0: no.
1: Lugi?
0: Disadvantageous po para sa Philippine government.
1: Ganun.
0: Mamaya po yan, ha? Alright, sige. So it is now 2 minutes after 8 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kaagad, oh, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan. Thank you very much, ha. Boss Mastery Coffee, kape, Mangosteen sarap. Thank you, Boss Max. Ang ganda ng ating Monday morning. Dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Balikan natin si Asek Irene Dumlao ng DSWD. Alright, good morning po sa inyo, Ma'am Asek ulit. Sorry po dito ho sa abalang ito at iritasyon na binibigay sa atin ng pagbaksak ng internet.
2: Okay. Sige. Okay lang po yan.
0: Sige, doon po kayo nag, ano, naputol ho doon sa tatlo kaninyo.
3: Tatlong grupo, tatlong pangkat.
0: Go ahead, ma'am. Go ahead po. Opo. Okay, ma'am. Tatlong pangkat.
3: Naku, naputol ulit, partner. Narinig ko na agad. Ayun na. So, mukhang mahina yung signal ni Asek Irene Dumlao. Naku po, sayang. Asek, baka pwede... Asek, kung nakatutok po kayo, baka pwede ka namin tawagan sa telepono mo na
0: wala
3: lang
0: daw,
3: po.
0: Wala daw.
3: Wala din siya ngayon. Wala siyang access. Nasaan pa si Asek? Sige po, Asek. Naku, importante pong mapaliwanag ito, mga kapatid. Ano? Dito nga yung tatlong grupo na sinasabi. Habang inaantay po natin sa ibang giting po na kung ano-ano ba tong grupo na to para siguro mamaya tanungin na lang natin yung tungkol doon sa mga listahan. Partner, yung unang grupo, ang sinasabi ng DSWD dito, 3.5 milyong pamilya daw ang magiging beneficiary ng first group. Ito yung mga beneficiaries na ng 4Ps at ng walang gutom program. So sa listahan ito, wala na tayong problema kasi meron eh. Meron na talagang kasalukuyang listahan ng gobyerno dyan. Yung second group po, mga kapatid, meron naman daw ditong 2.5 million na mga mahihirap o near poor na pamilya ang natukoy sa pamamagitan ng community-based monitoring system ng PSA o Philippine Statistics Authority. So ito medyo listahan, bagong listahan na manggagaling sa PSA. Magkano daw matatanggap nitong second group? Ito po yung mga qualified SSS members na. Ito, dito sa second group, sila yung tatanggap ng 2,000 pesos ng 6 na buwan. Asek Irene, nandiyan ka na po ba, Asek?
4: Yes, DJ Sasa, opo.
3: Okay, so kanina ina-explain ko po yung tungkol doon sa first group. Tama po ba yung first group, may listahan na tayo doon, 4-piece members, walang gutom program, wala tayong magiging problema. Ito po bang first group, second group, and third group, pare-pareho natatanggap ng 6 na buwan ng tigda 2,000 piso? Yun po muna.
4: For the first group, DJ Chacha, tama yan. 4-piece beneficiaries at walang gutom program beneficiaries. One time lamang po, minsan lang po sila makakatanggap ng 2,000 pesos na uplift assistance. Yung group 2 at yung group 3, 6 na buwan po sila makakatanggap ng tig 2,000 piso.
3: Oo, kasi ano po ang dahilan ng gobyerno doon kung bakit yung group 1, one time lang, at kung bakit yung group 2 at group 3 ay 6 na buwan tatanggap?
4: Opo, yung group 1 po kasi, since they are existing beneficiaries of social protection programs, one time lang sila sapagkat may tinatanggap sila buwan-buwan.
3: Yun.
4: So, kahit na wala na yung 2,000 piso, ay meron pa rin silang conditional cash grant for 4-piece beneficiaries at meron silang monthly food credit para naman po sa mga walang gutom program beneficiaries. Kumbaga, additional lamang pong itong i-provide natin. Nagkaroon tayo ng vertical expansion, kumbaga dinagdagan natin yung existing na tinatanggap nila mula sa tama.
3: Oo. Dun sa first group, wala tayong magiging problema because obviously, meron na pong listahan. Tama po ba, Asek, ang DSWD?
4: Tama po, meron tayo.
3: For the first group.
4: At naman po sila targeted. So, may listahan talaga na basihan sa pagtukoy po sa kanila.
3: Okay. Paliwanag lang po natin yung second group. Kasi itong second group at saka third group.
4: Yung second group naman po, sila ay mahihirap din. Kabilang din yung 2.5 million households dun sa poor and may near poor po yan. No, yung near poor, that's 25% above poverty threshold. So kung yung mga nakasama dito na mahihirap, ang kinikita ay lower than 13,000 plus, no, kasi that's our poverty threshold. Pero po, hindi sila kasama sa 4Ps. Hindi rin sila kasama sa walang gutom program. And then sila pa yung mga sabi ko na near poor, ano, they're above the poverty threshold, which is 13,000 plus nga, but we just got 25% of that population.
3: And wala rin po tayong problema ba sa listahan nito so far? Tama po ba? So, ito manggagaling sa PSA mismo yung list? Kung sino-sino po yung second po group?
4: Opo, kasi kung matatandaan, meron tayong community-based monitoring system. Ang mga local government units po, no, yung nanguna sa pagsasagawa ng CBMS, and then naisumiti nga po sa Philippine Statistics Authority. So, ang ginamit po natin, yung pinaka-recent, yung 2024 CBMS. So, dyan po natin natukoy yung poor and near poor who are not belonging in existing programs of the government.
3: Okay. ASEC, yun pong community-based monitoring system na meron na kayo, ang sabi po sa balita, 2.5 milyong mahihirap in near poor families. How many people po yung tinutukoy natin dito? Let's not talk about the families itself. Yung mismo tatanggap na binabanggit nyo na lower than 13,000 ang sinusweldo. May tansya na po ba tayo kung ilan ito?
4: Yan, 2.5 yan, DJ Chacha.
3: Ah, okay.
4: Kasi, households ang, while households yung unit of measure natin, or, yeah, pero one member or one representative
3: from the family
4: will receive.
3: Okay. So, hindi ibig sabihin, no, halimbawa, kung ako, 13,000 ang sweldo ko, at yung asawa ko, lower than 13,000 ang sweldo, isa lang sa amin ang pupwedeng tumanggap ng 2,000 pesos per month. Hindi na po pwede yung mister. One member per household. Ganun lang po yon.
4: Tama po, DJ Chacha.
3: Sa group 3, ano naman po ito? Kinaibahan sa group 2. Itong mga qualified SSS members na binabanggit po ninyo.
4: Yes. Yun naman pong tangkat, o yung group 3, 1.5 million yan namang gagawa. Kumikita po sila, pero mababa yung kanilang kita. So, tinukoy po natin yan using pa din the 2024 CBMS data, and then binigay natin sa SSS para matukoy kung sino po yung mabababa sa 20,000 monthly salary credit o yung kanilang contribution.
3: Okay.
4: Of course, employed, and then merong isang contribution noong 2025 or 2026. At least one contribution o nakapaghulog ano, sa SSS. And then, meron po silang SSS disbursement account. So, yun po yung ating naging criteria para sa pagtukoy naman dito sa group 3. Again, employed po sila, pero mababa lamang po yung kanilang kinikita.
3: Oo, magkano yun? Kasi sa 2 po, malinaw na 13,000 and below. Doon sa group 3, may certain amount po ba tayo na itinakda dito?
4: Yes, ginamit natin ano yung matrix ng SSS. Kaya lower than 20,000 monthly salary credit ang naging basehan. Oh.
3: So yun, at least mas malinaw. For group 2, lower than 13,000. For group 3, lower than 20,000 pesos. Si group 2, manggagaling po kay PSA yung listahan na sabi nyo po kanina meron na. Si group 3, manggagaling sa SSS yung listahan. Paano po kung nagsimula na ang bigayan, pero may mga nakikinig sa atin halimbawa, na sabihin na natin na hindi na isama. Paano po kaya kung ganun?
4: Okay. Alam nyo po, nung tayo nakipag-usap sa PSA, ito po yung naging explanation. Ano? Noong po kasing ginagawa yung CBMS data, ay marami daw pong mga households ang hindi nagpa-interview, kumakatok yung mga enumerators, ay hindi po sila kinausap o pinagbigyan. Kaya ito yung sinasabi natin na kapag po mayroong mga legitimate na mga enumerators naman po na nagtutungo sa inyo po mga tirahan, pagbuksan nyo po ng pinto, i-verify nyo lamang po no, kung talagang sila ay representative ng government at magpa-interview po kayo. Kasi mahalaga po yung datos ano, sa ginagawa natin na pagtulong sa ating pong mga kababayan. Kasi may mga targeting systems talaga na dapat po nating maging basis or reference. Ngayon po, kung halimbawa naman nagpa-interview sila pero still wala pa rin ano, ito yung sinabi ng PSA na may limitation din kasi 2024 ito ginawa. So kung nagkaroon ng changes sa well-being in 2025 or in 2026, talagang ano po, hindi sila mapapasama.
3: Oo. So ASEC, ibig sabihin, wala nang chance ha, yung mga qualified pero hindi kasama sa listahan. Yun po ang madaling sagot doon.
4: Opo, at least for this uplift assistance, DJ Chacha.
0: Next batch, kumbaga next batch siguro.
4: Opo, siguro po, no, dun sa susunod na mga social protection programs natin na gagamitin ay yung updated CBMS.
3: Magkano po ang inilaan nating budget for this? Kasi kung 6 months into it, we are talking about 2.5 million sa Group 2 and another 1.5 million sa Group 3. Magkano po inilaan ng gobyerno dito?
4: Opo, nasa mga 55 billion pesos po ang inilaan na pondo para dito sa uplift assistance for 7.5 million Filipino households.
0: Sanggaling po yung budget, ma'am, sa GAA po sa particular?
4: Batay po doon sa inilabas, ano, Manong Ted, na executive order, nakalagay naman po na manggagaling yan sa existing appropriations ng DSWD and maaari pong masupplement ng iba pang mga available resources.
0: Okay, so galing po sa GAA under DSWD na pondo.
4: Opo. Opo. Again, ulitin ko po, no, from the existing appropriations of the DSWD, and maybe pwede rin manggaling doon sa iba pang mga allocations o mga savings as mentioned doon sa DBM National Budget Circular.
0: Pero hindi ho magagalaw yung pong nakalaan na para sa AIC, halimbawa, at saka yung isa pang programa, yung...
3: Yakap.
0: Opo.
3: Akap.
0: Yung AKAP. Hindi na po magagalaw yon.
4: Ah, tama po. Hindi po magagalaw yung mga existing appropriations ng DSWD for its programs and services na currently pinapatupad po natin. And Manong Ted, wala na po tayong, wala na pong AKAP.
0: Ah, sorry. AIC na lang po. AIC, ano? AIC.
4: Opo, Manong Ted.
0: Okay. Ngayon, ma'am, yung mode po ng pagbibigay, paano po ito, ma'am? Doon po sa 4Ps, kasi kayo po ay digital na, di po ba? Meron na po kayong ano doon eh. Talagang pamamaraan ng pagbibigay ng ayuda. So, dito ho ba, paano?
4: Yung tama po. For the 4Ps beneficiaries, automatic top-up po yan sa kanilang cash cards. In fact, ngayong araw, meron na pong makakatanggap sa kanila. Pero, linawin lang po natin, Manong Ted, based on Land Bank's letter of instruction, nasa 1.4 million households lang po ang kayang i-credit o i-top up yung kanilang 2,000 pesos monthly credit. I mean to say, uplift assistance. Mm-hmm. And then the remaining 4Ps beneficiaries tomorrow po. No? Kasi may limit yung pag-credit ni Land Bank. Mm-hmm. Ngayon, yung walang gutong program beneficiaries, meron po kasi silang redemption period. Mm-hmm. Kasi tandaan po natin, bagamat may electronic benefit transfer card yung ating walang gutong program beneficiaries, food credit po yan, hindi cash. So pagpunta nila sa kanilang redemption area o dun sa market day natin na tinatawag, magkakaroon ng manual payout o manual distribution ng 2,000 pesos. Again, one time lang po yan. Mm-hmm. Now, for the group 2, unahin ko muna, Manong Ted, yung Group 3. Mm-hmm. Yung Group 3 kasi, ang requirement yan, dapat meron silang SSS distribution, may disbursement account. Mm-hmm. So, ikikredit po ng SSS sa kanilang disbursement account. Yung 2,000 pesos uplift assistance. Ngayon, yung Group 2 naman po, yung first payout nila, manual. Kasi, Manong Ted, hindi sila kasama sa mga programs natin, ano? So, wala pa talagang, kumbaga hindi pa natin nagawa yung know your client. So, first, manual payout. Pero, pagpunta nila dun sa payout site, meron na po tayong representatives from PSA, from DSWD, from Land Bank, from GCash. I-enroll na po natin sila. So that, the succeeding uplift assistance ay matatanggap na nila through electronic means or digital platforms.
0: Sige. Nationwide ito po, ma'am, di po ba?
4: Tama po, Manong Ted.
0: Oo. Saan kayo na naman po uuna at paano po yung information dissemination sa mga target recipients? And again, yung pong physical po na pag-aayos para wala na naman pong mga issue ng nahihimatay, etc.
4: Yes. Opo. For the 4Ps beneficiaries at walang gutong program beneficiaries, may advisory tayo sa kanila informing them kung kailan na top up na yung kanilang uplift assistance. For Group 3, may email or may notification ang SSS para doon sa mga kabilang dyan sa Group 3. Now, yung Group 2, ang local government units po ang nag-inform sa kanila pong mga nasasakupan kung sino yung kabilang doon sa CBMS. At sila po yung nagsabi na dito kayo magtungo sa araw na ito at kayo yung makakatanggap noong pong 2,000 pesos. So again, we've agreed with the local government units na silang mag-provide ng payout venue at mag-disseminate ng information. But again, that's for the first payout lang po manong 10 because the succeeding payouts will be through digital means na.
0: So yung scheduling po ma'am, paano po? Kailan po yung start at kailan po yung actual na pamimigay nitong inyong third group na ito at saan sa ang mga lugar o ito ho by simultaneous?
4: Yes po Manong Ted. In fact this week meron na tayong mga payout activities. Kami po ay patungo ng Davao Occidental actually sa Jose Abad Santos but Manong Ted doon po sa Malita meron na po tayong payout for group 2. Gayun din po dito sa may barn area like in Cotabato City, meron na rin po tayong payout for the group 2. That's today. And then in Metro Manila, I understand meron tayo sa Mandaluyong, sa Makati, sa Pateros. Pero dyan sa NCR po kasi konti lang yung bilang po nung nasa group 2. But for group 1, again ulitin ko po, 1.4 million mahigit po yan nationwide na four-piece beneficiaries matatop up na yung kanilang 2,000 pesos. Yung sa SSS, asahan po this week, meron na rin pong crediting sa kanilang disbursement accounts.
0: Okay, yung group 3 ho kaninyo, saan region may pinakamarami?
4: Sa group 2 po.
0: Yung pangatlo na grupo.
4: Yung SSS.
0: Hindi, pangatlo mo. Yung hindi SSS. Kasi yung isa kasi SSS, iba ho yun, di ba? Kasi nga yun, may mga record na sila sa SSS. Yung pangatlo po, kaninyo na grupo?
4: Ang pangatlong grupo kasi Manong Ted, yung 2.5 million households, poor and near poor. Opo. Yung group 3, yung SSS.
0: I'm sorry, yung group 2 po.
4: Yung group 2 po, magkakaiba po yung bilang ng per local government unit. Mm-mm. But since nandito po kami sa Mindanao ngayon, yung dun po sa may, dito sa Region 12, dito po, medyo malaki po yung bilang.
0: Yun. Ito po yung biktima po ng paglindol, tsaka ito po mga nagdaang pagbabaha. Sige po, yun po bang pera din dito manggagaling sa LGSF, yung Local Government Support Fund?
4: Manong Ted, I understand yan, hindi po yan yung source because dun sa National Budget Circular nakalagay din po ng mga other appropriations as deemed as identified nga po by DBM.
0: Sige, so ma'am dahil nga po LGU ang punong abala dito sa venue at saka po yung mga pag-identify sa group 2 na ito, yung pong usapin na naman ng pag-EPAL.
4: Opo. Well, of course, dun sa group 2, dahil we've worked with local government units sa pagtukoy ng venues, pag-workout ng distribution instrumentalities, pati instrument power. We understand and we will respect kung nandun po sila. But wala pong programa and they will not be involved in the actual distribution of the uplift assistance. So kung halimbawa makita nyo po sila, nandun sila, nakatayo sila sa labas, we take it as an exercise of their official function. No? Tinitingnan nila na maayos yung venue, maayos yung pamamaraan ng pagbibigay, orderly and peaceful yung mga payout activities. But again, ulitin ko po, they will not be involved in the actual distribution of the uplift assistance at wala pong programa and the SWD will ensure na wala pong mga tarpaulins and other paraphernalia.
0: Okay, sige po. So kami po magbabantay po para in case may mga sumbong na naman ay ma-forward po namin sa inyo para lang po sa kaalaman at aksyon ng kagawaran. Salamat po na marami, Ma'am Asek.
4: Maraming salamat din po, Manong Ted, at asahan din po namin ang inyo pong suporta. Magandang umaga po sa inyo.
0: Thank you. Si Asek Irene Dumlao ng DSWD sa napaka-importante programa. Pamamahagi po ng pera ng bayan sa sinasabing mga deserving Filipino families. Mga kapatid, meron po tayo lamang importante mga mensahe sa amin pong pagbabalik. Senador Pamphilo Ping Lacson!
1: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano?
6: Travel!
1: Pag-iper naman. Pag-iper bagong negosyo.
7: Buti na lang! May support na naman yun!
1: Sangla!
8: Personal loan!
9: Jewelry!
10: Negosyo loan!
11: OFW!
12: At motor loan!
13: Basta loan!
14: Sa Cebuana!
15: Good ka!
16: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
17: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
5: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
6: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
5: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
8: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet 88, your ultimate playground.
9: Hello. Ba, kung bakit kita mahal? Kasi nasa iyo halos lahat ng bagay na hinahanap ko. Concealer, punda, groceries, polong puti, polong pink, technicolor, watercolor, furniture, puwan ng baby, puwan ng family, packing tape, masking tape, nipple tape, halos lahat! Kaya I love you talaga, Isetan!
10: Visit Isetan Department Store and Supermarket in Carriedo, Cubao, Recto, and Santa Mesa.
9: Halos lahat, Isetan!
8: Shop na sa Isetan.
11: Bigla ang gasto.
12: Bagong plano?
11: Travel!
1: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang! May Cebuan na lumin yun!
11: Sang lang?
12: Personal loan.
13: Jewelry. Negosyo loan.
14: OFW.
1: At motor loan.
11: Bus loan.
13: Sa Cebuana?
7: Good ka!
16: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
15: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
8: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
17: True FM.
3: Mga kapatid, 8:23, ang tamang oras. Habang inaantay po natin si Senator Ping Lacson, ang oras na yan, hatid po sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, mula po yan sa Becca Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang pony na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Magandang umaga po, Ma'am Eileen Choigo and to Sir Jerry Telan. Ito nga pong isa sa pinakamaingay na balita nitong weekend. Nag-send nga sa akin ng video itong aking partner. Sabi ko, uy, kakabugin na naman ito yung mga Netflix series na napapanood ko. Pero bukod pala doon sa sinend mo sa aking partner, meron pang isa. No? Yung kasama naman ni Senator Alan, yung kanyang ate, na nag-Facebook ka, live din po silang dalawa. At medyo marami-rami po yung mga naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na hopefully ay isa-isa po nating mapasagot mismo kay Senator Ping Lacson. Isa po sa mga nabanggit niya, yung sinasabi na pagtaas daw ng net worth or sal-in nitong siya, Senator Ping. Meron din siya sinasabi, partner, ano, na chief persecutor. Yun ang binabanggit niya dito kay Senator Ping na hindi naman niya ito first time ginawa, something like that, na parang pag may nakakaaway daw, nakakaalita, nakapwa senador, medyo ganun daw ang ginagawa. Pinipersecute daw ang mga kapwa senador. At binabanggit din itong si Senator Alan na yung nangyayari ngayon sa kanya, ito rin daw ang ginawa ni Senator Ping at ng mga kasama niya, kay Senator Rodante Marcoleta. Medyo madaming ibinahaging impormasyon, mga kapatid, na tingnan natin kung alin ba doon ang sasagutin ni Senator Ping. Pero habang inaantay natin siya, basahin ko na yung naging sagot niya. Meron siyang inilaha dito po sa X. X na po kung tawagin ngayon. Ipinost niya po ito sa kanyang X account. Ang sabi po dito ni Senator Ping Lacson, "Let me correct Senator Alan Cayetano's latest live selling on Facebook using wild insinuations and black propaganda against me. Hindi nagdoble ang net worth sa sal-in ko in 2025 compared to 2022 when I left the Senate. Actually, more than 4 times ang increase. At 244.9 million pesos compared to 58.7 million in 2022, the year I left government. Whatever money I have, I definitely earn legitimately through some real estate deals and other legitimate businesses with two other business partners as a private individual, and I paid 10.5 million pesos and 2.8 million pesos respectively as reflected in my ITRs. unlike Senator Cayetano with 6.79 billion in budget insertions under the 2025 GAA. Wala akong insertions, aka pork barrel, since I became a senator. At lalong wala akong 25% kickback sa mga slow protection and other infra projects. I don't know about him, but I have consistently refused lobby monies in relation to my job as a legislator. And yes, regarding Blue Ribbon hearings, wag siyang mainip, meron ding ghost sa tagi. At nasa linya na po ngayon, ito mismo, Senator Ping Lacson. Magandang umaga po.
12: Good morning! DJ Chacha and Ted, magandang umaga sa ating lahat.
0: Good morning, sir, and happy Monday.
12: Yeah, happy Monday. Happy week ahead.
0: Opo, yes sir. Ito si Chacha.
3: Yes, Senator Ping, dito na natin umpisahan. Kanina nabanggit ko nga po, isa sa mga issue na ni-raise po ni Senator Alan, yung tungkol po sa paglobo ng SALN nyo. Binanggit nyo na po na hindi yan doble, actually quadruple yung naging increase ng inyo pong SALN from 58.7 to 244.9 million. Para lang po mas malinaw sa publiko, inaamin nyo naman po na oo, naging quadruple siya, pero ano po ba, saan po nga ba ito galing? Para lang po mas malinaw.
12: Oh, para mas malinaw, nung nasa labas ako ng gobyerno, siyempre, wala ka naman masyadong ginagawa. So, nagkaroon kami ng isang real estate deal, ano, na medyo malaki. May kasama akong dalawa rito na kapartners ko. At medyo significant yung halaga na kinita namin. Katunayan, hindi pa nga tapos yung aming singilin. Dahil, parang hulug-hulugan, inabot pa ng maraming problema, yung nakabili. So, hanggang ngayon, as we speak, mayroon pa kaming collectibles.
3: Oo. So, as a private individual...
12: Ang emphasize ko lang dito, DJ, yes, ano, kasi, alam mo, I think I've said enough and even more, ano, dahil sa sinagot ko, dahil alam mo, pag inatak naman yung ating integridad, kailangan na magpaliwanag ka at sumagot ka rin. Kasi unfair naman yung magkakaroon ng insinuation, tumoble, wala naman masyadong maraming paliwanag. So ako na yung sumalo at maliwanag na fake news yung kanya sinasabi dahil nanghuhula siya, dumoble. Kinorito pa nga siya, hindi dumoble, nag-quadruple. Kasi ito naman, makikita naman sa aking income tax returns doon sa taxable years 2023 and 2024.
3: Oo.
12: Ang binayaran ko ng 2024, for the taxable year 2023, 10.5 million pesos. Kasi ayoko rin, alam mo, diniscuss din namin ito ng aking ibang kasamahan, ano, na napakalaking halaga, sayang naman. Sabi ko, kaysa mag-explain pa ako later on, alam mo, this will haunt me kung sakaling dadayain ko pa yung tax. Bayaran na lang natin ng tama.
3: Oo.
12: So yun, 10.5, at sumunod na taon, 2024, na nagbayad ako ng 2025, nasa mga 2.8 kasi yung ibang siyempre may mga na-collecta pa. Basta nagko-correspond doon sa aking income. Pinatal ko ng tama kasi nagko-consult din ako sa mga kaibigan kong taga-BIR. Mas mainam na yung ganon para kwentas kara.
3: Okay.
12: Pero para mag-insinuate ano, na parang turap ako dahil nagdoble. Hindi ko maintindihan eh. So, yun. Ang announce ko lang, parang alam mo, wala akong pork barrel. Since nung naging senador ako at mula pa nung nasa law enforcement ako, inalagaan ko yung aking integridad. Wala akong kinukuhang suhol galing sa mga gambling lords, pati yung mga nagtatransact ng business, yung mga contractor, supplier sa PNP. Sinisigurado ko na walang potong. Kaya nga, nakapag-lead ako by example sa PNP at tinuloy-tuloy ko itong aking advocacy nung ako'y naging senador. Ang sumalubo nga sa akin, hindi naman kaila sa inyo, di ba? Noong 2001, sinalubong ako na Ador Mawanay, na late General Corpus, na meron akong 320 plus million dollars, ano? Stashed in some foreign bank. So ako noon, ang ginawa ko pa nga noon, kasi meron nakalagay doon na Citibank sa Hong Kong, tumulat pa ako sa regional officer ng sa Asia. At sabi ko, eto yung mga bank accounts na inattribute sa akin, paki-certify nga kung ito ba'y kasi nag-alala ko noon, baka nilagyan niya ng nilagdan ng kusino yung nag-open ng bank account para sa akin. Pwede i-withdraw rin para mapakita lang na meron akong bank account.
3: Sige po.
12: At sumagot yung Citibank sa akin, ang sabi nga, pattern ito ng ano ng credit card. So, long and short, nag-apologize pa si General Corpus publicly saka personally. Si Ador Mawanay nag-retract. pati, alam mo, dinaanan ko na ito, ayoko na maulit, yung merong insinuation na, na lalalim ng lalalim hanggang sa matabunan akong matabunan. Saan sinagot ko na kagad?
3: Sige po. Senator Ping, you have answered that question already. Pero last na lang po sa issue na ito, para matapos na ito, maglalabas po ba kayo ng mga dokumento para patunayan na talagang kung may paglaguman po sa inyong net worth, eh lahat po yun ay galing sa malinis na paraan nung kayo po'y citizen Panfilo Lacson pa at hindi pa senador?
12: Yun nga. Nandiyan naman yung aking income tax. Kaya nga binulugar ko na nga pati yung aking binayarang income. Yan, confidential yan eh. Patunayan, pagka inilabas yung income tax returns mo, either kailangan may written authority pa ng presidente, pero ikinusa ko na nga yung halagang binayaran ko para mapakita ko, no, na kinita ko sa maayos na paraan yan. So, para maimbestigahan pa ako dyan, inunahan ko na nga. At ako'y naka-ready naman ako kung gusto nila mag-imbestiga, sige. Pero para, alam mo, para palawagin ko pa itong usapin na ito, kaya nga tinapos ko na. And ang belto nga sa kanila, para maliwanag, ako, wala akong insertion. Siya yung may insertion na 6.79 billion pesos. Sa 2025, gaa pa lang yan. Eh, hindi niya nga ito ma-address eh. Ayaw niya nga sagutin eh. Dahil totoo, may record eh. Out of the 70 projects, sa 6.79 billion, dalawa lang yung hindi na-implement. Nasa mga 70 to 75 million. So, ang na-implement niya, 6.715 billion. So, saan? Ano yung mga proyekto na yun ang aming pinag-aaralan ngayon at may mga dokumento kami para may pakita.

0: Oh, may record din.
1: Oh,
0: out of the 70 projects, sa 6.79 billion, dalawa lang yung hindi na-implement. Nasa mga 70 to 75 million. So, ang na-implement niya, 6.715 billion. So, saan, ano yung mga proyekto na yun ang aming pinag-aaralan ngayon. At may mga dokumento kami para maipakita. Ito yung subject to validation, of course. Ano? Pero, may mga nakita kaming kung hindi man substandard, those projects sa Taguig. Ito yung aming pag-uukulan ng pansin niya. Kasi naghamon siya, well, I'll give it back to him.
2: Senator Ping, sir, napapanood niyo ba itong mga live vlog na ito ni Senator Cayetano? Napapanood niyo ba mismo itong weekend, makailan ito? Tatlo yata ang kanyang live vlog at kayo po ang isa sa kanyang mga ini-starring.
0: Hindi ko pinapanood, kaya lang yung isa kong staff, at upag naman padalan ako ng summary, sabi ko ignore mo na lang yan kasi nasagot ko na. Huwag muna akong papadalan para, alam mo, hindi naman worth kasi karamihan nonsense eh. Name calling, insult, tapos nag-deviate sa issue, hindi naman talaga kinukonfront yung mga issue. At siya, walang ginawa ka lang kundi mang insulto at kung ano na sinasabi, walang sense eh. So, from here on, sabi sa staff ko, ignore mo na lang yan, huwag muna lang akong padalan.
2: Opo. Kasi sa mga nakakapanood sa kanya, kaya nga po napakainam din ano, na nandidiyan kayo, paano po dapat ito tangkilikin ng mga nakakapanood sa kanya, either supporter niya or hindi man, yung mga sinasabi, halimbawa, na kayo ay pakawala ng Malacanang, na si Senator Erwin Tulfo, attack dog ninyo. Alam niyo ho, yung masakit mang pakinggan, nakakairita, pero hindi ho ba bilang isang senador, no, public official, kami po ay obligado magtanong sa inyo ngayon, paano namin po ito dapat tanggapin ng mga nakakapanood rin dito po sa kanyang mga sinasabing ito?
0: Eh, wala naman kasi pinagugutan, Ped. Eh. Alam naman natin na puro salita lang ito na walang basihan. Alam mo, pakawala na Malacanang. Eh, ako nga nag-vulgar tong kinakayangan, nag-resign ito si Nabunuan, kung sino-sino, amin na pangandaan. Sa akin nga nanggaring yun eh. Kung pakawala ko na Malacanang, eh bakit dapat pinili? Tapos, iintrigyahin niya pa yung lahat doon na, hindi ko naman nakaaway si Senator Cicero. Hindi ko naman nakaaway si Senator Villanueva. Hindi ko nakaaway si Senator Tulfo. Pero kung tuturo niya, nag-iintriga siya para pag-away-awayin kami. So ayoko na nga siyang patulan kasi nga lumalawak yung usapin. Naliligaw tayo o napapalayo tayo sa mga tunay na issues. Yung flood control, tutuloy yan. Nag-uusap kami ni Senator Tulfo, siya yung chairman ngayon. At ibibigay ko sa kanya yung mga dokumento at kung sino man yung mga resource person na pwedeng imbitahin.
2: Ito lang issue ng flood control. Napanggit niya na naman na kapag daw ho papunta na sa Malacanang yung issue, numilihis na. May sinasabi siyang Bersamin file. Ano po? Yung mga ganun po na mga kumbaga nahinto yung inyong investigation during that time na kayo po ang chairman. Nung ika niya papunta na ho sa Malacanang, ang tinutumbok po ng ang issue.
0: Again, Ted, hindi totoo yan. Alam mo, kaya na-suspend yung hearing doon. Inintay kong makompleto yung signatures sa aking partial committee report. Kasi kung nakompleto yun, i-re-report out to sa floor, sponsoran ko, didebate namin, at kuma-adapt yun, tuloy-tuloy i-re-reach yung parang phase 2. Kasi natapos ng phase 1, napakarami, natambakan na kami ng mga information, marami na na-file ng kaso. Kaya ang ginawa ko nga, kahit sa i-report out to sa floor, pinadala ko na lamang sa ombudsman. At hindi naman sa pagmamalaki, Ted, malaki naman ang na-contribute ng Blue Ribbon Committee under my watch doon sa mga umuusad na mga kaso ngayon sa ombudsman pati sa Sandigan Bayan. So, alam mo, lahat ng patutsada niya, palihis eh. Parang, alam mo, squid tactics. Kasi papunta sa Taguig yung usapin. Eh, ngayon, lalo niyang ano, alam mo yung sinasabing you talk the bear. Eh, nananahimik ako, hindi ko nga siya pinapatulan eh. Pati naman yung integridad ko, atake niya pa. Alam mo, ito lang yung pamana na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Wala naman sila maipamana kasi mahirap lang kami. Pero para atakehin mo yung inalagaan ko since na pumasok ako sa servisyo, even in my previous life, medyo masakit yung Ted. So kung hindi mo sasagutin, alam mo yun, umabot ako sa noong 2001-2002, noong binabanatan ako, nahihiya nga ako pumasok sa restaurant na noon. Kasi ito yung papasok ako, nagbubulungan,

0: feeling ko naniniwala sila sa mga binato sa akin.
1: So, Senator, meron kayong pahayag na yung pong district engineer sa Taguig ho ba ay supposed to be kasama din sa mga nagkakasino at nagpapatalo sa kasino? May ganun kayong impormasyon? Kasi mukhang ito rin yata ang nagpa-excite doon sa kabilang kampo kung bakit siya naging ganun. Ang kanya mga sinasabi.
0: Hindi district engineer, Ted, city engineer. Nakarin yung record eh.
1: City engineer.
0: Ang will, gumagamit siya ng dalawang aliases. Ano? At ang kanyang win-loss record sa dalawang aliases niya, nasa almost kalating bilyong piso. Isang 374 sa isang alias, isang 124 yata doon sa isang alias. Win-loss ito, hindi ko sinasabing winning, sana or losing. Yung in and out ng kanyang panalo at saka pagkatalo, umabot sa ganun. So naalala ko yung BGC Boys, na ako rin yung nag-expose. So kung city engineer, ganun kalakas magsugal sa casino, hindi alam ng pamunuan, ng lokal na pamahalaan, na ganun karangya ang city engineer mo. At hindi lang yung Ted, ano, na-identify na namin, iniipon lang namin yung ebidensya, karampatang ebidensya. Identified ko na nga yung kanyang bagman eh. Patawid na kami doon, iniipon lang namin, Ted. Alam mo, nagkalkal ako sa amin baol. Kasi noong kami nagsasagawa ng Blue Ribbon Committee hearing, siyempre, nag-prioritize kami, natambakan kami ng sa Bulacan, sa Occidental Mindoro, eh ang daming information. So parang na-set aside yung Taguig, na-set aside yung mga ibang lugar, meron pa nga kami sa Pampanga. Hindi naman pwede pagsabay-sabay yan kasi overwhelming ang pasok na ebidensya. Now, that pinukaw niya itong usapin na ito, ngayon, sinabi ko sa mga staff ko, mag-focus tayo ngayon sa Taguig para may pakita at ipaliwanag kung saan napunta yung 6.715 billion sa isang taon pa lamang. Meron pa kami nakita doon 2020. Meron pa kang project yan, Vizcaya eh. Isang St. Timothy at saka isang St. Gerard. No? Of course, iba yung nag-implement. May hawak na rin akong kopya ng mga cheque. Pero ito, dine-develop to work in progress lahat ito. Meron yung sinasabi kong defective o substandard o ghost. Kasi ang pagiging ghost nito, alam niyo, nag-overlap yung linear, yung distansya sa isang span, naka-overlap sa isang span para makatipid yung contractor, para may pambigay na kickback. So, yung iba naman, pinatong-patong at kung ano nung ginawa para mapagtakpan yung dating ghost, ginawa kinumpuni. Yun, kakalkalin namin lahat yan para maipakita, maitrug ko yung aking sinasabi na may mga ghost projects din sa Taguig.
1: Opo. Anong mga taon itong pinag-uusapan natin na implementasyon ng mga questionable proyektong ito sa City of Taguig, Senator?
0: 2020. I think speaker yata siya nan. Yung panahon na yan. Speaker
1: Opo. Of the House. Opo. At meron pong report daw na mismong ang kapatid ni Senador Cayetano na si former Congressman Lino Cayetano ay nag-volunteer ng impormasyon?
0: Totoo yun. Isa sa mga true intermediary, merong nagsabi sa akin kung pwede rin tumawid at kung pwede akong kontakin ni Lino, yung kanyang kapatid. Dahil gusto nung tumulong sa pag-imbestiga. Kasi marami raw siyang alam na mga ghost project sa Taguig. Yan, sinupot ko lang yan na verbatim. So, kinukuha ko yung kung pwede makuha ko yung number at sa kasalukuyan sa ngayon, hindi pa nasa-set yung aming pag-meeting. Pero ganyan talaga sa katalabak. And hopefully, hindi magbago ang isip ni Lino Cayetano. Kasi siya mismong, si Larry Pecobrut sa akin, nagparating sa akin, siya ba mismo ang nagsabi na gusto niya makipag-ugnayan sa akin. Sabi niya, yes. Sabi ko, I'm willing.
1: Opo. Yung pong panahon naman na nagpapatalo o engage po sa kasino itong city engineer ng Taguig, anong mga taon din po yon ang binabanggit nyo na kalahating bilyon ng transaksyon sa kasino?
0: Let me check, Ted. Ano? Hindi ko na natingnan yung taon. Basta ang binigay lang, ang nakita ko lang na record, yung kanyang aliases, yung pangalan niya ginamit na, yung alias na ginamit niya. Dalawa. Ganun din, parang BGC Boys. Meron siyang, kung hindi SS, driver's license. You can just imagine kung paano pakurap din itong gobyerno. Paano ka makakakuha ng driver's license sa ibang pangalan. eh samantalang picture niya yung nandoon. Para rin be visible, di ba? Paano sila nakakuha ng ganyan? So, patindi talaga yung anomalya sa mga ahensya natin.
1: Yung pong claim ngayon ng kampo po nitong si Senator Cayetano, no, ng kanyang mga supporters, na dito po personalan na nakafocus ngayon sa Taguig kasi nga dito po sa mga nangyayari ngayon in the Senate. Ano po ang iyong reaction doon?
0: Well, he asked for it. I'll give it to him.
1: Ito pong usapin ng joint venture sa BCDA na nabanggit ni Director Matibag, kung magbabalik tanaw po tayo, I remember before kayo ho mismo, no, when you were a sitting senator during that time na may question dito at si Senator Frank Grillon din ay nagsabi nga na ito dapat imbestigahan. Dati pa ho meron nang mga binabanggit against you si Senator Cayetano during that time that he was Speaker of the House. Do you remember that?
0: Yes, ganyan siya talaga eh. Kapag nasasanggi siya, alam mo, ang belta niya kagad, mag-insulto, babaguhin, ibahin yung issue. Yeah, I remember that. Ano, ang kinu-question ko nun, paano yung pondo na ilipat sa isang foundation, private foundation? Talalo ko nga siya na police eh. Kasi yung foundation na yan, siya yung chairman, yung si Gens, yung Phil Soap. Anyway, organizational or organizing committee foundation incorporated chaired by Alan Cayetano. So, ang initial filing siya ata ni Director Matibag, siya ang chairman, pero nung tinignan niya tayo yung GIS, yung articles of incorporation, yung foundation, yung charter, wala yata yung pangalan niya. So, yun ang inibisigyan nga yun ni Director Matibag, siya narinig ko. Mm-hmm. Pero sa akin nun, ang akin na i... kasi concern ako sa budget lagi nun eh. So, tinanong ko, paano yung GAA na ipasok sa private foundation? Yun ang, para sa akin, yun ang isang anomalya. I think 1.5 billion yun eh. Mm-hmm. Yun ay transfer. So, yun, bumenta rin siya, inatak agad ako nung speaker siya. Dahil nga, aside from yung expose na ginawa ni Senator Risa Ontiveros, mm-hmm, yun naman ang akin napansin. Dahil, I think, budget issue niya tanong. Kaya, tinu-question ko, na ilipat. Eh, ganyan-ganyan yung na-polisted, di ba? Pinigilipat sa mga foundation, mga NGOs. Mm. Kaya,
1: Go ahead, sir. Senator Ping? Opo.
0: Pinilipat mo sa isang private foundation. Mm. Yun ang isang usapin dyan na dapat sagutin niya. Tapos, nung nilapas ni Director Matibag, hindi naman nababanggit sa pangalan niya, bigla siya nag-react. So, ano yun?
1: Karapat dapat ho ba talaga ngayon na balikan ng investigasyon dito, although doon sa sinasabi po ni Director Matibag, wala pang binabanggit doon yung foundation ng PhilSoc na yan . Ang binabanggit nga yung mismong proyekto ng BCDA na kung saan naman hindi binanggit ni Senator Cayetano doon sa kanyang manifestation, di ba, na ang head niyan advisor ng presidente ngayon at cabinet secretary si Vince Dixon yun. As inyo bang palagay, dapat pambalikan yung joint venture agreement na ito na sabi nga noon ni Senator Risa, pati ho ng COA ay disadvantageous to the government?
0: Nakita mo, Ted, yung kanyang taktika. Nung nabanggit ni Director Matibag, naghatak agad siya. Bigla niyang binanggit si Vince Dixon. Binanggit niya yung dating chairman ng BCDA. Ganyan siya. Kapag napupunta sa kanyang usapin, kung hindi siya nagda-drag down na may makasama siya, na alam niyang malapit sa administration, iniikot-ikot niya yung issue para guluhin niya. Street tactics niya tawag dyan eh. Maglabas ka ng tinta para magulo usapan at baka sakali matakpan. Yan ang kanyang technique. At ito'y pattern na lagi niyang ginagawa hanggang ngayon.
1: Senator Ping, meron kayo nabanggit over the weekend. Ito ho bang sinabi niyong ito ay dahil lang sa bukso ng damdamin ninyo, or you really mean this? Na kanin nyo, okay, ang sabi po ninyo ay yung proper place umano ni Senator Cayetano ay ang Payatas City Jail?
0: Yeah, I was quoting those who sent word na gusto nilang tumulong. Sila yung kinukot ko doon. Mm-hmm. Dahil sinasabi nila, ang dapat paglagyan dyan yung Payatas sa Quezon City Jail. Kasi nga, maraming anomalya doon sa mga proyekto sa Taguig. At meron silang, as we speak, we're still still waiting doon sa follow-up ng mga kumontak sa akin. Alam mo, nagulat niya ako dahil nung sinabi kong merong ganong issue sa Taguig, ang dami na agad tumawag eh. Either through intermediaries or directly, nag-express sila ng kanilang intention o parang willingness na tumulong para talagang yun ang kanila nasa isipan. So it did not originally come from me. Kinukot ko lang yung kanilang salita para makulong na yan.
1: Senator Ping, itong statement ninyo, ang tugon ho dito, kung tama pakakaunawa ko ni Ginoong Cayetano, ay eto na, iniisa-isa na kami. Oo, eto na. At kagaya po daw niya, kasi nga siya po ay active sa impeachment trial and pinag-uusapan, nabanggit niya rin po yung threshold po ng botohan eventually, na ito na po, bahagi daw po ito ng plano umano ng Malacanang na isa-isahin na itong mga oposisyon.
0: Again, script tactics said. Walang kinalaman ng impeachment dito. Usapin ng corruption ito. So, nililis niya ang usapan, dinadala niya ang impeachment. Ako mismo, hindi ko pa alam yung boto ko eh. Paano niyang hulaan kung ano yung boto ko? Paano niyang iisipin? Eh, kasama niya pa yung pinersonal si Senator Dinggoy. Inisa-isa niya, si Senator Marcoleta. Alam mo, si Senator Marcoleta, hindi ako yung nagpakulong sa kanya. Ang nagpakulong sa kanya, sarili niya.
1: Opo. Sa ngayon, sir, saan hahantong ito? Ito pong world war ninyo, obviously, at ito nga po, no? Ang paghahayag niyo po ng ito ang ginusto niya, so ibibigay niyo po sa kanya.
0: Sanahantong, sa logical conclusion dapat, ano? Hindi ko alam kung sanahantong, kung anong maabot na ebidensya, kasi sinabi ko nga, hindi naman tayo para mag-plant ng evidence or what, kung ano yung pero I will extract dahil sa ginawa niya sa akin, sa pag-atake sa integrity ko, I will extract extra effort to really find those pieces of evidence, dokumento man o testimonial man, talagang pagkukulang ko ito ng pansinted dahil sa ginawa niya sa akin. Hindi ko matanggap na, alam mo, yung pinagkakaingat-ingatan mo sa buong karir mo, more than 50 years, tapos sisirain na isang tao na naninira lamang, wala namang basihan, mag-i-insinuate siya na nagdoble yung salin. Nanghula pa nga siya, hindi nga nagdoble, kinurito pa nga siya. Almost nag-quadruple nga eh.
1: So, Senator
0: Ping... Saka wala ako sa gobyerno, Ted. Ulitin ko, 2022 hanggang 2025, well, anong masama doon? Kung wala ka sa gobyerno at kumita ka. Kung nasa gobyerno at kumita ka, mas may papaluanag ka. Kasi pwedeng kinita mo sa ibang paraan na walang kinalaman sa gobyerno. Baka naman may conflict of interest. Alam mo, Ted, dyan ako maingat na maingat. Maski nga yung mga lobby money, hindi ko yan, alam mo, pag merong applicant ng franchise at ako'y member ng public services. Sa Senate, tumusulat nga ako, meron akong pro forma letter para maliwanag. At sinasabi ko sa mga aplikante, lagi ako may pro forma letter. Kung meron mang magre-represent, magre-misrepresent sa akin, staff ko man o hindi, ito yung number ko, tawagin niyo ako dahil hindi ako, wala akong kailangan sa inyo. Nililiwanag ko nga yan lagi. There was a time kami, dalawa ni Tito Sen, ano, when I think when he was the Senate President, tinawagan niya ako, nag-meeting kami, sabi niya, may nagpadala rito isang congressman, ito raw ay para sa Matthew Black. Eh, anong gagawin natin dito? Sabi ko, partner, sabi ko, alam mo, meron akong laging pro forma letter na ano, I'm not imposing on anybody. Pero ako, sabi ko, hindi ko tatanggapin. Sabi niya, you're correct, sabi niya. Sabi ko, huwag natin isolid sa congressman, baka hindi isolid sa applicant. So kakilala ko naman yung aplikante, tinawagan ko. May pindadala yata tayo yung pera para sa amin. Ay, magkita tayo, isosolid namin sa'yo. Para lang maliwanag, kasi pag isuloy namin sa pinanggalingan, baka naman hindi ibalik sa'yo ang impression mo, kinuha namin. So nag-meeting kami, binalik namin yung pera. At piniluanag din nila, sabi niya, alam mo, Senator, hindi naman kami mismo yan. Nag-commission na kami na isang law firm, lobby firm, sila na bahala, nakapackage na yan. So ganun kami kaingat, ganun na pala kaingat pagdating sa integridad. Pagkatapos sisirain lang sa isang Facebook Live.
1: Senator, sino kayong applicant na yun?
0: Wala akong permiso para sabihin sa kanya. Apo, yung congressman kasi namayapa na eh.
1: Okay.
0: Kaya hindi na para sabihin kung
1: sige sino. Sige po, apo. Sige.
0: Pero yung aplikante, ano, marami nakakilala doon. Malaking kumpanya ito.
1: Apo.
0: So, basta franchise
1: apo.
0: Yun.
1: Apo, apo. Sige. So, Senator Ping, kano nyo, ito, mag-iipon na kayo. You will give it more seriousness and time, ano po, itong isyong ito involving itong umano ay mga questionabling proyekto sa Taguig. Kapag ho nakaalap nyo na itong mga ebidensyang ito, saan nyo po ba alak dalhin? Ito ba idadaan pa ho sa komite dyan sa Blue Ribbon in the Senate or saan kayo pupunta?
0: Ang ultimate na destination nito, siyempre ombudsman, it's either i-take up namin sa Blue Ribbon Committee hearing o kaya i-diretso na yung mga ebidensya sa ombudsman or simultaneously. Kasi ganyan na ginawa ko sa Paris Committee Report. Nung hindi makakalap ng sapat na signatures, pinadala ko yung lahat. Yung transcript, yung mga dokumento. Yun nga, I think hanggang ngayon, ginagamit nila yun eh. On top of the other pieces of evidence na hawak nila, I think napapakinabangan ng ombudsman yun. And I'm thankful to ombudsman na Boying kasi talagang nakita ko rin yung kanyang determination, yung resoluteness niya. Kaya tiwala ako na laging pinapadala ko sa office niya yung kung ano man nasa takalat naming ebidensya. And this is no exception.
1: Opo.
0: Kasi para madali, doon din naman kasi ang bagda. Para madali, papadala ko na lang para mag-moto proprio na sila ipakasama na sa fact-finding investigation nila para mapunta na sa preliminary investigation at kung mayroong tinatawag na reasonable certainty of conviction, maipal niya na yung kaso para doon na yon yung logical conclusion payatas.
1: But will you deliver a privileged speech on that matter kung sakasakali po para maunawaan ng taong bayan at mailatag niyo ang facts ho ng mga sinasabi yung dapat na ano na papanagutan ng mga nagkakamali dito po sa mga kontratang ito?

0: Ano naman ba banggitin ni Ginoong Matibag? Ganun ba yon? As in, kumbaga na ano lang siya, na slap of the tongue lang siya? Mm-hmm. Para bagang ano lang yun? Na,
1: lumabas lang?
0: Without thinking na dito, DPW Secretary ang posibleng managot?
1: Posible, oo.
0: Boom! Magsasabi na ba si Vince Dixon dito? Magsasabi na siya na, dismiss na yan.
1: Hindi naman ang sinasabi ng gobyerno. Sabi nila.
0: Kaya tuloy
1: si FD Alan, si Senator Alan, ang sinasabi niya, hindi naman kayo halata na parang iniisa-isa. Nasabi niya doon sa isa sa mga FB live niya. Ay, oo, na, di ba? Parang iniisa-isa yata
0: kami. Bigyan natin ng space, ano, at pagkilala itong column ngayon ni Ma'am...
1: Ana Pamintuan.
0: Oo.
1: Anong title ng column ni Ma'am Ana sa Philstar?
0: The Hen That Clucks. Tama bang bigkas ko dito? Clucks. Kumbaga sa wikang Filipino, ang manok na pumutak.
1: Oo, the hand that clapped.
0: Meron dito, ha. Ito ho yung background ni Ginoong Vince Dixon bago siya mapadpad dyan sa DPWH. Opo, ang binabanggit niya rito, ito pong si Vince Dixon ay dating nanungkulan sa office ni Senator Cayetano.
1: Anong tungkulin?
0: Okay.
1: Chief of Staff, yata, partner? Tama ba? Yung nagkakamali? Ano nga ba ang dati?
0: Nandito po yung kanyang backgrounder bago siya mapunta dito po sa DPWH. Okay? Ang sinasabi po dito, at siya po'y na-appoint din bilang testing czar noon.
1: Oh yes, COVID-19, pandemic days, testing czar. Ito na, nakita ko na. 2002 to 2004.
0: Uh-huh.
1: Ay, hindi pala ito. Naging chief of staff din pala siya. Ni dating Senator Ed Angara. 2002 to 2004.
0: Uh-huh.
1: Tapos, naging consultant dating Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano 2013 to 2016. 2016 to 2021, naging presidente at CEO ng BCDA.
0: There are ties that bind Dixon and Cayetano. Dixon served as consultant to Cayetano when the latter was a senator from 2013 until the end of his term in 2016.
1: So yun nga. Oo, tama.
0: After Cayetano lost to Lenny Robredo, Duterte appointed him as Foreign Affairs Chief and Dixon as BDA
1: Secretary,
0: BCDA President and CEO.
1: Ito
0: na nga po yun, yung kanila pong pinagsamahan.
1: Oo, tapos yun. Syempre,
0: kumbaga, pedikit sila.
1: Okay. Nag-uusap pa kaya
0: sila. So, yun po yun, no? Kayo ng mga nakikinig, may pastihan ba para ito'y buksan muli ang investigasyon?
1: Alam mo, ako ang gusto ko marinig dito, ang paliwanag ni Secretary Vince Dixon na sana sumagot sa atin. Kahit pa sabi mo na dismiss, gusto ko marinig mismo sa kanya.
0: Ano ba nangyari?
1: Ano nangyari? Yun lang naman din ang gusto nating maitanong. Sec Vince, sana paintulutan mo kami kagaya before.
0: Totoo bang hindi naglabas ng pera dito ang Berhad?
1: Yan ang gusto din natin malaman. So sana kung may nakikinig sa atin, di ba? Magbigay din ng mensahe kay Sec Vince kasi tayo mismo, nagpadala na tayo ng mensahe sa kanya for an interview regarding this issue.
0: Okay.
1: So, para maklaro lahat. Hindi ba? Yun na nga. Tignan natin kung saan papunta ito, mga kapatid.
0: Ito ngayon ang issue.
1: Aba, may bago?
0: Hindi. Ito ngayon ang issue at katotohanan na ikaw at ako, tayong lahat ngayon dito, ikaw. Itong ating nagpapagal ng mga manggagawa sa ating himpilan ay nag-aabono dito araw-araw. Kasi, mga kapatid, ito pong tinayo na sports complex na iyan, kinakailangan ng maintenance. Ang posibleng kitain daw ho lang yan, ahango po dito po sa ating hawak na mga dokumento na gumawa din po ng pag-aaral tungkol nga dito sa kanyang feasibility. Actually, ito po yung problema ha, ng lahat ng mga bansa girl na nag-host ng mga sporting events, pati Olympics. Kung pupuntahan mo yung mga bansa na nag-host nito ng Olympics, yung pong pinuntahan natin yung Spain ba yon?
1: Sa Spain
0: anyway Madrid and anyway ito ho

0: binabanggit po dito yung pong maintenance nito. Sa bawat taon ay kakailanganin mo ng more or less, no? Sa kanilang ginawang pag-aaral po, more or less, no? Yung aquatic center daw, kinakailangan mo ng 50 million per annum. Kasama dito po yung equipment, facilities, at saka yung water treatment. Athletic stadium, kinakailangan mo daw dito more or less po ng 120 million. A year. Pati po yung track maintenance, Atlas Village, etc. More or less, kinakailangan mo ng mga 180 million a year na maintenance para po sa upkeep ng facilities. Kumikita ho ba ngayon ito?
1: May mga events na ginagawa dyan.
0: Correct.
1: Oo, meron.
0: Magkano'ng kinikita?
1: Hindi ko sure.
0: Yon.
1: Pero ako mismo, yung sinasabi mo aquatic, nakita ko na yan mismo.
0: Kaya nga.
1: Oo.
0: Maganda naman
1: maganda.
0: Na meron ka.
1: Maganda siya.
0: Maganda naman na meron kang ganitong facility.
1: Correct, correct.
0: Pero yun nga po, yung upkeep nito, paano?
1: Yung maintenance.
0: Yung maintenance
1: correct.
0: Nito.
1: Correct,
0: na nasusulit ba?
1: Oo.
0: Alright?
1: Oo. Kasi usually, hindi ko sure kung pwede siya talaga, pwede yan para sa lahat. Pero madalas, nakikita ko siya pagka may mga events.
0: Okay, sige. Sa
1: mga kapatid, triathlon, ganyan.
0: Ito ho lamang po yung issue nga na ngayon ay nabubuhay at palagay ko po naman, sa akin lang po, ako, tingin ko, dapat itong muling buksan ang investigasyon at magkaalaman tayo. At dito, talagang, kumbaga, kung nandidiyan na, voluminous na po mga dokumento at available na po ito ngayon, ay magkaalaman tayo. Investigasyon na totoo. Walang takipan. At, di ba? Kung sino, magkaalaman. At baka pag nagkataon, magka laglagan.

0: Serve the people.
1: And that is our commitment.
0: And that is our commitment. Our commitment.
1: We are True FM.
2: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all.
3: Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all.
4: Baby, gusto ko ng hipon! Ay, ano yan? Parang ang lutong naman.
5: Ito, Chacha, oh, sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
4: Mmm! Satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede akong mag-tempura. Easy to get in supermarket.
5: Teka, Cha, for sharing yan, ha?
4: Baby, nasolo ko na.
5: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
6: Bigla ang gasto.
7: Bagong plano?
8: Travel!
9: O kaya bagong negosyo?
10: Buti na lang! May support na naman yun!
11: Sang lang?
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
17: Bus loan.
18: Sa Cebuana.
19: Good crap!
20: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
21: Everyday panalo sa Cebuana Lou and Here. Araw-araw, goods ka!
1: We set the trend on radio. DJ Tasha and Tip by Lord.
4: Yung masaya.
22: Great show.
23: Just so much fun.
1: Dito lang yan. Sa True FM. True FM. Sa 105.9.
24: Ngayon na ang nangunguna.
5: Thank you. It's now 9:29. Hatid sa atin ang Boss Max 3 Coffee. Thank you very much. Ay, salamat. Ang ganda ng ating Monday morning.
1: Thank you.
5: Ang ating kape ay Boss Max 3 Coffee. Amoy pa lang, alam mo na kaagad, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max! Danny Isla, happy birthday for tomorrow! Good morning! Nasa rin niya ngayon si Professor Dindo Manhit, ang pangulo po ng Strat-Based Institute. Sila po ang nagkomisyon ng pinakahuling trust and approval ratings po ng presidente at vice-presidente at ilang pang matataas opisyal ng pamahalaan sa pamamagitan po ng social weather stations. Good morning po, Sir Dindo. Good morning, sir.
25: Morning.
5: Good morning.
25: Good morning sa inyo mga tagapaginig.
5: Apo, salamat sa panahon, sir. Ito si Chacha.
4: Yes po. Good morning po, Professor. Unahin po muna natin. Ang sinasabi po dito, bumaba sa 34% ang trust rating ng Pangulo habang si VP Sara Duterte po nananatili po sa 57% ang trust rating. Ano po pinakamahalagang mensahe nitong latest survey po ng SWS na kinomission po ng StratBase?
25: Kami kasi, Chacha, sa StatBase, we've been tracking trust rating ng mga namumuno sa ating bansa for the past 2 decades already. Kasi kung walang pagtitiwala ang sambayanan, mahirap makitang nagpe-perform ang ating mga taga-gobyerno. Ang nagpapakita nito ay hindi maganda ang pagtingin ng ating mga kababayan, lalo-lalo na 45% ang mababa ang pagtitiwala sa Pangulo. At ito ay, feeling ko, ang roots nito ay yung talagang kahirapan ng buhay ngayon. Mataas ang presyo ng bilihin, ang trabaho ay kulang para sa iba, ang kita or income hindi naman tumataas din. Of course, karamihan dito ay hindi dahil kasalanan ng Pangulo, dahil there are external factors, but sa taong bayan, wala silang dapat pagtingnan na ikaw ba ang aming Pangulo ang nagsisilbi para harapin itong mga problema namin, no? That's one, no? Kaya siguro bumababa ang pagtingin dito, no? Kasi last year, exactly this period last year, right after the 2025 election, naka-recover ang ating Pangulo. It went down during the election period, but it went up to 48%. Nakita kong issue lamang doon ay napababa niya yung presyo ng bilihin ng lalong-lalo na sa bigas at sa pagkain. Baka sana, sabi ko nga is, maging wake-up call ito para harapin yung key economic concern ng taong bayan. No? which is that issue sa kanila yan. And on one hand, alam naman natin yung namamayanin pa rin yung issue ng corruption na inumpisahan ng Pangulo nung nilabas niya nung Hulyo last year yung issue ng flood control. Nais ng ating mga kababayan din na may panagutin yung dapat mga nagkasala issue sa flood control.
4: Oo. Professor, 1,200 yung respondents dito po sa survey na ito. Ano po ba ito? Across the Philippines po yung ginawa na survey?
25: This is across the Philippines, across demographics, that means kung gaano kadami tayong kababaihan, kalalakihan, hinatihan, ganun din yung across the Philippines, that means ang karamihan ng respondents ay yung sa pinakamadaming lugar, which is Luzon, kasama dyan ang NCR, pangalawa, Mindanao, Visayas, no? At hinati-hati yan sa iba't ibang mga lugar. Tapos face-to-face, ang that means talaga in interview,

0: kami tayong kababaihan, kalalakihan, hinatian, ganun din yung across the Philippines, at minsan karamihan ng respondents ay yung sa pinakamadaming lugar, which is Luzon, kasama dyan ang NCR, pangalawa, Mindanao, Visayas, no? At hinati-hati yan sa iba't ibang mga lugar. Tapos face-to-face, ang that means talaga in-interview, in-robe, yung ating mga respondents, ating mga kababayan, no? Para makita talaga yung pagtingin nila ukol sa issue ng pagtitiwala sa Pangulo at sa Vice Presidente.
1: Sir, nagbabalansi ho ba kayo sa SWS? I'm sorry, sa inyo pong sa strat base ba? Kasi kung ibabalansi natin yung trust at saka doon sa little trust, no, lumalabas po negative 11 si Presidente habang si VP Sara ay plus 30.
0: Yun ang talagang initial report sa amin ng social weather station, yung negative, no?
1: Mm.
0: Ako lang ay, ang tinitingnan lang namin palagi, so of course, yan ang pananaw ng SWS, but from stat base, as we read the data, we like to focus on, okay, ano ba yung nagtitiwala, hindi nagtitiwala lamang, yung actual number, para wag malito yung kababayan natin, mga kababayan natin.
1: Opo. Kasi nga, sir, ang, di ba ho, supposed to be guide ito ng leadership, guide ito ng mga taong gobyerno, di po ba?
0: Yan ang maganda sa survey. Dito ay mapapakita sa ating mga liderato na ano bang pagtingin ng taong bayan sa kanilang performance, and in this case specifically, pinagkakatiwalaan ba namin kayo?
1: Kasi po, doon sa website po ng SWS, wala pa po yung detalye dito. Ito po lamang yung mismo lang po, yung isang page lang po ito ng awareness at trust ratings. Yeah. No? Wala pa po yung bawat Luzon, Visayas, Mindanao, at saka yung mga point issues. Dito po ba sa trust na ito, bakit po little trust ang ibinigay po na bakit po little trust ang nakaranaming Pilipino? Ano bang mga issues nila, pangunahing issues? Meron mo bang ganun identification po, Sir Dindo?
0: Siguro lalabas siya sa ibang katanungan ng SWS that we are not yet allowed to divulge. Diba?
1: Okay.
0: Sa data nila yon, which is karamihan, lalo-lalo na i-compare natin yung previous quarter nila, Ted, which is tumataas ang kahirapan. Yung kahirapan pa natin ay food poverty. No? So kasama dyan yung hunger, kasama din dyan yung pagkawala ng trabaho, no, yung joblessness survey nila. Kaya sabi ko kanina, but I cannot quote data dahil hindi pa naman pinapakita ng social weather station yan,
1: okay,
0: sa atin lahat, ay yung mga key economic concern na pang-araw-araw sa buhayan ng taong bayan. Yan ang sa tingin ko naghihila pababa. At saka dagdag pa rin natin yung issue ng corruption. No, dahil tumaas ang korupsyon sa mga pag-aaral ng SWS in their previous quarters.
1: Oh, meaning tumaas na sa halip po na mabawasan, lalo pang lumala?
0: Hindi naman lumala. Yung pananaw nila na walang nangyayari pa. Ito ay tumaas. Kasi nakita natin ang pagtaas nito in the last two quarters of last year. No? So magandang tingnan natin kung may data ang SWS and those things. Pero sa ibang pag-aaral, lumalabas na nandiyan pa rin on top of mind of people after the economic concerns nila.
1: Opo. Ito ho kasi ay ginanap po na survey para po sa buwan ng June 2026 lamang. Ano po, Sir Dindo, right? Okay, June.
0: Yes, sa pagtatapos ng second quarter.
1: Opo, ng June, bago magsimula yung actual impeachment trial, no?
0: Yes.
1: Okay, opo.
0: Pero hindi pa na-measure yung impeachment. Kaya nga, if you've noticed, steady ang numero ni Sara, at siya ang steady, pero alam naman natin nung nag-umpisa rin yung initial hearing sa House of Representatives noong 2024, nakita natin ang pagbaba. Kaya naisa yung pakita yung 15, yung historical eh. Bumaba siya noong 2024 ng 15% nung iniimbestiga siya ng House of Representatives. So kung actual na mag-uumpisa na itong impeachment, magbabago or may epekto yan sa numero ng ating Vice Presidente.
1: Okay. So, pero, kumbaga, kahit na bumaba siya, pero hindi pa siya na sasadlak sa negative, no?
0: Hindi pa. Doon sa net trust rating na binabanggit mo.
1: Opo, hindi pa siya bumabagsak nga doon sa pag binalansi mo, nagne-negative. As a social scientist, Sir Dindo, paano natin ito dapat pong

0: isipin na si VP Sara, mataas pa rin ang kanyang trust ratings kahit na yung mga nagdaang mga ilang survey firms naman nagsasabi na halos 74% no ng mga Pilipino ay gusto na humarap siya sa impeachment trial.
1: Pero may relasyon yan. Kasi kahit kami, through social weather station, TED, a year ago, 80% din kami nun. Na gusto. Kasi ang ibig sabihin nun ay, ang tingin ng taong bayan, kailangan harapin ang mga akusasyon laban kay VP Sara ni Sara mismo. This was, remember, a year ago, ito dapat yung mag-uumpisa ng hearing. Ngayon, hindi namin pinag-aralan yan kasi may iba na nag-aaral ng mga bagay na yan.
0: Mm-hmm.
1: Ngunit, ako'y naniniwala na may ganong sektor ng ating lipunan na naniniwala na harapin, depensahan kung kailangan niya depensahan, pero dapat yung panagutin kung kailangan panagutin siya. Kasi yung nakikita namin, yung unsided side ni, yung itatawag nating distrust kay, or little trust kay VP Sara, yung 27%, may pag-aaral kami sa ibang buwan yun, at hindi through sa weather station, ang 27% distrust sa kanya ay na maaring nauugat sa impeachment issues against her, especially on the corruption.
0: Okay. Sige sir, so kanin nyo, ito ho ay guide ano ho para ho sa mga nanunungkulan.
1: Yan.
0: Opo. Pero sir, kasi ngayon, magsusona si Presidente, di po ba? Ngayong Monday. And ito hong survey ninyo ay ginawa nito pong last week ho halos ng June. Ako na naniniwala ang marami na may sarili ho namang survey si ang Malacañang, di ba? Kasi nga they can really afford it, no? To guide them also.
1: Yes.
0: Itong mga paayuda ng Presidente, itong mga ngayon, itong pagtataas ng nirereklamo ng employers na sobrang taas, no? Na 85 pesos po ng dagdag sa minimum wage from NCR. Ito ho ay mga resulta na ng mga survey na ito para ho magkaroon ng pogi points ika nga ang Presidente?
1: Yung ginamit mong salita, Ted, yung pogi points, no? Ang problem kasi sa pogi points, masosustain ba yan? Kasi mas mararamdaman ng tao at hindi siya magiging pogi points lamang, magiging tunay na tulong o tunay na pagbabago sa sitwasyon ng ating mga kababayan kung sustained itong mga efforts na to. But of course, may effect yan, lalo yung wages. No? Kasi ang hinahanap naman ng tao ay trabaho. Baka naman dahil sa wages, wage increase, mawala ng trabaho. Yan ang problema rin natin. No? Kasi may mabawasan ng mga trabahador o may bawasan ng trabaho kasi nga tumaas ang wages. So, kailangan natin i-balance yan. Pero sa akin, pinaka-importante ay yung presyo ng bilihin.
0: Opo, opo. Yung inflation nga din po, ano, na pangunahing issue. So, ito pong zona niya sa Monday, may effect ba ito sa eventually po sa mga masusunod po na surveys? Sa usapin po ng, di ba, from the mahiya naman kayo, malamang mag-report siya kung sino mga nakakulong, napakulong, kaya mga iniimbestigan, etc. Meron ho bang ganun yon na puntos ho naman sa mga sasabihin ng Presidente dito ho sa usapin ng corruption particularly?
1: We are hopeful na ang SONA ng Pangulo ay haharapin itong mga issue sa kanya at paano niya mapapalakas ulit yung tatawag natin political capital, yung suporta ng taong bayan. Sabi ko, magandang pag-angat. Exactly a year ago, noong June 2025, nung hinarap nila yung issue ng presyo ng bilihin, pero ngayon dapat harapin ekonomiya at governance issue, no?
0: Oh.
1: Yan ang dapat harapin. At sana gamitin yung SONA para mailatag ng Pangulo. Nasaan ba tayo? Ano ba ang direksyon natin under his leadership? At tayo magtiwala ulit sa kanya.
0: Okay, sige po. To. Kami po'y kasama ho ninyo sa mag-aantabay po, no? Dito sa SONA at yung kaninyo, no, yung dapat na maging galaw ng gobyerno para sa mga pangunahing concern ng ating mga kababayan. Salamat po, Sir Dindo.
1: Yes, Ted. Salamat sa pagkatataong ito.
0: Salamat po sa ulitin. Thank you. 2, F, Professor Dindo Manhit ng Strat-Based Institute, sila po nagkomisyon ng SWS survey. Wala pa itong detalye, girl, ha, sa mga sa actual po na hindi, actual na mga resulta figures po ng survey doon sa Luzon.
2: Yan.
0: Visayas, Mindanao po na pinaghihiwa-hiwalay.
2: Oo.
0: At yung mga main issues na concern ng mga tinanong ng mga Pilipino.
2: Oo.
0: Okay, kung ito ho, mga kapatid ren, ay magiging basihan para po sa mga desisyon ng gobyerno, ako naniniwala ako na itong mga huling desisyon, gaya po noong wage increase, itong mga paayuda na ito, ito na ho yun. Ito na yun. Para sa akin, ito ho yung mga ginagalaw, itong mga kilos ngayon, mga desisyon ng gobyerno para po sa pogi points, no? Pagpapabango. Considering din po na may paparating na SONA, na marami po siguro mag-aabang din na naman kung anong kanya sasabihin.
2: Mm.
0: Pero ako dito, hindi ako at hindi magsasawa sa kakatanong dito ho, mga kapatid, sa usapin po ng flood control scandal. Kahit ano pang sabihin niya sa Monday, ang tanong ko po sa inyo, Mr. President, nasan na si Saldi niyo?
2: Masagot niya kaya yan sa kanyang SONA? Abangan! Pero mga kapatid, magbabalik pa rin po kami, walang lipatan. Dito po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
3: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Believe, Bet 88, Your Ultimate Playground.
4: At Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
3: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
5: Narito ang True News Update. Handa raw si dating House Speaker Martin Romualdez na harapin ang anumang kasong ihahain laban sa kanya ng ombudsman. Kasunod yan ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na malapit ng isang pangkasong plunder laban kay Romualdez. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Abe Fajardo, wala umanong patunay o ebidensya na nag-uugnay kay Romualdez sa anomalya sa flood control. Nanindigan din siyang walang partisipasyon si Romualdez sa pagpondo at pagpapatupad ng flood control project. Giit pa ni Attorney Fajardo, hindi umano mapagkakatiwalaan ang salaysay na nagpakilalang bagman ni Zaldi Co. Matatanda ang sinabi ng mga bagman na nag-deliver sila ng mali-maletang pera sa bahay ng ilang personalidad kabilang na si Romualdez. Si Romualdez ang tinutukoy na mastermind sa flood control scheme. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Believe, Bet 88, Your Ultimate Playground.
4: At Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
5: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
7: Bigla ang gasto.
8: Bagong plano?
9: Fish travel.
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang. Nagsipuan na kami here.
7: Sangla.
8: Personal loan. Jewelry. Negosyo loan.
7: OFW. At motor loan. Bus loan.
8: Sa Cebuana.
10: Good ka.
11: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
12: Everyday panalo sa Cebuana Luan Year. Araw-araw, goods ka.
13: Celebrate the lives of your fallen family heroes at tahanan ng alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
14: Himlayang Pilipino.
15: True.
2: ano, mga kapatid, sa oras nga po na 9:47, kausapin na po natin ang ating What's On Your Mind contestant mula po sa bagong silang dyan sa Caloocan. 33 years old, dalawa po ang anak at dati po siyang factory worker. Yung kanya naman pong kinakasama ay maintenance worker sa isa pong gas station at minimum wage earner po yung kanyang sister. Magandang morning, Ronaline Estanislao. Good morning.
9: Hello. Hello po. Good morning po.
2: Ayan. Ano bang gusto mo itawag ko sa'yo? Lynn o Ronnie? Ano bang palayaw mo, Mare?
9: Ano po? Lynn na lang po.
2: Lynn na lang. Okay. Lynn, ikaw ba'y nakikinig sa radyo o nanonood sa amin sa 1PH? Saan?
9: Sa radyo po, ma'am.
2: Sa radyo mismo. Ilang years na nakikinig sa radyo?
9: 2 years na po, ma'am, mahigit.
2: Oo. At ilang taon yung iyong mga anak?
9: Ano po, 8 years old po, saka 6 years old po.
2: Pareho na po ito nag-aaral.
9: Opo, ma'am.
2: Ano pong grade nila?
9: Yung panganay ko po, ano po siya? SMED po. Bali, ano po kasi may autism.
2: Mm-mm.
9: SMED po. Yung bunso po, grade 1 po.
2: Oo, yung panganay na 8 anyo sa SPED, and then yung 6 years old grade 1 student.
9: Opo, ma'am. Oo.
2: Kanino po kayo naninirahan?
9: Nangungupahan po ngayon dito po sa Bagong Silangan po, Quezon City po.
2: Gano'n na po kayo katagal dyan sa Bagong Silang, Quezon City? Hindi pala Caloocan, Bagong Silangan, Quezon City.
9: Opo, ano po, 3 years na din po mahigit.
2: Saan po kayo nakatira dati ni Mister?
9: Ano po, bali dito din po, yung factory po mismo.
2: Pero ikaw...
9: Dati po nakasitira po kami. Oo. Ngayon po nangungupahan po.
2: Pero ikaw, saan talaga ang probinsya mo?
9: Ano po, ma'am? Sa Bicol po.
2: Oo. Tandaan dito ka para magtrabaho. Dito mo na rin nakilala si Mister.
9: Opo, ma'am.
2: Magkano po ang upa ninyo buwan-buwan?
9: 3K po.
2: At ito pong mabibigay sa inyo ng Happy Anonymous natin. Saan niyo po ito planong dalhin?
9: Pambili ko po ng uniform po ng panganay ko po.
2: Para dun sa 8 anyos na SPED student natin.
9: Opo, ma'am.
2: Oo, sige. Pero bago ang lahat, ano muna yung Bible verse na binigay sa atin last Friday?
9: Ano po, parang 16 verse 8. I keep my eyes always on the Lord, with Him at my right hand. I will not be shaken.
2: Ganda. I keep my eyes always on the Lord, with Him at my right hand. I will not be shaken. Partner, pambili daw ito ng uniform at PE uniform din nung anak niya na 8 years old na nasa SPED sa ngayon.
0: Oh, para malungkot talaga si Ronaline.
2: Malungkot ka ba, Ronaline?
0: Oo. Naramdam ko ang lungkot mo. Parang nga nakaka-estorbo yata kami sa iyo.
2: Hindi naman, kinakabahan siguro. Ano ba?
0: Joke lang.
2: Lynn? Hindi naman. Mas lalo siya nahiya ngayon. Mahiyain, oo.
0: Taga saan kayo sa iyong probinsya?
9: Taga Bicol po.
0: Saan ka sa Bicol?
9: Gidmanan, Camarines Sur po.
0: Camarines Sur. Nakapag-aral ka ba, Ronaline?
9: Ano po, elementary graduate lang po.
0: Oo. Anong trabaho ng mga magulang mo?
9: Yung mama ko po, ano po siya, kasambahay po. Yung papa ko naman po, doon lang po sa Bicol. Extra lang po.
0: Hanggang ngayon, nandun ba sila?
9: Yung mama ko po, andito din po ngayon sa Quezon City, trabaho din po sa bahay.
0: Ilan taon na si mama mo?
9: 61 po.
0: 61 years old. Bakit? Meron pa ba siyang meron pa ba siyang binubuhay? Ika nga.
9: Wala naman na po, sir.
0: Para na sa kanya sarili?
9: Opo.
0: Si papa mo nasaan?
9: Nasa Bicol po.
0: Ilan taon si papa mo?
9: Ano po, magsi-60 na din po yun.
0: Saan siya kumukuha ng kabuhayan niya?
9: Ano po yun? Nag-aantay lang po ng ni mama.
0: Ng padala?
9: Padala. Pero mag-extra lang po yun. Extra lang po.
0: Ilan kaya magkapatid?
9: Bali, tatlo po kami.
0: Pang ilang ka?
9: Pangalawa po.
0: Sa mga kapatid mo, meron ba nakapag-aral?
9: Ano po, halos lahat po kami. Elementary lang po.
0: Meron bang natulong na kapatid mo kay papa mo?
9: Meron naman po yung panganay po, nagtatrabaho din po ngayon.
0: Saan?
9: Nasa ano po siya, Batangas po ngayon, nagko-construction po.
0: Oh, sige. So, itong 2,000 ka mo, pambili ng uniform para sa iyong special na anak na nag-aaral ngayon, no? Oh, kumusta? Oh, kumusta naman ang pagkain niyo, iha?
9: Sapat-sapat lang po. Nakakaraos din naman po sa, ano, gastusin po, kahit pa paano.
0: Magkano ba kinikita na mister mo?
9: Ano po siya? Minimum wage po.
0: Ikaw sa bahay ka lang talaga?
9: Opo. Ba? Kasi di po maiwan yung panganay ko po eh.
0: Oo nga. Pero kung
9: tatlo po kasi.
0: Sa upa pa lang, 3,000. Paano pa kuryente mo tsaka tubig mo, no?
9: Hindi nga po eh. Pinagkakasa na lang po talaga. Tipid-tipid po.
0: Kaya nga. O sige. So ganito, padalhan ka muna namin ng paunang 2,000 piso. Ngayon, kung sakasakali, gusto lang namin ding makilala ang iyong pamilya, particular itong mga anak mo, para naman sa karagdagang tulong kung kinakailangan. Pero itong pagbili mo ng uniform ng anak mo, pang public school ba to?
9: Opo, public po.
0: Nagsimula na yung klase. Nagsimula na yung klase ng bata. Nagsimula na yung klase ng bata.
9: Opo.
0: Alright.
9: Pang ano po sila, pang hapon po.
0: Sige. Okay, so abangan namin muna ang mga patunay mo, iha, ha? Padalang ka namin ng 2,000. Ito ay galing kay Happy Man. At abangan natin ang iyong mga preba at muli kami tatawag sa iyo kung kinakailangan. But meantime, higit sa lahat, tayo nagpapasalamat sa biyayang ito sa Panginoon. Yun lang yun. Wala nang iba. Doon lang tayo magpasalamat sa Kanya na naging daan ang programa namin para kamakilala namin at nakapagpadala ng kahit papaano 2,000 pisong tulong. Okay?
9: Sige po.
0: Sige, sabi sa'yo, masama loob nito.
2: Salamat ka ba, Don? Lin, ano pang nararamdaman mo ngayon?
0: Hindi, okay lang. Hindi. Binibiro ko lang siya. Binibiro.
9: Nahihiya po.
2: Nahihiya. Sige.
0: Lin, sige. Salamat tayo sa'yo na marami, Lin, ha?
2: Thank you, Lin.
0: Okay.
9: Sige po. Thank you din po.
0: Salamat na marami. Thank you. Si Lin Estanislao ng Bagong Silang na Quezon City. Abangan po namin yung kanyang mga prebang ipapadala po sa amin. Ngayon, Dimpy, yung ating update, ano ha? Si Nanay Felicitas Abuga ng Negros Occidental. Palabas nga natin to. Meron pa tayong 5 minutes. Meron siyang video patunay po sa kanilang taniman. Kasi ho siya ay magsasaka. Ang tinanggap po nila mga kapatid ay umabot sa 4 mil. Mm. Galing po ito kay Happy Daddy, Happy K, kay Happy Man, kay Happy Senior Couple.
2: Tama.
0: Magbubukid po ng mais dyan po sa area ng Negros Occidental. Panoorin nga po natin. Ito ay mais.
10: Wow. Amin panamin sa aking asawa.
2: Ito po, pinapakita yung maisa nila, yung kanila pong taniman. Ito si Nanay, pupunta na sa kanilang tahanan. Kitang-kita nyo naman kung gaano po kasimple at kapayak. Halos wala nga pong dingding at puro kahoy po. Tapos yung bubong, sira-sira. And yung dingding nila, bubong din. Diba? Oo, so ito po nakikita natin. Parang may satellite dish sila ng Signal TV. Kaya sila nakakapakinig. So ito po, iniikot tayo ni Nanay sa kanilang tahanan. Ito po yung usual. Usual na tahanan ng mga pamilyang Pilipino sa probinsya. Pero kita mo naman ang view partner. Mukhang sariwa ang hangin doon. Oo, malayo sa gulo dito sa Maynila. Ito na yung loob ng bahay ni Nanay. Yung kanilang higaan, ano ang tawag doon? Yung kawayan na pinagtabi-tabi. Ganun po siya.
0: Ang tawag dyan ay papag.
2: Papag, ayan. At ito yung television nila.
0: Okay,
2: ito sila.
10: Papag na inyong ipadala na gamit sa akong estudyante. Mami, digitap ka.
15: Salamat, merci sa inyong ipadala na papag. Ulit sa akong mga anak na nag-eskwila. Sa diri, sa inubaan, sa dumagiti. Ang inyong ipadala ang atang sa mga anak na nag-eskwila. Amunin ang akong anak si Ulog na nag-eskwila.
16: Magandang umaga po, Sir Ted and Betty Chacha. Ako po ay si May J. Abugan, second year college student, bachelor in elementary education, at nandito po ako ngayon sa CPS News Nubaan. Marami pong salamat sa inyong tulong na ipinadala sa akin. Sana marami pa kayong matulungan. Thank you.
17: Magandang araw po. Ako po si Mary Rose Camilo Abugan, ikasapong anak. Felicitas Camilo Abugan. Ako ay na sa fourth year college na po sa first term, Bachelor of Science and Office Administration. Nagpapasalamat po ako sa perang aking natanggap na inyong binigay. Nagamitin ko po ito sa aming pag-aaral, especially na yung pasukan. Kailangan ko po ng pera para pambili ng pangangailangan ko sa aking pag-aaral. Maraming salamat po. Sa'yo ulit po yun. I hope maraming pa po kayong matutulungan mga estudyante na nangailangan. At good luck po sa inyo.
2: Ayan.
0: So, dalawang college pala ito?
2: Yes, dalawa yan.
0: Okay, sige. So, Dimple, ganito ha? Dalawang college ito?
2: Isang third year, isang fourth year.
0: Isang fourth year. Sige. So, dalawang college ito.
2: Mm-hmm.
0: Tawagan mo ito ulit. I-appointed mo na ito. Tawagan natin bukas. Kasi palagay ko kailangan ng tulong itong mga batang ito. Sa pangangailangan sa school, no? Yan pong ating mission. Definitely po, kapag ang sinasabi ng ating mga winners po dito ay pag-aaral ng kanilang mga anak. Nandiyan po lagi at nandiyan ang ating mga Happy Anonymous. Tawagan mo sila para sa ating appointment at mag-pre-interview ka na doon sa dalawang bata. Ano ba? Kasi yung 4,000, nabawasan pa yan na remittance yata.
2: Meron.
0: Kulang na kulang yan. Ano ho? Tanungin lang sila ano pa ang kailangan ng mga bata. Kailangan ba ng uniforme? Kung laptop lang si Chacha, baka na naman eh.
2: Alam mo naman tayo, huhugot lang ako doon sa mga delivery ko. In my dreams.
0: Sige, okay?
2: Oo.
0: Salamat ha. Nanay, Felicitas.
2: Ayan.
0: Salamat na marami. I'm sure they're watching now.
2: Yes, sigurado.
0: Kasi meron silang Signal TV.
2: Saka so, partner, nakita mo yung TV nila, medyo ano na. Sira na rin eh.
0: Sige,
2: no?
0: So nanay, tatawag kami sa inyo ulit ha. Thank you po ha. Totoo ang lahat ng inyong kwento.
2: Amen.
0: Doon kami humahanga sa mga nagsasabi po ng totoo at tapat sa kanila pong mga binabanggit na paggagamitan po ng mga tulong na nanggagaling sa ating Happy Anonymous. Tomorrow yan. At maliban po doon sa isa pa po natin, dapat to na maging follow-up this morning. Okay, girls, so it's a Monday. Abangan nyo po in a while si Ma'am Cheryl.
2: Austin, hindi ba ilan? Cheryl
0: Austin
2: for Perfect Mornings. Idol Lord, di ba yun ang
0: 11 o'clock po sa ating pong Stana Lord. Okay?
2: Oh, yes. So paano mga kapatid, kami magpapaalam na natapos na po agad ang ating Lunes na parang walang nangyari. Mamaya abangan natin kung sino ang mga best actor or best actress sa impeachment. The Bloodbath, Day 7, mga kapatid. Wow. Bukas magbabalik kami with more birahe, news and information at syempre public service hindi mawawala. Nakasama nyo nga po ngayong napakagandang Lunes ng umaga, DJ Chacha at El Failon. Dito pa rin po yan sa bago mong paboritong FM radio station. Ito po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Muntik pa akong madalas dun, big boy. Osta, happy Monday, everyone. Bye-bye.

0: programang ito ay hatid sa inyo ng MX3. Sa MX3, dito ako believe.
1: To be honest, I'm not the person who just sits down. I always believe and stay positive. And if I'm in the low, I call God.
2: Kia ora.
3: Mabuhay.
2: I'm Tess Becker.
3: I'm Natasha May Becker.
2: Mother.
3: Daughter.
2: Best friends forever. And this is our MX3 story.
4: Can you talk to us about your mother-daughter relationship?
3: She's my world. She's my rock. She's been with me through thick and thin. She's more so my best friend. My mother.
4: How has MX3 helped you in your, you know, personal endeavors?
1: Giving me really enough good energy, and it helps my day-to-day life. And I'm pleased to have it, and I'm very thankful for my friends for giving me the MX3.
3: The same with me. I feel like MX3 has really helped me find clarity and stopped me from getting overwhelmed.
4: You know, in the Bible, Proverbs 16:9, how does this Bible verse speak into your life, or how can you relate to this?
3: I used to freak out and be stressed, like, I'm not where I'm meant to be in life. That proverb helps me get through life, you know, that God establishes our steps.
1: No one could ever help except yourself and God.
4: That's nice. Thank you.
2: MX3,
1: the global supplement
2: for the global Pinoy.
5: MX3, dito ako believe.
6: Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153.
7: I pray that all of us will have the heart of Jesus.
8: Next Gen Live!
9: God is able. God is totally capable.
10: And He is working in infinity and beyond.
11: Let us always celebrate the Word, Wisdom, and Wellness. Only here on Travel the World with MX3.
6: Watch the Word of God Network at Signal TV 153.
12: Perfect morning, mga kapatid! Puno ba ng blessings ang buhay nyo? May maayos na bahay, pamilya, at nakakain ang gusto nyo araw-araw? Pero alam nyo po, hindi lahat pinagpala ng ganyang buhay. Kaya sana'y gamitin kayo ng Diyos para maging blessing sa iba. At sisimulan natin yan dito sa Perfect Mornings. Mapapanood nyo po kami Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po si Cheryl Cosim. At kasama nyo kami sa 1PH, sa Signal at sa Satellite po yan, Channel 1. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play app. I-download nyo na po. At napapakinggan nyo rin kami sa 105.9 True FM. Siyempre, present din po kami sa Facebook at YouTube ng 1PH, pati na rin sa FB page ng True FM. At siyempre, follow rin po kayo sa Cheryl Cosim FB page para updated kayo sa aming mga kwento at segment. At para po mas maging espesyal ang umaga ninyo, syempre every Monday, katuwang po natin ang MX3. Hope and Healing Day po tayo every Monday and Friday, katuwang ang MX3. At sa kanilang spiritual, sa kanilang health and wellness advocacy, Wellness Wednesday tayo every Wednesday, katuwang pa rin ang MX3. At hindi mawawala, tuwing MX3 Day, MWF, meron po tayong gift pack na ipinamimigay sa tatlong lucky winners na mapipili natin. Kaya huwag kayong aalis dahil dito sa Perfect Mornings, bawat umaga may hatid na pag-asa, inspirasyon at bagong simula. At mamaya po, para makasali, abangan lamang ang aming tanong sa ating segment na Bible Character of the Day. Tuwing Monday, kasama po natin Pastor Dave Magalong mula sa Ezra Renewal Ministries. Si Pastor Dave po ay isa ring marriage at family counselor. Perfect morning, Pastor Dave!
13: Perfect morning sa ating mga tagapakinig at sa'yo, lalo na sa'yo, Cheryl.
12: Opo.
13: Pagpalain sa lahat ng Diyos.
12: Salamat po. At sana po ay nakapagpahinga kahit busy nitong weekend, Pastor Dave. Puno ng energy today. Ayan. Para sa inyo, mga kapatid. Ayan. At pag-usapan po natin, dito muna tayo, mga kapatid, sa paalala ng Diyos. At simulan po natin sa napag-usapan natin ang artificial intelligence o AI. Malaki po ang tulong nito para mapadali ang marami nating gawin sa pang-araw-araw, hindi ba? Marami po sa atin alam na itong AI. Nakakatulong ito sa komunikasyon, pag-aaral, sa medisina, customer service at marami pang bagay. Napakabilis kasi ang proseso ng impormasyon dahil nga po sa artificial intelligence. Pero sa isang banda, ginagamit din itong oportunidad para makagawa nang hindi maganda sa kapwa. Gaya po ng pagpapakalat ng fake news, hindi ba? Ginagamit din sa scam at marami pang iba. At dito nga pong nakaraang linggo lamang ay ginamit ito ng China na parang tila kutyain tayong mga Pilipino. Sa AI-generated video kasi na inilabas ng China Daily, ay isang Chinese state-run po ito na newspaper ha, makikita ang isang unggoy na nakasuot ng barong at may salakot. Makikita rin sa video ang watawat ng Pilipinas. Sa video, may nagdidikta sa unggoy na kumanta. Nakasuot sila ng suit na may nakalagay na USA at Japan. Ang unggoy may hawak na sirasirang papel. Nakalagay dito ang mga katagang South China Sea Arbitration Award. Maya-maya pa, winner kanon na ang unggoy at palutang-lutang sa dagat. Mga kapatid, halos kasabay po nito noong July 12 lamang po ang 10th taon ng UN arbitral ruling pabor sa Pilipinas kontra China. Iba na sura ng tribunal ang 9-line claim ng China. Sa sinasabi ay wala raw legal na batayan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang pag-angkin ng China sa tinatawag nitong historic rights sa malaking bahagi ng South China Sea. Sa ngayon, naghain na po ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs hinggil sa AI video ng China. Sa mga pagkakataong nagagamit ang artificial intelligence para mangutya, magpakalat ng fake news o iba pang masamang gawain. Ano nga ba ang palala ng Diyos tungkol dito? At simulan po natin ang discussion with Pastor Dave Magalong. Pastor Dave, maaaring magamit nga po ang teknolohiya gaya nga ng AI sa kabutihan o kasamaan. Pero anong gabay natin para magamit ito ng tama?
13: Katulad rin ng pera na pwedeng magamit sa kabutihan at kasamaan, di tayo dapat labis na umaasa o kumakapit sa anumang bagay o teknolohiya tulad ng AI na nagbibigay sa atin ng pandaman na kapangyarihan dahil sa ating makasalanang kalikasan na maaring magpabaluktot sa paggamit ng mga teknolohiyang ito. Mas mahalaga ang tamang karakter at tamang moralidad kaysa karunungan o anumang kapangyarihan na pinagmamalaki ng tao. Ito ang pagkakaiba ng karunungan o tinatawag nating knowledge or intelligence at ng tinatawag sa Biblia na dunong o wisdom. Ang dunong o wisdom ayon sa Biblia ay karunungan na ginagamit sa kabutihan o ayon sa moral na kalooban ng Diyos. Ito ay makikita natin sa mga kawikaan sa Biblia, chapter 9, verse 10. Dito sinasabi, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, sa English po ay wisdom, at ang pakakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Kaya nga ang karunungan o anumang uri ng kapangyarihan tulad na binibigay ng AI, na walang kasamang tamang moralidad o pagsunod sa moral na kalooban ng Diyos, ay nagiging kasangkapan ng kasamaan. Sa Biblia, tinatawag ang ganitong baluktot na gamit ng karunungan o kapangyarihan na kamangmangan o kahangalan. Kahit ang mga taong edukado o mataas ang pinag-aralan o tinatawag ng mga intelektual, ay pwedeng makagawa din ng krimen dahil sa maling paggamit ng kanilang karunungan sa sumagitan ng paggawa ng masama. Ganoon din sa maling paggamit ng AI. Babasa nga natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, chapter 1, verse 21-22, sabi rito, kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. sila ay nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila yung mga hangal sa mata ng Diyos. Ito ay dahil ginagamit nila ang kanilang karunungan sa paggawa ng kasamaan.
12: At ano po ang itinuturo dito, Pastor Dave? Ano ang itinuturo ng salita ng Panginoon tungkol sa paggamit natin ng ating kaalaman at kakayahan dito nga sa makabagong teknolohiya?
13: Actually, ang AI ay nagbibigay sa atin ng kakayahang mapalawak ang ating talino at kapasidad sa mabilisang paraan at magawa ang ating trabaho sa lalong mabilis at mas mabisang paraan, kaya malaki ang tulong nito sa ating isang henerasyon tulad natin na mabilis ang takbo ng buhay. Pero hindi ito dapat ang kapalit ng sarili nating pag-iisip at pagsusuri. At kailangan ay pinapatnubayan ito ng dunong o tamang mga moral na paninindigan at pagdidesisyon na ayon sa mga tuntunin ng Diyos na nahayag sa kanyang mga salita ang Biblia. Ang karunungan ay pinakaloob niya sa tao upang maging kasangkapan ng ating pagpapakita ng ating pag-ibig sa ating kapwa, sa ating pagangad ng mapagsilbihan ang kanilang mga pangailangan at itaguyod ang kanilang kapakanan sa magitan ng teknolohiyang ito. Babasa natin sa sulat ni Santiago, chapter 3, verse 13. Sabi rito, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Salitang marunong dyan sa English po ay wisdom o wise. Ipakita niyo ito sa pamagitan ng wastong pamumuhay o wastong pag-uugali na bunga ng kapakumbabaan at karunungan, yung totoong wisdom. Sabi naman sa sulat ni Pablo sa mga Tugorinto, taga Corinto, chapter 8, verse 1, ang kaalaman ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas. No? Subalit, ang pag-ibig ay nakapagpapatatag sa kapwa. So, ano mas mahalaga, karunungan o pagmamahal sa kapwa? At yung sabi nga po sa sulat ni Pablo sa mga unang sulat niya sa mga taga Corinto, chapter 13, verse 2, ito, napakalinaw nito, Cheryl. Kung ako man ay may kakayahang umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat na kaalaman, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan.
12: Amen. At dito nga po sa panahon ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya at maraming pumapasok na impormasyon, paano po kaya tayo mananatili sa katotohanan sa salita ng Diyos, na nakatuntong tayo sa salita ng Diyos?
13: Magandang tanong yan, no? Kasi darating ang panahon na magiging mas mapanganib ang ating buhay sa mundong ito dahil sa sobrang paglaganap ng mga mapaglinlang na mga balita o mga pinapakitang mga AI na mga videos, no? Kaya may warning tayo sa sulat ni Pablo, pangalawang sulat niya sa Thessalonica, chapter 2, verse 9 and 10. Ito yung patungkol sa darating na Antikristo. Sabi rito, gagamitin ng suweil na tao, tumutukoy sa Antikristo, ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang mahalin at tanggapin ang katotohanan ng makapagliligtas sa kanya. Yung po yung katotohanan na mula sa Diyos na pinakita sa atin sa magitan ng kanyang mga salita at ng Ebanghelyo. Kaya mga tao po, madaling malilin lang, no? Lalo nito ng teknolohiyang AI. Ito ay gagamitin ng darating na suwail na tao, Antikristo, para linlangin ang mundo dahil aangkin niya na siya ay Diyos. At makukumbinsin niya ang buong mundo na Diyos nga siya dahil sa paggamit ng ganitong teknolohiya. Kaya meron tayong sinasabi ni Pablo sa pangalawang sulat niya kay Timoteo, chapter 3, verse 16 to 17, paalala ni Pablo. Sabi rito, ang lahat ng kasulatan, yung Biblia, ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan para huwag tayo maligaw sa mga pandiling lang ng darating na darating na mga leader na ating mundo sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasane para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain.
12: At makikita rin po kung paano din, ano, Pastor Dave, nagagamit ng tao ang AI. Gaya nga sa social media, minsan talaga namang grabe na yung mga binibitawang salita ng netizens. Sa ganito po, sa gitna po nito, paano pa rin natin maipapakita yung pagiging mabuting Kristiyano?
13: Eh, of course, huwag natin tutularan yung ginagawa nila, no? Meron tayong babala sa Leviticus chapter 19, verse 15 to 16. Sabi rito, huwag kayong hahato na hindi makatarunga sa inyong kapwa. Maraming ganyan nangyayari sa social media. Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa. ni sasaksi laban sa iyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ito po, napakalino na nangyayari sa social media. Pinagbabawal po ng Diyos ito. At ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, chapter 4, verse 29 and 31, ito yung babala ng salita ng Diyos. Huwag kayong magsasalita ng masama kung hindi iyong makakabuti at angkop sa sitwasyon para maging kapakipakinabang sa mga nakikinig, nakakarinig. Alisin ninyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati ang lahat ng uri ng masasamang hangarin, dahil ito ay paparusahan ng Diyos pagdating na takdang araw.
12: Pagdating naman sa pananagutan, ano, Pastor Dave, ang AI kasi, isa lamang ito natin masabing sa maraming teknolohiya talaga na ipinagkatiwala sa tao. Pero bilang mga Kristiyano po, ay paano pa natin yung pananagutan natin sa tamang paggamit po ng ganitong teknolohiya? Paano natin masisiguro na ginagamit natin ito hindi para lang sa panlilin lang, pagpapakalat ng kasinungalingan o pansariling kapakinabangan, kundi para sa kabutihan ng kapwa at sa ikaluluwalhati po ng Diyos pagdating sa ating pananagutan, Pastor Dave?
13: Well, dahil nga sa kalakihan ng karunungan o kaalaman na binibigay sa atin ng AI, malaki rin ang ating pananagutan. The more na binigay sa iyo, the more na mas marami kang pananagutan. Yan nga sabi na ating Panginoon Jesus sa Lucas 12, chapter 12, verse 48, to sabi ni Jesus, ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami nga ang pananagutan ng pinagkatiwalaan ng mas marami. Ang AI na bibigay sa atin ng sukdulan ng kaalaman ng tao at ang maling paggamit ito ay maaring magdulot ng labis na panganib sa sangkatauhan. Kaya't ang paraan ng paggamit natin ng maraming kaalaman na binibigay sa atin ng AI ay pananagutan natin sa Diyos pagdating ng takdang panahon ayon sa salita ni Jesus.
12: Yun yung nakakatakot, no, Pastor Dave, na yung tendency na talagang maggamit sa hindi, maabuso itong technology na ito. Kasi hindi naman natin sinasabi na mali ang AI or pangit ang AI. Ang dami talagang, may mga aspeto talagang napapagaan yung ating pang-araw-araw na buhay. Pero yung dapat natin na hindi makalimutan, no, Pastor Dave, yung paalala na, teka, paano nyo ba ginagamit yung teknolohiyang yan? Para ba sa ikabubuti? O para baka nakakapanakit na? Without realizing na naaabuso na itong technology pong ito, no?
13: Yes. So, yan. Naging ano na tayo, parang wala nang konsensya kung minsan na paggamit ng teknolohiyang yan. Kaya lahat yan, nakapanagunan pagdating rin ng takdang oras ng Diyos.
12: Mga kapatid, napakabilis po ng pag-unlad ng teknolohiya. Sa isang pindot lang, kaya nang gumawa ng larawan, video, kwento, at kahit boses na halos hindi natin maiba sa tunay. Malaking tulong po ang artificial intelligence sa edukasyon, medisina, negosyo, at sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit, gaya po ng anumang kapangyarihan, maaari rin itong gamitin sa panlilin lang, paninirang puri, pagpapakalat ng fake news, at maging sa paghasik ng galit at pagkakahati. Kaya ang tanong ay hindi lamang po ano ang kayang gawin ng AI. Ang mas mahalagang tanong marahil ay ano ang pipiliin nating gawin gamit ang AI. At sa ibinahagi nga po kanina ni Pastor Dave, sinasabi sa Kawikaan at chapter 9 verse 10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ibig kong sabihin, hindi sapat na marami tayong alam. Hindi sapat na mabilis tayong makakuha ng impormasyon. Ang tunay na karunungan ay ang paggamit ng ating kaalaman sa paraang tama, makatarungan, at may pag-ibig sa kapwa. Kaya bago po tayo mag-post, mag-share, o maniwala sa anumang nakikita natin online, AI man o hindi, maglaan tayo ng sandali para suriin ang katotohanan. Huwag nating hayaang gamitin ang ating mga kamay, bibig o social media para makapanakit ng kapwa o magpalaganap ng kasinungalingan. Sa huli, ang AI ay maaaring makatulong sa ating isip, pero ang salita ng Diyos ang dapat gumabay sa ating puso. Ang teknolohiya ay patuloy na magbabago, ngunit ang katotohanan ng Diyos hindi kailanman magbabago. Kaya gamitin po natin ang AI ng may pananagutan, may pag-ibig at may takot sa Diyos. Sapagkat hindi po ang dami ng ating nalalaman ang tunay na sukatan ng isang tao, kundi paano natin ginagamit ang kaalamang ipinagkatiwala sa atin para sa kabutihan ng ating kapwa at sa kaluwalhatian ng Panginoon. O mga kapatid, break muna po tayo ng saglit. Mamaya, makinig naman sa ating kwento, sa ating Bible Character of the Day, kung saan ikokonekta rin natin ang paalala po ng Diyos. Sagutin niyo po ang aming ibibigay na tanong mamaya sa aming pagbabalik para magkaroon din kayo ng pagkakataon na mapili namin sa tatlong winners po ng gift pack mula sa MX3. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang ating Hope and Healing Day with MX3 dito lang sa Perfect Mornings.
5: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
14: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
15: Fujidenso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
16: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenso. Quality above all.
17: MX3, dito ako bilib. At Bet88, your ultimate playground.
5: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
18: Narito ang True News Update. Pinaplansya na ang seguridad para sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Mahigit 20,000 pulis ang ipapakalat sa Metro Manila para matiyak ang kaayusan. Inaasahan kasi sa mismong araw ng SONA ang kilos protesta ng iba't ibang grupo. Sa ngayon, wala raw na itatalang posibleng banta sa mismong araw ng SONA ayon sa PNP. Bukod sa Metro Manila, posible rin ang mga kilos protesta sa Pampanga, Cebu City at Western Visayas. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
5: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
17: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
15: Fujidenso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
16: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenso, quality above all.
17: MX3, dito ako bilib.
14: At Bet88, your ultimate playground.
19: Ang oras, 10:25.
17: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Bet88, your ultimate playground.
5: Nagpapakatotoo sa balita, kwento, servisyo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 19 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid!
20: Yung kahalagahan na bilang Filipino chef, ipamahagi natin yung nalalaman nating Filipino cuisine para ma-happy rin sila dito na matikman nila araw-araw nandito lang tayo sa restaurant natin Filipino food. Maayong adlaw sa inyong tanan. Ako si Vicente Ramil Buyet de Loterio, proud Ilunggo chef dito sa Auckland, New Zealand. Ito ang aking MX3 story.
21: Chef, alam namin busy ka sa trabaho, halos araw-araw kung mapasok ka, nasa kusina ka, parang dinadala po ninyo ulit yung mga Pilipino pag namimiss nila yung mga pagkain natin. Pero paano po kayo natutulungan ng MX3 pagdating po sa trabaho niyo?
20: Malaking tulong yung MX3 sa akin sa klima dito kasi mainit na ulan, maangin, mainit sa loob ng kusina.
21: Mm-hmm.
20: Pagdating sa labas, malamig, kaya malaking tulong yung MX3 para sa aking kalusugan.
21: That's nice. Chef, in Jeremiah 29:11. Ito hong verse na ito, paano ho ba ito nangungusap sa buhay ninyo?
20: Alam ko yung plano ko, may plano rin yung God sa akin na hopefully ibigay niya sa akin yung plano ko for the future sa pamilya ko.
21: Ano ho bang plano ninyo para sa pamilya po ninyo?
20: Kayaan, maging successful sila sa buhay nila, kaya mga anak ko, maayos yung buhay, hindi magkakasakit.
21: Yeah, that's good. Thank you very much, Chef.
20: Thank you, Miss Dinos. Mag-lunch na tayo. MX3, ang global supplement para sa global Pinoy.
0: MX3, dito ako, believe. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153.
3: Before coming to New Zealand, we were praying hard kung ano ba talaga yung plans ni Lord. Came across this Bible verse, which is Jeremiah 29:11. With that verse, parang doon kami nakapag-decide, okay Lord, ikaw na pong bahala sa akin.
22: I am Daryl Kasbay, 44-year-old quantity surveyor from Auckland, New Zealand, and this is my MX3 story.
23: Oh, Daryl, good day. What aspect of your job has inspired you to be at your best, lalo dito? How did MX3 help you cope up with this kind of work?
22: I have to balance everything from the sports that I do with the stress sa work and also the time that I have to spend with my family. Kailangan mo nang may tutulong sa'yo in terms of yung mga supplements like MX3, and malaki talaga yung difference.
23: I heard you're a hypertensive at 44.
22: Yes.
23: So how does it help you? MX3 capsule?
22: Apart from the maintenance meds that I take, syempre yung MX3, may mga benefits siya na binibigay sa akin. It's natural.
23: Actually, here in New Zealand, yung food nyo is very healthy.
22: Yes.
23: And I think it helps a lot. And yung lifestyle mo din, that you're into sports.
22: Yeah. Maganda talaga yung
23: effect sa'yo. Effect sa akin. Good. Thank you so much,
22: Thank you for having me. MX3, ang global supplement para sa global Pinoy.
0: MX3, dito ako, believe. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153.
24: Pray that all of us will have the heart of Jesus.
8: Next Gen Live!
9: God is able. God is totally capable.
10: And He is working in infinity and beyond.
11: Let us always celebrate the Word, Wisdom, and Wellness. Only here on Travel the World with MX3.
0: Watch the Word of God Network at Signal TV 153.
12: At kami po ay nagbabalik dito sa Perfect Morning, Hope and Healing Day po tayo, katuwang ang MX3. At kasama pa rin po natin Pastor Dave Magalong. Pastor Dave, diretso na po tayo sa patotoo ng mga karakter sa Biblia. At ang ating Bible character of the day, marahil lahat po tayo alam ang kwento at kilala siya, ay si Eva. Siya ang unang babaeng nilikha ng Diyos. Nilikha si Eva matapos makita ng Diyos na hindi mabuti na ang tao ay mag-isa. Pinatulog ng Diyos si Adan at hinugot si Eva mula sa kanyang tadyang. Nanirahan sina Adan at Eva sa hardin ng Eden. Lahat ng bunga ng puno roon ay pwede nilang kainin maliban sa isa. Sabi ng Panginoon, huwag silang kakain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Mamamatay kasi sila kapag ginawa ito. Pero isang araw, dumating ang isang ahas at kinausap si Eva. Sabi nito, hindi naman sila mamamatay kapag kinain ang bunga ng nasabing puno. At maging tulad nila, at magiging tulad sila ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Ala, natukso si Eva, di ba, sa bunga dahil na rin sa sinabi nga ng ahas na ito. Kaya kinain niya ito. Binigyan din niya si Adan. Pagkatapos nilang kumain, nabuksan na ang kanilang isip. Nakita nilang nakahubad sila kaya nagtakip ng dahon ng igos. At dahil alam nilang may mali sila, nagtago sila nang marinig nila ang Diyos. Nalaman ng Panginoon ang nangyari kaya't nagpataw ito ng parusa. Sa Ahas, isinumpang gagapang ito at magkakaroon ng alitan sa pagitan ng tao. Kay Eva naman, dadanas siya ng matinding sakit sa panganganak. Magiging bahagi na rin ng kanyang buhay ang hirap sa ugnayan ng kanyang asawa. At kay Adan, mahihirapan siyang magtrabaho para makakain. Sa huli, babalik siya sa alabok sa pamamagitan ng kamatayan. Pinaalis ng Diyos sina Eva at Adan sa hardin ng Eden. Ito ay para hindi sila makakain mula naman sa puno ng buhay, na magbibigay sana ng buhay na walang hanggan sa kanilang makasalanang kalagayan. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng anak sina Adan at Eva. Kasama na riyan ang pinag-uusapan nating Bible characters na sina Cain, Abel at Seth. O bago po natin masimayin ang bahagi ng Bibliyang ito, mga kapatid, sagutin po ninyo yung ating question of the day. Inaanyayahan po namin kayo. Ito po ang ating Bible character question of the day. Bakit mahalagang sundin ang utos at kalooban ng Diyos? Di ba minsan aminin natin, hindi talaga madaling sumunod. May mga pagkakataong mas gusto nating sundin yung ating mga sarili nating kagustuhan, di ba? So tulad ng sinabi po ng Panginoon, makitid ang daan patungo sa buhay. Pero bakit nga ba mahalagang piliin pa rin natin ang pagsunod sa Diyos?

0: o hindi eh, hindi talaga madaling sumunod. May mga pagkakataong mas gusto nating sundin yung ating mga sarili nating kagustuhan, di ba? So tulad ng sinabi po ng Panginoon, makitid ang daan patungo sa buhay. Pero bakit nga ba mahalagang piliin pa rin natin ang pagsunod sa Diyos kahit mahirap? O sagutin niyo po yan ha, bakit mahalaga na sundin ang utos at kalooban ng Diyos? I-post niyo po yan sa Cheryl Cosim FB page, mga kapatid, ngayon na, para mamaya babasahin po namin yan at ipili tayo ng tatlong magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Simulan natin, Pastor Dave, sa paghihimay nitong storya natin kung bakit nilikha ng Diyos ang tao. Una nga ay si Adan, tapos sumunod si Eva.
1: Well, mababasa natin mismo yung kasagutan sa tanong na yan sa mismo sa sinabi ng salita ng Diyos, no? Sa Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Ito mababasa natin, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala nila. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala dito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon sa impapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ito makikita natin, nilikha ng Diyos ang tao para kumatawan sa kanyang paghahari dito sa lupa, bilang tagapamahala ng kalikasan, ng mga hayop, at saka ng mga katutubong mga kayamanan ng lupa na binigay ng Diyos sa tao para sa kanyang pangailangan. At nakikita nga natin na ayon sa Genesis chapter 2, unang nilikha ng Diyos ang lalaki, pagkatapos ay ang babae bilang kanyang katuwang at katampal. Ang lalaki ang ginawa niyang pangunahing tagapangasiwa ng hardin at mga hayop bago pa nilikha ang babae. Sa lalaki din niya pinakatiwala ang kanyang utos bago pa nilikha ang babae, dahil siya ang tinakda ng Diyos na ulo ng babae. So, kanyang tungkulin na ipaliwanag sa babae pagkatapos siyang malikha kung ano yung utos ng Diyos.
0: Kaso nangyari dito eh, nakalusot si Eva kay Adan eh. Wala naman nun si Adan eh, di ba? Noong kinagat niya o kinain niya yung prutas doon sa puno na yon. Pero sabi nga po ng Diyos, huwag silang kakain, di ba, mula sa bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Paano mababago ang buhay nila kapag nalaman ang mabuti at masama? Hindi po ba mas mabuti ito para malaman nila ang ipinagkaiba nga ng dalawa at umiwas sa masama?
1: Actually, para lang i-clarify natin, no? Nung kinain pa yung pinagbawal na bunga, sabi sa Biblia, nandoon kasama niya ang lalaki. Kasama niya.
0: Oh.
1: Kaya si Adan, pinayagan niya. Kaya hindi niya pinakita yung kanyang pagsunod sa Diyos dahil mas pinatulan niya ang kanyang asawa kaysa sumunod sa batas kasi nandun siya eh. Kaya madaling ibigay agad ni Eva sa kanya. At kinain naman niya na walang oposisyon. Kaya siya talagang pinanagot ng Diyos sa dulo. Okay? So again, yung presence ni Adam, yung silence niya, yun ang nagdala sa atin sa unang trahedya na nadamay tayong lahat. Sabi nga natin, the fall, ang pakahulog ng tao ay bunga ng failure ng pamumuno ni Adan sa kanyang asawa.
0: Eh, paano naman kasi, di ba? Ayun nga, ngayon, well, naiisip natin to dahil nga kinain na yung prutas. Pero kung hindi naman kinain yung prutas, hindi natin, wala tayong, konsepto ng masama at masama at mabuti. Kumbaga, maayos tayo sanang naninirat. But, I mean, we're already here. At ito nga, ginawa. Ayun nga. Yun yung minsan maririnig mo yan sa discussion na, diba, mas mabuti naman ito para nga malaman na yung ipinagkaiba ng dalawa at umiwas sa masama.
1: Yan. Yan, mahalagang tanong yan kasi nga, meron tayong popular na pag-unawa dito sa kaalaman ng masama at mabuti na medyo may problema po sa teksto, no? Kaya tingnan muna natin kung anong sinasabi mismo ng teksto. Basahin natin ang Genesis chapter 3 verse 45 and then verse 7 and then 22 to 23. Ano ba nangyari talaga doon sa hardin? Okay, sabi rito, ngunit sinabi ng ahas sa babae, hindi totoo yan, hindi ka mamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain

0: ng bunga niyon ay nakaunawa kayo, kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. So ano yung nangyari? Nagkaroon nga sila ng pakaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman sila'y hubad. Ayun yung nalaman nila, no? Sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. At ano nangyari pagkatapos? Verse 22. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Pansinin natin na kinumpirman ng Diyos, totoo yung sinabi na magiging parang Diyos sila, magiging katulad sila ng Diyos, naging katulad na nga natin sila, sabi rito ng Diyos, na nakakaalam rin silang mabuti at masama. Baka pumita siya at kumain sa bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan doon sa labas. Okay, so unawain natin to. Ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay nakaroon ng iba't ibang interpretasyon. Malimit na makasulungat sa buong kasaysayan ng pag-aaral ng Biblia. Isa to sa mga most controversial na teksto na marami pong kanya-kanyang interpretasyon. Ang pinakapopular na pag-unawa nito ay ito ay tumutukoy sa kaalamang moral. Tulad nga na iisip natin, no? O pagkaalam kung ano ang moral na mabuti at moral na masama. Ang problema lang dito, unang-una, ay nung kinain ng mag-asawa ang pinagbawal na bunga, ang kaalamang nakuha nila ay ang kamalayan na sila'y hubad. Eh hindi naman, wala namang moral na kasamaan sa pagiging hubad. Dahil nilikha sila ng Diyos na ganun, walang nilikha ang Diyos na masama, di ba? Na moral. At sabi nga ng teksto, mabuti ang lahat ng nilikha ng Diyos. So yung unang problema. Pangalawa, kung tayo ay nilikha sa larawang ng Diyos na moral, eh dapat lang na nilalanga tayo na may ganun ding pakakilala kung ano ang moral na mabuti at masama tulad ng Diyos. Pangatlo, yung utos ng nabinigay ng Diyos sa lalaki sa din kung saan niya pinagbawal ang pagkain ng bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama at ang babala ng parusa ng kamatayan kung lalabagin niya ang utos na yon ay malinaw na nagbibigay kaalaman sa lalaki na isang moral na kasamaan ang paglabag sa utos ng Diyos dahil ito ay magdudulot ng hatol ng kamatayan para sa kanya. Kahit bago pa kinain ang pinagbawal na bunga, ay mariyon ng kaalaman ang lalaki kung ano yung moral na mabuti at masama. Alam niya masama kasi mamamatay siya, di ba? So maaaring may problema yung pangunawang yon. Pero meron pang mas angkop na pangunawa ng kaalaman ng mabuti at masama na nag-harmonize sa chapter 1 to chapter 3. At ito ay nakabatay sa paraan ng paggamit ng salitang mabuti sa unang kapitulo ng Genesis. Doon, sa halos bawat araw ng anim na araw na pagbika ng Diyos, ay sinabi ng Diyos na mabuti ang kanyang ginawa ayon sa kanyang pagsusuri. So nakita niya ginawa tapos at iyon ay mabuti. 7 beses sinabi yan sa chapter 1. No? Ibig sabihin ay natupad niya ang layunin niya na tugunan ang mga kakulangan sa kanyang nilikha. So, naging mabuti kasi natugunan niya yung pangangailangan o kakulangan sa kanyang nilikha. Sa pangalawang kapitulo naman, sinabi ng Genesis, ay sinabi naman ng Diyos, hindi mabuti na nag-iisa ang lalaki. Again, pagsusuri ng Diyos sa kanyang nilikha. Kaya nilikha niyang babae. Malinaw na ang Diyos ang naghuhusga kung ano ang mabuti o nararapat sa kanyang nilikha at kung ano yung hindi nararapat tulad ng hindi nararapat na mag-isang lalaki dahil may nakikita siyang kakulangan. Tuloy nga sinabi nga, hindi mabuti ang nag-iisang lalaki. Ang salitang masama kasi sa wikang Hebreo ay hindi lamang tumutukoy sa moral na kasamaan, kundi sa kahit anong bagay na hindi angkop, di nararapat o may kakulangan. Halimbawa, makikita natin sa Jeremiah chapter 24, verse 3. Ito, basahin natin. At sinabi ng Panginoon sa akin, anong nakikita mo, Jeremiah? Aking sinabi, mga igos. Ang magagandang igos ay napakaganda. Yung salitang maganda dyan, yan rin yung salitang Hebreo na sinasali ng mabuti doon sa Genesis chapter 2 and 3. No? Ang kaalaman ng mabuti, yan rin ang salitang ginamit sa wikang Hebreo. Ang magandang igos ay magaganda at ang masama, masamang igos ay napakasama. Ibig sabihin ba yung masamang igos? Ibig sabihin moral na masama ang igos? Hindi. Ano pat hindi makakain ang mga iyon dahil sa kabulukan? Dito malinaw na ibig sabihin ng masama na igos ay ito ay hindi nararapat bilang pagkain dahil bulok na. Okay, masama kasi hindi dapat kainin, hindi nararapat. So, dito ang ibig sabihin ng masama ay yung bagay na hindi nararapat, hindi angkop bilang pagkain. So, ito isa sa mga gamit ng salitang ra o masama sa wikang Hebreo. So sa pag-unawang ito, ang Diyos lang ang may ganap na karapatan sa kaalaman kung ano mang buti o ano yung angkop o nararapat at ng masama o yung di angkop o di nararapat dahil sa may kakulangan nito. Dahil siya lang ang nakakaalam ng kanyang mga layunin para sa kanyang nilikha. Kaya siya lang ang pwede mag-judge, hindi ba? Kasi alam niya yung anong layunin niya. At siya lang ang may kapangyarihan at karunungan na tumugon sa lahat ng kukulangan sa kanyang nilikha, tulad ng ginawa sa Genesis chapter 1, dahil siya ay makapangyarihan sa lahat. At itulad ng tao na limitado lamang ang kapangyarihan at karunungan, kaya't ang kaalaman na ito ay pinagbawal niya sa tao. Kasi wala siyang kakayahan at tugunan ang lahat ng kakulangan na makikita niya. Kaya nung kinain ng mag-asawa ang pinagbawal na bunga, ay bigla ang nagkamalay sila na hindi angkop, hindi nararapat ang kanilang pagiging hubad dahil nakaramdam sila ng kahihiyan. May kakulangan silang nakikita. Kaya gumawa agad sila ng damit mula sa dahon para pantakip ng kanilang kahubaran. Pero dahil ang Diyos lang ang may karunungan at kapangyarihan para tugunan ang pangailangan na nadama ng mag-asawa, ay pinalitan ng Diyos ang kanilang marupok na pananamit na gawa ng dahon na mas matibay at mas pangmatagalang damit na mula sa balat ng hayop. So dito makita natin ang Diyos lang talaga ang may kapangyarihan para matugunan ang lahat ng kakulangan. Hindi kaya ng tao tugunan lahat yan. Dahil sa pagtaglay ng tao ng pinagbawal na kaalaman na ito, at dahil sinumpa ng Diyos ang lupa at ang buhay mismo ng tao, paghihirap siya, ay naging mabigat para sa tao ang mamuhay na may ganit, na may pagkamalay na ganito sa maraming kakulangan sa buhay sa mundo na hindi na perpekto dahil nga sa kasalanan, at na-realize niya na hindi niya ganap na matutuganan lahat ng mga kakulangan na ito dahil sa kanyang pakahiwalay sa Diyos na makapangyarihan at marunong sa lahat. Kaya naging napakahirap ang buhay na hiwalay ang Diyos na taglay ganitong kamalayan. Pero may mabuting balita. Dahil naman sa kamatayan ni Jesus sa krus para sa ating mga kasalanan, tayo ay maaring mabalik loob sa Diyos. At sa gitna ng kaalamang taglay na natin ngayon, lalo na sa mga kakulangan ng buhay, na malimit ay hindi natin kayang matugunan ng sapat, ay may pribilehyo tayong lumapit sa Diyos, umagitan ng panalangin sa pangalan ni Jesus upang ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos at ang patnubay ng kanyang karunungan ay magbigay sa atin ng katugunan sa ating mga pangailangan at nakikitang kakulangan. Higit sa lahat ng binigay ng Diyos, ay salamat sa Diyos ay ang kaligtasan na ginawa ng Diyos ng paraan sa na may para ito mabigay sa atin. Na Diyos lamang ang nakagawa para sa atin sa magitan ng kanyang anak na si Jesus. Yun ang pinakadakilang ginawa ng Diyos para sa atin.
1: Ipuntahan ko lamang itong tumuksong ahas. Kaya Eva, may nasabi ba sa Biblia kung saan po nanggaling ito?
0: Ngayon, babasa natin sa Genesis, maganda tanong yan, no? Kasi marami nagtatanong ganyan. Mm-hmm. Saan nanggaling ahas na yan, no? Genesis chapter 1 verse 25, isa to sa mga nilalang ng Diyos, no? Dito po, nilikha ng Diyos ang mailap na hayop sa lupa at ayo sa kani-kanilang uri at maamong hayop ayo sa kani-kanilang uri at ang babat gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri, kasama ng ahas doon. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Pero sa pahayag, sa Book of Revelation, pinakahuling aklat ng Biblia, makikita natin ang salitang ito. Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas, na tinatawag na Diablo at Satanas, na nantaraya sa buong sanlibutan. Tinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. So dito makita natin na yung matandang ahas na tumutukoy doon sa ahas sa simula, sa ahas doon sa hardin, ay kumakatawan sa demonyo. Ibig sabihin, ang paniniwalaan ilang mga dalubuhasa sa Biblia ay sinapian espiritu ni Satanas itong ahas nito at ginamit ang ahas para mangusap sa babae.
1: At yun na nga, ano yung naging epekto sa sangkatauhan na ginawa ni na Eva at Adan, Pastor Dave?
0: Yun yung pinakamalungkot.
1: Mm-hmm.
0: Una-una, dahil sa kanilang kahiyan, nakaroon po ng kidwa ng relasyon nilang dalawa.
1: Mm-hmm.
0: In fact, no, hinarap sila ng Diyos, pinanagot sila ng Diyos, abay nagtuturoan sila. Yung lalaki, sinisa yung babae. Kasi yung babae binigyan mo sa akin, binigyan ko eh. Kaya kinain ko. Yung babae naman, tinuro yung ahas. So, makita mo, nakaroon na po ng hidwaan, na break na po yung fellowship ng mag-asawa dahil sa kasalanan. At dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos, ito ay nagdala ng kamatayan sa buong sangkatauhan. Ito ay mababasa natin sa mga taga-Roma, chapter 5, 12. Sabi rito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa magitan ng isang tao, yung nga si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkasala. Yung hatol ng Diyos na kamatayan, damay tayo lahat.
1: At dito nga po, Pastor Dave, bago natin isara itong ating pagtalakay sa nangyari kinaka-Eva at Adan, ano, idugtong natin doon sa nauna nating topic kanina na paalala ng Diyos. Yung puno ng kaalaman sa ating artificial intelligence, may nakikita po ba kayong connection sa dalawa?
0: Well, actually, malaki ang connection, no? So, mayroon actually ilan i-share ko. Number one, ang pangako ng kaalaman tulad ng sa Diyos, yung pakaalam ng buti at masama, ang pinakamatinding panukso ng Ahas ay ang pag-access ng nakatago at sukdo ng kaalaman. Yung sinabi ito, sapagkat alam ng Diyos na kapag kumain kayo nito ay madidilat ang inyong mga mata at kayo ay magiging parang Diyos na nakakaalam ng mabubuti at masama. Anong pagkatulad nito sa AI? Ngayon, ang AI ay nagtataglay na kabuuan ng kaalaman ng tao na may kakayahang sumagot sa halos anumang katanungan sa isang iglap. Ang tukso rito ay ang tingnan ang AI hindi lamang bilang isang kagamitan, kundi bilang isang mapagkuhunan ng kataas-taasang karunungan na kayang lutasin ang lahat ng pagdurusa ng tao, sagutin ang malalalim na eksistensyal na katanungan, at lagpasan ang mga limitasyon na pag-iisip ng tao dahil sa pagbibigay sa tao ng ganitong kaalaman, ay nabibigyan din ang tao ng ilusyon na parang ang tao ngayon ay nagiging Diyos na. Okay? Dahil nga sa lawak ng kaalaman na binibigay ng AI. So, isa yon sa nakikita natin kapareho na nais ng tao maging tulad ng Diyos. Pangalawa, ang ilusyon ng autonomiya, tiwalay sa Diyos o ganap ng pagtitiwala sa sarili, ang pagkuha ng pinagbabawal na bunga ay isang deklarasyon ng lalaki at babae ng kalayaan sa Diyos. Naniniwala si Adan at Eva na sa magitan ng pagkain nito, hindi na nila kailangan umasa sa Diyos para sa patnubay kung anong mabuti at masama. Maaari silang maging Panginoon na ng sarili nilang kapalaran at buhay. Anong katulad nito sa AI? Dahil sa AI, marami ang naniniwala na kayang likain ng sangkatauhan ang sarili nitong kaligtasan. Maging ito man ay paglutas sa kamatayan sa magitan ng biotechnology, pagpapaubaya ng mga relasyon ng tao sa mga AI companion. After ang Zoom ngayon, may AI companion na. Meron din tayong mga robotic companion. At iba, may sex partner pa na, na companion na AI din, no? O AI robot, no? Yun na po yung nangyayari ngayon, eh. Pagtitiwala sa mga algoritmo upang patagbuhin ang lipunan through AI technology, nag-aalok ang AI ng katulad ng sinaunang ilusyon sa Harding ng Eden. Sa pamamagitan ng ating sariling mga likha, maaari tayong maging ganap na umaasa sa sarili at alisin ang pangangailangan para sa patnubay ng Diyos. So parang tulad na nangyari kaya Adan at Eva. At hindi lamang yun, no? Ang sukdulang kahinatnan ng nangyari po doon sa Ardin, ang paglayo ng loob ng tao sa Diyos at saka loob ng tao sa isa't isa. Sa huli, ang pagkain na pinagbawal na bunga ay sumira sa tao sa kanilang mga kaugnayan. Kaugnayan sa Diyos, kaugnayan sa isa't isa, dahil sa kahihiyan at kasalanan ng nagawa. At inaliyo sila, inaliyo tayo lahat tulad ni Adan sa ating manlilikha. Sa katulad na paraan din, nagbabala ang mga kritiko at dalubhasa sa etika na ang hindi malusog at walang kontrol na pag-asa sa AI ay may panganib na ilayo tayo sa isa't isa at lalo na sa Diyos na bukal ng totoong karunungan at ng kaligtasan. Binabawasan ito ang koneksyon ng tao sa Diyos at ng tao sa tao. Sinisira ang mapanuring pag-iisip natin at pinapalitan ang espiritual nating pagninilay ng mga automatikong sagot sa AI.
1: Mga kapatid, ang kwento po ni Eva ay paalala na ang bawat desisyon natin ay may bunga. Hindi nagsimula ang pagbagsak ng tao sa isang malaking kasalanan, kundi sa isang simpleng pagdududa sa sinabi ng Diyos. Nang mas paniwalaan ni Eva ang tinig ng ahas kaysa sa salita ng Diyos, ng Panginoon, doon nagsimula ang pagpasok ng kasalanan sa mundo. Marahil marami rin po sa atin ang nakaranas ng ganitong sitwasyon, di ba? May mga pagkakataong alam na natin ang tama, ngunit mas pinipili pa rin nating sundin ang sarili nating kagustuhan. Minsan, iniisip natin na wala namang mangyayaring masama. Ngunit, ipinapakita ng kwento ni Adan at Eva na ang bawat pagsuway sa Diyos ay may kahihinatnan. Hindi lamang sa atin, kundi maging sa mga taong nasa paligid po natin. Ngunit ang kwento ni Eva ay hindi lamang tungkol sa pagkakamali, ha? Kwento rin ito ng biyaya ng Diyos. Bagamat pinalaya sina Adan at Eva sa hardin ng Eden dahil nga sa kanilang kasalanan, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Binihisan niya sila, inilagaan at ipinangako ang kanyang plano ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Kaya ang palala sa atin ngayon ay kapag nagsalita ang Diyos, ang pinakamainam nating tugon ay sumunod. Maaaring hindi po natin laging nauunawaan ang kanyang mga utos. Ngunit alam nating ang kanyang kalooban ay laging para sa ating ikabubuti. Sa huli, ang tunay na kalayaan ay hindi ang paggawa ng lahat ng gusto natin. Ang tunay na kalayaan ay ang mamuhay sa loob ng kalooban ng Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi pagkawala ng kalayaan. Ito ang daan tungo sa tunay na buhay, kapayapaan at pagpapala. Break muna po tayo ng kaunti. Habol po kayo. Sumali po tayo sa pagsagot sa ating question of the day, sa ating Bible character of the day story. Bakit mahalaga na sundin ang utos at kalooban ng Diyos? Bakit mahalaga na sundin ang utos at kalooban ng Diyos? Post niyo po yan sa Cheryl Cosim FB page. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang Perfect Mornings.
2: God is able. God is totally capable.
3: And He is working in infinity and beyond.
4: Let us always celebrate the Word, Wisdom, and Wellness. Only here on Travel the World with MX3.
5: Watch the Word of God Network at Signal TV 153.
6: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
7: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Reluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be future ready. Be STI. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m., samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m., abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang Juan Balita Pilipinas. 1 p.m., ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m., aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pag sapit ng 4 p.m., alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m., unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m., ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m., maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m., ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labo Ching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
10: ng pwersang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 90 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid!

0: Nakuna, pasara po tayo. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Narito na po, babasahin ko na yung tatlo na lamang po na mapipili natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. At ang sagot, unang winner natin, si Ravi Gregorio. Ang sagot niya, kailangan natin sundin ang utos ng Diyos dahil yun po ang daan ng pagpapala ng Diyos sa atin. Mababasa din nito sa Deuteronomy 11, chapter 11, verses 26 to 28. Si Rani Quaizon, ang ating second winner naman, ang sabi niya ay ang pagpapakita po ng pagmamahal at pasasalamat, proteksyon at patnubay sa buhay ang bawat isa, kapayapaan at kagalakan sa puso, pagpapatibay ng relasyon sa kapwa at biyaya at buhay na walang hanggan. At ang ating third winner, Jose Victor Paglilaluan. Ayan, mahalagang sundin ang utos ng Diyos dahil ipinapakita sa kwento ni na Adan at Eva na ang hindi pagsunod sa kanyang utos ay nagdulot ng kasalanan, kaparusahan at paglayo sa Diyos. Ang kanilang pagsuway ay naging paalala na ang pagsunod sa Diyos ay nagdadala ng kanyang pagpapala at gabay, samantalang ang pagsuway ay may masamang bunga. Congratulations sa inyo sa ating tatlong winners, Jose Victor Paglaliguan, Rani Quaizon, at Ravi Gregorio. Mag-DM po kayo sa amin, mag-send kayo ng direct message sa Cheryl Cosim FB page. DM po ha. Lagay niyo po doon date ng pagkapanalo, contact number, at address para agad po naming maipadala ang inyong mga gift pack. At bago po natin tapusin ang ating episode this Monday, Pastor Dave, isang maiksing dasal muna po tayo. Naka-mute po tayo, Pastor Dave.
1: Sige, madalangin po tayo. Nagpapasalamat kami sa iyo, O Diyos, na kayo ng bukal ng karunungan ay nagbigay sa amin iyong mga salita na siyang nagpapatnubay sa amin sa lahat ng katotohanan na nais niyo pong malaman namin na at aming ipamuhay. Panginoon, malaki man na itutulong ng artificial intelligence sa aming mundo ngayon, pero higit na mas malaki ang pakinabang ng aming pag-aaralan at pag-uunawa ng inyong mga salita na siyang patnubay, Panginoon, sa isang buhay na nakakalugod sa inyo. Dahil sa balang araw, lahat kami mananagot sa iyo sa lahat ng aming ginawa sa lupang ito. Kaya dalaan ko sa ating mga tagapaginig, patnubayan po sa inyong karunungan, makaroon sa ng pagnanais na basahin inyong mga salita, dahil ito ay mas magaling pa sa anumang artificial intelligence na nilikha ngayon ng siyensya. Dahil ito ay magbibigay hindi lamang ng mabuting buhay, kundi magbibigay ng buhay na walang hanggan, kaligtasan ng aming kaluluwa. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus at pagpalaan niyo po ang lahat ng aming tagapaginig. Amen.
0: Amen. Amen. Thank you for joining us this Monday, Pastor Dave. God bless you. And we'll see you again on Monday. Salamat po, Pastor Dave. Mga kapatid, salamat po sa pagsama sa loob ng isang oras. Bukas, makakasama natin TESDA. Ayan po, maraming magandang programa ang TESDA na baka hindi pa nakakarating sa inyo, lalo na sa pagbibigay ng TechBook courses. Pag-usapan natin yan, detalyado, bukas, tumutok po kayo. Manatiling nakatutok po sa 1PH at 2FM dahil susunod na ang Sana Lord. Mga kapatid, anuman ang pinagdadaanan nyo ngayon, may panibagong araw ng pagharap bukas. At tandaan, kasama nyo kami sa Perfect Mornings. We'll be right back.

0: Narito na ang radio drama ng buhay sa paglalahad ni Lord De Vera. Sana Lord sa True FM sa 105.9.
1: Mga kapatid, tunay na tunay at hindi AI, as in ang inosyente. Kita pa naman sa bigote. Mga kapatid, sa Orson 1104, welcome to isa ng episode ng paborito niyong radio drama program sa buong sanlibutan, hindi lamang sa kapuluan. Sa ikatlong linggo na bago na po ang oras simula ng ating programa. At eto na po mga kapatid, ako po si Lord De Vera at tayo po'y magkwentuhan. Ang simbahang Katolika ay may santong patron para sa lahat ng bagay. May santong patron para sa kidlat, sa mga natatakot sa kulog, sa mga takot sa ahas, sa mga masasakit ang tiyan. May santong patron din para sa mga adik sa sugal. May santong patron para sa mga adik period. At may santong patron para sa mga lasinggo. Santong patron para sa internet. Meron din, maniwala kayo hindi. At siya ay isang Espanyol na mukhang hindi nakinig ngayong World Cup final. Mga kapatid, meron ding santong patron sa mga misis na nagtitiis at sa mga anak na sanhinang hinagpis. Siya, si Santa Monica, na nabuhay ng mga bandang 331 hanggang 387 AD. Diyan sa may bahagi ng Hilagang Africa. Siya si Santa Monica. Santa Monica ang nanay ni San Agustin, St. Augustine of Hippo. At itong si Santa Monica, ayon sa sinulat noon ni San Agustin na Confessions, aba, ito kasing airpats si San Agustin dati, ay sabihin natin na hindi mo aakalain na magkakaroon ng anak na santo at isa pa sa mga tagapagtanggol ng simbahang Katolika. Pinalaki itong si Agustin noon ng kanyang ama bilang isang, sabihin natin, erehe. At naging bahagi pa ng isang paniniwala na taliwas sa magiging teolohiya ng simbahang Katolika. San Agustin ay isa sa mga doctors of the church at yung tawag, sandigan ng katolikong pilosopiya at iba pa. Martir na madasalin na nakilala itong si Monica sa kanyang walang maliw na pananampalataya, sa kanyang pagiging pasensyosa at walang humpay na pagdarasal. Sa santang ito naman, pinangalan ang isang ospital dito sa Pilipinas na pinagtatrabahuan ng nurse na si Regine. At dito ay may matutuklasan siya ng sekreto na bunsod ng puot at higanti na ikinubli sa loob ng mahabang panahon. Kung ano yon, abay simulan na natin ngayon ang kwentong sinulat ni Vincent Manrique ngayong Lunes ang Kababalaghan at Kakatakutan. Ito po sa Sana Lord sa oras na 11:08. Sana po ay maibigan ninyo. Sana po ay makaramdam kayo ng konting takot at aliw dito po sa ina ng walang hanggang hilakbo.
2: Ayaw mo rito sa Santa Monica Hospital. Mas okay dito, maniwala ka sa akin.
3: Anong okay? Eh, may nagmumulto rito.
2: Camille, walang multo. huwag mong takutin ang sarili mo at kaya may namamatay dito dahil yun sa mga karamdaman nila, lalo yung mga malalana.
4: Regine, Camille, wala si Stella. Masama ang pakiramdam niya. Kaya ako na muna ang makakasama niyo sa shift dito sa fourth floor. Maganda na kayo tumanggap ng endorsement. Regine, ikaw ang assigned sa East Wing. Round and round lang. Sundin lang ang protocol.
5: Opo, Ma'am Irene.
3: East Wing? Di ba dun yung...
5: Oo, dun yung sinasabi nilang nagmumulto yung nurse.
4: Walang multo dito. Hospital ito at hindi haunted house. Kung gusto niyong isipin na may multo, bahala kayo. Pero hindi yan totoo.
3: Ah! Ano yun? Parang pasyente ko yata yun. Kailangan mapuntahan ko siya agad. Anong nangyari? Nakarinig ako ng sigaw na nagmula rito. Ikaw ba yun, Carlo?
6: Ako po, sisigaw? Hindi po ako sumigaw, nurse. Bakit po ako sisigaw? At saka, natutulog na yung pasyenteng kasama ko rito. Hindi po ako pwede mag-ingay.
3: Ah, ganun ba? Sige, baka nagkamali lang ako ng dinig. Sino yung dumaan? Baka si Camilla na hinahanap na ako. Sandali lang, Carlo, ah. Ang mabuti pa, matulog ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Bakit wala namang tao sa hallway? Kahit nung bumalik ako sa nurse station, wala pa rin si Camilla at Ma'am Eileen. Pero sigurado ako may nakita ko nakaputi na dumaan sa gawing likuran ko. Wala na yatang bala kung minto ang ulan. Bagyo na yata ito. Sana tumigil na bago mag-uwian. Nandito na ako sa harap ng elevator. Papasok na ako sa elevator. Kailangan na ibigay ko na itong specimen para makabalik na agad sa station. Hindi pa rin kasi ako tapos mag-check ng mga chart ng pasyente ko. Anong nangyayari? Bakit bigla namang tumigil ang elevator at patay sindi ang ilaw? Ayaw bumukas. Yung cellphone ko walang signal. Paano ko ba tatawagan si Camille? Malas, nawalan pa ng ilaw. Gagamitin ko ang flashlight ng cellphone ko.
7: Naririnig mo ba sila? Galit pa rin sila.
3: Sino yung nagsalita? Mag-isa lang naman ako rito. May paa! May nail! May nail! Wala akong mga paa! Salamat! May ilaw na! Pero... nasaan na yung nakita kong mga paa? Ay, salamat! Bumukas na! Anong... nandito pa rin ako sa fourth floor? Ano yung nasa dulo ng corridor malapit sa hagdan? Parang babaeng nakasuot din ng nurse uniform at nakatingin siya sa akin.
8: Bakit parang balisa ka, Nurse Regine?
3: Ay, balisa ako sa
8: akin! Kabayo. Look, pasensya ka na kung nagulat kita, ha? Ako si Ruben. Ako yung utility dito sa ospital.
3: Mang Ruben naman, eh. Oh, bigla ka na lang nagsasalita. Natakot ako sa inyo.
8: Pasensya ka na, ha? Kasi napansin ko na may tinitingnan ka nun sa may hagdanan. May nagmumultong nun sa ganitong oras. Kapag nakita mo siya, huwag na huwag mo siya susundan, ha?
3: Bakit po?

0: Kinabahan ako sa'yo kagabi. Akala ko hindi na ikaw yung bumalik na nurse station. Akala ko ibang nilalang ka na. Ang tahimik mo kasi at ang putla mo. Para ka nakakita ng multo. Pati si Ma'am Eileen nakatingin sa likuran mo. Nalalaki ang mga mata.
1: Tingin mo ba may nakita siyang multo sa likuran ko?
0: Oo, kasi natigilan talaga siya at mukhang takot.
2: Ma'am Ruben! Sandali lang po!
3: Oh, bakit?
0: Buti, nakita ko po kayo.
3: Ah.
0: Itatanong ko lang po sana yung nangyari kagabi.
3: Ang nakita mong babae ay si Maria. Dating nurse dito na matagal nang patay. Pero hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya. Kaya ayun, patuloy pa rin siyang gumagala dito sa ospital. At pumapatay.
0: Pero bakit kailangan niyang pumatay?
3: Eh, dahil hindi niya matanggap na patay na siya. Naiinggit siya sa mga taong buhay pa. Kaya gusto niyang dalhin din sa kamatayan lahat.

0: hindi naniniwala si Regine sa mga kababalaghan. Dahil sa ilang taon ng pakikisalamuha sa pisikal na katawan ng pasyente. Ramdam na ramdam at kitang-kita ni Regine ang rupok ng laman at buto at dugo ng tao. Walang multo-multo, walang espirito. Hanggang dito na lamang ang lahat na ito para sa kanya. Pero lahat ng yan ay mukhang nakatakdang magbago matapos personal na maranasan ang nakapaninindig balahibong kababalaghan. Nurse na nagmumulto raw sa may hagdanan. At sino mang sumunod sa kanya ay hindi na raw babalik pa kailanman. Ang multo ni Nurse Maria. Totoo kaya? Yan po mga kapatid, ang ating malalaman at kung ano ang gagawin kay Regine na nurse na nananahimik na nagtatrabaho, kung gugulin ba ang buhay nito. Mga kapatid, 11:16, welcome po. It's a Monday, live na live tayo dito po sa paborito niyong radio drama program sa buong sanlibutan, ang programang Sana Luo. Bago po ang ating oras, magpapalik mo na po mga kapatid, nagsisimula na po ang programa ito. Alas 11 ng umaga, pagkatapos po na pagkatapos ng perfect morning ni Bilibiling Cheryl Cosin. Ako po si Lord De Vera, mga kapatid. Hanggang alas 12 po ng tanghali tayo magkikwentuhan.
1: Wow.
0: At
1: naman
0: sa oras po na 11:17, kami po'y mambibitin lang. Magbabalik po ang Sana Lord makalipas lamang ang ilang paalala.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ang oras, 11:17.
5: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Everyday panalo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka. At MX3, dito ako believe.
6: Ako si Lady Lynn Tamayo-Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all.
9: Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all.
10: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
11: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
10: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
5: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
4: Ang oras, 11:19.
5: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Bet88, your ultimate playground.
1: Alam mo ba kung bakit kita mahal? Kasi nasa iyo halos lahat ng bagay na hinahanap ko.
12: Concealer, punda, groceries, polong puti, polong pink, technicolor, watercolor, furniture, puwan ng baby, puwan ng family, packing tape, masking tape, nipple tape, halos lahat!
1: Kaya I love you talaga, Isetan!
13: Visit Isetan Department Store and Supermarket in Carrieto, Cubao, Recto, and Santa Mesa.
12: Halos lahat, Isetan!
5: Shop na sa Isetan. Be future ready. Be STI.
10: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
11: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at Tagcore.ph.
5: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
0: Radio Drama. Alright, 11:21 ang ating oras, mga kapatid. Nagbabalik po ang paborito ng Radio Drama.
14: Yung masaya,
0: ngayon ang kailanman. Ano man ang sabihin ng Malacañang, sino man ang umupo sa kaharian sa trono. Ito po ang paborito nyo, ang programang Sana Lord.
14: Maraming salamat po.
0: Hindi dumoble, hindi tumliple, hindi nag-quadruple. Ang kita, hindi ang kita lamang ay ibubulong ko sa inyo mamaya. Mga kapatid, ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Hindi lang pala si Regine at ilan pang mga nurse ang umiikot-ikot sa mga kwarto sa ospital tuwing gabi. Kung paniniwalaan ang mga kwento ng mga matatanda sa ospital na ito, meron din daw palang sumasabay isang multo na umiikot-ikot din, nagpaparamdam sa mga koridor ng ospital ng Santa Monica tuwing gabi. Kung totoo na ang mga multo raw ay mga kaluluwang nananatili pa rin sa lupa dahil may nais pang tapusin dito o may hindi mabitawan, hindi mapakawalan. Sino nga ba ang multo na ito? At kung totoo na dati raw siyang nurse na nagtatrabaho doon, ano ang kanyang kwento at ano ang kanyang pakay sa ating mundo? Sa oras po na 11:23, atin na pong pagpatuloy ang kwentong sinula tingin ng Vincent Manrique. Kapatid, tungkol sa ina ng walang hanggang kilabot.
15: Masipag talaga si Mang Ruben. Yun nga lang, mahilig siya magkalat ng mga nakakatakot na kwento dito sa ospital.
16: Tingin ko naman po, ma'am, may basihan si Mang Ruben sa mga kwento niya. Hindi naman siya nananakot. Nagpapaalala lang na mag-ingat.
15: Nagpapaalala rin ako. Pero may mga kwento siyang hindi na dapat na sinasabi pa.
16: Gaya ba ng kwento tungkol kay Nurse Maria? Ma'am Irene, kilala mo ba siya?
15: Ha?
16: Totoo bang siyang nagmumulto rito?
15: Hindi ko rin alam, Regine. Pero ako man ay may mga nararamdamang kakaiba sa ospital na ito. Pero nurse tayo. At tungkulin nating alagaan ang mga pasyente natin kaysa unahin pa ang takot.
16: Regine! Sumisigaw ang pasyente mo! Parang si Carla yata yun! Halika, puntahan natin!
17: Nurse!
16: Nurse! Nurse! Nurse! Tulong!
17: Nurse!
16: Oh, my God! Regine! Si Carlo na pa! Puntahan natin siya!
17: Carlo!
16: Ano mangyari?
17: Lumad niyo ako. Si Rosario! Yung kasama kong pasyente! Bigla na lang nawala! Natutulog na kami. Tapos, lalimbuhatan ako. May pumasok na nurse! lumapit siya kay Mang Karyo. Tapos, may nakita kong nakaitim na kasunod niya. Bumukas yung bintana at humangin ng malakas. Tapos, bigla na nawala si Mang Karyo.
18: Si Nurse Maria, siya ang may kagagawa nito. Sigurado ako siya, hindi talaga siya titigil hanggang hindi niya tayo lahat nakukuha.
19: Mang Rube, ano yung pinagsasabi mo? Alam mong hindi yan totoo. Hindi magagawa ni Nurse Maria ang manakit, lalo na ang mga kasamaang sinasabi mo tungkol sa kanya.
16: Naiinig na ako. Ay, nakakatakot naman dito sa CR. Napakatahimik. Mabuti na lang masipag maglinis ng CR ang mga janitor dito. Sorry, may tao dito. Lipat ka na lang sa kabila. Sandali nga lang, may tao po. Bakit ba ayaw niya tumigil sa kakakatok?
20: Regine.
16: Sino nga yan?
20: Tulungan mo ko, Regine. Tulungan mo ko.
16: Sino ka ba? Anong gusto mo?
20: Hanapin mo ang katotohanan.
16: Anong katotohanan? Sino ka ba? Ikaw ba si Nurse Maria?
20: Tulungan mo ko, Regine. Tulungan mo ko.

0: Bridget, uminom ka muna ng tubig. Ano bang nangyari sa'yo at sumigaw ka sa toilet? Salamat po, ma'am. Ngayon, sabihin mo sa'kin, bakit ka sumigaw?
1: May babaeng naka-nurse uniform ang katok ng katok habang nasa loob ako ng cubicle. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko siya. Nakakatakot ang itsura niya.
0: Tignan mo ang lumang larawang ito, Regine. Nakikilala mo ba kung sino ako dyan?
1: Ikaw itong nasa dulo, Mama Aileen. Napakabata mo pa rito.
0: Ako nga yan. Sa picture na yan. Bagong nurse pa lang ako rito. At itong nurse na katabi ko, ang senior ko. At siya ang pinakamabait sa nurse na nakilala ko sa buong buhay ko.
1: Nasaan na po siya? Retired na?
0: Wala na siya, Regine. Namatay siya maraming taon na ang nakakaraan. Dahil sa isang sakit na hindi maipaliwanag. Sabi ng iba, kagagawan daw ng itim na kapangyarihan.
1: Ano? Ma'am Aileen, siya po ba si...
0: Oo. Siya si Nurse Maria. Pero hindi ako naniniwalang sa ang may kagagawan sa pagkawala ng mga pasyente rito. Sigurado akong iba ang may kagagawan nun.
1: Iba? Kung ganun, ano? O sino?
0: May masamang gustong manggulo rito. Nagpapanggap siya para mapasama si Nurse Maria. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin, Jean? May demonyo rito. Jean, si Camille, halika! Samahan mo ako!
2: Mama Aileen, ano nangyari kay Camille? Ano nangyari sa kanya?
0: Na-aksidente siya. Nahulog siya sa hagdan. Napakataas ng hagdan na pinaglaglaga ni Camille. At may pagdurugo sa utak niya at mga nabaling buto. Sana maging maayos ang operasyon sa kanya.
2: Kilala ko si Camille. Hindi siya ganun ka-careless, ma'am. Hindi yun basta aksidente. Sana magpakita ulit sa akin si Nurse Maria para mapakinggan ko kung anong gusto niyang sabihin.
0: Salamat, Regine.
2: Ha? Ma'am, bakit ka nagpapasalamat?
0: Dahil buo ang paniniwala mong alamin ang totoo. Sa akin kasi dati nagpapakita si Nurse Maria. Pero nabigo ko siya. Alam ni Nurse Maria kung sino ang may lakas ng loob na tulungan siya.
3: Aba, ibahin niyo ang nurse na yan. Imbis sa katakutan, ang multo ay nais pa niyang tulungan. Dahil dinig na dinig niya sa daing ni Nurse Maria ang desperasyon sa pakiusap. Oo, at napatili siya nang makita niya ang itsura nito sa loob ng banyo. Parang kami ni Erwin Ocaña rin paminsan-minsan. Pagbukas ng pinto ng cubicle at may nakalimot na pindutin ang kailangan pindutin. At alam mo na ang nauna sa iyo ay may sakit sa bato. At mataas ang sugar nito. Kailangan ng tulong ng multo ng nurse na ito at ang susi, ito raw ang susi upang maibalik ang katahimikan at kapayapaan sa kanilang ospital. Pero paano nila tutulungan ang isang nilalang na multo na lamang? At ano ang klase ng scrubs na suot ng isang multo? Mga kapatid, sa oras po na 11:32, tayo po muna ay mambibitin at sana'y nakatuto ka pa rin sa pagbabalik ng Sana Lord.
4: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Believe. at Bet88, your ultimate playground.

Rock and roll talaga, mga kapatid. Oras po natin ay 11:38. At ang kwentong pinakikinggan po ninyo ay sinulat po ni Ginoong Vincent Manrique sa direksyon ni Eric Galvez. Palakpakan natin ang ating mga artista, mga kapatid. Si Ginoong Raffy Papadiak at in Padiak Pedro, Raffy Miranda bilang Mang Ruben, si Joam Santiago bilang Carlo, at siya rin tinig ng demonyo. Si Marita Nadal bilang Nurse Eileen at Nurse Maria, at si Ayaman Dak bilang dalawang nurse, Camille, at ang bida na si Nurse Regine. Sila po'y palakpakan natin, mga kapatid. Ilang pagbati po muna ang ating gagawin?

0: Salamat pala sa lahat ng pumunta at nanood ng ating event ng Biyernes, ang History Class. Kasama po ang inyong lingkod. Salamat po sa lahat ng tumulong din. Sila Catherine, sila Catherine Cristobal, sila Bianca. Thank you po sa inyo. At ang mga taga-marketing. Ipapalabas po pala yan sa ibang mga platforms sa July 22 sa News 5. Abangan niyo po yan, mga kapatid. Pag-usapan natin yan, Catherine, para yung mga inserts. Batiin po natin, mga kapatid. Ay, gusto ko tong meme na pinadala mo, Erwin Ohanya, ha? John Mark Burgos, magandang Monday morning. Present po, pang malakasan talaga para sa kanila. At sa mga taga RB Hortaleza, hello po sa inyo. J.R. Ibanez Gonya.
1: Maraming salamat po.
0: Sa pamilya, lahat ng pamilya nakatira sa Punong Matalom, Leyte. Diyan po sa Barangay Punong Matalom, ang mga pamilya Anoco, Parmo, Publico, Roquino, Marino, Maceda, Fortaleza.
1: Maraming salamat.
0: Gatok, Gihan, Igot, Gono, Ibanez. At lahat po na taga dyan sa barangay ninyo. Shout out din kay Belinda Friles, kay Alex Fuentes ng Bacolod, Francis Gador ng Antipolo, Maria Tejeca Sakop. Full volume daw ang radyo nila, pati kapitbahay ay dinig na dinig tayo. Leon Ebonia, present po, mainit na tanghali. Analiza Mercado, shout out po sa mga mananahe ng SFG Garments, especially kay Nanay Josie. God bless po. Glenn Edward Milana, at binabati ko ng isang maligayang kaarawan, ang babaeng nakasama ko sa loob din ng ilang taon sa programang Afternoon Delight. Si Denise Tan. Happy birthday, Denise Tan. Girl, ikakasal ka na. Ganun-ganun na lang ba yan? Magpainom ka naman. Ako ko nakikinig si Denise Tan. Sa, alam ko hindi nakikinig yun, pero sa mga nakatutok ngayon, pakiabot po sa kanya ang mensahe nito dahil tinatamad po akong mag-message ng alright, mga kapatid, sa oras po ng 11:42, bago tayo magpatuloy, salamat muna. At batiin ko na rin po, mga kapatid, ha, si Dr. Edwin Bien ng MX3 at ang piloto niya si Radley Hamiro. Magandang umaga rin kila Butch Sobremesana at kay Lori de la Cruz, Philip Cueto, magandang umaga, Bradley Holmes, Brian Juanillo, sa mga taga Bookseal Warehouse Japan, Raymond Untala natin, Cora Violeta, Cendig, kasakop Nanay Medita ng Bacolod, sa lahat po ng mga mandirigma ng Lansangan, Charles Lim, Ryan Roldan, Arthur Baldo, Ruel Zapata, Joremy Lozada Cahinta, kay Tatay Pablo Gutierrez ng Sampaloc, Manila, taxi driver po siya, senior citizen, pero pumapalag pa. Jack and May Bernardino, hello po sa inyo. Kay Mami Marlene Ingera ng Talig. Hello din kay Paul Edward Socorro. Kay Mel Elona, magandang umaga po sa inyo. Kay Ryan Barion, matik na yon. Orly Madela. Alvin Eusebio ng Farmers Plaza. Ferdy and Jojo De Leon. Tess and June Detona ng Botolan, Zambales.
1: Maraming salamat po.
0: Ronald Eludo ng Tinyahan, John and Rose Fuego ng Makati, Aldrin Bendicio, lahat ng mga gigiting na delivery riders, kay Gerald Rojas, kay Pags Pagaduan, Saitohan Lee, of course, sa mga taga HMR Pioneer Technical Division, mga taga Anvil Publishing Accounting Department, at sana'y magaling na po, mga kapatid, si Ma'am Fenye Vera ng JB Music. Alright, ito na po ang huling bahagi ng ating kwento. Pero, salamat muna tayo sa ating mga transmitter technicians. Hello kila Milan Dones, Ray Santos, Dino Panganiban, program assistants natin, Neb Ganaban, at kay Nia Bugarin, Diego Sumat. Ang researcher natin si Ate Kasi Fuliente. Ang technical director natin si Nanding Bazarte. Studio technician, Rico Robles, at kay Lester Española. Aba, merong recto, merong Española. Ang ating editor, mga kapatid, ay si Neil Patrick Maniki. Ang producer natin ay si John Christopher Lara. Ang spinner natin si Erwin Ocanya. Ang
2: exit.
0: executive producer ay si Maria Catherine Cayetano Cristobal.
1: Aray!
0: Ako naman po ang inyong lingkod, Lourdes Vera. Sana po ay maganda ang inyong umaga. Sana po ay maganda ang inyong linggo. Kung senador kayo, easy-easy lang.
2: Tumulong
0: mga kuya natin, mga ate. Sa lahat ng abogado, baka pwedeng pabilisin ng konti ang proseso. Opo, mga kapatid. At sa lahat ng mga komunista, wala lang. Dahil sa nagmumultong si Nurse Maria, ay napahamak ang kasamahan at matalik na kaibigan ni Regine na si Camille. At desidido ngayon, itong nurse na si Regina, alamin ang ugat ng pinagmumultuhan, ng pagmumulto ni Maria na isang nurse tulad niya. Pero nauna ng higit pang maraming dekada. Alamin ang tunay na pakay kung bakit tila hindi makahulagpos mula sa mortal na daigdig ang multong ito. Dahil kung hindi, ay marami pang matutulad sa kanyang kaibigan na si Camille. Pero kung si Santa Monica ay nagawang magtiis at ipagdasal ang mga mahal sa buhay na balang araw ay magbabalik loob sa Diyos, itong si Regine, sabihin natin, ay agad-agad na kumilos upang alamin ang ugat ng pagmumulto ng ina ng walang hanggang hilakbot. Sinulat po ni Vincent Marique.
3: Alam ko nang totoong ikinamatay ni Nurse Maria. Nakuha ko sa information room. Namatay pala siya habang naka-duty. Bigla na lang daw siyang sumuka ng dugo at tsaka nag-cardiac arrest. Namatay siya on the spot. At isang linggo pagkalibing niya, nagsimula nang mangyari ang mga insidente at kumalat na ang balitang nagmumulto si Nurse Maria. Nurse Maria, hindi ko alam kung ano ang gusto mong ipahiwatig o kung bakit lagi kang narito sa dulo ng lumang koridor. Pero heto na ako. Bababa na ako sa hagdan. Sa dulo ng hagdanan ng third floor, may masikip na ramp at parang may shortcut dito papunta sa basement.
4: Ayoko na! Sinabi ko sa'yo, huwag mong gawin! Sinabi ko, lumayan mo na ang pagdugulo dito! Hindi ko na matiis ang kasamaan mo!
3: Si Mang Ruben ba yun? Natatakpan siya ng pader kaya hindi ako sigurado. Pero sino kayang kausap niya? Parang takot na takot siya. At ano yung sinasabi niyang kasamaan?
4: Sinabi ko na sa'yo, ayokong makinig sa demonyong katulad mo! Ako dapat ang sinusunod mo dahil ako nagpalaya sa'yo! Hiniling kong makausap ang asawa ko sa huling pagkakataon. Pero binaya mo ko!
5: Wala kang ibang pagpipilian, Ruben. Susundin mo ako o papatayin din kita. Alalahanin mo, hawak ko ang kaluluwa ng asawa mo. Gusto mo bang sulugin ko siya sa impyerno?
4: Sige! Patayin mo na ako! Patayin mo na lang ako!
3: Mang Ruben! Mang Ruben, anong nangyayari sa inyo? Sino po bang kausap niyo?
4: Nurse Regine, anong ginagawa mo rito? Sige na, bumalik ka na sa station. Paalis na rin ako.
3: Mang Ruben, yung asawa niyo, si Aling Lucia, alam kong namatay siya dito sa ospital. Isang buwan matapos ang pagkamatay niya, namatay din si Nurse Maria. Tapos, sunod-sunod na mga aksidente sa mga doktor, nurse at mga pasyente. Nagkataon lang ba yun?
4: Wala kang alam, kaya manahimik ka! Kaya kung gusto mong manatiling buhay, Huwag kang makialam at huwag nang pupunta ulit sa basement dito!

0: mainit. Bakit? Bakit nandito ako sa nursing office? Ang natatandaan ko, kausap ko si Ma'am Ruben sa may basement.
1: Kanina pagdating ko, nandito ko sa labas ng nursing office at walang malay. Masyado pang maaga kaya walang ibang tao dito. Pinagsagaan na kitang buhati na ipasok dito.
0: Salamat po, Ma'am, pero... Si Ma'am Ruben, ha? Kailangan ko siyang makausap. Alis na muna ako.
1: Ma'am Ruben!
0: Ha?
1: Ma'am Ruben, anong ginagawa mo rito? At bakit nagdala kang pala?
2: Nako, pasensya na, Ma'am. Utusan lang akong gawin ito. Ikaw kasi, masyado kang pakilamero.
0: Nandito na ako sa basement kung saan ko nakita si Mang Ruben kagabi. Papasok na ako. Bakit amoy kandila dito? At saka amoy nabubulok na bulaklak. Ang dilim pala dito kahit umaga. Gagamitin ko na lang ang flashlight ng cellphone ko. Aba, ano itong mga nakakalat sa sahig? Mga lumang picture. May isang bilog na simbolo sa sahig na gawa sa asin at pintura.
3: Nurse Eugene! Nurse Eugene, ako to si Carlo!
0: Carlo? Anong ginagawa mo rito? Kaka-discharge mo lang ha? Bakit bumalik ka pa rito?
3: Dahil sinusubaybayin ko sa mga Robin. Nakita ko siya. May kausap siyang itim na nilalang. At dito ang lungga nila. Dito sa utility room. Dito nakatira si Mang Ruben. Wala siyang bahay.
0: Ano?
3: Gumagamit ng itim na kapangyarihan si Mang Ruben. Alam niya kung anong nilalangan nagpapahamak sa mga tao. Nurse Eugene, may taong parating. Siguradong si Mang Ruben yun. Magtago muna tayo sa gilid ng pader.
0: Tama ka. Si Mang Ruben nga ang paparating. Teka, malinahatak siya. Tao, malinahatak niya. Si Mama Eileen yun. Anong ginawa niya kay Mama Eileen? Kailangan kong tulungan si Mama Eileen.
3: Pero Sir Regine, delikado. Hindi natin alam kung kailan lalabas ang nilalang na kinakausap ni Mang Ruben. Malakas ang kapangyarihan ng demonyong yun. Kaya, pinadala niya sa akin yung rosaryo niya.
0: Rosaryong may dalawang pendant na krus?
3: Oo, Nurse Jean. Ang mga krus ang magbubukas at magsasara ng pintuan ng kasamaan. Magagamit natin yan para matapos ang kasamaan to.
0: Carlo, bakit mo ito ginagawa?
3: Naniniwala ang lola ko na hindi si Nurse Marie ang gumagawa ng kasamaan sa ospital.
0: Teka, bakit binigay mo sa akin itong rosaryo?
3: Dito ka muna, Nurse Jean. Mag-obserba ka. Tatago ko ng tulong para ma-report ang hindi makataong ginawa ni Mang Ruben sa head nurse nyo.
4: Ano nangyari sa akin? Bakit nagawa ko ito? Kinutral na naman ako ng demonyong yun. Ano gagawin ko ngayon? Kailangan maitama ko ang lahat bago pa sumapit ang gabi.
0: Mang Ruben, alam ko na totoo nangyari sa asawa mo. Panubahan ang kalagayan niya, kaya hindi na niya kinaya. Ginawa nilang lahat sa ospital na ito ang makakaya nila para lang iligtas ang asawa mo. Sa katunayan, hindi siya iniwan ni Nurse Maria hanggang sa huli.
4: Sinungaling ka. Si Nurse Maria ang nagsabing magiging maayos ang lahat, na manalangin kami lagi at umasam ng kagalingan. Pero biglang namatay ang asawa ko dahil sa kapabayaan nilang lahat.
0: Pero Mang Ruben, may paraan pa. Palayain mo na ang asawa mo. Palayain mo na ang sarili mo.
4: Hindi.
0: Patawarin mo na ang mga nagkasala sa'yo para matapos na ang kaguluhang ito.
4: Hindi.
0: Si Mama Eileen, palayain mo na rin siya. Pangako niya, hindi ka mapapahamak.
4: Huli na, Regine. Huli na. Hindi ko na hawak ang sitwasyon. Hindi na ako makakawala sa sitwasyon to dahil... Sakit ng dimdim ko. Sumabi ang mali ang ulo ko. Parang, parang binibiya. Dahil sa galit at pahuhulila ko, kumangit ako ng itim na kapangyarihan. Tumawag ako sa demonyo at papunta na sa rito. Papatayin niya tayo lahat!
5: Si Ruben, matagal nang sinusunog ang kaluluwa niya sa impyerno, pati ang kaluluwa ng asawa niya.

0: nangyari sa babaeng ito?
1: Ipabalibagit si Bumaili sa kung saan! Huwag! Huwag! Ipilan mo na ang pamugula mo, demonyo! Eugene! Ang Rosario! Nurse Maria!
0: Ikaw na naman! Wala kang kadala-dala! Kakatakin kita sa impyerno! At doon na ang magiging katapusan mo!
1: Regine! Makinig ka! Pumunta ka sa utility room! Ilapag mo ang rosaryo sa altar ng kasamaan at sunukin mo ang lugar! Doon lang matatahimik ang lahat ng mga kaluluwang pinahirapan at naging bilanggo ng demonyong ito! Gawin mo na ngayon! Oo!
0: Hindi kita papayagan! Hindi niya ako mapipigilan!
1: Ano ang harapin mo? Hindi ko papayagan ang kinin mo ang katawan ni Mang Ruben! Maginig ka sa akin! Mang Ruben! Alam kong naririnig mo ako! Hindi ko pinabayaan ang sino man sa mga pasyente ko! Lalo ang asawa mo! Mang Ruben, magpalayo ka na! Magpatawad ka na!
2: Nurse Maria!
1: At ikaw, demonyo! Kapag nasunog ni Regine ang mga bagay na may kinalaman sa'yo na nasa lugar na yon, matutupo ka na rin kasama ng kasamaan mo!
0: Si Ruben! Sinalabanan ako ni Ruben!
2: Tigilan mo na kami! Wala na akong nararamdamang sama ng loob sa puso ko! Pinagtawad na kita, Nurse Maria! Patawarin mo rin ako!
0: Hindi ako papayag! Hindi ako aalis sa mundo ito! Hindi!
3: O Camille, kumain kang mabuti para makarecover ka agad. Salamat naman at hindi ka pa kinuha ni Lord. Mabuti at nakaka-recover na rin si Mama Eileen. Eh si Mang Ruben, anong nangyari sa kanya? Pagkatapos ng treatment sa kanya, pumunta siya kay Mama Eileen at humingi ng tawad. Tapos, sumuko siya sa pulisya at inamin ang mga ginawa niyang kasalanan. Mabuti naman at wala nang multo dito sa Santa Monica Hospital. O siya, aalis na ako ah. Magpagaling ka. Pupunta na ako sa fourth floor. Tutal, malapit ng mag-alas 11 ng gabi. Mag-elevator na lang ako para mabilis. Teka, ano ba itong nasa bulsa ko? Rosario? Ito yung rosaryong ibinigay ni Carlo? Kasama ito sa nasunog. Bakit nandito ito?
4: Sinabi ko na sa'yo.

Isa na namang kwento ng buhay ang hinimay ni Lord De Vera. Sana Lord sa True FM sa 105.9. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na pwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Susunod na ang One Balita Pilipinas sa 105.9 True FM.

0: Well, naman sa ating Onbalita Pilipinas ngayong Lunes, enforcer na nag-viral matapos mag-counterflow sa EDSA, humarap na sa MMDA. Depensa niya, nataranta lang daw siya, pero aminado rin na nakainom siya. Big time price hike sa petrolyo bukas. Mga motorista, dapat na nga bang maghanda na pumalong muli sa 100 pesos per liter ang presyo ng langis?
1: Pangpilo ang pangalan mo eh, pero nililito mo lang mga tao eh. So, Senator Panglito Lacson.
0: Senator Ping Lacson, sinagot ang patutsada ni Senator Alan Peter Cayetano. Hintayin na lang daw ang mga ebidensya para tuluyan siyang maidala sa Quezon City Jail sa Payatas.
2: I was quoting those who sent word na gusto nilang tumulong. Sinasabi nila, ang dapat paglagyan dyan ay yung Payatas sa Quezon City Jail kasi nga maraming anomalya doon sa mga proyekto sa Taguig.
0: At exclusive, matapos magbalik galing sa Korean military, OPA naman. OPA Nam Ju-hyuk. Manggo-ghost naman daw sa susunod niyang proyekto. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us.
3: Ang utang, kita ang utang.
0: Nagsana ang mga panuwa sa kanisa nilang mga probinsya.
4: Hola! Wala kita ang Pilipina!
0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Suspendido na ang lisensya ng lasing na MMDA traffic enforcer na nag-counterflow sa EDSA busway sakay ng motorsiklo. Magbabalita, Simon Gualdez.
5: Halika siya, halika siya. Halika, balik. Lasing.
6: Sinitana ng bus driver ang rider ng motorsiklong yan matapos mag-counterflow sa EDSA busway. Imbis na umikot, nagpumilit daw ang rider na makalusot. Ang malala, naka-uniforme pa siya ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA.
5: Alakay ng papata! Hindi kasi.
6: Ayon sa bus driver na si Christian Alquino, pasado alas 2 ng madaling araw nung Biyernes, nangyari ang insidente sa tapat pa ng Camp Aguinaldo. Malayo pa lang, naaninag niya na ito kaya nakahinto pa siya. Pero hindi raw makausap ng maayos ang rider.
5: Tinulungan namin na magmaneobra para bumalik sa tamang linya. Kaso pagdating sa open barrier, biglang lumiko na munti ka na magdulot ng sakuna sa ibang motorista.
6: Kala raw ni Alquino na umuwi na ang rider. Pero muli raw itong naabot ang nag-counterflow sa busway sa northbound lane ng EDSA. Kinumpirma ng MMDA na tauhan nilang nakuhanan sa viral video na si Traffic Aid 1, Jeffrey Tablan. Sa isang pahayag, hindi raw kinukonsinte ni MMDA Chairman Romando Artes ang maling gawain ng kanilang tauhan. Pagmumultahin ng 5,000 pesos ng enforcer dahil sa paglabag sa EDSA busway policy, haharap din umano siya sa administrative sanctions. At maaaring patawan ng hiwalay na reklamo dahil naman sa paglabag sa Anti-Drunk and Drug Driving Act. Ayon naman sa Land Transportation Office, naglabas na sila ng show cause order kay Tablan at sinuspindi na ng 10 araw ang kanyang driver's license. Kapatid, ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.
0: At kaunayan, humarap na mismo sa MMDA ang naturang traffic enforcer na nag-viral nga matapos mag-counterflow at dumaan sa EDSA busway. Kaunayan, magbabalita live, Simon Gualdez. Omon, ano na ang depensa ng MMDA traffic enforcer dito nga sa ginawang pagsuway sa batas trapiko?
7: Cheryl, nataranta kaya lumabag sa batas trapiko. Ito ang naging depensa ng traffic enforcer ng MMDA na nag-viral matapos makuhanan nga ng video na nag-counterflow at dumaan pa nga sa EDSA busway nitong Biyernes ng madaling araw. Paliwanag ng 52 anyos na MMDA Traffic Aid 1, tinawagan doon siya ng misis nito at sinabing nagkakaroon ng panic attack at nahihirapang huminga ang kanyang bunsong anak na mayroong Down syndrome. Ito ang dahilan kaya siya nagmamadaling umuwi sa Pasig galing sa Timog, Quezon City. Pero imbis na sa southbound lane ng EDSA, eh sa northbound lane pala siya napunta. Aminado rin siyang nakainom daw ng konti noong mga oras na yun. Humingi ng paumanhin ng traffic enforcers sa ginawang pagkakamali. Apela niya, huwag naman daw sanang masayang ang 22 taon na niya sa serbisyo. Pero gate ng MMDA, hindi nila palalampasin ang maling ginawa ng kanilang kawani. Patong-patong na mga kasong administratibo ang kakaharapin nito, gaya ng grave misconduct at paglabag sa iba't ibang memorandum ng MMDA gaya ng pagdaan sa EDSA busway, pag-counterflow at iba pa. Posible rin siyang masampahan ng kasong kriminal oras sa patunayang lumabag na sa Anti-Drunk and Drug Driving Act. Paniniguro ni MMDA General Manager Nicholas Torre III, walang special treatment sa kanilang empleyado. Agad nga raw pinahanap kinabukasan ng pasaway na enforcer para matikitan, lalo't wala na kasing naka-duty nung oras nang mangyari ang insidente. At Cheryl, bukod nga sa mga kasong kakaharapin nitong traffic enforcer sa MMDA, meron pa siyang hiwalay na show cause order naman sa LTO kung saan nasuspindi na nga yung kanyang lisensya at naka-alarma yung kanyang motorsiklo. Ang sabi ng MMDA, dadaan naman daw sa due process yung pagkakataon kung siya ba ay maaaring matanggal sa serbisyo o pagtatrabaho dito sa ahensya. Cheryl.
0: Maraming salamat, Mon Gualvez. Ito mga kapatid, panibagong round ng oil price hike ang inaasahan po bukas. Para maintindihan natin kung bakit tumataas na naman ang presyo ng langis, magkakausap po natin si Ginoong Rino Abad, Director ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau. Magandang tanghali po sa inyo, Director Rino. Salamat po sa oras.
8: Magandang tanghali po sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
0: Direk Rino, Director, ito na nga po ba, magkano ang itataas po na presyo ng langis simula po bukas?
8: For gasoline, no, maximum of 3.65 peso per liter. Sa diesel, 10.68 per liter. And then sa kerosene, 11.77 per liter. These are the maximum adjustments allowed.
0: Mm-hmm. At ano po yung pinaka malaking trigger o dahilan nga sa world market ngayong linggo kung bakit ganito namang kalaki yung panibago po nating oil price hike, Director?
8: Well, yung bumaba din tayo ng ganito kalaki nung magkaroon ng MOU, siguro napansin naman din natin yon na ganito din kalaki yung binaba, halos. So ngayon, dahil nawala nga ho ang MOU, walang iba hong paliwanag nung nag-resume ho yung conflict at nawala yung effect ng ceasefire, bumabalik lang ho tayo uli doon sa level ng price, pump price, at international price nung nawala ho ang effect ng MOU between US and Iran.
0: Okay. Pero ang tinatanong po ng marami din, bakit ganun kabilis kaagad yung epekto sa presyo natin?
8: Ganun din naman ho kabilis nung bumaba din tayo ng 11 peso nung nagkaroon ng MOU. So, in the same manner, we also want to reflect yung kung ano man ang increase. Kasi kung bumababa, dapat magbaba din, which happened 3 weeks ago, no? At ito naman, pinapa-increase natin to dahil, siyempre, bumibili na ho. Next week, bibili na lang uli yung mga oil companies ng replenishment. We want them to be covered, no? Na may pambili sila. And we don't want na ang unang masakripesyo ay yung supply security natin.
0: Umaaray po ulit yung mga kapatid nating motorista, Director Rino. Ito ba ay simula na naman ng serye ng oil price hikes talaga para sa mga susunod po na linggo? May chance nga bang pumalo sa 100 pesos per liter ulit ang diesel?
8: Well, before the MOU, no, nasa level na ho tayo ng 80 to 90 peso per liter. So, ganun lang din naman ang naging effect ngayon. Instead na nasa 60 to 70 na tayo, bumalik ulit tayo to 80 to 90. Kapareho lang ho yan ang level before the MOU. So ang sinasabi lang ho natin, ito ba'y tataas pa dun sa level na yon ng 80 to 90 range peso per liter na pump price? Well, may binabantayan lang ho ang Department of Energy dahil yung patuloy na actual na nangyayaring bombahan no nung kabila-kabila magkabilang partido ay sana hindi umabot doon sa pipeline ng Saudi Arabia at saka ng United Arab Emirates. Ayun ho ang magiging game changer no pag ito'y hindi po nagalaw at hindi rin ho nagalaw yung mga facilities ng surrounding countries, mananatili ho tayo sa ganyang level, 80 to 90 lang.
0: Okay.
8: We hope, again, yung dalawang pipeline na yan, which is the Petroline at saka yung ADNOC na pipeline na tuloy-tuloy na nagbibigay ng supply despite na may closure ang Strait of Hormuz, yan ho ang magiging game changer dyan. Kasi kung yan ang tinamaan, talagang hindi na ho mailalabas. Ngayon, nasa almost 8 million barrels per day pa rin ang nailalabas sa Persian Gulf. Except lang kung ma-damage yung dalawang pipeline.
0: Pag ganoon po, ayaw nating mangyari, of course, na hindi tamaan o madamay itong dalawang pipelines na ito. Sakaling mangyari yan, ano po ang tansya natin na pagbulusok ng presyo? Gaano kataas?
8: Well, ito sobra ho sa 80-90 kasi mawawala na ho talaga. Ngayon kasi ang nawala ngayon, 21 minus 8 million. Kasi ang 8 million tuloy-tuloy pa rin nakakalabas. Mm-hmm. Barrels per day of oil. So ang epekto niya, kung mawala yung dalawa na yan na pipeline, magkaroon ng damage, then mawawala pati yung 8 million. And that will reflect doon sa pag-increase ng price even beyond the 80-90 peso range.
0: Mm-hmm. Pero, meaning beyond na papalo lamang ng hanggang 100 or nandoon talaga yung panganib na umabot ng mahigit 100 pesos po per liter ang diesel?
8: Hindi ho natin matantya, no?
0: Mm-hmm.
8: Sinasabi lang natin yung mga experiences natin before. Yung settlement price before the MOU is nasa 80-90 peso per liter tayo before the MOU. Again, sa time na yun, wala hong sira yung dalawang pipeline kahit po walang nakakalabas dun sa strait mismo. Kasi ito mga pipeline ito hindi na mga bypass to dun sa strait. So tinanong niyo ako kanina, mayroon pa bang chance na tumaas? I think that will be the chances na tataas kung masira ito. Kasi ito lang ang magiging bago na istorya, no, na sitwasyon doon. Kung wala naman ho, I think we will be staying at 80 to 90 peso per liter.
0: Tapos, kung sakali man po din maapektuhan, pati supply, diba? Yung demand, tataas yung demand. Kaya talagang hindi maiaalis yung presyo dahil kukunti rin po yung supply.
8: Well, for now, matagal na ho tayong konti ang supply. Ang atin na lang ngayon is ang demand.
0: Okay.
8: Kasi pag tumaas na ho tayo ng 80 to 90, kaya ng experience natin noong April, bumaba ho ang demand ng Pilipinas ng almost 30%. February to March to April, no? Globally, mga report ng Argus, report ng Global Plus, halos pareho din ang assessment ng global experience, no? Bumaba ang demand ng 30%. Halos 25 to 30%. So, if this happens, we expect na ganun na uli ang mangyayari. Magkakaroon ng kakalma ang demand at it will sustain us. Yun nga lang, ibang usapan, kung hindi ho bumaba ang demand ng ganun pa rin kalaki, then magkakaroon niya ng daily shortage, no? Meaning, the same demand, pero kumonti ang supply. So, yan ho ang magiging very, very tight yung ating supply. Hopefully, humabol din ang pagbaba ng demand kasi pataas na nga ang price.
0: Pero kamusta po ang supply natin sa bansa?
8: Well, maintained ho ang ating almost 45-day supply. This is well above the 15-day supply requirement. So, ang atin lang ho dyan babantayan on a daily basis, kaya nga, sinisiguro natin na may pera ho na nare-recover on a daily basis ang ating mga oil company para wala ho silang pangamba na makakabili na naman sila ng matataas na ang presyo. Kasi ngayon, bibili sila. On a daily basis, nag-i-import ho yan. Marami hong mga application for importation sa opisina ko on a daily basis. So, ngayon, ang presyo na binibili nila ay nasa level na rin ho ng presyo ngayon. So, dapat ganun ho ka-equip yung ating mga oil company na mayroon silang palaging pambili kahit mataas ang presyo.
0: Kung sakali po na mapansin ng mga motorista na may ilang gasolinahan na magpapatupad ng mas mataas doon sa itinakdang oil price hike, ano po ba ang dapat gawin? Saan sila pwedeng sumangguni o i-report po itong baka may mga nananamantala po?
8: Well, unang-una, ngayong araw pa lang ho, nag-dispatch na ho tayo ng mga inspection team dito sa head office, including yung tatlo nating field offices from Mindanao, Visayas, at Luzon area. Ngayon, hindi man namin maubos ng mga gasoline station, but we are prioritizing yung mga high-density routes. Yun nga lang, pag tinamaan ho kayo sa inspection at hindi kayo sumunod, show cause order ho ang kasunod niyan at penalty ho. Yun nga lang ho, kailangan ho mabantayan yan ang mga gasoline station at maramdaman nila na nag-i-inspect at nag-i-enforce ang ating departamento doon sa ground para ho mabantayan natin. Hindi man maubos yan, pero pag kayo ho ang natamaan ng inspection, sorry na lang ho, mapipenalize ho kayo.
0: Director, may impormasyon din po ba tayo kung itong pagtaas po ng presyo ng langis ay posibleng may direktang epekto rin sa singil ng kuryente?
8: Napakababa na ho ang ating power mix na nanggagaling ang fuel sa oil. So, hindi ho gaano dito sa diesel. Halos wala na ho talagang effect yan, except na lang yung mga spag area, no? Kasi diesel-fired pa rin ang kadamihan na ginagamit sa mga areas na yan. But yung ating binabantayan lang at hindi naman gaanong nag-change, no? At maganda na rin ng balita yan, hindi nag-change yung ating natural gas. Pero based sa aming observation, even before the conflict, dumating yung MOU, dumating na naman itong conflict na naman, renewed conflict, hindi masyado nagbabago ang price. So, may kataasan ng price ng LNG, which is part of the power mix natin, sa fuel na yan. But, dahil nandun palagi siya, hindi naman siya masyadong responsive sa mga changes. So, na-adapt na ho yan at nandyan na ho yan sa level ating power bill.
0: Paghuli, Director Rino, ano po ang payo, paalala natin na may bibigay sa mga consumer para ma-manage ang paggamit ng petrolyo at makatipid sa gitna ng mga ganitong pagtaas ng presyo?
8: Well, unang-una, tuloy-tuloy ho ang programa ng government, no, doon sa 10 peso per liter ng diesel. Subsidy po yan in a discount form doon sa gasoline station. Alam na ho ng mga public utility jeepney yan at saka UV Express. At marami na hong na-avail dyan. Tuloy-tuloy yung programa na yan. As of July 19, ang napamigay na ho ng government dyan, umaabot na ho ng almost 350 million. At tuloy-tuloy pa rin ho yan dun sa ating policy direction at dahil na rin ito sa patuloy na suporta na binibigay ng Department of Transport through LTFRB. Pangalawa ho, ang mga oil company, kahit nag-o-offer ho sila, nagpa-participate sila sa subsidy program ng government, hindi naman ho natitigil yung kanilang sariling mga discount promo. Kasi this is part of their marketing program naman para makahakot sila at makakuha ng mga kliyente. So, kung makaka-avail ho ang ating public utility vehicle ng 10 peso subsidy, at the same time may additional pang 2 peso na discount from the oil company, why not? Ubusin na lang ho nila yon at i-avail nila ho. Kaya ang amin hong panawagan, tangkilikin nyo ho yung mga gasoline station na ganito ka active in supporting yung pagpapababa o pagmimitigate ng impact ng price increases.
0: Maraming pong salamat sa inyong oras, Director Rino Abad ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Sinimulan na ngayong araw ang pamamahagi ng 2,000 pisong ayuda mula sa programang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport ng pamahalaan. Para sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program, isinabay ang one-time cash aid na 2,000 pesos sa kanilang food redemption schedule. Bukas sa araw ng Martes naman, sisimulang i-credit ang 4-piece beneficiaries sa kanilang land bank account. Yung kabilang naman po sa mga mahihirap at malapit nang maging mahirap, base sa datos ng Philippine Statistics Authority, ngayong araw ang manual payout at registration, habang sa Agosto, magsisimula ang digital distribution. Para sa mga manggagawang 20,000 pesos pababa ang monthly salary credit sa Social Security System, ay automatic na matatanggap ang ayuda sa kanilang SSS disbursement account. Titiyakin naman daw ng DSWD na walang lokal na opisyal na makikialam sa payout.
9: Titiyakin natin na wala pong mga paraphernalia, wala pong mga tarpaulin dun sa ating mga payout venues. And again, ulitin ko po, hindi po sila magiging involved doon sa actual distribution at wala pong mga programa, hindi po sila magsasalita doon po sa ating pong mga payout venues.
0: Susunod, impeachment court, pagbibigyan na nga bang isabina ang tax records ni Vice President Sara Duterte? At NBI, inaabangan na ang ilalabas ng mga sabina laban sa mga sangkot sa anomalya sa 2019 SEA Games. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
10: Mga kapatid, halina't sama-sama nating alamin ang latest results ng Lotto mula sa PCSO. Ang ating Lotto draw ngayong July 19, 2026. Super Lotto 649, Ultra Lotto 658. Ilabas at tingnan na ang mga tiket para sa result ng Super Lotto 649 na may price na 78,769,119 pesos and 71 centavos. Head to now winning number combination in any order. 2, 41, 15, 28, 37, 25. At sa mga naghihintay naman ng Ultra Lotto 658 na may jackpot na 143,365,843 pesos and 33 centavos. At ang winning number combination in any order, 15, 1, 33, 19, 8, 9. Tutok lang lagi dito sa True FM para sa PCSO Lotto Daily Draw Update, dahil sa bawat taya, may kawang gawa.
11: May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at DATV. Maaari ding ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages, gayon din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto!
12: Ang oras, 12:25.
13: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
12: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo!
14: One Balita Pilipinas sa 105.9 True FM.
0: Ng samahan ng progresibong kabataan o SPARK kaninang umaga sa labas ng Senado. Panawagan nila full disclosure ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Sa ikapitong araw ng impeachment, mamaya ay inaasahang magdedesisyon na ang Senate Impeachment Court kung pagbibigyan ang hiling ng prosecution na isabina ang bank at tax records ni VP Sara. Bumuelta si Senator Ping Lacson kay Senator Alan Peter Cayetano matapos umano nitong atakihin ang kanyang integridad. Nagugat ito sa pagkwestiyon ni Cayetano sa pagtaas ng net worth ni Lacson mula taong 2022 hanggang 2025.
1: Senator Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang salen.
0: Para kay Cayetano, nakapagtataka na mabilis at masigasig si Lacson sa pagbusisi sa flood control projects ng iba, ngunit hindi sa pagiging transparent sa sarili umano niya. Inakusahan pa ni Senator Cayetano ang administrasyon ng umano'y KKK o Kuyog Kaso Kulong laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Habang nagkukunwari umanong tumitindig para sa katotohanan, konstitusyon at kontra-korupsyon.
1: Kung interesado ka talaga sa flood control, Senator, Panfilo ang pangalan mo pero nililito mo lang mga tao So, Senator Panglito Lacson.
0: At sagot dyan ni Senator Lacson, hindi lang dumoble, kundi apat na beses pang tumaas ang kanyang yaman noong umalis siya sa public office noong 2022. Pero ito raw ay dahil sa real estate deals at iba pang lehitimong negosyong pinasok niya bilang pribadong individual at hindi pork barrel. Nasa income tax returns naman daw niya na nagbayad siya ng 10.5 million pesos at 2.8 million pesos na buwis. Di daw tulad ni Senator Cayetano na may 6.79 billion pesos na budget insertions sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Nagbibilang na lang daw ng impormante at testigo si Senator Lacson na handang magbigay ng impormasyon at ebidensya para dalhin si Cayetano sa kanyang dapat umanong kalagyan, ang Payatas Quezon City Jail. Giit ni Lacson, quote, "My integrity is my first and last line of defense, and I will fight to defend it with all my might," end of quote. Nag-cross the line daw si Cayetano oras na inatake niya ito. Sa panayam naman sa Ted Filon at DJ Chacha sa True FM, inamin ni Senator Lacson na isa si former Taguig Mayor Lino Cayetano na nag-volunteer ng impormasyon sa kanya. Sinabi rin ni Lacson na ang mismong mga nagtitimbre sa kanya ang nagsabing dapat ikulong sa Payatas Jail si Senator Cayetano.
2: I was quoting those to 10th Ward na gusto nilang tumulong. Sinasabi nila, ang paglagyan dyan ay yung Payatas sa Quezon City Jail kasi nga maraming anomalya doon sa mga proyekto sa Taguig. Siya yung may insertion na 6.79 billion pesos. Sa 2025, gaa pa lang yan. Eh hindi niya nga ito ma-address eh. Ayaw niya nga sagutin eh. Dahil totoo, may record eh.
0: Uh-huh.
2: Out of the 70 projects doon sa 6.79 billion, dalawa lang yung hindi na-implement. Nasa mga 70 to 75 million. So, ang na-implement niya, 6.715 billion. So, ano yung mga proyekto na yun?
0: Sinabi rin ni Senator Lacson na oras na maging mas konkreto pa ang hawak niya mga ebidensya, handa siyang isiwalat ito mismo sa harap ni Cayetano sa Senado.
2: Nung nasa labas ko ng gobyerno, nagkaroon kami ng isang real estate deal, ano? Na medyo malaki. Ngayon, as we speak, mayroon pa kaming collectibles. Basta nagko-correspond doon sa aking income tinatalto ng tama kasi nagkukonsult din ako sa mga kaibigan kong taga-BIR. Katunayan, pagka inilabas yung income tax returns mo, either kailangan may written authority pa ng presidente, pero ikinusa ko na nga yung halagang binayaran ko para mapakita ko, no, nakinita ko sa maayos na paraan yan. Kung maliwanag, kasi liwanag nung dalawang privilege speeches ko doon sa Bulacan, sa BGC Boys, sa Occidental Mindoro, mas magandang i-deliver ko lang ng privilege speech. Mag-interpellate siya kung gusto niya. Iko-confront ko sa kanya yung matibay at maliwanag na ebidensya.
0: Sa ikapitong araw ng impeachment trial mamaya, inaasahang didesisyonan na ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na isabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, sigurado na nga bang didesisyonan mamaya kung isasabina nga o hindi itong tax records ni VP Sara?
15: Cheryl, ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol, bagaman nakalaan yung araw na ito para sana mapag-usapan ng malaliman pa at mapag-desisyonan ng Impeachment Court itong naisipasabina ng mga dokumento ni VP Sara, maging ang kanyang asawang si Attorney Man Scarpio, hindi pa rin daw talaga masisiguro ang lahat kasi pwedeng tulad last week, kung last week dapat talaga ang schedule nun, oral arguments, tapos may ruling na ng korte, pwede rin daw may humingi pa ng oras para panilayan o pag-usapan ang usapin ito. Lalo, kung titingnan din naman daw itong mga pinapasabtin ng dokumento, hindi pa naman talaga sobrang urgent kasi ang isasalang naman ng Article of Impeachment sa Wednesday ay patungkol sa umano'y maling paggamit ng public funds o ng confidential funds at hindi patungkol doon sa hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara kung saan gagamitin itong naisipasabtin ng mga dokumento. Pero ang malinaw pa rin talaga, target nila ngayong araw, magkakaroon na ng desisyon ang Impeachment Court. Sheriff.
0: Ano pa yung ibang aasahan sa impeachment trial mamaya, Merrimon?
15: Cheryl, mamayang alas 2 ng hapon, magsisimula ulit yung usapin dito. Ang mga Senator Judge, meron silang 10 minuto, depende sa kung sino lamang yung nais magtanong sa parehong prosecution at defense panel tungkol nga dito sa nais pasabihin ng mga dokumento. Hindi lalagpas sa isang oras ang iaalat sa pagtatanong sa prosecution, isang oras din para sa defense. At titingnan natin kung magkakaroon na sila ng ruling doon pagkatapos pagbotohan o di kaya pwede magkaroon sila muli ng focus para mapag-usapan yung final na verdict ng presiding officer na sasegundahan ng lahat ng senator judges. Yun ang pinakaplano ngayong araw na ito. Pwera na lamang kung may ibang manifestations na iaangat sa impeachment trial court ang ilang mga senator judges. Sheriff.
0: Hindi ba makakaapekto sa pagpapatuloy ng impeachment trial ang sagutan ni na Senator Alan Peter Cayetano at Senator Ping Lacson?
15: Cheryl, ang gusto talaga ng mga Senator Judge, maging ni Presiding Officer Senator Jesus Escudero, maging maayos, mabilis at expedited yung daloy ng impeachment trial proceedings. Pero kasi tulad ng plenaryo, tulad ng regular na sesyon dito sa Senado, itong plenary floor o yung impeachment trial floor, ang pagkakataon din doon kasi talaga para magbigay ng manifestations itong mga Senator Judge na para sa consideration ng impeachment trial court. O di kaya kung hindi siya sasagutin o tutugunan ng korte, sasabihin naman din yun ng presiding officer. Pero yun nga eh, ang nais pa rin nila dito, unnecessary delays, pero may leniency pa rin itong si presiding officer Escudero kung may manifestations ang mga senador. Pero ang titingnan na lang natin ay yung oras na ilalaan naman nila kung gustong mapag-usapan na talaga ngayong trial proper o kung may ibang araw pa na pwedeng ilaan para sa imamanifest nitong mga senador. Especially kung aabangan natin kung magkakaroon ng sagutan o manifestation sa sagutan sa pagitan ni Senator Alan maging ni Senator Ping. Ang sinasabi nga ni Senator Ping itong weekend, yung mga irrelevant daw na manifestations ay ilaan na raw sa ibang araw, wag daw sa tuwing mayroong trial. Cheryl.
0: May reaction na rin ba dito ang iba pang mga senador?
15: Chairman si Senator Erwin Tulfo, chairman ng Blue Ribbon Committee, sinasabi kong investigahan yung... Ang sabi actually after ng July 27 na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, tuloy na ulit ang pagdinig, ang legislative inquiry at ang pag-imbestiga rin ng Senate Blue Ribbon Committee. So yung mabubuhay ulit yung flood control projects, madadagdag na nga lang dyan itong nais investigahan din ng mga proyekto sa lungsod ng Taguig. So itong si PTV General Manager at dating Mayor din ng Taguig na si Lino Cayetano ay imbitahan din daw para tumisigo. Ito rin ay humihingi na rin ng assistance mula sa mga otoridad para nga i-verify at isagawa yung investigasyon ng mga proyekto sa lokal na pamahalaan ng Taguig. Sheriff.
0: Pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na Lunes, ay inaasahan naman yung pagbabalik ng Blue Ribbon Committee hearing. May mga detalye na ba sa mga specific flood control projects na sisilipin sa investigasyon?

0: ng mga proyekto sa lokal na pamahalaan ng Taguig. Sheriff.
1: Pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na Lunes, ay inaasahan naman yung pagbabalik ng Blue Ribbon Committee hearing. May mga detalye na ba sa mga specific flood control projects na sisilipin sa investigasyon?
0: Cheryl, yung isang pinaka pag-iinitan siguro at bibigyan ng atensyon talaga nila Senator Irwin Tulfo na chairman ng Blue Ribbon Committee, yung pagpapatuloy na nitong ng legislative inquiry ng committee tungkol sa flood control projects. Ang titingnan natin kung magkakaroon sila ng pag-iimbita muli dito sa alleged bagmen ng flood control kickbacks dahil na may mga binabato rin itong alegasyon laban dito kay Senator Irwin maging sa ibang mga senador. Ang idadagdag na rin dyan ay papaimbit sa sinasabing meron din daw sa Taguig City, kaya nga nagkakaroon din ngayon ng mainit na alitan sa pagitan ni Senator Alan magiging ni Senator Ping. Ang so far yun, ang malinaw, ang inaabangan na lang din natin yung magiging schedule ng komite kasi may naging suggestion si Senator Chief na pagkatapos ng SONA sa pagsisimula ulit ng next regular session, ang suggestion gawing umaga ang trial, hapon ang committee hearings o kaya naman ang plenary session. Pero kapag ganun kasi ang mangyayari, sabi ni Attorney Tonggol, ibig sabihin may oras lang talagang nakalaan. So pwedeng maapektuhan yung daloy ng presentasyon ng ebidensya ng mga witnesses, kaya yung decision para dito malalaman pa natin pagkatapos more likely ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Cheryl.
1: Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Samantala, bumuelta ang palasyo sa paninisi umano ni Senator Alan Peter Cayetano kay Pangulong Bongbong Marcos sa hindi umusad na panukalang 10,000 pesos na ayuda bawat pamilya. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Senator Cayetano tungkol dyan.
2: Kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Pero every single year po, tinatanong ko yon sa aming chairman of finance, 2 to 300, minsan 400 billion ang ayuda. So kaya pong bigyan ng 10K. Towards 2023, ako na mismo nagsabi, kailangan pa rin pero kailangan targeted at ang dapat unahin, syempre may sakit kasi yun talaga may kailangan.
1: So ganyan ang magbabalita si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano ang sagot ng palasyo dito sa 10K ayuda nga?
3: Cheryl, wag daw ipahid o isisi ni Senador Alan Peter Cayetano kay Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang kahinaan. Dapat daw akuin mismo ni Cayetano yung kanyang mga naging kakulangan. Yan yung buwelta ni Palace Press Officer Kerr Castro sa sinabi ni Senador Cayetano na ni-reject ni Pangulong Bongbong Marcos yung proposal niya na 10,000 pesos na ayuda. Ang paliwanag ni Castro, kailangan namang maaprubahan pa sa Kamara at Senado yung panukala ni Cayetano noong sa ay mambabatas pa. Dahil daw wala siyang nagawa, ay hindi raw sabing ni-reject yan ng Pangulo. Naninisi lang din daw ang Senador dahil hindi umusad sa Kamara yung kanyang panukala. Hindi pa rin naman daw Pangulo si PPBM, sabi ni Castro, nung maipasa yung budget noong 2022 at yung bumalangkas niyan ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte pa. Malamang daw hindi rin naniniwala si Duterte doon sa naging panukala ni Cayetano. Kaya ang mahalaga daw gawin ngayon dapat aralin muna ng Senador na mabuti yung kanyang panukala para sumang-ayon din, hindi lang ang Pangulo, kung hindi yung mga kapwa niya mambabata sa kanya. Cheryl.
1: May reaksyon na rin ba ang Pangulo doon sa kontrobersyal na video ng China naman na naglalarawan nga sa mga Pinoy bilang unggoy?
3: Cheryl, kahit sino daw sigurong Pilipino, hindi magugustuhan na ilarawan sila bilang isang unggoy. Ang sabi ni Yusek Clare, mayroon sigurong ilang opisyal na tanggap na sila yung unggoy, pero si Pangulong Bongbong Marcos daw ay hindi. Ipinauubaya naman ng Pangulo sa Department of Foreign Affairs yung pagkausap o sakaling pagpapatawag nga sa ambassador ng China para mapaliwanag itong naging detection nga ng China sa mga Pilipino bilang isang unggoy. Ano man daw yung maging hakbang, whether ng DFA o ang Senado kung magpapasama ng ilang mga panukala o mga isinusulong nila kaugnay dito sa issue, suportado daw yan basta't maipapakita yung pagkundena ng Pilipinas sa anumang uri ng pamamaliit sa mga Pilipino.
1: Marami pa rin yung naghahanap ng big fish sa flood control project anomalies. Ano ang sagot ng palasyo sa puna na mabagal nga itong proseso ng pagpapanagot, lalo na sa mga kaalyado ng palasyo?
3: Cheryl, nagpaliwanag ang palasyo no, para doon sa mga nagsasabi na mabagal yung proseso. Kung sila daw mismo yung humaharap sa korte, masasabi nila na mabilis na daw yung naging hakbang ngayon ng ombudsman at saka ng DOJ kasi talaga daw mabagal yung pag-usod at susampa ng kaso. Lahat daw nang naiinip,

0: silang mga konkretong ebidensya, go ahead and file the cases, sabi ni Yusek Clair. Ang isa pang sinabi niya, no, hindi daw basta kasi pwedeng magtuturo lang kung walang ebidensya. Ano daw ba yung gustong mangyari ng mga pumupuna na kaagad ipaaresto, na kaagad sampahan ng kaso kahit walang ebidensya? Hindi daw ganyan yung hostisyang umiiral sa bansa dahil sinusunod pa rin daw ng administrasyon yung due process. Ngayon, isa pa sa mga lumulutang yung possible na pagsasampa ng kaso sa pinsan ng Pangulo na si Congressman Martin Romualdez. Ang sabi ni Yusek Clair, hindi daw mangingialam si Pangulong Bongbong Marcos sa anong mga investigasyon at kung saan daw papunta yung ebidensya, yun daw yung susundan o babantayan ng palaso.
1: Ngayong nakaamba ulit ang big time oil price hike, may hiwalay daw ba na fuel subsidy sa PUV drivers and operators at service contracting program?
0: Cheryl, ang sabi ng palasyo, tuloy-tuloy naman daw yung pagbibigay ng fuel subsidy at saka tuloy-tuloy din yung iba pang mga programa para sa mga nasa transport sector. Ano? Ang hindi lang daw, or ang tapos na, ay yung service contracting. Hindi na daw yan na wala na daw pondo para dyan at natapos na nga rin yung implementasyon. Pero patuloy din daw na binabantayan ng palasyo yung pagbibigay or yung implementation nga ng fuel subsidy dahil aware naman daw sila na meron pa rin krisis sa Middle East.
1: Maraming salamat. Mobile Journal, Julie Baiza.
2: Mahilig ka ba mag-gaming at alam mo pwede mo bang pagkakitaan to? Kung paano, pag-usapan natin to. Hi there, this is Shin Kitanyo, pambansang world coach. Nako, mahilig ka ba maglaro ng Mobile Legends, Valorant, Genshin Impact o kahit ng online, anong online gaming? Nako, alam mo, pwede tong pagkakitaan sa panahon po ngayon. Yes! Kasi lumalaki na po ang gaming industry. Hindi na ito libangan, ha? O itatandaan nyo, may e-streaming na. Pag nag-stream kayo, pwede kayong bayaran ng mga ika nga, mga social media. May e-sports, may content creation, may online selling. Ibig sabihin, lumalaki na rin ang opportunity ng mga gamers. Pero tatandaan, hindi lahat na mahilig maglaro ay kikita. Kailangan, ito yung diskarte, no? Para tayo ay kumita. Kaya pakinggan nyo to mga magulang, ha? Huwag natin lang sesermonan ng ating mga anak, panay computer lang. Alam mo, number one na opportunity is what we call as gaming content creation. Kung mahilig maglaro yung mga anak nyo. Alam, pwede silang magkwento habang naglalaro. Pwedeng gamitin ang platform ng YouTube, di ba? Facebook, TikTok, di ba? Hindi mo kailangan maging pro player, kailangan lang maging entertaining ka para panuin ka at parang nanonood na mo-monetize ng mga ibang gamer yan. Pangalawa, online selling ng tinatawag na gaming products. Kapag gamer ka, alam mo, pwede mong bentahan ang mga kapwa gamer ng accessories, keyboards, mousepad, headsets, at kahit anong merchandise. At pwede mo na gamitin yung tinatawag na affiliate marketing. Kahit wala kang produkto, alam mo, mangyayari niyan, ipropromote mo na yung produkto ng ibang tao, tapos sila mag-deliver, sila mag-ship, sila mag-collecta, may commission ka. Pangatlo, may tinatawag na game credits or digital products. Maraming kumikinta sa pagbebenta ng game credits, gift cards, or top-up services. Lalo na, siguraduhin lang na legal at trusted ang supplier mo, ha, sa negosyo at credible na tinatawag na mga sources. At pang-apat na hindi napapansin, alam mo, pwede ka na rin mag-gaming coaching or tutorials. Kung mataas na kasi ang rank mo, pwede ka na mag-offer ng coaching. May mga taong willing na magbayad para matuto at gumaling sa kanilang gaming skills. Kaya mga kapatid, ang gaming ay hindi lang tungkol sa paglalaro ngayon. Pwede na maging opportunity na kumita kahit nasa bahay ka, nasa computer ka lang, nasa harap ka ng screen. Nako, pwede na magamitin ang iyong passion at hobby para ito ay pagkakakitaan. Kaya anong mag-game na madalas nalaruin ng inyong anak? Malay mo, ito na magsisimula ng panibagong karir nila sa pamamagitan ng mag-isang professional online gamer.

0: 再有个法弟。
1: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
2: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon at public service sa Wanted sa Radyo, kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. One Balita Pilipinas sa 105.9.

0: Ipasasabina ng NBI ang ilang sangkot sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games na ginanap sa Pilipinas. Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi kasama si Senator Alan Peter Cayetano sa mga ipapatawag. Pero sa ambush interview kanina, sinabi ni Matibag na posible pa rin nilang ipatawag si Cayetano depende sa magiging pahayag ng mga testigo. Si DPWH Secretary Vince Dizon naman, handa raw sakaling ipatawag din siya. Pinuno si Dizon ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA nang maganap ang 2019 SEA Games.
1: May nagkaso na dyan eh. Laban sa akin, laban sa iba't ibang mga opisyalis, pero na-dismiss na yan December 2021 pa. So, ano tayo, kampante tayo dyan. Pero at the same time, kung mayroong mga investigasyon, kampante rin tayo at tayo ano, magko-cooperate dyan. Kasi, ano eh, malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos nung mga facilities na yan.
0: Samantalang handa naman si former House Speaker Martin Romualdez na harapin ang anumang kaso kaugnay ng flood control scandal. Kasunod yan ang pahayag ni Ombudsman Boeing Remulla na malapit ng isampa ang kasong plunder laban kay Romualdez. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Aide Fajardo, wala umanong patunay o ebidensya na nag-uugnay kay Romualdez sa anomalya. Gayun pa ni Fajardo, hindi umano mapagkakatiwalaan ang salaysay ng nagpakilalang bagman ni Zaldico. Si Romualdez ang itinuro nitong mastermind sa anomalya. Natatanda ang sinabi ng mga bagman na nag-deliver sila ng mali-maletang pera sa bahay ng ilang personalidad, kabilang si Romualdez. Sa iba pang balita, bumaba ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos ayon yan sa Social Weather Stations o SWS Survey. Sa survey noong Hunyo, 34% ang nagsabing tiwala sila kay PBBM, nabawasan ng isang puntos kumpara sa 35% noong Marso. Steady naman sa 57% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte nitong Marso at Hunyo. Pero nadagdagan ng 5 puntos ang mga nagsabing maliit ang tiwala nila sa bise. Samantala, lumuwas ng Maynila si Naga City Mayor Lenny Robredo para sa fund run ng Angat Buhay Foundation sa Makati nitong weekend. Dito, biniro siya ng kanyang mga taga-suporta na tumakbo. Pero, ito ang kanyang sagot.
2: Sorry po, hindi ako nakatakbo kanina.
0: Sa lagay ng panahon, nakamonitor ang PAGASA sa cloud cluster na nasa silangang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, posibleng mabuong low pressure area ang kumpol ng kaulapan sa bandang Pacific Ocean. Kung sakali, maaari yang magdulot ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Sa ngayon, nakaapekto sa ilang bahagi ng bansa ang habagat. Maaari itong magpaulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Mimaropa, Western Visayas, maging sa ilang bahagi ng Central Luzon at Mindanao. Viral ang isang batang may autism na kayang magsulat ng Russian letters kahit walang nagturo sa kanya nito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Daniel Dayal.
3: Pumukaw ng atensyon ng isang bata sa Cavite matapos maisulat ang Russian alphabet kahit hindi ito itinuro sa kanya.
4: Hindi abakada, hindi rin English, kundi Russian alphabet. Iyan ang kayang isulat ng 7 taong gulang na si Darlene.
5: Wakala po namin ng una, isang na doodles lang. So, ganun, may na-concentration ng isang ate po na kung ibang language na po sinasulat po yung Darlene. Sinag po namin siya sa internet. O, din po namin nakita na Russian alphabet daw po yung sinulat po Darlene.
4: Si Darlene, nasa autism spectrum. Hilig daw niya talaga ang pagsulat, pagguhit, pati mga letra at simbolo. Online videos daw ang susi. Ang salitang subscribe, nasusulat niya sa iba't ibang lengguwahe, katulad na lang ng Korean.
6: Siyempre po, proud po. Puro self-taught po kasi siya dahil nga ma-short yung attention span niya. Kaya mahirap siyang turuan. Talagang kung saan lang siya interesado, siyang nag-aaral on her own. O, kasi hindi po siya, non-verbal nga po siya. So nagugulat na lang po kami kung ano yung nakikita namin. Ganun.
4: Ayon sa isang pediatrician, may mga bata talagang malakas ang visual memory at madaling makakabisa ng mga pattern o simbolo.
7: That every child has strengths and all of them should be celebrated. But when a child shows an unusual or advanced skill, the goal is not to label the child right away. The goal is to understand the whole child and of course give the proper and right support so that the child can thrive.
4: Masaya naman ang pamilya sa unique na mga talento ni Darlene. Sana lang, ayon sa kanyang inang OFW, nasaksihan niya ito sa tabi mismo ng kanyang anak.
6: Darlene, sorry kasi wala kami dyan para suportahan ka palagi. Pero lagi mong isipin na na lagi ka naming pinagdadasal, tsaka lagi ka lang sa puso namin, tsaka hangad ko lagi na maibigay kung ano yung mga kailangan niya.
4: Mga kapatid, Mobile Journal, Daniel Dayo po hatid ang mukha ng balita.
8: Hola mga kapatid, hindi ito ghosting ha, kundi pagbabalik showbiz after his military service. Dahil nagbabalik na nga ang Korean heartthrob superstar na si Nam Joo-hyuk. At ngayon, literal na ghost slayer naman ang ginagampanan niyang role. Narito po ang exclusive report.
9: Hello.
8: May nagbabalik na opa after his military service, si Nam Joo-hyuk, na una nating minahal sa startup at weightlifting fairy Kim Bok-joo. This time, siya naman ang multo slayer na si Go-chun sa hit Korean horror suspense series na The East Palace. Grabe, seryoso ng role niya ah. Siyempre, kinamusta ng News 5 ang back to acting si opa.
9: 자세히 설명을 드리자면 살짝 좀 감동적이었던 것 같습니다. 다시 제가 늘 오던 현장에 되게 군대라는 곳을 다녀서 오랜만에 다시 현장에 오니까 되게 저도 좀 낯설 줄 알았는데 막상 현장에 도착하고 나다 보니까 또 제가 해야 할 일들, 제가 원래 해왔던 일들을 똑같이 하고 있는 나의 모습을 보면서 아, 그 내가 생각했던 긴장과 이런 것들은 다 없구나. 그냥 원래 하던 대로 하면 되는구나 라는 마음과 동시에 첫 촬영에 임했던 것 같습니다.
8: 그사마 양 백상 어워드 winner for best new actress at rising Gen Z Korean star na si Royun So as Senga, ang court lady na nakakarinig ng mga espiritu.
10: 네, 액션이 전혀 보지 못했던 액션들이 장면이 그려져 있어서 너무 그 장면들이 기대가 됐고 또 그럼에도 스토리 라인도 굉장히 탄탄하다고 생각이 들어서
8: sa The East Palace, hindi lang mga espiritu ang nagbabalik, pati mga lihim, kasalanan at sugat ng nakaraan. Handa na ba kayong harapin ang mga multong hindi matatakasan?
11: Classy for dad, ganyan ang datinga ng K-pop superstar group na BTS sa kanilang latest photoshoot kasama ang mga aso. Ginawa po ang photoshoot para sa music video nilang Normal. At speaking of BTS, isa lang naman sila sa nag-perform sa pasabog na halftime show ng FIFA World Cup ngayong taon. Kasama nilang iba pang mga bigating artist na sina Shakira, Madonna at Justin Bieber pa. Pinerform nga ni Madonna ang kanyang 2000s hit na Music para sa opening song. Hype naman ang crowd nang i-perform ng BTS ang Dynamite. At switch to acoustic mood ang show ng kantahin ni Justin Bieber ang kanyang version ng Everything Hallelujah. Pinerform din ni Shakira at Burna Boy ang Die Die na official song po sa 2026 FIFA World Cup. Pinag-uusapan naman po yung mystery man na pinost si Blackpink Jennie sa kanyang social media account. Isa itong Polaroid photo ni Jennie kasama isang lalaki na may heart emoji sa mukha. Marami tuloy ang napatanong kung soft launch na ba ito sa kanyang love life. Pero sabi nga ng ilan, mukhang teaser lang ito ng kanyang unreleased na song na Less Than a Lover. Ito naman, sure na hindi ito teaser promo, kundi engagement. Yes, engaged na si Yassi Pressman at Camarines 32nd District Representative Luigi Villafuerte. Sa Instagram post ng actress, binahagi niya ang ilang photos and videos ng proposal ni Luigi. Caption niya, "Our greatest adventure." Umulan naman ang pagbati ang post ng mag-fiancé 2024 ng isa publiko ng dalawa ang kanilang relasyon. Congrats, Yassi! Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl.
12: Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabandera ng balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
13: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
14: Ang oras, 12:59.
15: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
16: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.

Marites! Para di mahuli, mamaya na maghugas ng plato. Dahil walang kamay na kailangang hugasan sa kwentuhang alamang punot dulo. Christy per minute. Christy per minute. May mailulihin pa kay Nanay Christy? Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Susunod na ang Christy per Minute sa True FM sa 105.9.

0: Christy per minute. Wow.
1: Sa Christy per minute. Bimbi Aquino at Riza May Dizon, aba, nasa kagatang stage na ngayon. Yasi Pressman at Congressman Luigi Villafuerte, magpapakasal na. Ivana Alawi, namigay na ng cellphone, minasama pa. Paolo Avelino, may negosyo na. Preparasyon para sa future nila ni Kim Chu. Ang maiinit na showbiz balita, narito na! Alauna na po uli ng tanghali mga kapatid. Unang sultada po natin ngayon sa Christy per Minute. Bubuo na naman tayo ng isang linggong pag-ibig at alam po namin marami kayong pinakihintay na issue na talaga naman pong umaalimbukay ngayon sa lokal na aliwan. Kaya naman mga CFMers dito sa ating bayan, lalo na po ang magigiting nating OFW at mga CFMers sa iba't ibang dako ng buong mundo, tayo po ay nagkakarinigan na ngayon sa 105.9 True FM sa Mega Manila. Dito po tayo sa totoo. At syempre, tayo po ay meron ng malinaw na komunikasyon sa 1PH Signal Channel 1, sa True TV Signal Channel 19, at meron pa sa Radyo 5FD Live at sa YouTube channel. Magandang hapong pong muli sa inyong lahat at eto na po ang aking partner. Kumusta ka na ba, Romel Chica? Pasok na agad, marami tayong pag-uusapan.
2: Eto na nga, Happy Monday, Nanay, at sa inyong lahat. Kaya naman po, para maging happy ng lubusan ng lahat, pakishare na po ang ating FB at YouTube para naman mag-post at tweet at comments. At huwag niyo pong kalilimutan ang ating official hashtag, hashtag Christy per minute. Salamat po.
1: Okay, huwag na natin pag-usapan ang mga nagaganap na yon sa ibang mundo. Kasi ang gusto nilang malaman, yung dalawang araw na hindi tayo nagkasama-sama, ibigay natin sa kanila. At ano pa ba ang talagang kinatutuwaan at kinakikiligan ng sambayan ng Pilipino ngayon? Ang kagatan ng Maybe. Si Bimbi Aquino at si Riza May Dizon. Ano ang komento mo dito, Romel?
2: Alam mo, Nay, pa-level up ng pa-level up ang pagpapakilig at alam mo na na nagiging komportable na sila lalo sa isa't isa. Sa mga garawan nila, iba! Ano ba yan?
1: Nakakatuwa. Yung kagatan na ganon, mga bata ito eh, di ba? Huwag natin bigyan ng mali siya. Kagatan eh. Napanood mo ba yung sumakay sa tricycle? Itong dalawa? Si Bimbi, unang sakay niya siguro ito sa tricycle.
2: Malamang, kaya cute tanong. Nakakakute.
1: Aling maliit naman, si Aling maliit. Kahit siksik na siksik na siya. Kasi ang tangkad-tangkad ni Bimbi, okay lang sa kanya. Alam niyo po, ito po ang balitang kinaaaliwan ng ating mga kababayan ngayon. At positibo ito. Sobra, di ba?
2: Yes! Ito ang pakilig sa ating lahat.
1: Oo. Si Miss Nags ng Belgium, nagpa-una na. Dalawang komento lang po muna ako ngayon. Masyadong mahaba ang kay Bimbi. Kota na po ako doon at baka magka-award ako ng di oras, sabi niya. Sabi niya, isipin mo na lang kung ano ang reaksyon ni Chris Aquino sa kagatang stage na ito ng kanyang bunso. Baka marinig mo na lang si Chris na nagsasabi ng, "Oh my God, Bim, why are you biting Riza?" Ganun daw. Aha, tapos sabi daw, "Is she masarap ba? You like tusok na lang the fishball muna. Don't make kagat na lang, the aling maliit." Ay, yung let's make tusok-tusok na fishball, kay Sharon Cuneta po yun. Ayan, yung snags kay Sharon yun. "Come on, come here, let's make tusok-tusok na the fishball." Yun, kay Sharon yun. Pero okay lang, Miss Nags, ayan. Pero sa totoo lang, Nay, ang cute kasi ni Bimbi na super pino at konyo. Mukhang nahawa na sa pagkakalye at pagkakwela ni Riza. Bagay na bagay ang kombinasyon. Walang plastikan. Totoo yan! Nako, thank you. At sabi naman ni Juris Dr. Channel, hanggang ngayon po, LSS pa rin ako sa Maybe This Time. Ito po kasi ang tambala na may backstory at mga resibo. Hindi lang basta-basta pinagtambal. Kaya nakakatuwang makita na unti-unti at natural na na-develop ang love team nila. Slowly but surely. Tama, no? Bumibigla. Oo.
2: Yes.
1: At ano, sabi ni Wating Wating ng London, ako po, Marie Joseph, si Wating Wating talaga. Ang cute ni na Bimby at Riza May. Sobrang komportable sila sa isa't isa, kaya ang natural ng biruan at harutan nila. Sa totoo lang, walang kaartehan, pure good vibes lang. Si Wating Wating ng London, na talagang hanggang ngayon po, inaantok pa. Abay, manood ba naman na pagpuyatan yung laban? Alam mo naman, sa Europa, kung tayo sa basketball, sila naman sa football, soccer sila. Eh, kasi tinanood niya yung laban ng Spain at Argentina, panalo si Ronald Real, nag-champion sa FIFA, ang Spain. Ayan, matulog ka muna, Wating-Wating. Okay. Maybe it's the love team to watch out for. Nakakatuwa sila. So childish ang atake, pero hindi nakakainis. Sabi ni King Bautista Silverio. True. O, di ba?
2: At ito na kagabi na yan, may badaragdag lang ako. Kakwentuhan ko, tapon sila. Ay, kagabi, di ba, nagtrabaho ko kagabi. Kakwento ko si Alan K, si Ian Red. Sabi ko, ay, kamusta ang maybe, alam mo. Sabi ko, kamusta si Bim? Ang bait-bait. Ang bait-bait.
1: Mabait talaga siya.
2: Sobra.
1: Ano siya, Pino na konyo, sabi nga ni Miss Nags, di ba? At saka alam mo, ang buhay ni Bimby, ayan, ano ni Chris eh, nasubaybayan.
2: Oo.
1: Nasubaybayan, naturuan.
2: Yes.
1: Sabi ni Tita Julie, paras natawa ako sa nasa kagatang stage na sila Bimby at Riza May. Ang cute nilang panoorin. Hindi ko makita ang mali siya sa kanila. Para silang magkapatid na nagkukulitan. True. At sabi naman ni Edel Etada, sobrang daming kinilig sa kagata na yan ng Maybe. Cute naman tingnan dahil mga inosente at mga bata sila. Bago yan, si Edel Etada nagbigay na ng una niyang bilang paunang text, word of the day, umaalimbukay. Yung ginamit ko sa intro. Umaalimbukay. Para pong alikabok ito, parang kung ano man na umaalimbukay. Sumisirit sa itaas. Yan. Yan ang mga issue showbiz ngayon, ha? Puro pataas ang sirit. Diba?
2: Yes.
1: Mm-hmm. At sabi naman ni Tita Nene Olanday, nasa level na sila ng kagatan. Nakakakilig naman sila at tuloy-tuloy na yan. Nakakatuwa kayo, sabi ni Tita Nene Olanday. Okay. Ayan. At eto sabi ni John, ang mga pamangkin ko, hindi namin binabawalan na manood ng Maybe. Kasi magandang ehemplo, si Bimby at saka si Riza May. May matututunan ang mga bata. Tama, oo, magandang ehemplo. Di ba naman?
2: Kasi natural silang kumilos. Ang may natural na napaka-raw. Lalo si Bimby, raw talaga. Sa kanya, first time niya lahat na ginagawa yung mga actions niya. Kaya makikita mo talaga na, cute.
1: Sabi ni Ching Bautista Silverio ulit, very grounded si Bimby. Ganyan ang mga old rich. Walang kailangan patunayan. Oh, di ba? Eh, paano yung mga new rich? Oh, ayan si Bimby. Ganyan daw ang mga old rich. Wala nang kailangan pang patunayan. Grounded. Very low-key si Bimby. Sobra. At eto na. Bago ko basahin itong text na to, nais po muna naming bumati ng maligayang karawan ni Romel Chica sa ating mahal na si Randy Balaguer. Happy birthday sa iyo. At sa apo kong si Chami, happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Si Marky Valencia naman bukas.
2: Oh,
1: happy birthday, Randy Balaguer. Salamat sa 16 na taon na pagsalo mo sa amin dito sa Christy per Minute. Thank you.
2: At sa lahat po ng diriwang nilang karawan, sa inyo pong lahat, happy birthday!
1: Eto, sabi ni Randy Balaguer, Nay ang Itbulaga, meron talagang magic. Pag tumatagilid sila sa ratings, babawi at babawi. Randy Santiago versus Aiza Siguera. Vice Ganda versus Aldab. Showtime sa GMA versus Riza May and Bimby.
2: Oo
1: nga naman. Oo, totoo yan.
2: Totoo.
1: Magic at the perfect time. Tama. Totoo yan. Grabe, no? Ibang klase ang Itbulaga. Paano tumining at paano iangat ang kanilang bandera. Yun. Okay. Naku, nakakatuwa. Basta tuloy-tuloy nyo lang yan. Yung napaka-organic ninyong
2: Harutan, kulitan.
1: Oo. O, eto na, dito ay sa pangalawa. Siyempre, si Yasi Pressman, mugtong-mugto ang mga mata. Nung mag-propose sa kanya, si Congressman Luigi Villafuerte, di ba?
2: Ano?
1: 2004 pa, 2024 nagsimula ang kanilang relasyon, di ba?
2: So, yes.
1: Dalawang taon, ano? Ay, magtong-mugto kasi iyak siya ng iyak dahil hindi niya akalain sa gitna ng bukid magpo-propose ang kanyang boyfriend.
2: Correct. At saka, di ba na aminin naman, ito yung pinakamasayang parte sa pagkababae ng isang babae, yung mabigyan ka ng singsing at aalokin ka ng isang
1: kasal. Yes. Will you marry me? Ikaw nga siguro, will you pa lang ang sinasabi, yes na yes ka na.
2: Correct. Ay, tsaka wala pa, palapit pa lang nanay. Palapit pa lang.
1: Nakikita mo pa lang yung singsing. Sabi ni Juris Dr. Channel, kapag Camarines Sur, Villafuerte agad ang pumapasok sa isip ko. Kaya minsan napagpapalit-palit ko sina Governor El Rey, Congressman Miggs, at Congressman Luigi. Isa lang ang sigurado ko, laging bongga ang kaugma festival. Anyway, congrats po kina Yasi at Congressman Luigi. Anak, may nakalimutan ka. Nag-artista pa, nagbida sa pelikula ang kanilang kapatid na si Bong Villafuerte. Siya ang kaibigan namin. Mm. Si Bong Villafuerte. Ayan, basta Villafuerte, cancer yan.
2: Yes. Diba? Yes.
1: Sa mga nagpaplano, nakalabanin sila, di ba, ano ang sabi? Ano ang sabi?
2: Huwag
1: nang umasa pa.
2: Para kang bumangga sa pader talaga.
1: Yes, suicide, sabi nila. At sabi ni Wating-Wating, congratulations, hindi lang ito tungkol sa magandang engagement ring o isang grand proposal, kundi tungkol sa dalawang taong handang piliin ang isa't isa araw-araw. True!
2: Yun, yun,
1: diba? Ito na yung tinanggap mo. Na gusto mong makasama araw-araw habang buhay.
2: Mm-hmm.
1: Na? At saka alam mo naman si Yasi kung paano niyang sinuportahan si Kong, di ba?
2: Yes. Grabe. At saka biliin mo yung biyahe niya papunta kong story, madalas daw pala sa dyan, di ba?
1: Pero itinachopper naman siya. Itinachopper naman. At siguro ang galing-galing na niya mag-wakeboarding ngayon, ano, katulad ni Andy Eigenman, ang galing na mag-surf, no?
2: Malamang.
1: Oy, nasa Maynila ngayon si Sally, ang aking masahista. Anak, huwag mo na akong pagkaabalahan. Okay na, huwag ka lang mapagod. Huwag mo na akong masahihin. Hindi na ako tinatabla ng mga masahi ngayon. Ay, naku, nakakatuwa talaga. At eto naman ang sabi pa ng isa nating, ano, please don't mention my name. Napakaganda ng sinandalang pader nitong si Yasi Pressman kasi napakaganda rin naman ang ipinakita niyang pagmamahal kay Luigi Villafuerte. Ganun talaga, kapag nagtiwala ang babae sa lalaki, pagtitiwalaan din at mamahalin ng lalaki ang babae. Oo nga naman, ang pader na sinandalan. Diba naman? Sobrang tibay. Oh,
2: hindi matitibag anumang panahon.
1: Ganon ba? Talaga rin naman. At sabi naman ni Lulu Malig, Nay, nakikinig lang po ako ngayon. Nay, ang cute-cute po ng maybe. Sana po ay magtagal ang tambala nila. Oy, Lulu Malig, maraming salamat. Thank you. At sabi ni Dan Clavesillas, Nay, nakakatuwa po sa tuwing nakakapanood po tayo ng mga engagement ng mga personalidad. Congratulations and may you find forever Yasi and Mr. Villafuerte. Congressman Luigi Villafuerte. Totoo yan. Makakatuwa naman na ikakasal na pala silang dalawa. May dagdag ko lang po, si Ginoong Luis Villafuerte ang pinag-ugatan ng Salin-Saling Villafuerte sa Kamsur. Ang kanilang ama, syempre. Oo, ang kanilang ama. Totoo naman yan. Okay. Huwag niyo na pong hanapin yung mga komento na hindi ko po binabasa. Huwag na po niyong hanapin yon. Dahil sobra-sobra na po ang kanyang panghihingi ng kapatawaran sa paggamit niya ng mga salitang hindi nararapat sa himpapawid. Ilang beses na, Romel, pinadadala ko sa'yo, di ba?
2: Totoo.
1: Yung pong pagpapatawad, hahanapin po natin yan. Ang pinakamahalaga po ngayon ay ang mabigyan ng leksyon ang nagkakamali. Yun lang naman. At nakalilimot. Diba? Yun lang yon. Anong sabi ni Miss Nags? Ano ba ang sabi niya? Sa bagay, mahirap namang pumasok sa seryosong relasyon kung puro karisma lang ang iaalay mo sa reyna. kailangan may matibay na pundasyon. At, ay, iba pala to. Bakit ba? Filipina Nueva, iba pala yon. Alam ko kung bakit ka nag-text. Alam ko kung bakit ka nag-text, anak. Kayo pa ba? Isang letra nga lang, ilagay niyo sa phone ko. Alam ko na ang damdamin niyo. Ayan, wala kayo ba itatago sa akin? Okay, ayan na. Ito pa isa. OMG, Yassi Pressman, pagkaganda-gandang unang ginang ni Congressman. Oo naman, napakaganda naman, di ba?
2: At saka maganda yung nakakabalita tayo ng mga ganitong pangyayari sa mga relasyon na nauubi sa ganitong ano yung ending, doon di pa, oo, masaya, basta pakiramdam. Saka sa mga ano nila, mga fans nila, saka natutuwa sila, di ba?
1: Napanood ko ang maraming serye na tinampukan ni Yassi Pressman. Napanood ko rin ang pagsasayaw niya. Alam mo, grabe no, yung sayaw na para siyang bulating gumigiling pero irerespeto mo.
2: Oo.
1: At marunong siyang umarte. Marunong siyang umarte. Ang galing-galing niya. Kaya ano, wow, pinagsama ang kape at gatas. O kape at gatas daw, si Kong at saka si Yassi Pressman. Aba, ang kape at gatas po, pag pinaghalo niyo sa isang tasa, perfect combination.
2: Ang sarap, diba?
1: Napakasarap. Yun. Diba naman? Naku, ang dami pa rito na natutuwa para kay Yassi Pressman. Wala rin kasing eri tong girl eh, ano?
2: Oh.
1: Mabait ito eh. Marunong magkanan.
2: Nakikita mo yung trabaho talaga sa kanya. Pagsayaw, sayaw, walang arte-arte. Hindi yung mga pakipit lang. Pag sumayaw, sumayaw.
1: Alam at hindi yun, siya pala sausaw.
2: Yun
1: sa
2: na.
1: Totoo lang. Hindi siya pala sausaw. Saka gusto ko siyang mag-ayos ng kanyang tahanan. No? May alam. May alam. Alam niya ang dekorasyon na dapat ilagay at alisin. Kasi napapanood ko yung ano niya, house tour. Diba? Napaka ano. Maswerte si Congressman Luigi kay Yassi Pressman. At si Yassi din, swerte naman kay Kong. Ganun lang yon. Oo.
2: So, may aabangan na naman talaga tayo mga istorya ng kailan ang kasal. Sino ang
1: magawa
2: niyo? Kailan ang kasal?
1: Eto na. At pagkatapos ng kasal, ano aabangan? Anak, di ba?
2: Yes.
1: At pagkatapos ng anak, anong gagawin naman ng mga bashers? Kailan maghihiwalay? Yon. Ganon. Abay, wag naman po. Magtataling puso na nga sila dahil magkatugma ang kanilang mga gusto at komportable sila at nagmamahalan. Huwag na nating i-wish pa na kailan sila maghihiwalay.
2: Okay, masaya na lang po tayo. Pag alam naman natin, pag naiingit na tayo, ipikit na lang po natin, lilipas
1: na yan. Ipikit na lang, ganon. Nakakatuwa po na nagkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon na isang kilalang personalidad at kilalang politiko mauuwi sa kasalan. Nakakatuwa. 2024 nagsimula eh, yung kanilang pagmamahalan. Happy po ako para kay Yasinay. Simulat sa pool, gusto ko siya. Sabi ni Marichu, firma siya ng espiritu. Tama po ang sinabi niyo, Nay. Walang kaere-ere si Yassi. Sobrang bait niya. Ang dati niyang Fiat driver ay mga pamangkin ko, anak ng ate ko. Sobrang bait niya at maluwag sa pera. Madaling lapitan. At hindi mahirap hanapin, di ba, Edilitada? Pero kasing ano eh, madaling lapitan pero mahirap hanapin.
2: Yun ang nakakaano. Sumasagot-sagot pero pag ano na, kailangan mo na, nasaan?
1: Mahirap hanapin. At yung sinabi ni Edilitada, isang buhay na patutuo kung gano'ng kaganda ang ugali ni Yassi Pressman. Direkta niyang pamangkin ang PA at driver ni Yassi. Basta ako, gandang-ganda ko sa kanya. Ang galing-galing niya sumayaw. Ang galing umarte. Ano pa ba? May kulang pa ba? Aba naman, wala na. At wala na pong kulang sa ating unang gap dahil sa inyong mga komento at mga opinion. Maraming salamat po. Magbabalik agad-agad ang
2: Christy per minute. Mwah, mwah, mwah. Happy
1: maraming Monday. Salamat po. Thank you.
2: Yes.
1: Mm-hmm.
2: Nakasaya. Deserve na mga tao ng
3: True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
4: Celebrate the lives of your fallen family heroes. at tahanan ng alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.

0: oras, 1:21.
1: Isetan. Stop na sa Isetan.
2: At Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
1: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
3: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
1: Bet 88, your ultimate playground. Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Isetan, shop na sa Isetan. MX3, dito ako believe.
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner.
3: That's the Technogas Technique.
0: At Leon Extra Strong Beer, bangis mo.
4: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9. True FM, True FM, laging true sa'yo, kapatid.
0: Narito ang True News Update. Magsisimula na ang ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang ilalabas na mamaya ang desisyon kaugnay ng pagpapasabina sa bank at tax records ni VP Sara. Ayon sa House Prosecution Panel, importante ang mga dokumentong ito para patunayan na may hindi umano maipaliwanag na yaman ng bise. Kumpiyansa naman ng prosekusyon, nakakatigan sila ng Senate Impeachment Court. Naunang tinutulan ng defense team ang paglalabas ng bank at tax records ni VP Sara dahil labag umano ito sa batas. Tinawag din nila itong fishing expedition dahil hiniling daw ng prosekusyon ng mga dokumentong ito matapos maihain ang impeachment complaint. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
1: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
3: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
1: Bet 88, your ultimate playground. Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Isetan, shop na sa Isetan.
5: MX3, dito ako believe.
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner.
3: That's the Technogas Technique.
0: At Leon Extra Strong Beer, bangis mo.
6: Kompleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, liempo, crispy patas, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw at bottled atsara. Sa baliwag lechon manok lang yan. King Crab, isa na namang produkto ng matagal na nating pinagkakatiwalaan at sinusuportang Regent Foods Corporation. King Crab, ang Grab Flavor Crackers na masarap kasama sa kwentuhang pampamilya at pagbabanding ng magkakabarkada. King Crab, happy ka na, hari ka pa sa sarap at lasa. Bigyan ng King Crab yan. Sanay na at hinahanap ng ating maselang panlasa sa merienda ang assorted cupcakes, pandan, ube, melon, mocha at iba pa. Keso cheesecake, patatas crisp, tempura, sweet o, snacko, cheese ring at pineapple pie ang hopyang pinya. Mga ipinagmamalaking produkto ng Regent Foods Corporation. Wala nang iba.
7: Oh, problema mo rin ba ang dry hair at nasubukan na lahat ng conditioner? Subukan ang Black Beauty Silk Conditioner. Sobrang lambot sa buhok at super bango pa. I-follow ang kanilang Facebook account at Black Beauty PH at Instagram account at BlackBeauty_PH. Black Beauty Silk Conditioner, the secret to beautiful hair. Gawa ng Manyit Corporation, distributed by Telusa at Halal Certified.
6: para sa bonding na buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko.
8: Oh.
6: Jurassic Waterworld, Tsunami Wave, Zipline, 11 Swimming Pools. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park sa Pandi, Bulacan. Personal na tikman ang nagsasalim bayang alon ng kanilang 13 waves na sila lang ang meron sa Pilipinas. Kaya para sa masarap na bakasyon, tayo na sa Amana. Kompleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan kasama ang Baliwag Lechon Manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon Manok, Kliempo, Crispy Patas, Spicy Chicharon, Baliwag Special Vinegar, Pork Barbecue, Siopaw at Bottled Achara. Sa Baliwag Lechon Manok lang yan. Makipag-selfie sa Justice League, Marvels, Dragon Ball Z, Avatar, Lord of the Rings at Transformers. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park. Ang Amana Water Park ay pag-aari ni Mayor Enrico Roque ng Pandi, Bulacan.
9: Nagpapatuloy ang Christy Firm Minute sa True FM sa 105.9.

0: Maraming salamat, Richard Reynoso. Pakiulit mo nga.
1: Richard Reynoso.
0: Ganon. Oh, di ba? Mahal ka namin. Alam mo yan. At syempre po, mga kapatid, huwag tayo magkalimutan. Gumugulong pa rin po ang
1: Showbiz Now Na.
0: At syempre, sarado pa po kanina ang pintuan ng CFM. Kumatok na napakaaga ni Rhea Reyes ng Winnipeg, Manitoba, Canada, at din si Ignacio ng Singapore. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. At syempre naman, nasaan po ba ang ating mga kamay? Bilang pagpupugay po sa mga CFMers na nasa iba't ibang dako ng buong mundo, lalo na po ang mga nasa gitnang silangan, mag-iingat kayo mga anak at ang mga miyembro ng MM Ladies at Tingalingaling Angels sa buong universe. At wating-wating ng London, huwag malungkot. Yung ikatlong pwesto ng England sa FIFA, karangalan pa rin yun. Abay, isipin mo, nakalimot nga lang ang goalkeeper ng Argentina. Nakapasok ang buslo ng Spain. O, di ba? Okay lang yan. Matulog ka lang muna. At syempre, si Miss Nags ng Belgium, maraming salamat. Kaya, Iram Lia, kay Rona Gayreal, congrats para sa Spain. At si Lulu Malig, maraming salamat sa inyo. Archie D, maraming salamat. Idol Lord De Vera and Ka-Earning. Kuyang Ted Pailon and DJ Chacha, hindi na kami kakain ng hapunan. Kahit merienda ay namin gagawin. Kasi tinakain nyo na kami kanina ng napakamasustansyang mga content sa inyong programa. Grabe kayo. Nakuha nila si Senador Ting Lacson. Busog na busog tayo sa impormasyon. Mabuhay kayo, Kuyang Ted Pailon and DJ Chacha. At salamat, Tita Dina Aquino, Tito Al Mendoza, Tito Sol Humida, Marion Ashley at Lala Honor, J Brothers, ang mga hindi po nakalilimot mula sa Hainan, China, hindi rin nakalilimot mag-text. Jojo and Leslie Grace at Vincula and Mama Noemi. At maraming salamat sa inyong musika, Tito Boy Christopher Ramos and Richard Reynoso. At syempre naman, dyan sa Winnipeg, Ray Reyes, Isi Bartolome, Neil Sullivan, at si Pia. Salamat sa inyong pakikinig, ha? At para panonood, Juvians at Mama Joey De Silva, Jenny Briones and Mr. Robinson ng Arizona, Neneng Putot Genzoli, Joseph and Dante Akailar, Arlene Andes and Chris ng Belgium, Ob and Merle Ventura ng Sydney, at syempre, ang Rampadora ng Sydney. Catherine Amos, Tito Jerry and Kenzo Bongbong, at syempre, ang ating nadagdag na si Chase at si Coco na mga alaga at mahal na mahal na fur babies ni Freda Singson. Sobra kayong magmahal. Kung kaya mo magmahal sa hayop, mas kaya mo magmahal sa kapwa mo tao. Diba? At maraming salamat, Liberty Beza, Alex Fuentes, Tim Signacio, Malubukid, Mariqueza ng Japan, Andrea Jong, Pixie Jude ng UK, Myla Taylor ng San Francisco, Will Mares, at ang may hawak ng tunay na corona.
1: Yes, ang nag-iisang Juris Doctor Channel.
0: Tatlo sila, si Papa Marlon at saka si Mama Luisa. Mag-iingat po kayo at salamat sa inyong suporta. At syempre mga kapatid, maraming salamat din po sa suporta na ibinibigay ninyo sa Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Tunay po, hindi lang katawan natin na dapat nating binibigyan ng bitamina. Ang ating buhok ay ganun din. Abay, pinatitibay po ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner ang bawat hibla ng ating buhok. Pinakakapal at pinalulusog. Kaya naman magpapaalam na po tayo sa manipis at dry hair. Hello na po tayo sa mas matibay at mas makislap na buhok gamit ang Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Ito pa ay available sa Mercury Drug Stores, sa mga leading supermarkets, at order na rin po tayo sa Shopee, Lazada at sa TikTok. At syempre naman mga kapatid, pagdating sa food supplement, huwag na tayong magdalawang isip pa. Ito po ang ating inumin gamitin. Ang mga produkto po ng Sante Barley. Mahalaga pong malaman natin na 100% organic ang mga produktong ito. Certified organic po ng Biogrow New Zealand. Walang pesticide, walang spray, walang artificial fertilizer. Purong malinis na organic barley grass one sangkap nito. Kompleto sa zinc, magnesium, calcium, vitamins at minerals. Gawin po natin kapareha sa maghapon. Ang mga produkto ng Sante Barley, epektibo po itong pampasigla at pampalakas ng katawan. Maraming salamat po. Okay, dito na tayo. Romel Chica, yung kay Ivana Alawi. Alam mo, ay hindi. Teka, magbabasa muna ako ng mga text. Oo. o sinik masangkay. Ayun lang nakatutok sa inyo ng live, kaso late pa. Medyo kasi andani ka na plate. Sabi ni Nick Masangkay, alam mo, kayo ni na Joe Florendo, Jun Morondos at Louis Tolentino, kahit maraming ganap, alam ko papasok ang biyaya sa kaganapan nyo. Yun yun. Magagaling na, magagaling na pintor na Pilipino. Mm-mm. Salamat sa pagdati, Nick. Malayo-layo pa. Sabi ni, ouch, naligwak na po pala si Chuchu Nay. Tama lang naman po ang ginawa nyo. He should learn his lessons the hard way. Umaabuso na kasi. Kaya ngayon, zipper ko na lang ang bibig ko kesa maligwak din ako. Sabi ni Marichu, Bermasyon Espiritu. Ayan. At sabi ni Tita Nene Olanday, ay Tita, pakibati na happy birthday si Mirna Diaz na lagi rin nakatutok sa CFM. Kababayan natin. Mula sa Nueva Ecija, si Mirna Diaz. At syempre, Randy Balaguer! Mula sa pusong pagbaba.
1: Happy birthday!
0: Alam mo, hinintay ko talaga yung alas 12.
1: Ay, e ganyan ako, ka naman lagi, lahat sa lahat ng giliwang.
0: Chami, kausap ko si Chami. Chami, doon ka na, sabi ko. Kasi baka maligaw ako na oras. Eh silang dalawa ang babatiin ko, di ba? Talagang pagpitada ng 11:59, isined ko na. Sakto, alas 12 na kay Randy. Mahal na mahal ka namin, anak. Si Mama Lydia, si Marky Valencia. Ikaw naman na may karapatang magmahal kay Marky, pero kami makikisalo na rin. Okay.
1: Stage happy, Randy Balaguer.
0: Of course. Uy, yung kay Yancy Pressman, ano ba masasabi? Ay, hindi.
1: Kay Ivana.
0: Alawi, ano ba masasabi mo?
1: Naku naman. Sana all. Ako nga, nung nakita ko ngayon, kasi mag-comment daw para baka mapili ka doon. Eh, naku, super comment din ako doon, ha?
0: iPhone 17.
1: Oo.
0: Pero, yung pinamasama ng marami, dahil ang kakibat daw po ditong ipinaminigay na iPhone 17 na ito ay bilang promo sa kanyang ini-endorso na isang gaming line, di ba? Pero sana daw pagkain na lang daw ang ibinigay. Alam nyo po, hindi naman natin malaman ano ba gusto nyo talaga. Ang dami pong nangangailangan ng iPhone 17. Mahalaga sa kanila yan. Pag nagbigay naman ng pagkain, sana cellphone na lang. Bakit hindi po natin tingnan yung mas maganda na kwento ng buhay ni Ivana Alawi? Alam niyo po, yung motor taxi driver na sinaksak ng iSpeak, na naiwan 3 taong gulang na anak at wala na ring nanay, dinalaw po niya. Dinalhan po niya ng gatas, ng mga diaper, at binigyan po ng halaga na sasapat para sa kinabukasan ng bata. Ba't hindi po yun ang tingnan natin, yung magagandang ginagawa ni Ivana Alawi.
1: Oh, diba? At saka na rin na, pag nabibigyan, meron pong mga taong nagbibigay, wala na po tayong paano, huwag nyo na pong questionin na bakit saan nakinuha, kung ano ito meron. Yung puso na lang, yung effort ng taong magbigay.
0: Totoo yan. Ipagod
1: sa atin yung mga gusto niyang gawin. Alam mo yun, okay po yun, di ba?
0: At saka, bibihira naman po yung personalidad na binibigyan ng magandang kapalaran na marunong pong mag-share
1: sa
0: ating mga kababayan.
1: Totoo.
0: Sabi nga ni Wating-Wating, pambihira. Ang hirap talagang pasayahin ng mga Pinoy. Ivana, may charger at cases na ako.

0: And alam mo yun, okay po yun, di ba?
1: At saka, bibihira naman po yung personalidad na binibigyan ng magandang kapalaran na marunong pong mag-share
0: sa ating
1: mga kababayan. Totoo. Sabi nga ni Wating Wating, pambihira. Ang hirap talagang pasayahin ng mga Pinoy. Iba na, may charger at cases na ako para sa iPhone 17 Pro Max. Sa akin mo na lang ibigay yan. Sabi niya. Thank you. Sabi niya. O, di ba? Kasi kailangan mag-appreciative po tayo.
0: Yes.
1: Diyan naman po natin talaga ng pagpapahalaga yung mga taong nagpapahalaga rin sa ating mga kababayan. Ganun lang naman yun.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ala eh, kahit anong sa bagay, sikat na sikat kasi si Ivana Alawi. Di ba?
0: Saka expected na rin niya, diba, eh. Alam mo nga, diba, sabi nga nila, kapag ikaw wala kang nagagawa sa kapwa mo at yung maraming nagagawa, ayun ang pupulaan mo. Kasi nga, naiingit ka na, hindi ka pakapagbigay, siraan mo na lang yung bibigay.
1: Ganon ang takbo ng utak ng iba. Diba?
0: Totoo.
1: Ako naman, ang pinapansin ko lang naman, diba, lagi-lagi ko sinasabi, na kapag nagbibigay siya ng tulong na pampinansyal, kung maaari, mura lang naman ang sobre. Ilagay niya naman sa sobre. Ang paglalagay ng salapi sa sobre, tanda yan ng respeto. Pangalawa, na itatago yung hindi naman kayabangan eh, na itatago yung pagmamalaki natin na nakapagbibigay tayo. Lagay sa sobre. Ganun, hindi yung iwawagayway mo pay pera na ganyan.
0: Magandang solusyon yan.
1: Mas maganda yun.
0: Tsaka iwas na rin na sa mga nagbigyan, di ba? Pag sila, ay, nakakanggap ng malaking halaga yan. Alam mo yun,
1: Kumpara.
0: Yes.
1: Sa susunod, di ba, na bigyan mo naman ng isang bayong ng bulok na kamatis ang mga bashers mo. Magbigay ka at hindi, may masasabi pa rin. Mga CFMers, ang bigyan mo. Wala kang maririnig na hindi maganda sa amin. Sabi ni Dan Clavesillas, sabi ni Randy Belarger, Nay, kapatid na Romel, salamat sa pagbati, pagmamahal at malasakit. At sa buong CFM family, eto na nga, ang dami kong kakilala, nakakaangat naman sa buhay. Pero, andun sa comment section ng post ni Ivana. Ha, oh, di ba?
0: Diba?
1: Yun, oo. At sabi naman ni Gaison Magdadaro, abay, happy birthday kapatid na Randy Balagar, mabuhay ka hanggang gusto mo.
0: Ay, you know?
1: Matindi yun. Sabi naman ni Eddie Letada, ano man ang ibinigay, ipagpasalamat na lang. Maging grateful na lang. Mabuti nga may isang Ivana Alawi na kahit papano ay marami ang natutulungan. Ivana, August 8 ang birthday ko. Bekele, men. Sabi ni Eddie Letada, may mga pangilalim eh, ano? Pailalim. Sabi ni Tita Julie Paras, isa ako sa milyong followers ni Ivana. Pero hindi ako pabor sa pag-endorso niya ng online gaming. Ginagamit niya ang paminigay ng iPhone pero himukin ang mga followers niya na i-like at i-follow ang online casino. Parang tinuruan pa niyang magsugal. Re-respetuhin namin ang iyong opinion, Tita Julie Paras. Malaya tayo sa mga ganyan. At eto pa, Jo Florendo, ano, gusto mo rin ba ng iPhone 17 ni Ivana? At saka alam mo, pag galing kay Ivana, habang buhay, pagmamalaki yan. Di ba, galing to kay Ivana Alawi, di ba, parang ganon.
0: Kaya nga, Ivana, baka naman, pagmamalaki talaga namin dito.
1: Eto, meron pa isa. Nanay, tama si Miss Ching Bautista Silverio. Napaka low-key at grounded ni Bindi. Hindi katulad ng ibang mga personalidad. Aba, kakaunti pa lang ang nakikitang magandang kapalaran, kaya yabang na, puro branded na ang mga suot. Ay, yun na. Nako, basa na tayo ng mga online messages. Maraming salamat po sa inyong mga ibinigay na opinion sa amin. May mga online na ba tayo? Alam mo, kung kailan, nako, dapat batiin natin talaga ang mga nasa gitnang silangan. Kasi alam mo naman, di ba? Kung ano, nabuhay na naman ang putukan, talagang digmaan, lalong lumalapa. Grabe.
0: At eto na ating buwena mano, nanay ngayong Lunes, si Nico Esternon. Magandang hapon po sa inyo. Happy Monday, Nanay Chrissy at Kuya Romel at si FMers. Umaga na sa atin at Sulimania dito sa Riyadh.
1: Sulimania.
0: Katutok na ako sa inyo at namimiss ko na ang pagbatin niya sa akin.
1: Nico Esternon.

0: Kaya hindi ka nakatutok, binabati ka namin.
1: Oo, kanya-kanya ka lang.
0: Salamat, Nico. Thank you naman. Salamat. Okay, sige pa. Magbasa pa tayo.
1: Mm-hmm. At si Ba Tanguena in the UK. Hi po, Nanay Christian Romel. Proud din po ako sa Bronze ng Team England and happy din sa idol ko na si Jude Bellingham sa most fun player ng World Cup. Congrats sa Spain at mabuhay tayong lahat.
0: Tama ka dyan! Batang ano?
1: Batanggenya.
0: Batanggenya pala to, si Batanggenya in the UK. Tama anak, ang hirap kaya umiscore. Napakahirap. Yung, nako, goalkeeper, pag nasa, nako, wala. Tama na yon. Oo, masaya na tayo doon. Okay.
1: Ah, si Sean Sebastian, happy Monday na yung Christian Ramla. Present always what? Happy Friday, kapatid na Randy. Happy birthday. Watching from Vegan po. Ayan.
0: Johnny, Sebastian, pagka pumunta kami ng Vegan, pupuntahan ka namin dyan. Pero tutuloy muna kami sa Hotel Luna na pagkaganda-ganda. Dyan yes. Muna kami pupunta. Di bali po, walang iPhone from Ibana, wag lang maging member ng Elbow Macaroni. Ano yan? Ano ni Gaison, magdadaro? Ano yung Elbow Macaroni?
1: Ano yung Elbow Macaroni?
0: Parang bago yun ah. Hindi ko alam yun ah.
1: Parang pag-in-elbow na songgal.
0: Ah, mag-i-gag yun. Ano,
1: in-elbow mo kaya sa songgal.
0: Basketball pala ito. Oo.
1: At si Connie Tiaga, eto na, si Connie Tiaga, pag-late ang uwi ko sa replay na ako nanonood sa inyo.
0: Connie Tiaga, ang mahalaga, kasama ka namin, live man o replay. Alam mo si Nick Masangkay, nakikisali na ako sa iPhone 17 promo ni Ibana. Ngayon lang, baka sakali. Sabi niya,
1: alam mo kung sino yung nakita ko doon na nag-comment na ay si Mirna Castillo.
0: Oh, ano, ay nag-comment siya.
1: Nag-comment siya na, gusto ko din yan.
0: Oh, naman.
1: Bakit hindi? Oh.
0: Ako lang yata ang may E52 na hindi naghahangad ng kahit ng telepono.
1: Kaya Ibana mo nakikinig ka, alam mo na.
0: Nalulungkot ako para kay Ibana, para sa akin, napakabuti ng puso niya. Yung tumutulong na walang hinihingi na kapalit, basta para sa kanya, ang pagtulong ay sobrang ikinasisya niya. Mga bashers talaga, puro kulang sa aruga. Sabi ni Marie Supermasyon Espiritu, isingit ko lang, ang ating mga kaibigan sa gitnang silangan, kailangan nila ang ating pagbati sa mga panahong ito. Lilian Menjola, Nina Chupapi, May Lelis, May Lindestura, Dansky, Iram Lia ng Qatar, Chef Donna Karandang, at siyempre naman ang kasama natin na si Phil Turk at Izay Gonzalez.
1: Ingat,
0: magandang araw sa inyo kahit pa walang tigil ang putukan dyan. Kala pa naman natin tigil putukan na mas lumala pa. Okay, eto pa.
1: At si Marjun Matalang, pas-out-out naman po ako. Ayan.
0: Marjun Matalang, hello-hello naman sa'yo. At si, ang ating kaibigan sa Finland. Antok Maniboy at si Leia Castro, si Tita Isang Pet Market, kahit na natatanggap ko yung maliliit mong text. Okay.
1: Salamat. Yes.
0: Mag-ano pa tayo. Okay.
1: At si Lilian Menjola, narito rin. Happy Monday po na yung Chrissy at Romosica. Love you.
0: Mag-ingat sa Israel, anak. Ha? Bakit gano'n? Akala ko ba? Meron ng tigil putukan. Anyari. Lalong lumala pa. Pati ang Strait of Hormuz, sarado na. Binobomba pa ang mga American
1: tankers. Naku, matangkas ang gasolina bukas, ha?
0: Oo. Nagpakarga na ako kay BM kanina. Sayang eh. Di ba ang hirap kayang kitain ng 10 piso, 11 pesos may tataas. Jesus Mario Joseph. Ayan. Nako, napakasarap po sa pakiramdam na kayo nagpo-post. At syempre, inaalala ko lang si Teresita Roser at saka si Hedrick. Kasi may wildfire sa Oregon. Doon sa kontinente yun, magkakatabi sila ng Idaho, British Columbia, at ang Seattle, Washington. Anak, sana maayos kayo dyan. At kahit sa Toronto, may wildfire. Grabe ang usok, sobra. Ingat po, mga kababayan natin, sa mga lugar na binanggit namin. Salamat po sa inyo at magbabalik agad-agad ang...
1: Christy! Per minute. Buah. Mel Pineda, nakikita.
0: Salamat po. Thank you. Connie
1: Tiaga, maraming salamat sa inyo.
0: Thank you. Salamat. Maraming salamat. Sana ligtas ang lahat ng ating mga kababayang Pinoy.
2: Mga intrigang superhit.
3: To the right.
4: To the right of the FM band.
5: True FM.
3: On 105.9.
6: Para sa banding ng buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasalang.
2: na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, baliwag lechon manok. Etong manok ko.
5: Oh! Subukan ang Black Beauty Silk Conditioner. Sobrang lambot sa buhok at super bango pa. Share mo na sa family at friends. Bumili na sa pinakamalapit na Mercury at South Star Drugstores at leading supermarkets sa inyong lugar. Black Beauty Silk Conditioner, the secret to beautiful hair. Gawa ng Manyet Corporation, distributed by Felusa at Halal Certified.
6: Buong pagmamalaki naming binabati ang Queen of FM Radio. Nagdaog na naman si DJ Chacha bilang Best Female Radio DJ sa Pagdasig 2026 Communication and Media Students' Choice Awards. Daghang salamat sa Bachelor of Arts in Communication Program ng Leyton Normal University sa pakikipagtulungan ng Bachelor of Arts in English Language Program at Asian Development Foundation. Tinood! Isang ang alagad ng komunikasyon at Pagdasig o inspirasyon si DJ Chacha. Congratulations, kapatid!
7: Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edlyn Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline Tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5.
6: Original Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Christy per Minute, the True FM, the 105.9.

0: maraming salamat, Richard Reynoso. Aba, mga kapatid, kung gusto po natin makakita ng mga tutsang-tutsang at baby hair sa ating ulo, gumamit na po tayo ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Tunay po, binabantayan po ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner ang bawat tibla ng ating buhok. Pinakakapal na po, pinalulusog, pinatitibay at talaga pong pinakikislap. Kaya gumamit na po tayo ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Available po ito anytime po. Nandyan po sa Mercury, sa mga leading supermarkets. At order na rin po tayo sa Shopee, Lazada at sa TikTok. At syempre naman, hindi po kami matatapos ang pagsasabi sa inyo na kung food supplement po ang ating pag-uusapan, dito na po tayo. Huwag nang magdalawang isip pa. Dito na po tayo sa mga produkto ng Sante Barley dahil 100% organic po ito. Ito din po ang sinasabi ng mga doktor. Kailangan 100% organic ang iniinom natin. At ito pong aking katabing powder, hawak ko. Abay, inumin po natin ito sa umaga. Itimpla po natin sa malamig na tubig yung wala pa pong laman ng ating tiyan. At sigurado po yan, hayahay na po ang ating maghapon dahil epektibong pampasigla at pampalakas ng katawan ang mga produkto ng Sante Barley. Masarap maging ka-partner, di ba naman? Thank you po. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Uy, si Paolo, bukod sa siya ay nanalo na po bilang best actor sa
1: Drama Award.
0: International Award yun. Interpol.
1: Pinakamahusay
0: na aktor na Asyano. Yun na. Aba, meron na rin siyang binuksang negosyo. Ang kanyang play space, indoor amusement park para sa mga bata. Ano ka naman, di ba? Ano to? Paghahanda na ba to sa future nila, si Kim Chu?
1: Maaari. Kasi sabi sa interview, lahat daw yata ng mall lalagyan niya. Iba-ibang mga team. Grabe, ha?
0: Marami rin naman siyang partners, di ba?
1: Pero
0: nakakatuwa na habang kumikita ng maganda, ganyan po talaga dapat nagpupundar po tayo ng mga propiedad at ng negosyo. Tulad din ni Kim Chu, ang dami sa negosyo, di ba? They're both mature na nakakatuwa makakita na nasa stage sila ng buhay na may direksyon, may goals, at mas iniisip ang future. Sabi ni Wating-Wating, di ba? At sabi naman, eto yon, ang ganda nito. Sa bagay, mahirap naman pumasok sa seryosong relasyon kung puro karisma lang ang iaalay mo sa reyna. Kailangan may matibay na pundasyon. At si Paolo, tahimik lang na nagtatayo ng kaharian para sa kanyang magiging reyna. At saka, alam ko si Paolo talaga maingat sa kanyang kinikita.
1: Tama.
0: Alam
1: ko yan. At saka, masino sa kinikita. Kita naman na sa kanya, di ba? Masino.
0: Saka walang yabang, no? Walang ere.
1: At
0: saka, laging sinasabi ng mga kaibigan ko, you know why I like Paolo Abilino? Because he doesn't talk too much. Oo nga, yung pagiging walang kibo, kapag tinanong at saka lang sasagot, yung mga ganon, meron ka kasing didiscoverin pa. Diba? Parang ganon. Yan ang dapat i-celebrate ang panalo ni Paolo Nay. Congrats, imported ang award. Hindi yung ibang nag-a-award ng ina-award na Paolo. Charot. Yung ibang Paolo daw na-award. Pero ito international award. You talaga, Gaison, magdadaro. You're so witty. And you're so, di ba? Nakakaloka. Di ba nakakatuwa, At kung totoo man, magpapakasal na sila ni Kim Chu. Aba, magandang preparasyon na ito. Di ba naman? Maganda ang play space ni Paolo Nay sa Cavite. Sabi ni Bon. Bon, pati ba ang play space talaga? Nagalugad mo na. Indoor po ito. Indoor amusement park para sa mga bata.
1: Tama.
0: Ayan. Maganda yan, Yung habang kumikita ka, nag-handa ka na sa kinabukasan mo, di ba naman?
1: Nakakatuwa. Tapos ba, pag nagkaroon ka ng supling, makikita mo doon muna paglalaro yung mga supling mo, di ba?
0: Yes! Okay! Nandito na! Boy, sigurado na tayo na!
1: Maraming salamat, Boy Sigara. Kaya mo rin yung permission is kaya po direct tayo sa Moro, direct daw. You know, best direct siya. Mas malamit tayo.
0: At syempre naman, happy, happy, happy birthday again, Randy Balaguer and Marky Valencia bukas.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday! Puntahan po natin at siguradong mamahalin, babalikan po natin ang kanilang mga produkto. At Mama Lydia, init lamig, labanan po natin yan. Ganon kay Mama Ana Liaguno at Teacher NL ng Daragal Bay. Mag-iingat po kayo, maulad ngayon dyan. At syempre, wala na akong mahihiling pa. Tito Manny Garcia and Tita Norsky, unang-una, maraming salamat sa inyong pag-alalang mula sa puso, sa inyong pagsubaybe sa amin dito, sa CFM, at sa SNN. Payakap po kay Seth. Maraming salamat sa inyo. Thank you.
1: John and Jake Bautista Salverio, Luis Rundin and Fern Hernandez, Jun Moronos, Dr. Endo, Ice Magtas, Tito Nenem, Tito Sofia Angeles, Tito Manny, Tito Norsky Garcia, Tito Abel, Tita Nene Olanday, Chan Chan Torres, John Sebastian, Nestor Nas, Judy Paras, Liz Ignacio, Nori Cordia, Aris Manamis, Villegin, Neng Cabrera, Himina, Karyan, Reggie Colomo, Congris, Toby Moray, Mama Ana, Dante Vizillas and Mama Sel, Eddie Vitada, Jamie Dasha, Sirok Soreson, Brady Ibarat, Bilbin Nueva, Paolo Ubalde, at Lara May Abrigo. Maraming salamat po.
0: Ayan. At ano, Catherine Amos, kahit malayo ka, parang malapit din. Maraming salamat sa pagmamahal. Anak, thank you. Pati kay, ano, kay Freda Singson. May apelido na dati, Freda S. Kasi malapit nang magbukas ang Rembrandt Hotel sa pusod ng Quezon City. Kasi bukod sa Lemonade ng Baguio at Hotel Luna ng Vigan, malapit na pong magbukas ang mahal nating Rembrandt Hotel. Abangan po natin yan.
1: Ang makabuluhan! Di ba? Ang makabuluhan!
0: Totoo. At saka kami talaga gustong-gusto namin yan. Okay?
1: Oh.
0: At eto na, James Vincent Navarrete, Mamadang. James Vincent, salamat sa text mo. Tito Flores Rada, salamat po. Alvin and Filipina Magtalas ng Hunter Valley Plantation and Resort sa Kabuka, Marathon City. Hello kay Beaver. Reliable Pest Control and Falconis. Tito Henry and Tita Lily Chua. Tita Lily Chua mula sa puso. Ang pagmamahal ko sa inyo ni Tito Henry at ganun kay Tito Henry at Letlet Kukabo, mahal na mahal ko kayo kahit di tayo nagkikita at nagkakausap na madalas. Tito Elmer Ngo ng Cherry Loom, ang yerong may aluminum na may pintura pa, mula po ito sa Mileage Asia Corporation. Sabi ni Gaison, galingan mo raw.
1: Ay nako, anuman ang panahon, umulan, umaraw, bumagyo, umilit ang todo-todo, pag naka-cherulum tayo, nako, hindi natin alintana ang kaganapan sa labas ng ating kabahayan.
0: Kasi si Tito Elmer mo, sige Tito Elmer mo, pagka nagmahal, hindi nakikita, hindi nasasalat. Diba? Pagmamahal talaga. At syempre, ganun din si Mayor Enrico Roque ng Pandi, Bulacan ng Tangamana Water Park. Mayor, Dekenemen, magpahinga ka naman. At syempre, maglunoy po tayo at magtampisaw sa Amana Water Park. Mag-e-enjoy po tayo. Nasa Japan pa, sina Rene at Roma de Leon. At si Ferdy at Giorgio de Leon pa uwi din. Helen po at Al, mag-iingat kayo mga anak. Tita Wang Yamaji, salamat, salamat. Dr. John Barcelona Bigan at Dr. Elvie Almasan Padlan. Huling kabit ng text bago tayo magpaalam. Sabi ni Edie Letada, congrats naman kay Paolo Avellino sa kanya award at sa isa pang Paolo na tumanggap din ng award galing kay nanay. Deserve mo yan. Sabi si Edie Letada, matatapos na, nangungurt pa. Ginalingan na eh, pero in short, rain or shine. Sabi ni Jason, tama daw yung daw ang sinabi mo. Oh. Eh, rain or shine, hindi naman nasa aming panig naman talaga si Tito Elmer mo. Sobra. Ayan. Nako, maraming maraming salamat sa iyo, Romel Chica. Thank you sa lahat po ng mga tumutok at sumama sa ating episode na ito. Sobrang salamat po. Kami po ang inyong kapatid sa Balitaan, 1PH Teleservisyo para sa Pilipino. Hanggang bukas pong muli, dito pa rin sa
1: 50 per minute. Mwah, mwah, mwah.
0: Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you.
2: Ang nasa right, tama. Ang nasa tama, nasa totoo. Unay, tapat. True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. AM. Simula ng araw sa Good Morning Bayan. Kasama sila Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM na isabay kina Ted Filon at TJ Chacha. Sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon na public service sa Wanted sa Radyo. Kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Lating truth sa'yo. Katorisang Idol. Walang humpay sa pagtulong. Walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, kilahan, hingahan, ingatan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. At close hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo. True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
3: Wanted sa radyo. Magandang hapon po mga kapatid and welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang gagampi ng mga inaapi. And ngayon po ay July 20. Ako po si Shirley at makakasama po natin hanggang alas 4 ng hapon. At yun ay na magpalo sa mga hapon. Magandang hapon sa'yo, Shirley. At Lunes na naman. Ang tab na Lunes sa atin. Sa ating mga netizens, saan mga ilo kayo ng mundo, kayo ang laman ng puso ni Senator Idol Raffy Tulfo. Yan.
4: Diyan lang yan sa monitor.
3: Oo nga eh.
4: Yan. Okay. Marami po ang kasama po natin ngayon sa studio at sa pangunguna po ni Ma'am Ruby Alemania and Jocelyn Bayonon, kung saan nireklamo po nila ang online gold seller na nanloko sa kanila. Nasa 600 daw po na katao ang nagrereklamo. Inalok daw po silang mag-invest sa gold at nasa 150 million na daw po ang nakuha nito sa kanila. At ini, pinangakuan sila ng 3% na interest kada buwan, pero wala ni 5 ang naibalik daw po sa kanila.
3: Yes, attorney. Kahit man lang bracelet, walang naibalik.
5: Bawal na daw po kumuha ng items po sa kanila kasi wala na daw po siyang sarili po niyang items.
3: Okay. So, itong taong ito ay nagnangalang
5: Criselda de la Cruz Villamosa.
3: Okay. At ang kanyang, meron siyang FB page, no? Yan
5: yes
3: yung
5: po,
3: doon
5: attorney.
3: Na hanap.
5: Yes po, attorney.
3: At yun ay ang?
5: Criselda Gold po.
3: Criselda Gold. Pero hindi niyo siya kilala in person?
5: Online no, lang. Ma'am. At the start, sa online po. Pero may physical store po kasi siya sa Victory Mall, sa Pasay po. Nakakapunta po kami doon. Nakikilala po namin siya ng personal. Okay. That's why we have trust po sa kanya before na talagang okay to yung taong to. Kasi lagi niya sinasabi online is honest siya, mabait siya, ganito siya. So, syempre, personally, namimit naman po namin siya, nakakausap, nakakabanding, okay naman po.
3: Pero never kayong nasulian ng interest na tinatawag?
5: Yes po, ma'am. This October last year po, nagkaroon po ng problema. Ang sabi po niya, actually, ma'am, nagbigay kami ng ilang beses na chance. para at least magka-ano po siya, makabawi po sa sinasabi niyang loss of ano po, business po niya na nalugi.
6: Okay. Ganito ha, tanungin mo na. Kunwari, ito na lang ha. Kayo rin hindi kayo magkakakilala.
5: Hindi
6: nagkakilala na lang kayo dahil nga dito sa mga transaction na ito.
5: Yes po.
6: Okay. Ma'am Ruby, magkano nabigay mo?
5: Yung total po noon is 705,000, which is, ma'am, hindi po sa akin po yun. Sa OFW ko po, pero nakapangalan po sa akin yung cheque.
6: Ayun na. Hindi sa'yo yung lahat ng pera na yun.
5: Sa akin.
6: Mayroon mga kaibigan na nagtiwala din sa'yo. Tapos, yun ang pinasok mo.
5: Yes po.
6: Okay, kailan mo pinasok yan?
5: Last year po, yung October po.
6: October?
5: 2024 po yung start ng mga nag-invest po. Then, 2024.
6: So, 2024. Magkano pinasok mo, 2024?
5: Meron po ang cheque dito. Hindi ko kasi memorize, madam. Eh.
6: So, ibig sabihin, iba-ibang amount?
5: Yes po, okay. Ma'am. Iba-ibang amount.
6: Noong 2024, sabihin na natin, October ka na nagsimula. Noong November, December, January, meron bang naibigay sa'yo?
5: Wala po, ma'am, kasi po yung contract po, depende po sa inyo, ma'am. Meron pong may monthly interest, may 3 months interest po yun, may yearly. Yung in my case po is yearly po, ma'am, kaya wala po kami nakuha.
6: Ay, aray ko. Okay. Ha, ang masakit yan, hindi mo pera yun eh.
5: Oo po, sa OFW ko po.
6: Yun. Eh, kayo naman, ma'am, magkano naman ang naibigay niyo?
7: Balik sa akin po, 100 investment, then yung item po hindi ko po nakuha, 127,000.
6: So, meron kang investment, tapos may meron item ka rin binili, rin sana. Nung binili mo yon, online mo siya binili.
7: Opo.
6: Paano ka nag-remit ng pera?
7: Online po, bank
6: online
7: transfer.
6: Online din. Bank details, banko ba ito?
7: Yes
6: or
7: po,
6: mga
7: bank transfer po.
6: Okay. So, kasi, Shari, para lang ma-establish natin na yung taong pinagbigyan, so, pangalan
7: company
6: niya.
7: Company name.
6: Company name. Okay. Yung mga kasama ninyo sa likod, ang tanong ko lang, magkano?
7: Sa akin po, ano, ma'am, ay attorney, bali, nagkilala lang po kami sa online. So, ngayon, nagsimula ulit siya ng investment, April 25, 2025 naman.
6: Hmm.
7: Tapos,
6: magkano ang binigay mo?
7: Bali po, ang nabigay ko lahat is 400,000 kasi ano eh, iba-ibang account eh, bali apat na account eh, mawa, April 2025, 100,000. Tapos dun sa kapatid ko, June 2025.
6: Okay. Ibang pera na pinasok mo na yun, may nabalik sa'yo?
7: Sa totoo lang naman, attorney, kasi di ba nagbukas ulit siya ng ano, investment na yan, in 2025. Nangako siya sa akin ng 3% interest. So ngayon, pinapili niya ako kung 6 months ko makukuha o hindi. So ngayon pinili ko monthly, tapos nagbigay siya sa akin ng cheque. Sa totoo lang, nakakabigay naman siya nun ng interest. Kaya lang, nung etong huli na, sabi ko, akin na yung pull out kasi kailangan ko ng pera dahil yung magpapagamot okay. Yung...
6: So magkano, ilang buwan kang nabigyan?
7: Bali nabigyan niya po ako ng interest is 6 months po. Tapos eto, nung huli, nung ipu-pull out ko na po yung 6 months, sabi ko, ano na, Crisel?
6: So, wala kang na-pull out at hindi na rin nagtuloy yung interest.
7: Hindi po, ganito, attorney. Nangako siya sa akin na ang kaya ko lang ibigay is interest. So, ngayon nag-usap kami. O sige, sabi ko, kung interest lang kaya mong ibigay, ganun na lang gagawin. Kaya lang, itong na-extend na naman, pinangakoan niya ako ng interest. Sabi niya, meron ka muna ng pera, kahit 100,000. Sabi ko, sige, ganito na lang, Crisel. Yung 100,000, uutang ako ng pera, tapos hati tayo sa tubo. Nung ano, nung itong yun,
6: itigil mo na yan kasi madadamay ka pa, pati ikaw. Sumali na sa kalokohan, kukuha ka ng pera, tapos hati kayo doon sa...
7: Hindi ba yung ano po yung interest po yun, yung parang ipautang ko daw muna, pero yung interest...
6: Kaya nga, mali rin yun eh. Dahil para mong pinaperpetuate yung scam na ginagawa niya. Okay, next, magkano? Sa magkano lang?
5: 800 po.
6: 800! Hindi mo pera lahat yun. O sa'yo lang yun?
5: Hindi po.
6: Okay, ilang tao?
5: Tatlo po, sa nanay ko.
6: Sa nanay mo, ilang taon ang nanay mo?
5: 59.
6: Bata pa. Sige, kaedad ko lang. Sa iyo, ma'am?
8: 500.
6: Okay, sa iyo, ma'am?
8: 2.1.
6: Diyos ko na gusto.
5: 2.1 M plus po.
6: Gusto ko na maglupas ay. O sige, next.
8: 450 po.
6: 450,000. At lahat yan ay sa pangako na merong at least 3% interest depende sa kung ilang buwan, no? Yan yung nakukuha ko na. 3 months, 6 months, 1 year. Kaya naiinganyo kayo lalo na dahil nakikita niyo naman na tuloy-tuloy. yung kanyang negosyo, may physical store pa siya.
5: Yes po, attorney.
6: Okay. Kaya lang, ang hindi ninyo nakita na ang dami pala
5: ninyo. Huli na po namin.
6: Huli na ang lahat nung nakita ninyo na ang dami pala ninyo. So, ang nangyayari dyan, yung pera mo na pinasok mo ngayong April ay pambayad doon sa nagpasok ng January.
5: Ganun po.
6: Hmm. Ikaw na nagpasok ng November, pambayad sa kanya na nagpasok ng April. Yung pinapautang mo ay yung gusto niya na mangutang ka tapos ipautang mo. Oh, ay pambayad. So clearly, nakita niyo na? Nakita niyo na clearly ito ay isang kind of pyramiding scheme. In the first place, I don't believe she has the proper documentation para tumanggap ng investment.
5: Yes, oh, well, attorney, wala.
6: Diba? Okay. Kasi kung meron, eh di sana, ano na yan, kung legit talaga, diba? Meron kasi, yung sa mga ganyan kasi, kaya kailangan nila ng approval or certification or yung registration para maging isang investment house. Kasi nire-regulate rin kung ilan lang ang pwede niyang tanggapin.
5: Mm-hmm.
6: Hindi pwedeng maramihan na parang, ang tawag natin doon, only.
5: Kaya nga hindi po, ay hearing na amla po siya ng ilang beses eh. So, I wonder why, ba't siya naaamla?
6: At saka kung ba, eh kasi baka mamaya money laundering.
5: Yeah. Yun po, yung ilang beses po siya na amla, so, iba pang, yung bank po.
6: Meron pang ganyan. Bakit ganyan karami ang kinukuhang investor, kunwari, pinapaikot na pera. So, ano yan, maraming pwedeng, kumbaga maraming pwedeng mga schemes. No? Na ginagamit. Ang atin ngayong makakapanayam sana no is ang chief ng Fraud and Financial Crimes Division ng NBI. Ang head agent suki natin ito, si Agent Palmer Malyari. Magandang hapon po, sir.
9: Magandang hapon po, Attorney Ilat, sa lahat ng inyong mga taga-tagusubaybay ko.
6: At lalong-lalo na, lalong-lalo na po dito sa mga NASCAM. Ayan ha, ang NBI, CIDG, ang programa, si Senator Rafi, hindi tayo nagkukulang ng paalala. When it's too good to be true, it's not true. Kung walang katibayan or certificate of registration sa kung ano man ang magpapatunay na may karapatan siya magnegosyo ng ganyan, kuidaw na tayo dapat.
5: Ma'am, from the start po, mm-hmm. sinasabi niya, register siya, may
6: sinasabi
5: store,
6: niya,
5: ganyan.
6: Pero
5: siyempre,
6: hindi natin
5: naman
6: nakikita.
5: Po, na niyo,
6: ang Securities and Exchange Commission, sa website nila, mayroong listahan ng kung ano-ano ang mga investment houses at saka
5: ma'am, kasi yung nandun po, yung chinek po namin is only DTI. So, I assume, kasi pag sole pro po is DTI po, di po ba, attorney?
6: Ang DTI ay nag-re-registro ng negosyo. Okay, pero ang nagre-regulate, kunwari lalo na ng mga ganito, is ang SEC. Kaya ang dami yung mga naalala mo, Shari, yung mga may manukan, babuyan, nandun sila sa Baguio nag-invest, ang manukan at babuyan nasa Batangas, hindi nila nakikita, tapos sinabihan na matay lahat ng baboy, namatay lahat.
5: Tapos si isa lang yung picture. Ito, buhay pa naman po siya, attorney.
6: Oh, pero wala siyang manukan at baboy. Okay, ganito. Sir, Agent Malyari, ano po ba ang recourse? Pagka ang mga pagka meron pong ganito na mga pangyayari. Ano po ba ang recourse nila? In order.
9: Okay.
6: Sige po.
9: Kung i-endorse po ng inyong programa ang kanilang mga reklamo, we will be more than glad to assist them.
6: Mm-hmm.
9: Para makapag-file sila ng reklamo dito at masimulan po natin ang investigation.
6: Mm-hmm.
9: Kaya po nang binanggit ko kanina, Atty. Ina, part and parcel of the process that we will be conducting is the verification from the appropriate government agencies kung ang tao na ito ay authorized talaga na tumanggap ng investments from the public. Kasi kailangan po kasi talaga ng secondary license yan to engage in the sale of securities and in the receipt of investments from the public. So, meron tayong verification will be...
6: Nako, naputol. Okay. So, ang ini-explain ni Attorney Malyari is yung verification process para gumulong, para magsimula. Ayan, balik ulit si Attorney Malyari. Tinatawagan ulit. Tanong ko lang, kayo individually meron kayong mga napirmahan? May mga kontrata?
5: May kontrata po, then meron pong initial check.
6: Okay. At saka may, well, pasok may mga yun sa po, bouncing checks na ito pagka kung sakasakali. Okay. Kung walang kontrata, kailangan meron kayong tinatawag na secondary evidence. Ano yung secondary evidence niyo na magpapatunay? Okay. Yung checky kasi baka pwedeng mangyari kasi nun is may utang lang.
7: Yung
6: ang target kasi natin dito is tamaan siya doon sa kanyang pagiging, sa inyong pagiging investor na kinuha niya kayo sa investor. Hindi lang utang. Hindi lang utang. We have to show also na merong fraud or an exchange na hindi niya natugunan kasi estafa naman yon papasok. But this one, nandito na ba si Attorney Malyari?
9: Opo.
6: Yan. Sir, pagkaganito, more than 600 daw sila na nabiktima.
9: Abay, sobrang laki po yung kasong, obviously, napakaraming kaso po na pwede nating ma-file. Tugtugan ko lang po yung ipinapaliwanag ko kanina.
6: Yeah,
9: no?
6: Sige po.
9: Considering that the item being sold, supposedly is gold, dapat ganyan po kasi kinakailangan din tayo mag-verify from the Mines and Geosciences Bureau at Bangko Sentral ng Pilipinas para malaman natin kung merong certification or certificate of accreditation issued by the said offices para magbenta, mag-deal o mag-mine ng ganyang ginto. Kasi binabanggit po kanina example, yung baboy at manok. Kung halimbawang wala naman palang baboy at manok na ibinibenta, pero pinalalabas niya, meron siyang manok at baboy na ibinibenta, pero non-existent, eh maliwanag po na estafa yan. Kung halimbawang wala akong accreditation from the Mines and Geosciences Bureau at saka sa Bangko Sentral ng Pilipinas, eh baka po non-existent yung ginto. Kapag non-existent yung ginto at wala kang inventory na ibebenta, paano kikita ang investments ng mga ating mga victims? So, titignan po natin lahat yan para malaman po natin ang kabuuan ng storya at kung ganyan po karami ang tao na involved na na-biktima ay talagang napakalaking counts po ng estafa and potential violation ng RA 8799 ang pwede nating ma-file doon sa ating taong iimbestigahan.
6: At saka, ito pa po, Atty. Malyari, mukhang nagbabago-bago ng pangalan.
9: Yes po. Oo.
6: Maaaring ganun
9: po din. Yan. It could be a violation as well of the anti-alias law o kaya ginagamit ang pagpapalit ng pangalan para makapanloko ng tao. And apart from that, because the manner of commission is by means of information and communications technology, meron pong karapatan, meron karampatang violation ng 10175, which is the Cybercrime Prevention Act of the Philippines,
6: yun.
9: 1 degree higher ang penalty sa bawat krimen na kanyang gagawin, na gagawin sa pamamagitan ng ICT o na internet.
6: Sir, paano po kaya ito? Ano pa, meron bang immediate intervention para matigil na lang, matigil muna siya? Because so, like, apparently, actually, live pa rin po yung kanyang
7: nag-comment.
6: Live pa rin po.
9: Kung makakapunta po sila, kung makakapunta po sila dito, at yun nga lang po, kung makakapunta natin dito, i-assess natin at kung meron tayong potential victim that will use for the purpose of contacting entrapment. Kaya lang, baka naririnig niya na ngayon, eh mawawalan po ng ano ng pagpapahalaga ang ating preparation. Kaya I would suggest mas maganda makapunta na po sa atin ang mga victims para ma-process na po natin ang investigation at yung binabanggit natin kanina ng facility for an entrapment operation ay baka magiging applicable to the circumstances.
6: Yun. Attorney Malyari, pagkaroon po ng kaso, will they have to be individual or pwede po sila na...
9: Hindi po. Collectively, they could file a complaint. Although we will require them to file individually ng complaint sheet, pero it can be done collectively bilang ano, bilang malaking grupo ng mga complainants.
6: Okay. Kaya natin ito pinasok sa NBI rin kasi mukhang napakalawak ng kanyang
5: yes,
6: reach.
5: Attorney,
6: hindi
5: yes,
6: ito yung maliitan lang
5: hanggang
6: sa pinahan.
5: Eh, kaya nga may OFW.
9: Tama po yan.
5: Po eh.
6: So mukhang marami pong OFWs na biktima rin. Although yung nandito ngayon, siya yung nakasalang. Ikaw yung
5: agency po ng mga OFW po na biktima.
6: Yun. Nako, so ikaw ang habulin nila.
5: Hindi naman po, in good faith naman po kasi ako din, wala naman akong panluloko sa kanila. Anyway, sila nga po nag-ano sa akin eh, nag-utos para hindi na ako
6: masyadong. At saka alam nila na ikaw, yes, parang po. Conduit lang. Sige. Meron ba kayong gustong itanong pa kay agent, kay Atty. Malyari?
10: About po dun sa may resort niya, kasi dati po kasi, Casa Unica by Crisel Gold. Pwede po ba naming mahabol yun? Kasi parang lumalabas na sa investor po galing yung pinampagawa niya dun.
9: Ang startup po, Asian Republic, at yung Asian Republic, and are all predicate offenses of the Anti-Money Laundering Act. Yung ibig sabihin, if we will be able to file the predicate offenses, we can request later on the Anti-Money Laundering Council for the conduct of ibang inquiry. Eh, pwede mag-file po ang Anti-Money Laundering Council ng petition for ibang inquiry. At pag napatunayan na ang pera na ginamit para maipatayo yung resort na sinasabi nyo, as well as properties na binili, eh, pwede po tayo mag-file ng petition for the freezing of those properties.
6: Yun.
9: Para hindi na po yan madispose at maibenta para kapag nakapagpunta tayo ng kaso, para tayo.
6: Okay.
9: The court can actually forfeit all those properties and sell it, at eventually the proceeds will be divided among all the victims. Yes. So pwede po natin gawin impact, ginagawa po talaga natin.
6: Yes. Pero tingnan natin kung sapat ba yun, dahil kung napakarami na biktima, tingnan natin kung sapat. Pero ito, makakausap natin, nasa line 4 natin, si Ma'am Criselda de la Cruz Liamosa ng Crisel Gold. Magandang hapon, Ms. Criselda.
11: Okay lang.
6: Nasa linya ba natin si Ms. Criselda? Okay, nasa line 4, pero...
11: Kausap lang daw.
6: Okay, kausap pa ng ating staff, no? Kailan niyo ba huling nakausap si Criselda?
11: Yung last Saturday po, tumawag po siya.
6: Okay. Ito, nasa line 4 natin, Ma'am Criselda, magandang hapon po.
12: Alis po, good afternoon po.
6: Yes, Ms. Criselda, si Attorney Aina magpahali po ito at kasama ko si Sherry Roman. We are live now sa Wanted sa Radyo, Rafi Tulfo in Action. Nandito po kasi ang ilan sa mga nag-invest po sa inyo at meron ding mga bumili ng items, pero mukhang hindi po natutugunan yung kanyang yung inyo pong transaksyon o yung promise po ninyo. Ano po bang updates ninyo sa inyong mga investors?
12: Sa mga investor po, meron kami mga GP. May GP na po kami. Nakakapagbigay ako kung magkano lang po yung kinakaya ko for now. Then, alam na po nilang lahat yung reason ko since November pa, nagkaroon kami ng problema. Alam naman nilang meron kaming hinaharap na kaso na meron po kaming hearing dito sa building na isa sa pagkalugi ko. Then, nakiusap ako sa kanila na bigyan mo na nila ako ng time for extension hanggang sa makarecover ako.
6: Ma'am, ilan po? Ilan po ba itong mga mangongolekta sa inyo? Ilan po itong mga investors?
12: Madami po kami. Ang nakolekt ko po ngayon nasa 60 plus po.
6: Hindi, ibig sabihin, ilang tao itong nag-invest sa inyo?
12: Hindi pa po na to total dahil ang estimate ko pa lang po nabibigyan ko, attorney, is nasa 60 plus pa lang.
6: Hindi yung nabibigyan mo. Ilang tao ang pinag-invest mo? Ilan sila na nag-invest sa'yo?
12: For estimate lang for now po muna, pwede ko po ba yung saktong nabilang ko pa lang po? 64 po.
6: 64 lang na tao? 64?
12: Pero may dadagdag pa po ako kasi yung iba naman po.
6: Ma'am Criselda, meron ka bang certificate of registration with the Securities and Exchange Commission?
12: Hindi ko po alam yung ganyan, attorney, dahil nung nag-umpisa po.
6: Ay.
12: Opo. Nung nag-umpisa po ako, attorney, wala po kami ganyan. Inumagang verbal lang. Ako na po yung gumawa ng, gagawa na namin ng contract, usapan, para naman hindi, formality po.
6: Hindi iinit ang ulo ko, ha? Hindi iinit ang ulo ko. Ms. Criselda, alam mo ba na dito pa lang sa mga taong nandito ngayon is mahigit apo na, siguro ang estimate ko dito, mga 5 million.
12: Mahigit pa. Ang ganun naman po yung nagtiwala sa akin po eh.
6: Tumatanggap ka pa ba? Nagpapatuloy ka pa ba?
12: Hindi na po. Hindi na po.
6: Okay. Meron ka bang mga kaso na hinaharap ngayon? Estafa, fraud, o kung ano man?
12: Wala, yung sa ngayon po, wala pa po. Ako po yung, kinapuhan ko po yung building na nanloko sa akin. Actually, hindi ko matasaw na niloko kasi may hinahabol lang po ako sa kanya. So, kinapuhan ko po siya, yung sige, building.
6: Kumanda ka kasi ikaw ang kakasuhan ngayon dahil mismo na rin sa pag-amin mo na wala ka naman palang karapatan, wala kang rehistro, wala kang,
12: Apo, naano ko naman po sa kanila na from the start, alam naman po nila na wala akong mga ganyan.
7: Ay, parang sinabi.
12: Opo, na alam na ito lang po ako nagbigay ng mga kontrata for formality. Kasi nakakapag-loan naman po ako sa kanila nang wala akong ganyan.
6: Formality ang hanap mo. Dapat talaga sa sekka madami.
4: Mary Joseph, hindi yung from the start, wala kang sinasabi.
6: Again, ulitin ko. Kalma lang ako. Ginom ko ng gamot.
12: Opo.
6: Criselda, napakamali nitong ginagawa mo.
12: O nga po, hindi ko din po.
6: This is a scam.
12: Opo.
6: Ulitin ko. This is a scam. You are actually engaged in some kind of a Ponzi scheme. Ginagamit mo yung kinukuha mong pera sa kanila para ipangtapal sa mga pinramis mo na interest doon naman sa naunang nagbigay sa'yo ng
12: ano
6: pera.
12: Ano po, attorney, yung interest ko po, na nalate po ako, netong 2025 lang po. Tapos hanggang sa nakiusap nga po ko sa kanila, na unti-unti kong ibibigay. Yung iba po, nag-offer na sila na, okay, just bilang po.
6: Ano pa ang mga assets mo? So, nagpagawa ka ng building. That is such a dead investment.
12: Hindi po yun, hindi po yung building, ano po, wala pong pinagawang building, kundi nag-rental po ako sa building na yon. Then, yung building na yon, nag-renovate po ako, nagtayo po ako ng salon na meron gold.
6: Ano pakialam yung mga investors mo doon? And again, I will tell you, that is also a dead investment.
12: Kaya nga po. Ah, pero nung tinatayo ko po yan, attorney, alam po nila, yung iba po, nakaka-visit po dyan.
6: Bakit ka nagbebenta ng alahas o ng gold na hindi mo naman na ibibigay sa kanila?
12: Nung nagka-problema po ako kasi noon last year, nagkaroon na lang po kami ng line-up kasi meron po nangyaring di maganda. Kaya pinakiusap, unti-unti ko po na ibigay. Meron pa pong iba.
6: Unang-una, alam mo kung baanong kaduda-duda sa'yo, Griselda? Unang-una, hindi mo alam kung ilan ang taong niloko mo. Diba? Ako nga, tinatanong sa'yo, ilan ang kinuha mo investor? Pero gusto ko talaga tanong, ilan ang taong niloko mo?
12: Kasi hindi po ako nanloko, attorney. Yung nag-ahawak po niya ng, ano po, ng psycho, yung isa kong tauhan. Siya po talaga. Kaya hindi, pasensya na po kayo kung hindi ko po nasagot kung ilan at magkano. Kasi meron ako isang taong pinagkakatiwalaan. Kaya lang po nag-resign.
6: Ayan, napakadaling ipagbintang sa ibang tao ang kalokohan na ikaw ang nagsimula. Diba?
12: Pero may, ano naman po, yung business ko po na yun is, alam niyo po kung saan ako nagsimula. At kung paano po ginawa.
6: So, ganito, unang-una, ang maia-advise ko sa'yo, itigil mo na ang pagkuha. Para sa mga nanonood natin ngayon, Crystal Gold. Nag-bibenta ka pa, nagla-live ka pa eh.
12: Opo, kasi bumabawi po ako eh.
6: Bumabawi o dinadagdagan mo ang mga biktima?
12: Ay, hindi po.
6: Wala kasi dito ngayon, nandito ngayon eh, isang bumili, hindi naman niya nakuha yung item.
12: Ay, last year pa po yun, naghuhulog-hulog na po ako sa yan. Na-report na po niya ako, na-explain po na sa kanya. Nagbibigay naman po ako.
6: O, ngayon ha, tingnan natin dun sa, ano mo, dun sa live mo, na Facebook mo, binubura mo yung mga nega.
12: Ah, alam niyo, ganito po yan, at attorney. Kaya po po
6: kaya, hindi alam nung mga nanonood na bago na mayroon ka palang malaking problema na iniwan at binigay sa ibang mga so-called investors at buyers. Diba?
12: Ganito po, attorney.
6: Dahil binubura mo, eh, wag mong burahin. Okay. Kung talagang hindi po. Naninindigo ka.
12: Abo, kaya ko po yung binubura kasi po, nakakasira po yun ng pangalan. Kasi
6: sira ka na nga eh. Sira ka na nga eh. Gusto mo pang dagdagan yung mga maluloko
12: wala,
6: at mabibigyan
12: na.
6: Wala
12: naman po akong tinatanggap ng iba pang investor po mula nung sinosoli ko na po unti-unti yung kanilang mga investor. Iba po, nabayaran
6: po. Hindi naman natin yan masosolve dito. Diba? So, sa NBI, tutulungan namin itong mga nandito ngayon at kung sino pa ang mga nanonood na nabiktima mo rin para makapaghain ng complaint sa NBI. With the NBI case, ay magbe-build up na ng kaso against you Sana, okay. Sana lang. Marami kang inventaryo ng gold. At sana, okay. Sana lang ha, meron ka rin mga ari-arian na pwedeng maliquidate para makapagbayad ka dito sa mga niloko mo. Okay? Kasi kung hindi mo magagawa yun, kulong. Kulong ang abot mo kay Zelda para matigil na ang panluloko mo dahil mukhang hindi naman tumigil. 2024, 2025, tuloy-tuloy eh.
11: Meron latest po.
6: Hanggang ngayon, sino ang 2026 lang na nagbigay?
13: January,
6: anong pangalan mo ma'am? Okay, si Marian, January lang nagbigay sa'yo. Sabi mo, hindi ka na tumatanggap. Oh.
12: Hindi, yun po yung mga nagpapa-renew po kami.
13: Hindi po renew.
12: Ito na po nagpapa-renew.
6: Okay, hindi nga renew. Hindi nga renewal. Andito nga si Marian eh. Oh, renewal ba yan?
11: Hindi po, bagong investment po yun. Kasi yung, bali yung kinuha kong investor na taga Bacolod, nagpadala po sa akin ng 100K.
6: Mm.
11: Nakapangalan po ngayon sa kanyang cheque. Nung January lang po.
6: Oh. January lang. Yeah. Ay, hindi rin ako magtataka kung marami pang mag... Ito oh, dito sa ating live chat ngayon, kung meron pang magsabi na, hala, napanood ko pa si ate na nagla-live ng kagabi, nagbibenta ng gold. Oh. Eh, sa... sa NBI ka magpaliwanag, Griselda.
14: Huwag ano magaling siya magpaliwanag? Talagang maiinganyo ka talaga na parang na madami talaga
11: siya. Meron din akong na-recommend sa kanya na hindi po niya binigay yung gold. 60K daw po yung inano, hihintayin pa daw siya. Hanggang ngayon.
6: Kailan lang yan?
11: Nung ano pa po, June po yun eh, yung Loli de Torre.
6: Oh, see? June lang. O, binabali niya telepono. Okay na rin lang kasi sumasakit na bato ko.
14: Sorry, kayo yung mga high blood. Sabi ko nga, ako kalmado pa eh. Okay. Kayo na high blood na po.
6: Pero ito kasi, clear case. Ah, andyan pa pala. O, Griselda.
12: Apo.
6: Nung June. Si, ano pangalan?
13: Loli de Torre.
6: Si Loli de Torre, nagbigay ng 60,000
11: para sa isang... Sa layaway niya yata na gold na bracelet. Hindi daw
12: po binigay. Yan yung, apo. Ma'am na, attorney, in-explain ko na po yan kay Ma'am Loli. Yung gold na po lang, 60,000, pumasok po yan sa East West. Then, meron po ako mga investor na in-advise ko sila na wala mo na mag-withdraw kasi wala tayong funds. It happens po na nakapagpasok si Ma'am Loli po ng payment sa bank po, tapos din naman po sila nagpasok ng check na nag-bounce po. Yung penalty po nila,
6: ay,
12: napunta po doon. Then sinabi ko kay Ma'am Loli, kaya hindi ko siya na-i-provide.
6: Daming salita.
12: Opo.
6: Kasi galing mo magsalita, kaya ang dami mong naluloko. Crisel Gold. Griselda de la Cruz Lamiosa. Si Attorney Palmer Malyari. Sir, napapakinggan niyo po, ano? Nakikita ko na kayong umiiling-iling eh.
14: Ay, nawawala.
6: Ako, nawawala ang signal ni...
15: Hello, sir. Hello, ma'am.
6: Yes.
15: Hello. Apart from the filing of the complaint, we will also request for a copy of the conversation today.
6: Okay.
15: Kasi meron pong voluntary admission against interest itong si Ma'am Griselda na magagamit po namin sa aming investigation.
6: Okay. Yun. Okay. Well, ano naman? Well advised naman si Ma'am Griselda na live tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Yan.
15: So,
6: ganun na lang po muna siguro, Attorney Malyari. We will assist. Ito pong nandito ngayon. There's just 7 of them, but I am assuming na there will be more. Kasi according to Griselda mismo, 64. Pero according to... mga 3, ilan ang bilang mo?
14: Doon po kasi Ruby. Sa nag-book po na nasa akin.
6: Mm.
14: Nasa 100 plus na po yon. Then yung personal assistant po niya na... in our team din po, meron pa pong isang logbook na hindi pa po nakikita. So, more or less, 500 to 600 katao po.
6: Ay, Diyos ko. Ayan.
15: Dito, so, hintayin po namin sila. Hintayin po namin sila.
6: Okay. Sige. So, maraming salamat, Griselda, at ang lakas ng loob mo na humarap at tanggapin ang tawag namin. Doon pa lang ay
14: binibigay. Actually, attorney, nabigay kami ng chance kasi siyempre, nakiusap siya.
6: Mm-mm.
14: Pero yung mga chance na binigay, nasayang po. Tapos yung mga OFW po, hindi ko matake na gusto namang suicide yan.
6: Sus Maria Joseph.
16: Yung isa nga po, di ba nandun sa ano, yung may sakit?
7: Andun po, andun sa Jollibee po ay sa McDo, yung may sakit po siya na ano, talaga sinasig. Oo, sobrang stress. Opo, stress din po.
17: Hindi ko po daw pera eh. Hindi ko pera yung pinaglalaban ko. Pera po na OFW to eh.
6: Griselda, nakikinig ka?
12: Yes po, kaibigan ko daw po yung pinagam mo
17: siya. Totoo po yan. Ilang beses ako nakikusap, alam niya may sakit ako. Nagkaroon ako ng problema sa kidney na high blood. Nagka-ovary problem dahil sa stress. Dahil lahat po ng investor, ako po yung tinatawagan. Kasi ako daw po yung best friend. Ako daw po yung 100% support. Yes, totoo po yun. Nag-support ako sa kanya, nagpakatanga din ako. Hanggang sa yung mga OFW ko na po, nung isang araw lang, gusto na mag-suicide eh. Wala na akong choice.
6: Griselda, naiintindihan mo ba yung extent ng ginawa mo? Parang hindi eh. Hindi mo nakikita na kung ano yung pinuhunan ng mga so-called investors mo. Ipinuhunan niya kapag kagabaibigan.
12: Okay, ano naman po eh.
17: Ayoko madisgrasya yung mga OFW ko dahil lang sa pinaghirapan nilang pera.
6: Saan mo ba dinala ang pera? Ano ba? High living ba ito? Ano ba? Marami bang sasakyan? Bumabiyahe? Ano ba ito?
17: Kaya sabi ko sa kanya, inutusan na ako ng mga OFW ko, wala na akong choice. Actually, last time, pumunta na yung OFW ko dito sa Tulfo, ma'am. Nakiusap ako, sabi ko, Ga, huwag ka munang pumunta, bigyan natin ng chance. Kasi sabi ko, deserve niya naman mabigyan ng chance. Alam din po niya, nag-inform ako sa kanya, ma'am.
6: Masyadong mabait ang mga kaibigan mo, Criselda.
17: After that po, nag-promise po siya na ano, nag-magbayad siya monthly. Pumayag po yung OFW, ma'am. Pero hanggang ngayon, wala po eh. Yung OFW ko po, nagkaroon na ng Bell's Palsy.
6: Diyos ko.
17: Umuwi na po ng Pilipinas.
12: Nakapagbigay po ako dyan, hindi lang po ulit na bigyan.
6: Ma'am Criselda, ma'am, siguro ganito na lang po kasi kumbaga, sawa na sila, ma'am, sa ano nyo, ma'am. Sawa na sa excuse, sa pangako. Diba? Marami tayong pinagdadaanan, ma'am. Pero kasi, ang problema, ma'am, hindi sila makakuha ng ni isang sorry po from you. Ang kada reklamo nila sa pagkakasablay nyo, ma'am, drama nyo din po. So, sana, nag-expect din sana kami, ma'am, na kung sakali, baka kaya naman na humingi ka rin ng patawad dito sa mga
17: nakuhanan mo na pera.
6: Nakuhanan mo na pera.
12: From the start po, nag-sorry po ako sa kanila. Nag-meeting po kami last. Ilang times na rin po kami nag-meeting ng personal. Tapos, meron din po kami meeting.
6: Yung abala na binigay mo sa kanila, ma'am. Yung abala.
12: Yung part po, ma'am, lagi naman po ako nag-explain sa kanila. Ako na rin naman po nagsasabi sa kanila na sana walang ganyan para mas mabilis akong mas makakover, maibalik ko agad.
6: So, kaya paano niya mababalik? Saglit lang po. So, paano niya, ma'am, masosolusyon?
12: Inaantay ko lang po yung hearing po dito sa building na sana po may makuha po ako.
6: Magkano bang ginastos mo dyan sa building?
12: Yung si Miss Michelle po ang nakapagsa, nag-confit po nun eh. At that time po, wala po talaga akong...
6: Labo mo. Papaasahin mo pa na dyan sa building. Magkano lang ba ang renovation? Buti kung umabot ng 500,000, di naman umabot ng ganun yun.
12: Hindi. Ate po, may mga ginastos po ako doon, mga gamit ko po, naiwan ko po doon. Alam po nila, maghihirin kami doon. Alam po.
6: Ginto ba? Ano ba yun?
12: Hindi po, hindi yung kung sa ganyan na mayroong golden po.
6: Ano, ma'am, wala siyang ka-remorse.
7: Oo.
6: Wala.
7: Acknowledgement.
6: Oo. Ma'am, ganito na lang po. Sige po, ma'am. Ma'am Criselda, anyway, na-appreciate naman po namin yung pagtanggap po niya ng tawag. Pero gayon pa man, iipunin namin, ma'am, yung iba pa pong na biktima and sasamahan po namin sa tanggapan po ni Head Agent Palmer Maliari, ang Chief po ng Fraud and Financial Crimes Division ng NBI, para makuha na po sila ng salaysay, ma'am. Maraming salamat po sa pagtanggap po ng aming tawag, Ma'am Criselda.
12: Okay, thank you din po.
6: Salamat po. Ma'am, ganito pa ang gagawin po natin. Yes, ma'am. Kasi ma'am, wala po tayong mapapala sa kanya. Kahit nga sana po man lang eh. Yes.
4: kumbaga humingi man lang ng tawad para sa abala na ginawa po sa pamilya po ninyo, wala kaming makita, wala akong nakikita ang solusyon, wala po kaming narinig na solusyon.
11: Yun po yung nasayang na chance na binigay mo.
4: Yes. So, ganito po, sa mga iba pa po na tumatangkilik dun sa

0: Kumbaga, humingi man lang ng tawad para sa abala na ginawa po sa pamilya po ninyo. Wala kaming makita. Wala ako nakikita ang solusyon. Wala po kaming narinig na solusyon.
1: Yun po yung nasayang na chance na binigay mo.
0: Yes. So, ganito po, sa mga iba pa po na tumatangkilik dun sa Crisel Gold, baka sakali ma'am gusto nyo pong mag-public awareness din po sa iba
2: ayun
0: pa po.
2: Ayun na mismo magsabi.
0: Yes, ma'am. Opo.
1: Ah, okay. Kasi nagla-live pa po si Madam Crisel. Ito, ano ha, awareness lang po sa inyo. Hindi po namin siya sinisiraan. Para po aware lang kayo na marami po kami na biktima. Actually, yung pera pong pinaglalaban ko, hindi po sa akin. Sa OFW ko po ito. Gusto ko lang talaga maibalik yung pera nila. Pero sa tingin ko, baka malabo na din. So, maybe, justice na lang din po para at least magkaroon na ng peace of mind din yung mga OFW ko doon. Sa ibang bansa.
0: Okay. Sige po. Schedule na lang natin at yun, okay. No, yung...
2: para masamahan sila sa NBI.
0: Opo. Tapos, ang gawin natin, ma'am, kung sakali man po na, di ba na-mention niyo po na marami pa po kayong ibang kasama, okay. Ischedule po natin yan para lahat po kayo makasama.
2: Mm-hmm.
0: And then, kukuhanan po tayo ng salaysay po sa NBI. Isa-isa po kayo nang kukuhanan.
2: Makakatulong kung individually mag-prepare na kayo ng sarili niyong salaysay para walang makalimutan. Ano ang nakalagay doon? Anong pangalan niyo? Ano ang investment ninyo? Kailan ninyo binayad? Sa paanong paparaan? So kung kunwari, nagbigay ako ng 2024 October 200,000. Ano, tapos ano yung scheme? 3 months, ganyan-ganyan. Tapos nagdagdag nung January na 2025, ganito. Summary, yes.
0: At saka yung mga dokumento.
2: At saka yung proof ninyo na pinangakuan kayo in exchange for may mga post-dated checks, may mga tumalbog, at kung ano pa ang available na mga screenshots ninyo ng conversations na in-acknowledge niya yung transaction ninyo. Okay? And then yung sinasabi ninyo na logbook, kakailanganin ni Attorney Malyari yun, that will be a record. No? Record. Oo, ebidensya yun.
0: Okay. Okay. Post pa siya 22 hours ago.
2: Kagabi nga.
0: Ay,
2: kahapon.
0: Spin on, spin wheel.
1: Yan po yung bago.
3: Bago niya ng pakulo.
0: Mali pa yung spelling ng spin.
3: Okay. May iba na naman siyang attorney ini-endorse na resort. Apo. Kung sino mag-invest.
1: Pinag-invest na naman niya kami.
2: Siguro naman, hindi na tayo mag-invest. Kota na po kayo. Kota na kayo. Mario. Magpapasalamat tayo lalo sa head agent ng Fraud and Financial Crimes Division ng NBI, si Attorney Palmer Malyari. Thank you po, sir.
0: Salamat po. Magandang hapon po. Salamat po, mga ma'am. Magandang hapon. Sumakit ang bato ko niyan. Okay. Papamedic tayo, Attorney. Okay. At salamat po at mga kapatid. Newsbreak muna po tayo. Pagbabalik pong wanted sa radyo. Ang oras po natin, 2:40 ng hapon. Ang oras po ay hatid sa atin ng family rubbing alcohol. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And ang bahaging ito ay hatid din po sa atin ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Diyan lamang po. At tayo po ay magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala.
4: Ang nasa right, tama. Ang nasa tama, nasa totoo. Unay, tapat. True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
5: Binatili pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Stock C ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa.
6: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo

0: kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
1: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samaan pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Sinomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Crunchy, crispy, timplang lasang shrimp. Pang picnic, break time at movie. Itempura mo na.
1: Kahit saan itempura mo na.
0: Tempura by Regent.
2: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo parang Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Strongaria, Cynomorium, at GABA.
3: With proper diet and exercise.
2: Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust.
3: 75 pesos SRP per tablet lamang.
2: Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: crunchy, crispy, timplang lasang shrimp. Pang picnic, break time at movie, itempura mo na.
1: Kahit saan itempura mo na.
0: Tempura by Regent.
2: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika at makisabay sa kulitan?
3: Mata.
4: Mata lang.
3: Ang pinapakita.
4: Mata
3: pa ng tigsa.
2: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Maki Ren.
4: Grabe, lalo ng dimple si Popoy sa personal.
3: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
2: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration, totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo sa True FM sa 105.9. Wanted sa radyo.
4: Ang oras po natin, 2:46 ng hapon, mga kapatid. Again, kung meron kayong sumbong o reklamo, pwede po kayong magtungo sa aming tanggapan, ang aming pong action center, sa mga nagtatanong pa rin po sa comment section. Dito po kami sa TV5 Media Center, Reliance Mandaluyong, Reliance, Corner Sheridan Street, Mandaluyong City. At bukas po kami, Monday to Friday, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. And sa mga kapatid po natin na nahihirapan po na makapunta dito sa aming tanggapan sa TV5, pwede po kayong mag-download ng Action Link. Ang Action Link po, libre po yan at pwede niyo po yung makuha sa Google Play Store and Apple App Store. Kalaki po ng inyong mga sumbong at reklamo, pwede naman din po kayong mag-upload ng inyong mga dokumento or ebidensya. No? At sa Batangas Satellite Office po natin, bisitahin niyo po sila saan po sa National Highway Palyokan West Batangas City and sa Benguet Satellite Office sa 3K Building Swamp Betag La Trinidad Benguet. And of course, ang ating Action Center sa Kawayan City, Isabela, ang tanggapan po ni Kong Jocelyn Tulfo of AXIS Party List. Ang satellite office po ni Kong Jocelyn ay ang sa Merlin City Square, National Highway, Barangay Minante 1, Kawayan City, Isabela. At ang kapatid mo, Idol Rafi Tulfo, naku, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng kapatid mo, Idol Rafi Tulfo, kagabi. Every Sunday po yan, alas 6 po ng gabi sa TV5 and alas 8 sa 1PH. Nasa studio po natin si Ma'am Desa Sawit at na isang content creator at nire-reklamo yung nakilala nila sa online na nag-alok daw po ng San Lapira. Matapos po niyang magbayad ng 150,000, bigla na lang daw po itong hindi na nagparamdam, na pag-alaman na lang niya na marami na pala itong naloko. Magandang hapon po, Ma'am Des.
5: Good afternoon po, Ma'am.
6: Aray ko, ito na naman, meron na namang nakabiktima. Mario Sef. Desa, so itong, ano ba itong sistema ng San Lapira?
5: Sa mga manunood po na hindi po nakakaalam and for public awareness po, ang San Lapira po, example, may isang tao po na magsasangla ng kanyang bahay. Example, sa case ko po, it's for 2 years contract, 150,000. So, bibigay po niya sa akin yung bahay niya. Nasa sa akin po kung ako po ang titira doon or papaupahan ko po siya. So, after po, ng 2 years, isusoli niya po sa akin yung pera ko, yung 150,000. And then, ibibigay ko po sa kanya yung bahay niya. Pero kung hindi po siya magbabayad, pipay ma lang po siya ulit ng another contract po for renewal po na same contract.
6: Oo, so para kang umupa. In other words, parang in advance mo yung rent.
5: Hindi po sa ganun po, attorney. Bali po, kung yung isang tao po, attorney, ay umutang sa akin, ang tubo po niya ay yung pagtira ko o pagpuno ko po doon sa bahay.
6: Bahay, townhouse, condo,
5: yes,
6: whatever.
5: Yes po, opo.
6: Okay, so ito ngayong, itong transaction mo ngayon, is with a person named?
5: Opo, Eliza Lane Dumaya po.
6: Okay. So, ano yung inalok niya sa'yo?
5: Opo, nag-start po yan April 18. Ito po ay isang bahay po sa isang subdivision, Amaya Escape, Cabanatuan City. Napakagaling po talaga.
6: Sandali
5: lang. Ng kwento.
6: Sure ka na bahay niya yun?
5: Verify ko po sa barangay at sa guard. Mm-hmm. Sure po ako, madam, na siya po yung current owner. Pero hindi po siya yung legal or first owner. Pero to simplify it po, siya po talaga yung current owner.
6: Okay. Ibig sabihin, nasa kanya yung titulo ng lupa at bahay?
5: Wala pa po siya attorney na titulo ng bahay kasi po inuhulugan pa po
6: over,
5: sa,
6: okay.
5: sa
6: okay.
5: bank financing po.
6: Okay.
5: Yes po.
6: At sino ang nakatira doon nung so, binerify mo?
5: Opo. So nagpunta po kami meet up April 18. I do the ocular visit of the property to check the property kung kanya po talaga yon. So kanya naman po, nagkita po kami ng personal. Actually, attorney, initially 100,000 po yung usapan namin for 1 year. Pero sabi po niya ay napakagaling po talaga ng skimming or kwento po niya. Sabi po niya, nung nagkita po kami ng personal, kaya po masaniwala ako, ay that magpapadagdag po siya ng 150,000 at magiging 2 years. So a total of naging 2 years po.
6: That's a bad deal.
5: Yes po. So, ang kwento po niya.
6: Pero, sino ang nakatira doon sa bahay nung sinet siya?
5: Yes.
6: So, nung nandang punta ka, so, ibig sabihin, nung binigay mo yung pera, expectation is aalis siya.
5: Nag-usap po kami, ang sabi po niya, bigyan daw po niya ako ng 2 weeks para makaalis dahil kaya daw po niya sinasangla yung property ay mag-i-spend daw po silang mag-asawa for 2 years. So, kaysa daw po walang tumitira doon po sa bahay. Napakaganda talaga ng skinning attorney, di po ba? Sahit daw po na walang tumitira doon sa bahay kaysa muka daw po siya ng caretaker. Ako na lang daw po yung, at least nagamit po niya yung pera ko.
6: So, ganun sa ganun paraan, ay sa ganung sistema, sa ilan ka dapat na mag-take over dun sa bahay?
5: So, ang usapan po namin ay by the end of April. So, nagbayad po ako sa kanya ng mid-April. Opo. So, within that 2 weeks, attorney, nakausap ko po siya, ay nakaramdam na ako, attorney, ng talagang parang skimming ito dahil araw-araw po niya ako, attorney, inuutangan ng 20,000. Alam na po niya na nasa ospital ako, nag-send ako ng video.
6: So, hindi, magkano sumatotal na nabigyan mo sa kanya?
5: Sumatotal po ay 175,000 po. Utang po yung 25,000 during that 2 weeks duration. And then yung 150,000 po na talagang
6: sa 150 plus 25,000.
5: Yes po.
6: Nung pumunta ka doon ng end of April, first week of May,
5: opo. So,
6: sinong nandun?
5: So, nagpunta po ako doon dahil expect ko na po siya na ganun. Mm-hmm. Nagdadahilan na po siya na keso. Pag nakausap niyo po siya, attorney, ay baka, ma'am, baka attorney, mapabilib din po kayo. Magaling ma'am siya magpaawa. Okay. Sasabihin po niya, may anxiety siya.
6: Kailan mo siya huling nakausap?
5: Nagkausap po kami ay May na po kasi during that 2 weeks, kinabahan na po ako, attorney. So, nag-investigate at nag-research na po ako. Nakita ko po, online po ito ha. So, for the record po na 2025, I did the research na may nag-post na sa kanya na binansagan na po siya na professional scammer ng mga taga-Dubai, taga-Hong Kong. So, before pa po kami, attorney, magkakilala. And by that time po, sa Nueva Ecija po pala, hindi lang po ako ang napagsanglaan niya. Tatlo po kami, si Ma'am Josie Fermin, si Ma'am Marie D.C. De La Cruz, at saka po ako. So, nagpunta na po ako sa barangay na...
6: Ito na yan. Siya ba ito?
5: Yes po. Ayan po, 2025 yan, attorney. If we will calculate the details within a month, kaya po niyang magloko ng less than or about a 10 person. So, kaya totoo po na maaring 50 to 100 person na po ang nagancho po itong tao na to kasi way back 2025.
6: Nasaan attorney nga itong property na ito?
5: Amayascape, Cabanatuan City po. Cabanatuan.
6: Okay. Opo. Pero meron tayo, makakausap natin ngayon si Eliza. Okay?
5: Yes po.
6: Si Eliza Lynn Dumaya is online too. Magandang hapon sa iyo, Eliza.
7: Apo, so ngayon, hindi ko siya, hindi... Yes, ma'am. Yes, ma'am.
6: Magandang hapon sa iyo, Eliza. Si Attorney Aina Magpali ito, no? Live tayo ngayon sa Wanted sa Radyo, Rafi Tulfo in Action. At nandito ang isa sa mga nakuhanan mo, actually, ng pera para dito sa sangla-tira na transaksyon.
7: Yes, ma'am.
6: Si Dessa Sawit. Yes, ma'am. Ulitin ko lang, ha? Live ka ngayon, Eliza? At nandito si Dessa Sawit.
7: Ma'am, okay lang, bigyan mo ako ng 5 minutes kasi pupunta lang ako at least sa hindi maingay na lugar. Kasi dapat tinawagan nyo man lang ako at least 5 minutes or 10 minutes before ng live, di ba? Para nakapag-ready ako.
6: Okay.
4: Ang galing, ma'am, di ba?
6: Okay. Basta wag kang mawawala, Eliza.
7: Paano?
6: Huwag mo iyo. Huwag mo iyo. Lumakad ka lang.
7: Sure po. Hindi.
6: Maglakad
7: hindi
6: ka lang.
7: Po, hindi po.
6: Malinaw ka lang.
7: Hindi lang po. I-call back niyo po ako 5 minutes lang.
6: Hindi, huwag mong bababa yung telepono. Malinaw naman eh. Paano? Nasaan ka ba?
7: From, okay, 2 minutes lang po. May i-close ko lang po yung door at least, 'di ba? Dapat
6: po wala lang po
7: sa side door in inform.
6: Sige, wag mo lang i-off. Wag mo lang i-off.
5: Ganyan po sa mga kababayan. Ganyan po magsalita ang mga masasabi natin quote-unquote scammer po sa panahon ngayon. Okay. Ang ganyan po nila ikaw, talaga magpaawa.
6: Itong last mo na pagkausap sa kanya nung May pa.
5: May and nag-reach out po siya sa akin pero through barangay ko na po siya gustong i-reach out kasi nagharap po kami attorney 3 beses. Sa barangay, hindi po siya sumipot.
6: Saan barangay? Ito ba yung barangay Kanaman?
5: Barangay Bangad, Kabanatuan City po. Magkasing barangay lang po kami, attorney. So, nagkita po kami,
6: Sino ito? Bakit tayo nasa Aurora?
5: Opo, kasi po, nagtatago po siya minsan. Yun po yung parents or hometown po niya.
7: Ganun. Ma'am, hello, okay. Attorney. Okay na po, okay na po.
6: Sige
7: na po.
6: Hey, Liza, anong masasabi mo dito sa kay Desa na reklamo? Handa ka bang isuli yung pera niya?
7: Yes, ma'am, yes naman, nagre-reach, isa na nga po nagsabi based sa kanya, nagre-reach out ako sa kanya, di ba? Nagre-reach out ako to settle her money. Ma'am, ganito kasi yung nangyari, nag-offer ako sa kanya ng San Latira sa bahay ko kasi nga, OFW kami po,
6: maalis kami. Ganito lang naman yun, kasimple. Yes, kailan mo maibabalik sa kanya yung 175,000 niya? Huwag ka na magpaliwanag kung ano nangyari. Kailan mo mababalik?
7: Bakit po hindi ako magpapaliwanag eh nasa na yung puso siya kasi nakikita niyo siya yung side niya tapos hindi niyo papapakinggan yung side ko.
6: Okay, so paano mo mababayaran?
7: Ma'am, ganito po kasi inoferan ko po siya ng San Latira na offer kasi nga po wala na pong titira nga sa bahay namin. So ngayon po, hindi po siya natuloy kasi yung first owner, yun po yung may ayaw. Hindi po ako.
6: Bakit mo isa sa Latira kung hindi naman pala sa'yo?
7: Ma'am, sa akin po yun, may contract to sell po ako, na sa akin po yun, binayaran ko po ng 700,000 yung bahay, plus renovation, which is 100 plus thousand, or 200, around ganun, ma'am. So, bayad ko po yung bahay, so may contract to sell po ako, may rights po ako na ipasan natira yung bahay.
6: Pero bakit ikaw ba ang nakatira doon nung nag-transaction ka?
7: Yes, ma'am. Oo, ma'am.
6: So, anong problema? Bakit ayaw?
7: Sinarang ma'am nung first owner, sabi po, as per daw sa contract, tulipid ko naman yung 700,000, so I have all the rights na kung sino yung papatirahin ko, o kung sino yung titira, yung,
6: fully paid na yung bahay at lupa?
7: Yes, ma'am.
6: Pero wala nang karapatan, bakit pa natin pinag-uusapan yung first owner?
7: Kasi ma'am, siya po yung nagharang. So may proof po ako, kasi,
6: oh nga, pero bakit niya naharang eh kung bayad ka naman na pala?
7: Kasi ma'am, ayaw po, yun pa nga po eh, kaya din po ako sa inyo lalapit. Actually po, nag-email po ako sa inyo kasi bayad ko na po yung bahay, kaya lang po, hinaharang po ng owner, ayaw, ng first owner, actually pinost pa nga nila ako eh. Wala, ayaw po nilang ibigay yung deed of sale ng bahay, eh bayad ko na po yung bahay.
6: Oh.
7: So, ma'am, kaya po hindi, ang explain ko lang, kaya po hindi siya natuloy, si Ma'am Desa, inaamin ko naman po yung, sige, may lapses po ako, inaamin ko po yung
6: pero, Eliza, kung nabayaran mo na, meron ka naman sigurong, diba, meron ka namang deed of sale.
7: Contract to sell, ma'am. Ma'am, yung deed of sale, contract to sell lang, ma'am. Contract to sell, yung deed of sale, ayaw nga pong ibigay nung first owner. Kasi, ma'am, ang dami nilang sinasabi na, ang dami nilang gustong idagdag sa deed of sale na wala naman po first na kontrata namin.
6: Ay.
7: So, kaya, ma'am, may proof, may proof po ako, ma'am, na yung first owner, siya yung tumadlang sa bahay. At ganun pa, ma'am.
6: Nakausap mo
7: ganun pa, ma'am.
6: Humihingi po. Eliza, nakausap ni Desa yung first owner. O, anong sabi ng first owner?
5: Yes po. For the record, Eliza, this is on national television. Huwag ka nang magsalita pa ng mga kasiraan na kwento-kwento na lahat po kasi ng sinasabi niya, partially po dyan talaga ay alibi kasi nung alingan.
6: So, nakausap mo yung owner?
5: Yes po. Ano nakausap ko owner? Po, fully cooperated po yung owner at hindi po niya alam na ito pong si Eliza Dumaya ay sinasanglak po yung property. So, I have the proof with a notarized po sa abogado na nagko-confirm po yung first owner na hindi po niya alam na sinasangla po ni Eliza.
6: Pero bayad na ba siya kay sa first owner?
5: So technically po, hindi po siya fully paid dun sa banko, pero bayad po siya dun sa 700,000. Siya po, attorney, ang ayaw pumirma nung kontrata po nila. Kasi po, ang mangyayari po sana, example, tayo pong tatlo, ako po yung buyer, si Ma'am Cherry po yung first owner, as witness, di po ba? Tapos kayo po si Eliza. So, hindi po siya umaagri po sa ganun, paulit-ulit lang po siya na nagpapadelay po. So ngayon, simple lang Eliza, kailan mo ko babayaran at dapat bayaran mo na ako ngayon. So I understand
7: alam, alam na... Alam mo ma'am, ilang beses kitang na-reach out to settle the payment, na mag-settle sa'yo, di ba? At saka, ano ko lang yung sinasabi mo kanina na nagtatago, ha? Never ako nagtago, ako palagi ang nagre-reach out sa inyo to settle the money.
6: Meron ka pa bang ibang hinaharap na kaso? Ay, Eliza, meron pa bang ibang properties na ganito?
7: Wala, attorney, wala, attorney.
6: So, ang problema lang is itong kay Desa.
7: Yes po. Attorney, ang sabi ko pa nga sa first owner, ang offer ko nga sa kanya, yung 700,000, para wala nang magulo, di ba? Kasi nagbayad naman ako yung 700,000. Oh. Ibalik niya sa akin or ilas man niya yung para kay Desa. Ibalik niya sa akin.
6: Eliza, ang pinag-uusapan dito, labas si Desa sa usapan ninyo ng first owner. So kung hindi mo ma-deliver yun for one reason or another, it is incumbent upon you to make good dito sa transaction naman ninyo ni Desa. Kasi out siya. Ngayon, meron tayong isa pa na nasa isang video call natin, ano? Si Joseph Nario. Sabi mo, Eliza, wala kang iba pang mga kaso na katulad nito. Pero si Joseph Nario...
7: Hindi naman po siya kaso, allegation pa lang. Iba po kasi yung pagkakatadong niya, yung case po kasi, yung ano na, di ba?
6: Sige, meron pa bang ibang nagre-reklamo sa'yo? Yes, marami bang nagre-reklamo against you?
7: Hindi ko pa po kasi sila totally nakakaharap eh.
6: Okay, ilan sila na nagre-reklamo sa pagkakaalam mo or magre-reklamo na wala pang kaso? Kasi tutulungan pa lang namin silang magkaso. Yan. Mga ilan sila? Baka hindi mo na rin alam, ipakilala namin sila sa'yo, ha? So, nasa video call natin, si Joseph Nario. Joseph?
8: Hello, ma'am. Hello po.
6: Yes. Joseph, magandang hapon sa'yo. So, ikaw ang okay, isa ma'am sa mga nagsangla tira rin? Ano ba ang transaction mo kay Eliza?
8: Hindi po, ma'am. Sa work abroad po, sa lugar.
6: So, ano naman ang transaction mo sa kanya?
8: Lalo lang, inalakta ko kanilang trabaho sa abroad, sa lugar.
6: So recruitment?
5: Illegal recruitment.
8: Opo.
6: Magkano ang binayad mo?
8: Mali ang wala po sa anong umano ko na 8,000 po.
6: 300,000?
5: 8,000
8: po.
6: 8,000? Kala ko.
8: Opo, 8,000 plus po.
6: 8,000 plus. Okay. Si Joseph yan. Taga saan ka ba, Joseph?
8: Sa Nueva Ecija po lang.
6: Nueva Ecija din. Okay.
8: Opo.
6: Eliza, kilala mo si Joseph?
7: Attorney, nag-reach out kami sa kanya, yung pinsan ko, yung mother ko, nag-reach out kami sa kanya na magkita kami sa barangay. I have all the proof. Kasi 8,000 pesos, ma'am. 8,000 pesos. I can return it right away,
6: yung,
7: ma'am.
6: Yung amount, Eliza, gusto ko lang ipaliwanag sa'yo, it's not the amount, ha? It's the act of recruiting
7: ma'am,
6: and
7: hindi,
6: using...
7: No. Ma'am, hindi ko po siya, ano ko po yan, itinatanggi ko po na niloko ko po siya or ni... Inano ko po siya.
6: Para sa ano yung 8,000?
8: Bakit po siya? Marami po kami nakuha nila ng pera.
5: Okay. Oh. For the record din po, pabarangay po ako 3 times hearing sa kanya for Eliza. Hindi po siya sumipot. So, simplifying po na nagtatago po talaga ito. Nag-send po ako ng demand letter. Multiple times. Ayun, kaya hindi po totoo talaga. Magbayad ka na lang. Ang dami mo pang alibay. No. Napaka-simple lang. Kailan ka magbabayad? Huwag ka nang magbigay ng any alibay.
7: Bakit eh? Madam, ina-explain ko lang din.
5: I don't need your explanation kailan ka magbabayad. Yun lang
7: ang point. So, hindi nyo pala kailangan ng explanation
6: ang,
7: ko.
6: Hindi naman, ang point kasi, Miss Eliza, is the return of the money. Kasi kahit paano pa ka mag-explain, at the end of the day, it all boils down to the fact na meron kang transaksyon na hindi mo natugunan at natupad.
7: Ma'am, attorney, ito nga po yung sinasabi ko. Yung kay Joseph Mario po, nag-reach out po kami sa kanya, yung pinsan ko, yung mother ko, papunta po kami sa barangay nila, siya po ang may ayaw, siya po ang nananakot sa amin,
6: hindi daw totoo. Ano ang transaction mo kay Marie Chris Damian at kay Jean Blaza?
9: Opo, yung sa akin po, 27,000 nakuha niya.
6: 27,000?
9: 6K cash niya po. Opo, 6K cash niya po pinuntahan dito yan.
6: Para
9: tapos
6: saan?
9: Yung Porto kasi. Fake booking din po, ma'am.
6: Booking na?
9: Fake booking. Abroad din po.
6: Trabaho? Trabaho ba?
9: Trabaho abroad din po.
6: Okay. Ikaw na...
9: Facebook. Sinandan din po ako ng fake.
6: Pinadalan ka ng fake? Okay. So, nandito actually, no? Dala ni... Oo, dala ni Desa. Si Marie Chris ba yun yung nagsalita? O si Jean?
9: Si Marie Chris. Ngayon pa lang, Jean pa lang po ako, ma'am.
6: Oh, Jean. Ah, okay. Ano naman?
9: Hello, ma'am. Si Marie Chris po naman ito.
6: Marie Chris, sige. Marie Chris, ano naman yun sa'yo? Magkano?
9: Kasi ma'am, 100,000 po ma'am.
6: Aray po. Para saan?
9: Sa San Latira po. Sa San Latira. Bahay.
6: San Latira rin. Saan naman itong bahay na ito?
9: Sa Mayer Estates po.
6: Same property na isang Latira kay Desa?
9: Yes po. Kay ano po? Kay Eliza po.
6: Oo. Pero yung... Yung bahay na yon, ito rin yung San Latira na dapat mapunta kay Desa. No? Pareho?
9: Yes po. Opo, pareho po. Yes po. Kasi actually po ma'am, ganito po ma'am yun eh. April 18, nagpunta kami sa bahay ni Eliza.
6: Okay.
9: Kasama ko yung asawa ko. Uh-huh. Then, ngayon, ang sabi ko sa anak ko, huwag ka muna magbibigay sa kanya ng pera hanggat wala kami agreement.
6: Mm.
9: Ang nangyari po ma'am doon, nakapagbigay na pala yung anak ko sa kanya, idininay pa niya sa amin. Nagsabi lang yung anak ko na nakapagbigay na 100,000 kay Eliza. Ngayon, bumalik po kami, bumalik po kami kinabukasan doon. Sabi ko sa kanya, magharap kami sa admin na ang Amaya. Ang sabi niya, hindi daw po pwede. Ngayon, ginawa na po niya ang alibay lahat na meron siyang pupuntahan, may ganon. Ganon po yung sinabi niya sa akin. Then, nung nag-chit-chit na po kami, sabi ko, Eli, ginawa ka ako ng kasulatan, nakatunayan na nakakuha ka sana ko ng 100,000.
6: Oh, ito
9: yung... Nagmawa po siya ng handwritten na 100,000. Na sa akin po mga yan, sinindya sa akin yun. Then, nakalagay pa po doon, notary in public attorney, gagawa siya na ang kasulatan, nakatunayan na nakatanggap siya na sandatira sa bahay ni Eliza.
6: Okay. Eliza, anong matasabi mo?
7: Yes,
6: sabi mo, walang ibang mga
7: nagre-reklamo
6: sa'yo.
7: Ang simple lang kasi ng problema. Tapos hindi naman siya super big.
6: Paano naging simple, Eliza? Eh, dalawang tao ang kalitang
7: nila. Ma'am, ma'am, ma'am, nga po. Ayaw naman nila akong pagsalita.
6: Sige, magsalita ka. Eliza,
7: kaya nga, ma'am,
6: paano nangyari na dalawa ang pinagsalaan mo?
7: Ma'am, doon na lang po tayo sa to settle the problem na lang po. Ano?
6: Inamon pala eh. Ano ka, mag-explain ka ulit eh.
7: Ma'am, kasi ganun na, ma'am, alam mo actually, 2 times ako nagpunta sa NBI, ako mismo, at yung husband ko, pumunta kami sa NBI para makausap sila. So, kung wala akong balak i-settle, kami mismo, hindi kami pupunta doon. Kami
6: Reiko,
7: pa nga yung nag-wait sa kanila eh.
6: Okay, ganito ha. Kausapin natin si, ang investigador, no? Sa CIDG Region 3. Okay. Tama ba ako?
4: Opo. Pero Atty., hindi pa niya nasasagot kung paano niya maayos.
5: Yes po.
4: Sige, ma'am.
5: Ah, sige.
4: Ma'am Eliza.
5: Paano pa ayusin? Paano ayusin, Eliza?
7: Doon na lang tayo sa maayos. Kasi ma'am, yung bahay kasi na to, yung bahay na yung problema, ang gusto ko na lang sana, attorney, para wala nang problema. Kasi ayaw din naman ibigay yung deed of sale sa akin ng first owner eh. Ibalik na lang yung 700,000 kahit wag na sa akin. Sa mga tao na lang, eh may susobra pa ma'am sa akin. Kung may susobra pa ba 700,000 na yun. Paano magbaliktad po?
4: Ang tinakatanong lang po ni attorney at lahat po ng mga nandito po ma'am, paano niyo po, ano na pong mangyayari ma'am, paano po mababalik yung pera?
7: Ayun nga po, kasi kasama din nila yung first owner. Yung first owner po nitong bahay,
5: babayaran yung 175,000 ko. Ganun lang kasimple. I did send it to you via bank transaction. Send it to me now.
7: Kasi kayo nga tinutulungan nila. Ako na, ganun din yung nangyari.
5: Dear, ang dami mong alibi. We don't need your alibi. I need the resolution now.
4: Sabi niyo, ma'am, simple lang naman to, ma'am. Kaya simple nga lang po yung tanong namin, ma'am. Kailan lang daw po sila mababayaran?
7: Yun nga, Miss Sherry. Makikipag-usap ako. Ayusin ko yung money ko sa first na bahay, which is 700,000. Acknowledge naman nila yan. Tapos kapag binigay sa akin or kahit na ibigay na sa kanila diretso eh. Pero yung kay Joseph Mario and sa ticket, kaya ko siyang i-pay. Pero yung sa bahay,
5: kailan mo ibibigay yung kay Joseph na 8,300? I-Gcash mo na kay Joseph ngayon.
7: Ma'am, ang tagal ko na siyang nire-reach out mo, ma'am, sa barang dito. Ba't kailangan din
5: may ma'am? Kasi yung kay
8: Joseph na lang.
5: Yung kay Jean, clarify Jean Plaza. Bakit po ma'am kami maa-apektuhan doon sa first owner? Actually ma'am, if I will be on the first owner shoe or situation, sa dinarag ma'am niya si first owner, dapat ma'am, hindi na ma'am mabayad eh. Labas na ma'am sa usapan. Kasi kung ako ma'am yun, nadrag yung pangalan ko sa kalokohan niya, dapat po ay hindi na isuli pa nung first owner yung bahay. Dahil in the first place natiran mo yun, Eliza, in the second place, maawa ka dun sa first owner, dinala mo sa kahihiyan.
7: Tama.
5: Diba? Tama. So, ang point ko, simple lang. Magbayad ka sa akin, tapos ang usapan. Kung hindi, ay magpakulong ka na lang. Actually, attorney, gusto ko po talaga, kung papapili niyo po ako kulong or bayad.
4: Kulong na lang, ano?
5: Kulong po. Parang kasi nakita niyo, attorney, napakagaling magsinungaling, attorney.
4: Pero hindi, ang proseso naman talaga.
5: She has the right to pay me. So, if you cannot pay me now, magpakulong ka na. Actually, I'm giving you a chance now to pay me. Kasi you are nang naaayon sa batas na magbayad ka. Okay. Una, pag hindi ka magbayad, sige, magpakulong ka na.
6: Sige, natin ito ilalapit kasi mukha. Ito kausap natin. Ay, hindi ko natin tuloy alam kung sino unahin ko eh. Si Kapitan ba o si Police Corporal ba ito? Brendon Toralba.
4: Sigara, ito yung direction na po tayo sa CIDG. Si Police Corporal, Corporal Brendon Toralba, ang investigator po. CIDG Region 3. Magandang hapon po, Corporal Toralba.
10: Magandang hapon po, ma'am, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig.
6: Oo. Ano po ba ang magiging intervention through the CIDG nitong sangla tira na hindi natuloy at mukhang maraming tao ang nabiktima?
10: Yes po, ma'am. Based po dun sa conversation ni complainant, si Ma'am Eliza po.
6: Mm-hmm.
10: So, based dun sa mga sinabi po nila, so possible case for estafa, if mapatunayan po na in-induce na yung mga complainant regarding dun sa sanglakira.
6: Mm-hmm.
10: And if yung sa regarding dun sa refusal ng pag-pay nga yun, isang element po yun na failure sa part niya may settle despite of the repeated demands ng mga complainant. And then, yung isa pang tinitignan po natin dyan na possible case is yung if gumamit po siya ng mga falsified documents regarding po din sa sanglatira. And then, yun nga po, yung sa alleged recruitment pa, may illegal recruitment pa ata alleged illegal recruitment.
6: Yes, mayroong recruitment. Dalawa yun, yung kay Jean at saka kay Joseph.
5: Actually, attorney, nagbayad po siya kuno ng 200,000. Pero wala pong dumating.
6: So, kanino siya nagbayad?
5: Sa akin po. So, I wanted to verify din po, mangingi po ako ng tulong sa inyo na kung ito ba ay AI or fake na payment. Dahil another cash to
6: papuwin. Nagbigay ka ng 200,000? May binayad ka ba, Eliza?
5: So ang gusto ko din pong ma-request po ay ma-verify po yan.
6: Kasi wala namang pumasok.
5: Kasi wala po talaga.
6: Okay. Eliza, meron kang pag-transfer ng pera?
7: Attorney, sa ano ko na sa court ko na lang din sasagutin siguro yang.
6: Lagot ka dito, meron
7: basta
6: pang
7: ako.
5: Ang gusto ko
7: basta ako, attorney,
5: hindi na sa makawala sa tulungan.
7: Ano ko lang ano hindi makawala pumatay ba ako ng tao? Diyos ko.
5: Pag may 5 grams pa ng estafa, dear, hindi ka na makakalaya.
6: Anyway,
7: attorney,
6: Eliza, mabibigyan ko naman ng pagkakataon na magpaliwanag din, pero ilagay na lang natin ito sa maayos na referral to the CIDG. Makakausap natin, so CIDG tayo, no? Pero kausapin din natin si Chairman Tirso Castillo ng Barangay Tanawan, Dingalan, Aurora. Kapitan, Cap?
11: Hello po.
6: Yes, good afternoon po, Cap. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo nitong tawag namin. Cap, tanungin lang namin, ito bang si Eliza Lynn Dumaya ay isang residente po dyan sa inyo?
11: Ang magulang po niyan, residente po ng Barangay Tanawan.
6: Okay.
11: Kunsyal ko nga po yung tatay niyan eh.
6: Okay.
11: Buhat po ng mag-asawa yan, nagtira na po sila sa malayo, sa Kabarantuan City po.
6: Okay. So, meron po bang mga kaso na hinarap or kinakaharap dyan itong si Eliza?
11: Meron lang po nagbigay alam na yung sasakyan na kinala, hindi pa na ibabalik. Yun lang po.
6: Ah, sasakyan naman. Ibang usapan naman po yun. Well, parang
11: opo, na nirentahan nila na hindi pa na ibabalik. Yun lang po ang naging
6: ang na umabot dyan. Okay, ilang sasakyan opo po ito ang inireklamo?
11: Parang bilyos po. 2 bilyos. Lang, yun lang po.
6: Dalawa, kailan po ito, Cap?
11: Kasi po mga 1 week pa lang po siguro, attorney.
6: 1 week pa lang. Okay. Nandito kasi sa linya ngayon si Eliza. Mabuti na rin na mabigyan natin siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Eliza, meron ka bang nirentahan na sasakyan na hindi mo pa naisusoli? Kaya ka naka, ano ngayon, naka-report sa barangay ng mama at papa mo?
7: Hindi po nila ako ni-report doon. Actually, pumunta lang po sila doon para kausapin yung parents ko. Wala pong blatter na nangyari doon.
6: Okay,
7: pero residente sa Kabanatuan po ako, residente hindi po doon.
6: Okay, pero meron ka bang ano? Kasi mukhang pinaghahanap yung sasakyan ngayon. Nasa iyo pa ba yung sasakyan o wala na?
7: Wala po.
6: Wala na. Nasaan na yung sasakyan? Naisoli na ba?
7: Pinasanla po sa akin yun actually. May
6: okay
7: proof po ako
6: that's
7: na pinatanda sa akin nung
6: that, wag na, sige.
7: Opo.
6: Ibang usapan naman that's yun. Wala dito yung complainant
7: eh. Opo.
6: Okay, wala dito yung complainant. But in any case, and lahat ng ito ay mukhang kailangan harapin ni Eliza. No? Yes. Hindi lang pala, hindi lang pala itong dalawang sangla.
7: Attorney, wala po akong, kiklear ko lang po sa kanila, wala po akong tinatakbuhan. Kahit nga po patay yung lolo ko, andito ako ngayon sa Kabanatuan, actually, kasi nagpunta po ako sa NBI, nagpunta po ako sa attorney, nagpupunta po ako to settle the problem. Na yun lang naman po yung gusto ko. Wala
5: is
7: po
5: you settling the problem? Bakit hindi ka pumunta doon sa barangay 3 beses na minsan hindi ka pumunta? Simple lamang ang tanong ko sa'yo. Last question, magbabayad ka ba ngayon o hindi?
7: Walang sumun, hindi.
5: Magbabayad ka ba ngayon o hindi? Simple ang question ko. Darling, simple lang sabi mo ang problema, di ba? Simple lang ang tanong ko. Alam mong napakadali kong kausap. Sa lahat ng ginawa mo sa akin, ni mura, ni sigaw, wala akong ginawa sa'yo. Magbabayad ka ba o hindi? That is my last question.
7: Madam, isi-settle ko sa first owner yung money para kasi siya
5: huwag mong idamay sa first owner. My question, magbabayad ka ba today?
7: Ma'am, ano na lang natin siya sa legal. Hindi ko kaya today. Wala, hindi ko kaya siya today i-settle. Ano natin sa process.
5: Kung hindi ka magbabayad today, ano yung pwede namin, pwede kong makuha sa'yo like property na katumbas na 175,000. Like kung meron kang existing na fully paid na property, meron kang existing na appliances, sasakyan na katumbas na 175,000. Kasi hindi na ako naniniwala na magbabayad ka. Kasi nga, nagpadala na ako 3 beses sa barangay, nakahingi na ako ng certificate to file action para madimanda ka. Minsan hindi ka sumipot. Kaya hindi na ako maniniwala na magbabayad ka. Sa tingin ko po, attorney, nandiyan po ba yung nanay at tatay ni Eliza?
6: Kasi huwag na muna natin idaman yung nanay at tatay niya. Kawawa naman eh. Pero Eliza, what remains actually as a fact is yung kailangan mong harapin itong lahat ng mga nagrereklamo laban sa iyo. So whether or not tatanggapin nila ang paliwanag mo ay nasa sa kanila 'yon, kasi syempre sila ang gusto naman nila talaga ay maibalik ang pera. Sa pamamaraan na 'yon, makakaiwas ka sa kaso kung sa
5: kanila. Actually, binigyan ko nga po sa attorney ngayon eh dahil oo, kung magbayad siya, di po ba mas less po yung kaso na haharapin niya?
6: Pero hindi kasi meron pa siyang meron pa siyang sagutin kay Jean, kay Marie Chris, yes, kay Joseph. So, yung lahat ng yan, tutulungan na lang natin para ma-record, makapagbigay kayo ng salaysay ninyo sa CIDG kasi mukhang maraming kailangan harapin itong si Eliza. At Eliza, tama ka rin naman, doon mo ngayon ipaliwanag at ipagbigay alam kung paano mo ngayon matutugunan yung kanilang mga reklamo, okay?
7: Yes, attorney. Thank you.
6: Tapos, Eliza, ihanda mo na rin kung ano man ang pwede mong yung totohanan na maibenta or maisangla na magiging bahagi ng pagsisettle mo ng transaksyon sa kanila. At huli, yes, sa panghuli ha, yung sasakyan, Eliza, mas delikado yun pag hindi mo na isoli because that's going to be carnapping. Okay? So, kailangan mo rin yun harapin. Ako, ngayon lang natin nakikita.
5: Actually, eh, ito po yung proof ng sa mga carnapping. At nakuha ko na rin po lahat ng sanaysay ng mga nandyan po na about.
6: So, hindi naman pala pinapasangla sa kanya. Eliza, baka mamaya naisangla mo na rin
5: ano
6: ito.
5: Nakapulog-lider na ba? Yes po, ready for ano na po yan. Kaso na po yan, may sanaysay
6: ilan
5: na po
6: ako,
5: na kinuha po sa kanila. Dalawang tao po yan. So, okay, ngayon po
6: so, hindi pa pala naisusoli.
5: Alam, thank you lang po, attorney. Nagtataka din po ako.
7: Yan, pwede ko po ba dyan ipaliwanag yung side ko? Attorney, yung about sa car po, pwede ko po bang ipaliwanag yung side ko dyan?
6: Sige.
7: Sige po. Kasi po yan, attorney, may proof po ako na pinasanda po sa akin yung sasakyan. Kasama ko yung husband ko, pinasanla po yung sasakyan. May mga proof din po ako na pinasanla niya yung sasakyan. Ngayon po, attorney, actually, about sa car na yan, nag-email din ako sa inyo na nanghihingi ako ng help. Kasi kung pwede din, kung pwede din natin i-ano yung napagsanlaan ng sasakyan.
5: Napakagaling mo naman, dalawang sasakyan nagpasangla sa'yo.
6: Yung tapong ni-report sa police, binigay mo ba yung pera na pinagsanglaan? Pinasangla, di ba? So, hindi sa'yo dapat mapunta yung pera.
7: Yes po.
6: Nasaan yung pera?
7: Na-send po sa owner.
6: Ah, na-send mo sa owner? O sige.
7: Opo.
6: Pero ang owner ay may handa na yun na carnapping na ipa-file against you. So apparently, hindi niya nakuha.
7: Actually, galing na nga rin kami sa HPG eh. May proof na po ako na pinasanda po yung
6: pasasayan. Isang 15. Ako, delikado.
5: Ang galing nga po, attorney.
6: Umayos ka na lang, Eliza. Pasana.
7: No,
6: matugunan mo yung attorney, ano, Eliza?
7: So, hindi niyo po pwedeng i-flash yung pinagsandaan po ng sasakyan para po ma-alerto siya, ganun. Hindi niyo po i-flash sa television.
6: Ma-alerto siya na ano? Hindi naman siya yung complainant. Pumunta ka dito para ikaw ang maging complainant. Ha? Kasi sa ngayon, ikaw ang inireklamo.
5: Ang galing po, ma'am. Nababaligtad na, ma'am, yung mga may reklamo. Yan po,
6: anyway,
5: mga
6: kapapalan yung
5: mga scheme po ng mga tao ngayon. Kaya, mag-ingat po kayo. So, again, Eliza, napakasimple lang ng tanong ko sa'yo. Kung magbabayad, kasi hindi na po ako talaga din, attorney, na naniniwala na magbabayad to.
6: Okay. Kaya sa appliance. We end it here. So that makapunta na tayo kay Police Corporal Brendan Taralba. I wouldn't put it past also you kung gusto mo itong sa NBI. Kasi kung malawak ang range ng mga reklamo, baka hindi lang ito sa Region 3 kasi.
12: Kasi ako, yes, ma'am Desa, ayoko yung sinasabi niya na aantayin natin yung sa first owner.
5: Exactly po, di po ba?
12: What if hindi na-settle?
5: So, exactly, tsaka ayaw na yun.
12: Yes, pero ganyan pa man, ma'am, sasamahan po namin kayo sa CIDG. Para makapagsampa po ng kaso. Yung iba pa pong victim like sila Sir Joseph, Ma'am Marie Chris, Ma'am Jean, mag-uusap pa rin po tayo kaya wag niyo pong bibitawan yung linya, ma'am.
6: Okay. Opo.
12: mga ma'am, sir.
6: Ganun na lang muna siguro at good luck na lang kay Eliza. Sana nga ay mabigyan mo ito ng tamang pagtugon para mawala yung mga ano mo, obligasyon mo sa mga taong ito.
12: Okay. Marami. Yes. Salamat po, Ma'am Desa. And Ma'am Eliza, maraming salamat po. Magandang hapon po.
6: Thank maraming salamat din kay Kapitan Tirso Castillo ng Barangay Tanawan, Dingalan, Aurora. At kay Police Corporal Brendan Toralba, CIDG Region 3 Investigator.
12: At Attorney News Break muna po tayo. At tayo po yung magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala. At ang oras po natin, 3:25 po ng hapon. Dyan lamang po kayo. Ang oras na yun ay hatid sa atin ng Clean Fuel, Quality Fuel for Less. And ang bahaging ito ay atin din po sa atin ng BDO. Mag-ingat po tayo, mga kapatid, sa mga lagana po. Be smarter than a scammer with BDO Stop Scam. Okay, and ang programang ito, mga kapatid, ay hatid din po sa atin ng Sogo So Clean, So Good. And magbabalik po kami pagkalipas naman ng ilang paalala.
13: True FM
14: sa 105.9.
15: Dito tayo sa totoo.
16: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para di ka

0: video stops.
1: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
2: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
3: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
2: Ito ang True Confessions, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian lahat. Pag-uusapan.
3: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
2: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuching and DJ Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. nakisabay kina Ted Payon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkatapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christy per Minute. At 2 p.m. aksyon na public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
6: Pilipino.
7: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo parang Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cynomorium, at GABA.
8: With proper diet and exercise.
7: Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust.
8: 75 pesos SRP per tablet lamang.
7: Robust. Para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: dinatili pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero, dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya, ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato, epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
4: Gising na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Mag-andam na sa pagbabalita si Huskabal, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabibis ang update, direkto sa punto, isyo ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 RFE. Laging choose sa'yo, kapatid!
0: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Gavin, Rico John Perez, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga pinihimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Orisang Idol! Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, hingahan, tiyakan, astahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo, wanted sa radyo. At close hanggang alas 4 ng hapon. Idol! Senator Rafi Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Balita, informasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo sa True FM sa 105.9. Wanted sa radyo.
6: Oras po natin mga kapatid ay 3:34 po ng hapon na tayo pa ay nagbabalik. And again, a belated happy birthday Kuya Dennis Navalta. Ayan, happy happy birthday Kuya Dennis Navalta. Hindi man lang namin naramdaman ang iyong papasay. And happy happy birthday kay Miss Karen. Hi Miss Karen,
9: happy
6: maraming salamat.
9: Miss Karen, happy
6: birthday. Ayan, hi Miss Karen. Ay maraming salamat sa pa chicken. Hindi natin pwedeng balitin yung brand. Thank you, Miss Karen. Happy, happy birthday. And happy, happy birthday din kay Rain, yung ating napakaganda sa dito sa Wanted sa Radyo.
10: Happy, happy Rain, happy birthday. And bumabati tayong happy birthday all the way in California. Si Eva Llanos. Ayan. Happy birthday rin sa Eva. And nasan ba? Virginia? Oo. Marilis Lozada. Yan. Mabati lang talaga.
6: Nagpapabati pa. Binrit na kita last week, Kuya Ryan De La Rosa. Happy, happy birthday. Belated happy birthday, Kuya Ryan De La Rosa.
9: Happy birthday!
6: Nasa studio po natin, si, marami silang
10: marami.
6: Si Mr. Ronelyn Kabugwang and Mr. Ruel Palacio. At nilareklamo nila yung presidente ng TODA dahil matapos silang magbayad ng halagang 60,000 pesos para po sana
11: each no, sa amin po.
6: Each po ba?
11: Hindi po.
6: Lahat na po.
11: Member.
1: Iba po.
6: Para po sana sa prangkisa nila, ay napag-alaman na lang nila na pekek daw po ang mga dokumento na ibinigay sa kanila. Magandang hapon po, Ma'am Ronelyn. Sorry, Ma'am Ronelyn.
10: Oo, si Ma'am Ronelyn at saka si Ruel ang nakaupo ngayon. Okay? So, kayo ay may tricycle?
11: Wala po,
1: wala
11: ma'am.
1: Po,
10: wala pa?
11: Yes po. Kasi ano pa lang po yun eh. Bali, bibili pa lang po talaga kami ng franchise ng tricycle. Wala pa po kaming unit.
10: Wala pang unit. Yes, okay. So, paano nyo nakilala yung presidente ng TODA?
11: Sa neighbor po namin.
10: Okay. Legit naman siya.
11: Yes,
10: so, siya ang presidente. Yun ang pulang i-establish ko. So, siya talaga. At ang nakausap niyo siya, magkano po ang siningil sa inyo para makabili ng prangkisa? Binibenta ba ang prangkisa?
11: No po talaga.
12: Nabibenta, pero nabibenta.
11: Pero ganun po talaga ang useful.
10: Kalakaran.
11: Oh, yes po.
10: Oh, kasi ang alam ko, hindi nabibenta yes, yan po, dahil may pangalan yung prangkisa.
11: Galing
10: diba?
11: Po kasi sa LGU yan, pinapailang lang po yan.
10: Diba? Tapos, nakapangalan dun sa taong yun, tapos siya ngayon ang bibili ng mga...
13: Processing fee.
10: Anong tawag nito? Ng mga unit.
11: Yes po.
10: Okay. So ngayon, kayo bang lahat ay gustong magka-prangkisa? Parang ganun ba yun?
11: Ma'am, sila po. Meron sila.
10: Okay.
11: Meron na sila kasi mga official po to sila ng TODA na...
10: Ah, nito?
11: Yes po.
10: At mga kasamahan kayo?
11: No po, nung president.
10: O, dun muna tayo sa magkano binayad mo?
11: 60,000.
10: 60,000. Sa halagang 60,000, ano ang kapalit nito?
11: Papel lang po.
10: Na nagsasabing... Sige, na nagsasabing...
12: Sabihin niya din po kung ano pong nilalaman
11: niya. Ano po, meron po doon nakalagay na franchise number 212, which is yun ang nakaname dapat sa kanya.
10: Okay.
11: Sa amin po.
10: Sa inyo,
11: tapos,
10: 60,000, patingin na akin na yun. So, 60,000, may prangkisa, may binigay na papel. Diba?
11: Opo,
10: o, na dokumento. At ito ay nasa pangalan ni...
11: akin Roel Palacio po.
10: Ni Roel Palacio. Yung 60,000 kayo yun?
11: Opo.
10: Okay. Ngayon, nalaman ninyo, ito ha, Provisional Authority for MTOP, Motorized Tricycle Operators Permit. Ang nagbigay nito ay ang Office of the City Mayor Public Transport Regulatory Board. Meron kasing opisina na ganyan sa ating mga local government units. Okay? So, owner's copy. Roel Palacio, pinirmahan pa ni Roel eh.
11: Opo.
10: Tapos, chinek ninyo.
11: Yes po.
10: Saan ninyo chinek?
14: Sa PTRD po, ma'am. Sa
11: pero ma'am, lease na po namin chinek. Okay. Neto lang po.
10: Kasi nakuha ninyo ito kailan?
11: Oh, last year pa po, August 31, 2025 po.
10: August 31, 2025.

0: opener mahan panero belli.
1: Opo.
0: Tapos chinek ninyo?
1: Yes po.
0: Saan ninyo chinek?
2: Sa PTRD po, ma'am.
1: Sa Pero ma'am, lease na po namin chinek. Oh. Neto lang po.
0: Kasi nakuha ninyo ito kailan?
1: Oh, last year pa po, August 31, 2025 po.
0: August 31, 2025. Bakit ang nakalagay dito?
1: Ma'am, tinuruan niya po kami niyan eh. Sabi niya po.
0: Sandali, 2023 ito eh.
1: Palabasin po namin na 2023 pa po yung franchise na yan. Tapos pinapaano niya po kami, magpagawa daw po kami ng affidavit of loss po. May mga konvo naman po na sinabi niya po sa amin.
0: Ay, Sus Mariose, tinuruan pa kayong gawa ng mali.
1: Yes po, ma'am.
2: Ang masama po na to, ni Piki po yan.
0: O, yun na nga ang sunod kong tanong. So, pumunta kayo ngayon sa PTRB, Public Transport Regulatory Board. Pinakita ninyo ito.
1: Yes po, kay Hepe Quiñano po.
0: Kay?
1: Hepe Quiñano.
0: Ang pumirma dito si OIC PTRB Secretariat Renata Flores.
1: Kasi ma'am, kakapalit lang po ng hepe ng PTRB. Last year lang din po, August.
0: So, kanina na? Sino na?
1: Yung, ito na po, yung si Hepe Quiñano na po.
0: Okay. Pero dito, totoo ba totoong tao ba si Renata Flores?
1: Hindi ko po alam kung legit po ba yan.
3: Hepe po ng PTRB po, ma'am.
0: Patay na?
3: Hindi po, wala na po siya nakakumpulan.
0: Pumirma tapos, ano eh. So, hanggang kailan
3: lang po nang sinabi nila po, ma'am, ibig sabihin, tinuruan lang po sila na gagawin 2020 para palabas na 2023 pa nagawa si Pangkista.
0: Opo.
3: Best po doon sa kanila.
0: Sino ang gumawa? Sino nagbigay nitong papeles niya?
4: Si Gonzales.
0: Si President Gonzales. Okay. Eh, kailan niyo siya nakausap? Nalaman ba niya na nag-check kayo at peke pala ito?
1: Ma'am, kasi nag-file kami ng complaint sa barangay kasi nararamdaman na po namin sa kanya na pinapaikot-ikot niya na lang po kami. Pinapaakay niya na lang po kami.
0: Kailan niyo huling nakausap?
1: Nung ano po?
0: Nito lang?
1: Opo, yung July.
0: July pa rin naman ngayon. Makakausap natin si Leonardo Gonzales, presidente ng Santa Cruz Blue Mountain Fatima Toda. Okay, mga ilan ba kayong miyembro nito?
5: 200.
0: Mga 200. Okay. Manong Leonardo Gonzales, magandang hapon po sa inyo.
6: Ngayon po ma'am, may contrasis na po yan ma'am. Nakakaod lang kasi ngayon ng chest owner, pero approved na po doon sa city.
0: Sandali lang ha. Manong, si Attorney Aina magpalo po ito. Kasama ko si Sherry Roman. Live po tayo ngayon sa Rafi Tulfo in Action, wanted sa radyo. Para po magtanong yes, kami sa inyo kung ano po ba itong mga dokumento na mukhang hindi naman tunay na mga dokumento. Alam niyo po ba na fake? O hindi tama itong dokumento na natanggap ni Laruel Palacio at Ma'am Ronalyn Kabugwang?
6: Ma'am, actually ma'am, mayroon na po silang dokumento. Nakahold lang po sa ngayon, ma'am.
0: Eh, sandali, hindi ko yung tinatanong yung... Pero ito, may nakalagay dito, owner's copy. Supposedly na-issue ng 2023 ni OIP PTRB Secretary Renato Flores. Nag-check po sila sa Public Transport Regulatory Board at hindi po nakita na meron pong ganitong numero.
1: Franchise number.
0: O franchise po. Number. 9A212. Ikaw, kayo daw po nagbigay nito sa kanila?
6: Ma'am, actually, sa public transport po nagmula yan, ma'am.
0: Okay,
6: public transport.
0: Kanina mo nakuha ito?
6: Opo, ma'am. Naka-hold po kasi yan, hinold po kasi yan, ma'am, kasi nga po, hindi po pinasok ng dating public transport sa, hindi dati, yung dating hipin ng public transport, ma'am, hindi pinasok po dito sa system na itibula.
0: Pero wala pong record, kina sa system o wala, dapat may record sila, pero dinideny po ng Public Transport Regulatory Board na meron silang na-issue na ganito. So, in effect, this is a spurious and fake document. At alam po ba ninyo kung ano po ang magiging nito, karampatan na kaso? Medyo delikado po ito. Sino po ang nagbigay sa inyo nito?
6: Yung dating public transport po yan, ma'am, si Mr. Flores.
0: So, mismong si Mr. Flores ang nagbigay sa inyo nito?
6: Opo, ma'am.
0: So, inaakusahan nyo si OIC PTRB Secretariat Renato B.

0: Flores na naglabas ng isang peking dokumento?
1: Ma'am, may mga kasabay po kasi yan, ma'am, na na-approve na yung 30 po, bali 50 po kasi yan nung lahat eh, yung additional.
0: Okay, ganito lang ho ito, sir. Kasimple yung tanong. Kasi ang tinatalongin po namin is bakit walang record? So, it's a fake document. Actually, kasama po nila rin dito yung iba po ninyong board members at officers ng Santa Cruz Blue Mountain Fatima. May iba rin po silang mga reklamo sa inyo. Mahigit ilan po ba ang mga members ng Santa Cruz Blue Mountain Fatima?
1: Ilan po ma'am?
0: Ilan po ba ang miyembro ninyo?
1: 220 ma'am, kasi may adoption po kami na may adopt po kami ma'am na 50.
0: Okay. So, kasi anong gusto niyo sabihin kay ano, kay Leonardo,
2: ma'am,
0: sabi niyo po.
2: Sabi po,
0: Ronaldin ito.
2: Ang sabi po sa PTRB, hanggang 200 lang po ang legit na member ng SCBMF TODA. Sabi niya, fake yung ibinigay na papel, hindi na sila magdadagdag, magpost, magbabawas pa daw po talaga sila. Yun po ang sinabi ni Hepe.
0: Okay, sino po itong Hepe na ito?
2: Si Hepe Kenyano po, ng
0: si Crystal Kenyano. O, makakausap rin natin si Mr. Crystal Kenyano, no? Ang head ng Public Transport Regulatory Board ng office ng Province of Rizal, no? The office of the mayor ito eh. Antipolo. Naitawag na po natin ito sa kanila, nasa meeting lang kasi, kaya hinihintay po natin. Okay. Pero gusto ko pong malaman si sir na nasa likod, kayo po ay incumbent na, ano pong position ninyo?
3: Ako po ngayon ang kasalukuyan na Vice President ng TODA po.
0: Kayo ang Vice President ng TODA. Kayo po ay si
3: Rocky Cabacan po.
0: Rocky Cabacan. Ano naman po ang gusto niyo sabihin kay Presidente ninyo?
3: Actually po, ito po yung issue na complain nila Mr. and Mrs. Ronnie. So, nagpasama po sila sa amin regarding okay. po dyan. So, kaya nandito po kami sila chairman of the board. Saka si dalawang board members. Yung isa kasi nag-CRS, sakto pag-akyat nandito.
0: Okay,
3: wala.
0: Sige.
3: Opo. So, ngayon,
0: nababahala kayo na mayroong ganito.
3: Yes, kasi ano po, actually sa ngayon kasi kahit sa change ownership is naka-stop po sa ano sa PTRB, okay. Naka-red flag po siya.
0: Mm-mm.
3: Pati lahat ng last year yung mga change ownership, so ngayon naka-stop po siya.
0: Mm-mm.
3: So ngayon ayan nung pinakita din nila sa amin sa ano, doon po kami rin nagtaka po regarding dyan sa
0: Kung bakit
3: nakalabas din po yan yung franchise na yan.
0: Ito po ba ang una at ito po ba ang nag-iisang reklamo so far?
3: Actually, as of now, ayan pa lang po ang approved na ano na complaint.
0: Pero ang sabi ni ma'am, meron iba pang mga nagre-reklamo, tama ba?
3: Actually, sa ngayon, yan pala kasi na-proof ko, ma'am.
0: Okay.
3: Na ngayon. So, ewan ko po sa mga kasamang ko.
0: Meron ba sa ating mga other board members, may nalalaman ba kayo na may mga reklamo tungkol sa ganito?
4: Pagkakalam ko po, ma'am, may isa pang ano, ma'am, nag-down siya ng membership.
0: Mm-mm. Magkano naman daw po?
4: 20,000 yata, ma'am.
0: 20. Lumapit na ba sa inyo para magpatulong?
4: Hindi pa po.
0: Hindi pa. Okay, pero nakakapagtaka kasi mismong alam natin na wala dapat na ititigil. Kausapin natin ang barangay chairman ano ng Barangay Santa Cruz Antipolo na si Kapitan Cirilo Tenorio. Magandang hapon po, Kap.
5: Ay, magandang hapon din po.
0: Oo, live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Ako po si Attorney Aina Magpale. Kap, meron na po bang nakarating sa inyo na reklamo tungkol dito sa mga prangkisa ng tricycle dito sa samahan ng Santa Cruz Blue Mountain Fatima?
5: Yan po ay nakarating sa akin at yan po ay inireklamo po sa barangay, sa katarungang pambarangay.
0: Mm-hmm.
5: At nakatatlong hearing po kami dyan.
0: Okay.
5: Ay hindi po sumisipot yung pong inireklamo nila.
0: Okay.
5: Kaya po namin yung pinatatawag para makausap at kung ano po ang dapat natin gawin. Ganun lang po ang karapatan ng barangay para pag-ayusin lang po yung dalawa. Ang problema nga lang po ay hindi po umaattend, kaya hindi po namin natapos yung problema dito sa ating barangay.
0: Okay, ang pinapatawag po ba ay si Sir Leonardo Gonzalez?
5: Opo, opo. Okay. Sa kanya po pinatatawag, nagpapadala kami ng sumong para po ipaalam sa kanya na ipinatatawag po siya ng barangay, ng katarungan pang barangay.
0: Okay. Tanungin ko po siya kung natanggap niya ba talaga ang mga summons na ito kasi nasa linya natin. Manong Leonardo Gonzalez, nakatanggap po ba kayo ng summons para dito sa reklamo tungkol sa prangkisa nang galing po sa chairman ng Barangay Santa Cruz, Antipolo?
5: Actually po ma'am, as of now, wala pa naman po ako natatanggap ma'am, sa summon.
0: Wala kayong natatanggap. Pero meron pong nag-receive eh, ng summons eh. Ito, nakalagay dito. Ito na nga ba? Ba't sinasabi ito eh? Refuse to sign. yung anak niyo po at saka yung mga anak niyo daw po ay ayaw tanggapin yung summons pag may dumadating sa bahay ninyo.
5: So, ay wala po kasi ako dito ma'am sa bahay ma'am. Hindi po kasi nila alam yung mga ano.
0: Okay, so ngayon alam niyo na. Pwede ba ito na ano? Kasi ang hanap lang naman po natin dito, Sir Cristela, ay Sir Leonardo, is kung paano po natin maaayos yung pong reklamo. Kasi nagbayad po sila, eh mukhang hindi naman nangyari yung dapat na transaksyon.
5: Sige po ma'am, pag may summons po na dumating ngayon ma'am, aharap po ako dyan ma'am.
0: Huwag nang ano, nakatatlo na eh. Pwede na mag-certificate to file action eh. Mukhang may haharapin kayo na kaso. Ang delikado lang ito, ma-e-estafa pa kayo kasi tumanggap kayo ng pera para sa isang transaksyon na hindi naman pala hindi makatarungan. At as a matter of fact, na nakapagpalabas pa ng isang fake document. Yun po ang inaano natin. Pero ulitin ko, ano po ang gusto niyo sabihin kay Leonardo? Kasi ngayon nakausap niyo na siya.
2: Ang gusto lang namin talaga, bumalik yung pera. Kasi sa totoo lang po, inutang lang po yung pera na yun. From yun. The start na nagbayad kami sa kanya, the next month, nagmamonthly na po agad kami.
0: Ayun.
2: Yun po ang mabigat
0: doon. Magkano nga ulit ang binigay niyo?
2: 60,000 po.
0: 60,000? Yes, yun po. Magkano ba ang binayad sa... Magkano ba ang bayad sa ano?
2: Sa franchise.
0: Sa franchise. Ganun ba kalaki?
6: May iba po mo.
0: Depende sa kung ilan ang...
6: Sa akin po kasi ay utang.
0: Oh.
6: Bali 65 po sa akin. Nakapagulo 65. Po ng 25,000.
0: 25,000 na
6: ang
0: mulo mo.
6: Hindi na po ako nakapag-renew. Gawa po eh, naiipit din po ako.
0: Pero, na, walang lumabas na...
6: Meron po ang papilya na original.
0: Meron papilya, sigurado ka na legit?
6: Legit po.
0: Okay, so 25,000.
6: Kaso sa akin po, hindi na po ako nakapag-renew na.
0: Kasi sira
6: rin po,
0: na.
6: Oh, na-stop po na, sira rin po yung hanap buhay ko. Wala rin po man sa pamilya ko. Kaya nag-discard na lang muna ako sa ibang sa trabaho.
0: Okay. So ito, na-endorse na namin ito off-air ano, sa head ng Public Transport Regulatory Board. So nandun na po ito sa kanila. Sir Leonardo Gonzalez, mas maganda po at mainam na humarap po tayo para po sa pagdinig nito. Doon na po tayo sa Public Transport Regulatory Board para sila ang mamagitan nito.
5: Sige po ma'am, wala po ang problema ma'am, maharap po ako.
0: Okay. So kung ganun, kayo, ano naman ang gusto niyong sabihin?
7: Chairman of the Board. Ang akin lang po ma'am, ang concern ko po, kasi po, isa po akong elected, makikarapatan naman siguro ako kahit papano magtanong kung ano nangyayari sa TODA. Ang nangyari po sa akin ma'am, kinasuhan po ako. Dalawa po ang kinaso sa akin ma'am, light rate at saka robbery.
0: Ha? Anong ninakaw mo?
7: Yun nga po, di ko po malaman sa kadahilanan na bakit ganun. Kasi po, sinabihan po niya ako na mayroon daw po akong warrant. May bill na daw po ako na 60,000. Ngayon,
0: bill,
7: sabi ko
0: para
7: po,
0: saan?
7: Para daw po dun sa robbery.
0: Okay.
7: Ngayon, sabi ko po, press, bakit po ganun? Na wala naman po akong ginagawa sa inyo, nagtatanong na naman po, hindi naman ganun ka ano yung tanong ko, tapos sabi ko, press, kuhain ko po yung case number at pupuntahan ko po sa Hall of Justice. Ang sabi po niya, hindi, huwag kang pumunta kasi baka doon ka po sasan.
0: May kaso ba, Leonardo? May kaso ba kayo?
5: Ma'am!
0: Na hinain?
5: Ma
1: Ma'am, actually, ma'am, wala akong tinail na kaso sa kanila, ma'am. Yung aming, official, yung kanyang hiningian ng pera, ma'am, ang nagkaso. Yung na-member po namin.
7: Si ano yun, ma'am? Si yung ano niya po, collector niya po, si Vincent Huesa. Oh, yun po ang nagkaso sa akin. Yun po ang kinaso niya sa akin. Dahil daw po, nangongolekta kami ng koleksyon ng pambayad sa terminal namin. Kasi po, nung una po, sila po nagbabayad ng terminal, ma'am. Ngayon po, na-assume po namin kasi hindi po sila nagbabayad sa terminal.
0: E binabayad niyo ba sa terminal?
7: Yes po, may binabayad po namin.
0: So may resibo naman kayo?
7: Yes, meron po kami mga resibo po.
0: So, ito, kung meron man, pumunta ka na, huwag ka matakot. Kung pusasan ko doon, hayaan mo ng pusasan ko
7: doon. Okay po, ma'am. Pumunta po ako doon, ma'am, sa, attorney. Pumunta po kami sa Hall of Justice ni ABM Caton. At pag alaman po namin, pumunta ko MTC at saka RTC.
0: Wala.
7: Meron po, dalawa talaga. Ang ano nga lang, po, lahat po, dismiss.
0: Yun naman pala. Yan po. Mukhang masalimuot ito sila. So, mas maganda na doon na natin ito. Pag-usapan sa
8: na-endorse naman.
0: Na-endorse na natin.
8: Opo. Nasa meeting lang po, wala na po kasi tayong oras. Pero, nasa meeting lang po si Mr. Christopher Quiñano. At sasamahan po namin kayo, nasasama po reporter ni Senator Rafi sa inyo para ma-assist din po. Yes. Opo. Mr. Leonardo Gonzalez.
1: Yes po, ma'am.
8: Apo. Sir, wala lang po tayong oras, pero ito po, itutuloy na din po namin. Baka pwedeng makapag-usap din po kayo nila ma'am and sir, nasa tanggapan po nila Mr. Crystal Quiñano, yung head po ng ating PTRB dyan sa Antipolo City.
1: Yes po, ma'am. No problem po, ma'am.
8: Sige po. Okay. Maraming salamat, sir. At magandang hapon po.
0: Diyos ko, puro scam ang ating mga hindi.
8: Maraming salamat po, sir. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Okay, schedule po natin.
7: Apo.
8: Apo. Apo. Okay, Shelly.
0: Puro scam. Ano?
8: Puro scam. Bakit ang bato ko? Diyos ko. Okay. At again, mga kapatid, maraming salamat po pala sa lahat ng nakasama natin dito sa Wanted sa Radyo. At bukas pumuli ako po si Shelly. Magandang hapon po.
0: Ako po si Atty. Aina Magpale. Gugmaog kahayag, mga ka-idol.

0: Health, your partner in health.
1: Susunod na ang una sa lahat sa 105.9 True FM.
2: Iwan ang Senator Lacson tungkol sa umano'y lumobong yaman niya na gaya ng sinasabi nga ni Senator Cayetano mula 2022 hanggang 2025.
3: Kinorek ni Senator Ping Lacson yung mga claims ni Senator Aaron Cayetano na sinasabing dumoble yung kanyang yaman kasi sabi ni Senator Ping Lacson, ang totoo, hindi lang dumoble ang yaman niya, kundi nag-quadruple, hindi lang times 2, kundi times 4 yung inilaki ng yaman ni Senator Ping Lacson na mula nga sa 50 million, more than 50 million noong 2022, naging more than 220 million by 2025. Pero paglilinaw niya sa inilaki ng yaman niya, walang galing daw sa korupsyon. Kung hindi dahil, tandaan natin, Jiggy, refresher lang. 2022 kasi tumakbong presidente si Senator Ping Lacson pero natalo siya, di ba? So from 2022 to 2025, siya ay nagpahinga mula sa politika. At during those years, 3 years, pumasok daw siya sa iba't ibang legal na ventures at businesses kasama na yung real estate at dyan daw talaga siya kumita. At kung tutuusin hanggang sa ngayon, may mga kulang pangaraw at collectibles pa na hindi siya nababayaran. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson sa kanya pa rin interview sa programa nila Manong Ted at DJ Chacha.
4: May kasama akong dalawa rito na kapartners ko. At medyo significant yung halaga na kinita namin. Katunayan, hindi pa nga tapos yung aming singilin. Dahil parang hulugulugan, inabot pa ng maraming problema, yung nakabili. So hanggang ngayon, as we speak, mayroon pa kaming collectible.
3: Gigigiit naman, syempre sinagot din yan ni Senator Ping Lacson, matindi yung word war nila itong weekend eh. Ang sagot naman ni Senator Alan Cayetano dyan, hindi siya ang sumira sa integridad ni Senator Ping Lacson. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Cayetano muli sa kanyang FB Live naman itong kahapon, Sunday.
5: Buong bayan ang question ng integrity nung tumigil siya mag-imbestiga nung pagdating na doon sa Bersamin Files. Diba? Maraming pag-uusapan dyan. Marami pang ibang ebidensya na pwedeng sundin. No? Ang point ko lang guys, hindi to entertainment na debate o dalawang senador na nagbabangayan.
2: At may nagbanta si Senator Lacson na papakulong niya si Senator Cayetano sa New Quezon City Jail. Anong ikakaso daw sa kanya?
3: Jiggy, dahil nagkakaungkata ng yaman, eh siyempre may balik si Senator Ping Lacson kay Senator Alan Cayetano dahil di umano may mga ghost flood control projects sa Taguig. At gaya ka na sabi ko kanina, iniipon daw ni Senator Ping Lacson yung mga ebidensya kaugnayan. Yun nga, inaakusahan niya na may mga ghost flood control projects daw sa Taguig na baluarte ng mga Cayetano. Lalo na noong panahon daw na siya ay Speaker ng House by 2020. At isang araw sa willing magbigay at magdagdag ng impormasyon kaya Senator Ping Lacson oras na pagulungin nila yung investigasyon dito sa di umano'y flood control projects o ghost projects na may Taguig ay ang mismong kapatid ni Senator Alan Cayetano na dating mayor ng Taguig na si Lino Cayetano. Wala pang pahayag ang nakababatang Cayetano kaugnayan. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Senator Ping Lacson.
4: Meron magsabi sa akin sa kung pwede akong kontakin ni Lino, yung kanyang kapatid, dahil gusto nung tumulong sa pag-imbestiga kasi marami raw siyang alam ng mga ghost project sa Taguig.
2: Parang nakaset na ata si dating Mayor Lino Cayetano sa House, pero anong sagot naman Senator Cayetano dyan sa paratang ni Senator Lacson?
3: Sige, syempre pumalag si Senator Alan Cayetano at ang sabi nga niya, excuse me, walang ghost project sa Taguig at kung gustong imbestigahan, di imbestigahan dan dahil open naman daw sila. At katunayan, imbis na Panfilo Lacson, tinawag niyang Panlito Lacson si Senator Ping dahil ginugulo daw ang utak ng taong bayan. Pakinggan naman natin ngayon ang sagot dyan ni Senator Alan Cayetano.
5: Wala pong ghost, excuse me, wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Kasi nakaaway niya, ganyan yung kanyang word niya, hindi ko word down. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong.
3: Jiggy, inabangan natin kung aabot sa impeachment court itong bangayang Senator Lacson at Senator Cayetano, pero hindi naman sila nagkasagutan dyan. At simula pa lang ng paggulong ng impeachment

0: and the officer's spouse.
1: Sige, hinilingan ang prosekusyon. Ito ang mga pinasasabi ng mga dokumento po sa AMLAC, ng mga bank at tax records ng mag-asawang Duterte Carpio. Para nga po sana doon sa pagpresenta ng prosekusyon ng pinakakuli po nilang article, ito yung hindi nga maipaliwanag ang umano'y yaman ng visa at hindi nga pagdedeklara sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Ayon nga po kay House Prosecutor Shel Jokno na sumala nga po dito sa oral arguments, hindi naman doon maituturing na intrusive o pangihimasok nga doon sa buhay ng visa at kanyang mister. Ito mga pinasabi ng mga dokumento. At nag-rule din kanina no, nga ito si presiding officer at Jesus Cordero na dahil po mag-asawa po sila, no, pinatrato nga po na iisa yung kanilang mga yaman, kumbaga. At kailangan din nga makuha itong buong picture, kumbaga, para makita kung totoo nga bang mayroong unlawful na pag-amahas ng yaman ang visa. At karo rin daw sa mga naging desisyon ng Korte Suprema na kailangan nga makita ito, no, yung full picture. At pakinggan po natin itong pahayag ni House Prosecutor Shel Jokno.
2: Ang challenge po kasi ay parang snapshot lang po yan. Year-end, kung ano yung mga assets, liabilities, and net worth ng isang government official. Ang ITR din po ay parang short video lang po yan ng mga transaksyon ng isang taxpayer sa kabuuan ng taon na yon. Makikita lang po natin yung buong larawan pag nailabas natin ang mga bank records. Kasi doon po, yung day-to-day na lumabas at pumasok sa isang account ay mabubuo po natin.
1: Sige, dagdag pa nga kanina ni Congressman Jokno. Yung ginawa po nila doon sa House Committee on Justice, tinukoy lang naman nila kung may probable cause o sapat na dahilan para impeach si VP Sara. At hindi pa nga po ito, no, dapat yung gagawin yung pagkuha, kumbaga, ng buong mga ebidensya laban sa BC. Kasi hindi po nila yung trabaho, kumbaga, ang ginigit nga po ng prosecution, dito po dapat sa paglilitis sa Senate Impeachment Court ito gagawin. At according pa nga po kay Congressman Jokno, hindi pa naman po ito usapin, ano, kung i-admit na ba ito mga ebidensya. Usapin pa lang po ito yung issue ng pagpapasabina. So, tatalakayin pa naman po kung susuriin yung relevant itong allegation on unexplained wealth. Kaya pwede pa raw po tutulan ng depensa itong admissibility ng mga makukuhang dokumento. Jiggy.
3: Sa pinakabagong balitang ito, Marian, ano ang sinasabi naman ng prosecution?
1: Yes, Jiggy, ano, narinig din natin muli, ano, yung argumento nitong defense panel o yung counsel ni VP Sara ni si Attorney Michael Poe. Ever since po noong House impeachment hearing sa Justice Committee, pareho po, no, yung sinasabi nila na fishing expedition daw itong ginawa ng prosekusyon. Dahil ginigit naman nila na ang ginagawa daw ng prosekusyon parang nagtatapo ng malaking lambat, kumbaga, sa dagat at doon pala nga hanap ng ebidensya. Pero nanindigan nga po itong prosekusyon, nasagot na rin po nila yan na meron pong kumbaga tinatawag na yung tinatawag po nilang narration po nung ultimate facts doon sa articles of impeachment. Pero yung position nga po ng depensa ay dapat daw may sapat na evidence sa specific facts, no, kung ano ba yung mga transaksyon, ano, kailang taon daw nagkamal umano ng yaman ang vice presidente. Hindi daw yung kukunin yung buong mga dokumento. Pakinggan po natin yung pahayag ni Attorney Michael Poe.
4: They want those documents, we are calling it a fishing expedition. Sa aming pananaw, sa dami ng hinihing dokumento, para po itong nagtatapon po tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papano may mabing wit kahit isang pirasong ebidensya.
3: At Marian, nga sinabi na ng presiding officer ng impeachment court na pwede nang buksan. Ito ba'y nangangailangan pa rin ang pirma ng presidente? Kasi itong mga nakalipas sa araw ay yun nga, no? Sinasabi nila, authorization ng Pangulo ang kailangan.
1: Nako, Jiggy, dahil nga pumayag na, grinant na ng ni Presiding Officer Jesus Cordero, itong ang hiling ng prosekusyon ay sabi na po itong mga dokumento ay hindi na kailangan pa ng authorization ni Pangulong Bongbong Marcos para nga mailabas po itong mga dokumentong to gaya po ng BIR o yung tax records na mag-asawang Duterte Carpio. Jiggy.
3: Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Senado. Susunod, palasyo pumalag sa paninisi ni Cayetano kay PBBM sa naunsa ming 10,000 pisong ayuda.

0: FM, laging true sa'yo, kapatid!
1: Ang oras, 5:49.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Isetan. Shop na sa Isetan. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Filon at TJ Chas sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon at public service sa Wanted sa Radyo, kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
2: Mata.
3: Mata lang.
2: Ang pinapakita.
3: Mata
2: pa ng pigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena.
3: Grabe, ang lalim ng dimple si Popoy sa personal.
2: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na stuwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
5: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
4: Ito ang True Confessions, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian lahat. Pag-uusapan.
5: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas?
4: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuching and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Balik tayo sa Una sa Lahat sa True FM.

0: Rafael Campalacio sa paninisi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnayan sa naun sa 10,000 pisong ayuda para sa bawat pamilya na pinangako noon ni Cayetano. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Lili. Maricel, anong sagot dito ng Malacanang?
1: Ikibalikan natin muna kung ano yung sinabi nitong si Senador Alan Peter Cayetano doon sa kanyang FB Live noong Sabado. Dahil mismo ang senador na nga ang nagsabi o nagkaroon ng proposal before na bibigyan ng 10,000 pesos na ayuda yung mga kwalipikadong benepisyaryo na apektado nitong pandemya. Pero kasi nung hindi yan umusad, nung siya ay bahagi pa ng House of Representatives, ginawa niya yung plataforma nung kumandidato siya. But then, noon daw 2022, nang makaupo na ng Malacanang, itong si Pangulong Bongbong Marcos, yung Pangulo daw mismo yung nag-recheck dito sa proposal na ito. At ito daw ang dahilan kung bakit hindi umusad itong 10,000 pesos na ayuda. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Senador Cayetano.
2: Nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10K po yun, 2 gives of 5K. So, noong 2021, going into 2022, sabi ko, marami pang hindi nakaka-recover. So, kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya.
1: Pero alam mo, Jiggy, ang sinabi dyan ng Malacanang, hindi dapat sinisisi ni Senador Alan Peter Cayetano yung kanyang kahinaan, yung kanyang kabagalan kay Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw naman daw kasi na siya ang may proposal nito. Kaya sana daw, nung siya ay bahagi pa lamang ng House of Representatives o ngayon na nasa Senado, isinulong niya yan. Kasi daw, nung 2022 na sinasabi niyang nireject ni PBBM itong kanyang proposal, hindi naman daw si Pangulong Bongbong Marcos ang naglatag ng national budget. Yun daw ay budget pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, bagamat kaalyado na nga niya yung naglatag ng national budget, bakit hindi pa raw naipasok itong proposal niyang ito? Eh, baka daw mahina talaga yung kanyang panukala, kaya kailangan pag-aralan niya pa raw ng husto. Dahil masyado daw malaki yung budget na naka-alot para dito sa programang ito o yung proposal na ito ni Senador Alan Peter Cayetano, kaya ang tanong ng Malacanang, ano nang mangyayari doon sa ibang mga programa ng gobyerno kapag ipinursigi ito? Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro.
3: Kahinaan ni Senator Alan Cayetano ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampanya.
0: Maricel, sa FB Live ni Senator Cayetano, tinawag niya na minion o sunod-sunuran sa amo si NBI Director Melvin Matibag. May sagot ba dyan na Malacanang?
1: O nga, Jiggy, ang sabi kasi ni Senador Alan Peter Cayetano, minion nga daw itong si NBI Director Melvin Matibag. Binanggit niya yan matapos yung naging pahayag ni Director Matibag na iimbestigahan niya yun yung nangyari dun sa 2019 SEA Games. Kasi nung panahon na yun, matatandaan natin na si Senador Cayetano yung tumayong hepe o chair nitong Philippine SEA Games Organizing Committee. At nariyan yung questionableng pondo na hindi raw na-liquidate ng maayos. Kaya yan yung gustong imbestigahan ng NBI. Nataon pa na bukas din sa impeachment trial, uupo bilang testigo itong si Director Melvin Matibag. Narito yung bahagi ng FB Live ni Senador Cayetano.
2: Hindi pwedeng manahimik sa nangyayari sa ating bansa. So, ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga, may mga minion. Pero itong isa, ito yan. Yan. Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So, shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion.
1: Pero alam mo, Jiggy, ang pasa rin dyan ni Undersecretary Claire Castro. Aba, wala namang salitang minion sa Biblia. Ang sabi ni Yusek Claire Castro, kung wala naman daw itinatago itong si Senador Cayetano, wala naman siyang dapat ikatakot doon sa investigasyon. Kaya naman daw magsasagawa ng investigasyon itong NBI dahil bahagi yan ng kanilang mandato. Naritong sinabi ni Yusek Castro.
3: Wala pong ginagawa ngayon ang Senador, si Senador Alan Cayetano, kundi magturo at manira ng iba. So ang tanongin niyo po, na-liquidate niyo po ba yung bilyones na pondo na inilaan para sa 2019 SEA Games. Pangalawa, sino-sino kaya ang nagbigay ng donasyon para sa 2019 SEA Games? Na i-report din po kaya ito.
0: Maricel, tungkol naman sa flood control scandal, inakusahan ni Congressman Antonio Tinio ang administrasyon ng selective prosecution. Anong sagot dyan na Malacanang?
1: Oo nga, Jiggy, selective prosecution at saka yun yung selective accountability. Yan yung sinabi ni Representative Antonio Tinio doon sa kanyang naging assessment kung paano imbestigahan o hawakan ng administrasyon itong investigasyon pagdating doon sa anomalya sa flood control project. Pero ang sabi dyan ng Malacanang, hindi naman pwedeng basta-basta magsampa ng kaso nang walang ebidensya. Kahit daw si Representative Tinio, kung halimbawa ay isabit siya dito sa flood control anomaly, hindi rin naman daw niya siguro gugustuhin na sampahan na lang siya ng kaso, ikulong na lang siya basta-basta nang walang malinaw na ebidensya. Para daw dun sa mga hindi sanay sa proseso ng batas o sa korte, sasabihin daw nila na ang tagal naman ng investigasyon na to at pagsasampa ng kaso tungkol dito sa flood control. Pero para daw doon sa mga sanay sa mga proseso sa korte, malalaman daw na mabilis yung pagsasampa ng kaso, sabi ni Jose Claire Castro, dahil nabanggit lang naman daw yung tungkol dito sa flood control nung SONA ni Pangulong Bongbong Marcos noong July last year, at ngayon mag-iisang taon pero meron na rin daw nasampahan ng kaso. So para daw dun sa mga naiinip dito sa isinasagawang investigasyon ng administrasyon, mas maigi daw na sila raw mismo maghain na rin ang kaso kung may nakikita naman silang ebidensya laban sa ilang individual. Tinanong din natin, Jiggy, kanina si Jose Claire Castro kung anong reaksyon ng Pangulo dun sa sinabi ng Ombudsman na malapit na rin masampahan ang kaso, si dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo. Ang tiniyak dyan ng Malacanang, hindi makikialam si PBBM dito sa isyong ito. Kung nakikitang may ebidensya labin sa dating House Speaker, pagugulungin daw ang investigasyon at kaso. Jiggy?
0: Ugnay nung nag-viral na AI video ng China kung saan ginawang inilarawan bilang mga unggoy ang mga Pilipino, ano ang reaksyon dyan ng Malacanang?
1: Oo, Jiggy, ito yung video na yung Pilipinas yung pinapakita nilang unggoy dahil nakasalakot at nakabarong Tagalog. Tapos parang nakokontrol ng Japan at ng US. May hawak pang arbitral award so patungkol sa West Philippine Sea. Ang sabi dyan ng Malacanang, clearly ayaw ng Pangulo o hindi katanggap-tanggap para sa kanya na ipakita o ilarawan ang mga Pilipino bilang unggoy. Bagamat ang tingin nila, yung ibang mga opisyal ng gobyerno, tanggap na nila na mga unggoy sila. Hindi daw pwede yun kay PBBM. Malinaw daw na kinukundi na ito ng pamahalaan at kung ipapatawag ni Pangulong Bongbong Marcos yung Chinese ambassador patungkol dito, hindi na yan sinagot ng Malacanang. Ang sabi lang nila, may ginagawa ng aksyon ng Department of Foreign Affairs tungkol sa usaping ito. Narito ang sinabi ni Jose Claire Castro.
3: Kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayong ilang opisyal na tanggap na sila'y unggoy, pero ang Pangulo ay hindi.
1: Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jim.
0: Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Posibleng patawag ng NBI, Senator Alan Peter Cayetano, kaugnay ito sa investigasyon sa mga mga anomalya sa 2019 SEA Games. Live mula sa Pasay, nangungunit sa balita si Ian Suyo. Ian, may schedule na ba kung kailan patatawag ng NBI si Senator Cayetano?
4: Gigi, wala pang impormasyon ng NBI kung kailan sila maglalabas ng subpoena para ipatawag si Senator Alan Peter Cayetano. May kinalaman nga sa isinasagawang investigasyon patungkol sa mga irregularidad sa hosting noong 2019 SEA Games. Pero ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, hindi raw sila mag-aatubili na ipatawag ang senador kung mababanggit ang pangalan niya ng sa magiging mga testimonya ng ilang mga sports officials. May mga official na rin daw kasi na naunang nagpahayag ng interes na magbigay ng testimonya o makipagtulungan para sa investigasyon. Si Cayetano, Jiggy, yung tumayo na chairperson o chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee o mas kilala bilang PISGOC. Ang PISGOC ay isang non-government organization na binuo noong panahon ng Administrasyong Duterte para manguna sa pag-oorganisa at pagpe-prepare ng mga operational mga naasikaso sa 2019 SEA Games. Yun nga lang, Gigi, ayon kay Matibag, kilo questionable ang posisyon na ito ni Cayetano dahil hindi naman siya miyembro ng Board of Directors ng PISGOC. Sa mga dokumento kasi, lumalabas na ang chairperson ng PISGOC noong panahon na yon ay si dating Philippine Volleyball President Ramon Tats Suzara at hindi si Cayetano. Kaya naman, dahil dyan, nakatakdang padalhan ng subpoena si Suzara, pati ang ilang mga opisyal ng PISGOC. Kabilang na dyan, si dating PISGOC Chief Financial Officer Dexter Estacio at John Lester Buenconsejo na siya namang PISGOC Corporate Secretary. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Director Matibag.
5: Na bago ka maging chairman, kailangan membro ka ng board. Kung hindi ka membro ng board, paano ka naging chairman? Base sa pag-aaral namin, may nakarating sa aming dokumento, ang nangyari pala dyan, he was appointed as an interim chairman by the POC. Pero ang instruction sa kanya is to immediately incorporate the PISGOC. So na-incorporate yan, gumawa, pero he's not part of the directors.
0: At kaya, nagsimula na ba na mag-imbestiga ang NBI, yung task force nila, kaugnay ng isyong ito?
4: Yes, Gigi, tama ka dyan. Nagsimula na ngang bumuo ng task force ng NBI para nga imbestigahan itong mga anomalya sa 2019 SEA Games. Kabilang sa kanilang mga iniimbestigahan o iimbestigahan ay yung kawalan ng liquidation report ng organizing committee para sa breakdown ng mga nagastos o budget na posible nga raw na umabot pa doon sa 10 billion pesos. Bukod dyan, iimbestigahan din daw nila yung mga anomalya may kinalaman sa bidding, pati na rin yung naging controversial na cauldron na tinatayang umabot sa 50 million pesos ang konstruksyon. Isa rin dyan, bukod pa dyan, sinabi rin kanina ni Matibag na nakalikom na raw sila at patuloy na lumilikom ng mga ebidensya may kinalaman dito.
0: Gigi? At may bago pahayag na bus center kay Tano kaugnay ng usaping ito.
4: Gigi, noong nakaraan nga lang sa isang Facebook Live, sinabi ni Senator Cayetano na tinawag niya nga na minion si Matibag, anya ang mga minion daw, merong mastermind. At kanina naman, nang hingan natin ng sagot dyan o response, si Attorney Matibag, ang sabi nga niya, hindi niya na daw kailangan patulan yung ganitong klaseng pang-name call na ginagawa sa kanya ni Cayetano, lalo't baka gusto lamang daw kumuha ng senador ng atensyon mula sa publiko. Narito yung kanika nilang mga pahayag.
2: So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero itong isa, ito yan. Yeah. Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So, shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion.
5: Well, hindi na natin siguro mapatulan yan kasi ang sabi ko na nga doon sa pahayag nung nagpapasalamat ako doon sa liderato ng NBI, yung mga officials natin na they come out with a statement na sinasabi nga doon, pagka wala kasing mabuting i-argumento doon sa mga inihahayag sa'yo na dapat mo sagutin, wala kang masagot, you'll go to name calling.
0: At iyan si ngayon DPWH Secretary Vince Dizon, ang dating pinuno ng BCDA kung saan tinayo itong mga pasilidad na kinu-question ngayon ng NBI kaugnay ng SEA Games. May pahayag na ba si Secretary Dizon sa isyong ito?
4: Gigi, nagsalita na nga rin si Secretary Dizon, may kinalaman dyan at ayon nga sa kanya, malinis ang kanyang konsensya at wala raw bahid ng anomalya. Yung kanyang naging pamumuno at yung pagpapatayo na isinagawa under his administration bilang head nga ng Bases Conversion Development Authority. Sakop kasi ng BCDA, kung maaalala ng ating mga kapatid, yung New Clark City kung saan karamihan nga ng mga sporting events and facilities ay isinagawa dyan. Partikular na itinayo dyan yung mismong NCC Stadium, pati na rin yung Aquatic Center. Nauna na rin sinabi ng Office of the Ombudsman noong nakaraang linggo na absuelto si Dizon dahil sa kakulangan ng mga ebidensya noong may hinain sa kanyang kaso way back. At noong ang resolusyon nga na yan ay nilabas noong 2021 pa. Kaya ganito na lamang kakumpiyansa si Dizon. Narito ang kanyang pahayag.
6: Kung mayroong mga investigasyon, kampante rin tayo at tayo magko-cooperate yan. Kasi malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos ng mga facilities na yan.
4: At Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy.
0: Yan ang ulat ni Ian Suyo live mula sa Pasay. Susunod, malaki ang task presyo sa petrolyo. Pwede nga bang utay-utayin? Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat.

0: abang nasa totoo, True FM sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid.
1: Habang papalapit ang State of the Nation address ng Pangulo, lumabas ang ilang survey tungkol sa kanyang approval at trust ratings. Kasabay nito, inilabas din ang pinakabagong survey kaugnay kay Vice President Sara Duterte na kasalukuyang nahaharap sa impeachment. Ano nga ba ang pinapakita ng mga survey na ito? At ano-anong mga issue ang maaaring nakaapekto sa pagtingin ng publiko sa dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa? Pag-usapan natin yan kasama ang inyong lingkod, Bruce Cabal, sa Good Morning Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
0: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19.
2: Relate much?
3: Teka, bracelet? Ano ba tong kalokohan to?
4: Basahin mo kung ano yung nakaukit?
3: Oo, nabasa ko. May pa I love you ko pa, ha? Sige na, ito. Di ko kailangan yan.
4: Caitlin.
3: Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Pumayag na nga ako maging magkaibigan tayo tapos aabusuhin mo naman.
5: Para sa mga eksenang naranasan mo na o baka maranasan mo pa lang, sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa True FM sa 105.9. Balik tayo sa una sa lahat sa True FM.

0: Nasampana ng reklamo ng ombudsman sina Congressman Martin Romualdez at Zaldi Co. kaugnay sa flood control scandal. Ban kay Assistant Ombudsman Mico Plabano, reklamong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act ang isasampa laban sa dalawa. Pagkatapos siya na magsasagawa ng preliminary investigation para matukoy kung may sapat na basihan para iakyat sa paglilitis ang mga kaso. Samantala, binunyag din ni Plabano na nagtatangkang umalis ng bansa si Romualdez. May inilabas sa whole departure order ang Sandigan Bayan laban sa dating speaker. Nanawagan si Plabano sa mga ahensya ng gobyerno na tiyaking hindi makakaalis ng Pilipinas si Romualdez. Dati nang tinanggi ng kongresista mga paratang laban sa kanya. Patuloy namang nagtatago sa ibang bansa si Co.
1: Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects. His correspondents in this complaint include former Congressman Zaldi Co, among others.
0: May malaki ang taas presyo sa petrolyo bukas dahil pa rin yan sa tumitinding bakbakan ng Amerika at Iran. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard De La Peña. Gerard, magkano ang inaasahang taas presyo sa petrolyo bukas?
2: Nako, Jiggy, malaki-laki ang inaasahan nating oil price hike bukas, ano? Dahil itong diesel ay tataas ng 10 pesos and 68 centavos per liter. Ang gasolina naman ay 3 pesos and 65 centavos per liter, habang ang kerosene naman ay 11 pesos and 77 centavos per liter. So ang sinabi ng Department of Energy ay dahil pa rin yan, doon pa rin sa hindi natatapos na gulo sa pagitan ng US at ng Iran. So itong Iran, pinasara na naman yung Strait of Hormuz na alam naman natin na daanan ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo. At itong US ay parang siyam na araw na rin nagkakaroon ng airstrikes doon sa military facilities ng Iran. At syempre, itong Iran ay gaganti naman ng missile attacks. At ang isa pang worry ng Department of Energy ay baka raw totohanin ng Iran yung banta nito na pati yung Red Sea ay papasara nito doon sa mga Houthi. Eh itong Red Sea yung parang nagsisilbing alternate route ng mga barko na may lamang mga langis. Pakinggan natin ang pahayag ng Department of Energy.
3: Essentially, signal yon ano, na talagang lalala yung situation kung isara yung sa Red Sea, no? Kasi alternate route din yan. So, essentially, escalation siya. So, titingnan nyo, in-issue yan as a warning by Iran na huwag nyong tirahin yung aming energy facilities. Pag tinira nyo yan, papasara namin sa Houthis yung exit sa Red Sea. But still, I think we remain hopeful. We've seen 4 months plus of this, no? So, but wala pang official na pinutol yung kanilang talks.
0: Gerard, malaki agad itong pag-akyat ng presyo, no? Pero may plano ba ang gobyerno at mga oil companies para maibsan naman ang epekto nito sa atin?
2: Jiggy, nag-volunteer na nga yung ilang mga oil companies na utay-utay o staggered yung pagpapatupad nila ng oil price increase simula bukas. So, bukas hindi ka agad na isang bagsak na double digit increase ka agad doon sa lalo-lalo na sa diesel, ano. So, may dalawang oil companies na nagbigay ng kanilang plano. So, bukas ay konti muna yung kanilang i-implement. Tapos sa Wednesday may dadagdag ulit, and then sa Thursday may isa ulit dagdag. So, ito ay volunteer lamang at sana nga raw ay sundan din ito ng iba pang oil companies, Jiggy.
0: At yung supply naman natin ng langis ay kumusta naman?
2: Jiggy, sabi ng Department of Energy ay sapat pa yung supply natin ng langis sa ngayon. Ano? Yung inventaryo natin ay tatagal ng 45 days. So sa ngayon ay hindi pa kinakailangang tumulong ng pamahalaan doon sa mga private companies na bumili ng langis katulad ng ginawa nito noong April at saka noong May. So sa kabila nito, may ilang gasoline stations naman kaming nakita dito na parang hindi yata nagbebenta ng certain products ng oil ano. Katulad itong isang nakita namin dito sa bandang Quezon City, wala silang ibinebentang diesel dahil sabi nila out of stock na. Pero itong DOE ay nag-iigot-igot, nag-i-inspect sa mga gas stations at titingnan nila kung merong kaso ng hoarding. So yung hoarding, kung totoo nga bang wala na silang maibenta o ang strategy nila ibebenta nila bukas kung kailan mas mahal yung presyo natin lalangis. Pakinggan natin ang pahayag ng DOE tungkol dyan.
4: May report na dumating sa amin na meron nag-hold ng operation, meaning all of a sudden hindi siya nagbebenta today. So please note, no, ito yung classic na sample ng hoarding. Meron na ho kaming inspector on the ground. At yung na-report sa amin, pinupuntahan na po yan ngayon.
0: At paano yung mga chuper? May maasahan ba silang ayuda ngayong malaki-laki itong oil price hike?
2: Alam mo, Jiggy, sinabi ng Malacanang na may balak ulit ang palasyo na magbigay ulit ng isa pang round ng fuel subsidy para sa mga drivers ng mga pampublikong sasakyan, ano. So dati nga nito lang ay nagbigay na ng ano ng 2 billion pesos worth of fuel subsidies para sa mga chauffeur, at sana ng araw yung plano ngayon ay madagdagan ito. Ngayon na kung maaalala natin, nagkaroon din ng service contracting program, ano. So nilinaw ng palasyo itong service contracting program kung saan binayaran ng DOTR yung bawat biyahe ng mga chauffeur. Ito yung natapos na programa. Pakinggan natin ang pahayag ni Jose Claire Castro.
5: Sa budget po for fuel subsidy for PUV drivers and operators ay may 2.5 billion, katulad sinabi po natin, na manggagaling po sa 2025 continuing fund. At ang fuel subsidy program or pantawid pasada program ay tuloy-tuloy pa rin po. Pero po yung service contracting ay na-implementa po to the fullest at wala na po itong additional funds.
2: Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy.
0: Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Quezon City. Susunod, ang trust rating ni BBM bumaba nitong Hunyo. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
6: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
7: Ang oras, 6:18.
8: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
7: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. With Technogas Technique, cooking isn't just about making meals. It's about creating moments. Discover safe, durable, and high-performing kitchen appliances built to last with Technogas Technique. From cooking ranges and range hoods to built-in hobs, ovens, and other kitchen appliances, Technogas Technique is designed to bring elegance and efficiency to your kitchen. Experience Italian kitchen excellence with Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
9: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
10: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Tadcore.ph.
11: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
12: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all.
13: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
14: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at PJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang Juan Balita Pilipinas. 1 p.m, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m, aksyon na public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Turfo. Pagsapit ng 4 p.m, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m, maki Heart to Heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuting sa True Confession. Balita, informasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika, at makisabay sa kulitan?
15: Mata.
16: Mata lang.
15: Ang pinapakita.
16: Mata
15: pa ng pigsa.
14: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Makirena.
16: Grabe, ang lalim ng dimples si Popoy sa personal.
15: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
14: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na stuwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa Una sa Lahat sa True FM.

0: Bumaba ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Hunyo habang nananatili namang mas mataas ang kay VP Sara. Base sa survey ng SWS, 34% ang nagsabing tiwala sila kay PBBM. Mas mababa yan sa 35% ng Marso. 45% naman ang nagsabing may konti silang tiwala sa Pangulo, habang 19% ang undecided o walang pa siya. Lamang naman si VP Sara na nananatili sa 57% ang trust rating nung nakarang buwan. 27% ang nagsabing may konting silang tiwala sa bise, habang 15% ang undecided. Kinumisyon ng Strat-based Group ang survey. Inilabas ito sa isang linggo bago ang ikalimang sona ng Pangulo. 1,200 respondents ang sumagot sa survey. May margin of error itong plus minus 3%. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat tina sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.
1: Live mula sa TV5 Media Center Reliance, kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th TVP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas!
2: Ilang gasolinahan, iniipit nga bang supply bago malaking taas presyo bukas? Mga nagpapakarga ng diesel at gasolina, mahaba na ang pila. Traffic enforcer na nag-counterflow sa EDSA busway, umarap sa tanggapan ng MLDA. Nataranta lang daw siya dahil sa emergency ng kanyang anak na may kapansanan. Hebo ang isa pang viral. Truck ng bigas, inakyat at inaslas ng mga kawatan. Nahuli kaya mga tirador? Mga miyembro ng Philippine Navy, hinaras at pinaghahapas ng China Coast Guard sa Ayuning Seoul. Isa sa mga Pinoy, tugatan. DPWH Secretary Vince Dillon, handang maimbestigahan sa umaling anomalya sa 2019 SEA Games. Mayor Lenny Robredo, pinangunahan ang isang pangwan sa Makati. Kinansawang tumakbo sa 2028. Ito na nga, Kathleen Bernardo, James Reed, Maha Salvador at iba pang cast ng Inaabangan Someone Someday, may sorpresa sa kanilang fans.

0: Papalo sa 11 pesos ang dagdag sa kada litro ng ilang produktong petrolyo bukas. Uutay-utayin naman daw yan ng ilang kumpanya.
1: Pero ngayon pa lang, marami na ang nagpapa-full tank habang may mga gasolinahan daw na wala ng supply o baka lang iniipit. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang mga nagpapagasolina dyan?
2: Nako, Julio, Cheryl, medyo mahaba na nga ang pila ng mga sasakyan na magpapa-full tank dito sa gasoline station na kinatatayuan ko dito sa Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Dahil simula nga bukas, medyo malakihan niyang oil price hike ang sasalubong sa mga motorista. Double digit in fact, particular na sa diesel at sa kerosene.
3: 10 pesos and 68 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel simula bukas. Ayon sa Department of Energy, 3 pesos and 65 centavos naman sa gasolina, habang sa kerosene ay 11 pesos and 77 centavos per liter. Para hindi mabigat yan, merong gagawin ng ilang oil companies. Uutay-utayin ang dagdag ngayong linggo. Ibig sabihin, bukas may ilang kumpanya na hindi pa double digit ang itataas, bagamat wala pang detalye kung ano-anong oil companies yan. Sa pag-ikot ng News 5 sa mga gasolinahan, merong mga pump sa isang gasoline station sa East Avenue sa Quezon City ang hindi muna gumagana dahil wala na raw supply ng langis. Ayon naman sa DOE, sapat pa ang supply hanggang 45 days. Kaya naman, kabilang sa iniimbestigahan nila ay yung posibilidad na may mga gasolinahan na iniipit ang supply ng langis at saka ilalabas kapag mataas na ang presyo.
4: May report na dumating sa amin na meron nag-hold ng operation, meaning all of a sudden hindi siya nagbebenta today. So please note, no, ito yung classic na sample ng hoarding. Meron ako kaming inspector on the ground. At yung na-report sa amin, pinupuntahan na po yan ngayon.
3: Ang taas presyo sa petrolyo ay bunsod pa rin ng muling umiinit na gera sa Middle East, lalo't bukod sa Strait of Hormuz, may banta rin sa Red Sea na daanan din ng mga nagde-deliver ng petrolyo.
5: The Department of Energy is on top of the situation and we are taking active steps to protect our people. The bombing started again and this disrupted the supply chain again, but also set a lot of uncertainty in the supply chain. Kaya pag uncertain ang nagbebenta or nagproproduce or bumibili, ang tendency nito, aakyat yung presyo.
3: Sa ngayon, habang lumiliit ang kita ng mga tsuper, iniit ng Malacanang, natuloy-tuloy ang pantawid pasada fuel subsidy program. Ang mga tsuper naman, kanya-kanyang diskarte para masulit ang kanilang bawat biyahe.
6: At simpo-simpo na lang, kuha lang ng paghapon sa kababayahe, umaga, puro na kuha yung last hour. Kasi pag wala, pag tanghali, wala, walang pasero. Pag kundi pasero, hindi ka magbabayahe, logis ang diesel eh.
2: Julio, Cheryl, medyo malakas ang ulan dito sa bahaging ito ng Quezon City. Pero niya, ewan ko lang kung nakikita nyo sa akin likuran, medyo mahaba yung pila ng mga sasakyang magpapa-full tank ngayong hapon na ito. At dito sa, bali itong kinatayuan ko, ito yung westbound lane ng Commonwealth Avenue at itong mga sasakyan na nakapila dito, ina-occupy na nila itong bike lane dito sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue. So dito rin sa gas station na ito, napakarami rin mga motorsiklo na kanina pa nakapila dito para rin magpaharga. So yung mga hahabol, ayan, ito pong asahan natin sa karamihan sa mga gas stations dito sa Metro Manila ngayon. Julio, Cheryl.
1: Gerard, meron na bang projection kung hanggang magkano aabuti ng presyo ng petrolyo o mangangapa ulit tayo, depende sa mga mangyayari dyan sa Middle East?
2: Tama ka, Julius, mukhang mangangapa tayo kung ano pa yung mangyayari. Pero sa ngayon, dahil escalated pa yung tensions in yung term ng DOE, ano, medyo may tension pa rin dyan sa Middle East. May posibilidad na tumaas ito, pero hindi natin alam kung gaano pa. Pero syempre, lahat tayo umaasa pa rin na magkakaroon ng kasunduan itong US at Iran. So, yun, sana nga doon tayo mapunta para bumaba na ulit at magbalik sa normal ang presyo ng langis. Julius.
1: Maraming salamat, Gerard de la Peña.
0: Pinasaringan at inungkat ni Senator Alan Peter Cayetano ang yaman ni Senator Ping Lacson. Si Senator Ping gumanti at ibinunyag din ang bilyong-bilyong pisong budget insertion daw ni Cayetano. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, natalakay ba itong bangayan nga ni na Lacson at Cayetano pagdating nila dyan sa impeachment court?
7: Yes, Sherry, inabangan nga natin kung aabot hanggang impeachment court yung mainit na sagutan sa pagitan ni Senator Ping Lacson at Senator Alan Cayetano kanina, no? Nag-resume yung impeachment trial day 7 bandang alas 2 ng hapon, pero hindi na umabot hanggang impeachment court yung kanilang sagutan. Dahil sa simula nga ng day 7 ng impeachment trial ni VP Sara, si Senator Robin Padilla ang tumayo para i-explain yung kanyang posisyon doon sa sinasabi ng ombudsman na hindi siya nagbigay ng counter affidavit David doon sa reklamo na di umano ay kasama siya sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Robin Padilla.
8: Kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit.
7: Pero alam mo, Sherry, hindi na rin napigilan ni Senator Erwin Tulfo ang tumayo kanina sa impeachment court at manawagan sa kanya mga kasamahang Senator Judge na kung pwede, huwag naman na raw aksayahin yung oras ng impeachment court para tumayo, mag-discuss ng mga issues at topics na wala namang kinalaman sa impeachment case ni VP Sara. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
9: Nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili.
7: Sinagot naman ni Senator Tito Soto yung naging komento ni Senator Alan Cayetano kaugnay sa issue usapin na hindi raw naiintindihan ng mga non-lawyers. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag.
10: Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer.
11: I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper.
7: Pero Cheryl, bagong impeachment trial day 7 ngayong Lunes, balikan natin itong weekend kung saan nagkaroon ng mainit na sagutan sila Senator Ping Lacson at Senator Alan Cayetano ng magkaungkatan ng yaman at nagkaungkatan din ng Di Umanoy Goats Project sa Taguig. Narito ang aking report.
12: Bago pa man ang mga tanong sa impeachment trial, nagkaungkatan na ng yaman sina Senator Judges Alan Peter Cayetano at Ping Lacson. Nagsimula ang banggaan matapos mag-Facebook Live si Senator Alan Peter Cayetano nitong Sabado. Nanasundan ng isa pang Facebook Live at isa pa ulit hanggang Linggo. At sumama pa sa Facebook Live ng kapatid niya si Senator Pia Cayetano. Hanggang kaninang hapon, umisa pa ulit ng Facebook Live. Kabilang sa mga binanggit ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga panawagang ipasapina ang bank records at tax records ni Vice President Sara Duterte. Bilang halimbawa, binanggit niya ang paglaki ng nakasaad na net worth o yaman sa SALN ni na Senators Ping Lacson at Erwin Tulfo.
13: So pwede na ba natin patawag ang BIR at tignan lahat ng tax ni Senator Erwin? Pwede na ba natin patawag ang AMLA at mga bangko? Ganun din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual, I didn't really pay that much attention, pero parang dumoble yung kanyang SALN.
12: Agad naman niyang sinagot ni Lacson at kinurek ang anyay maling impormasyon ni Cayetano na dumoble raw ang yaman niya.
14: Hindi dumoble, nagtriple, ay nagquadruple. Kasi ito naman ay makikita naman sa aking income tax returns do sa taxable years 2023 and 2024.
12: Pinalagan ni Lacson ang tila ba pag-question daw sa kanyang integridad, bagay na hindi niya raw hahayaang mangyari.
13: Hahanapan mo ng dumi yung bawat Pilipino na tingin na wala kang integrity or na sinanla mo yung integrity dyan sa flood control issue na yan. E di, tubusin mo. Sinanla mo lang naman eh. Di, tubusin mo.
14: Hindi ko matanggap na, alam mo, yung pinagkakaingat-ingatan mo sa buong karir mo, more than 50 years, tapos sisirain ng isang tao na naninira lamang, wala namang basihan. Alam mo, lahat ng patutsada niya, palihis eh. Parang alam mo, squid tactic, sinaghamon siya, well, I'll give it back to him.
12: Total na banggit na rin naman ang issue ng flood control scandal, si Lacson mas malalim ang inungkat. Mahigit 6.79 billion pesos daw ang insertions ni Cayetano sa 2025 national budget. At hindi lang daw salitayan ni Lacson, kundi meron silang naipon at iniipon pang ebidensya tungkol sa mga umano'y anomalya sa Taguig nung House Speaker pa si Cayetano. Konektado rin daw ang ilang proyekto sa mga diskaya. Meron na raw mga impormante at testigo na magpapatunay nito, kabilang na ang mismong kapatid ni Cayetano na si PTV4 General Manager Dino Cayetano, pati bagman umano, natukoy na.
14: Na-identify na namin, iniipon lang namin yung ebidensya, karampatang ebidensya. Identify ko na nga yung kanyang bagman. Kakalkali namin lahat yan para maipakita, maiprove ko yung aking sinasabi na may mga ghost projects din sa Taguig.
12: Mariin naman yung pinasinungalingan ni Cayetano.
13: Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot.
12: Bumwelta rin si Cayetano sa sinabi ni Lacson itong weekend na baka sa Payatas, Quezon City, Jane, ang bagsak niya. Akusasyon ni Cayetano, sunod-sunuran sa Malacanang si Lacson.
13: That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. But guys, konting patience din kay Senator Lacson kasi one, may amo eh.
12: Buwelta naman ni Lacson?
14: Eh, wala naman kasi pinagugutan, Ted eh. Alam naman natin na puro salita lang ito na wala ang basihan. Alam mo, nakawala ng Malacanang. Eh, ako nga nag-vulgar tong kinakayangan, nag-resign ito sinabunuan, kung sino-sino, amin na pangandam. Sa akin nga nang galing yun eh. Kung pakawala ako ng Malacanang, eh bakit dapat pinili? Tapos, iintrigyahin niya.
12: Isa pang ipinunto ni Lacson ay ang tila strategy umano na pag-away-awayin ang Senate Majority Members.
14: Nag-iintriga siya para pag-away-awayin kami. So ayoko na nga siyang patulan kasi nga lumalawak yung usapin, naliligaw tayo o napapalayo tayo sa mga tunay na issues.
12: Pagilinaw ni Cayetano, ini-example lang naman niya sina Lacson na Tulfo.
13: Si Senator Lacson tumaas ang salin. Si Senator Irwin tumaas. So just because tumaas, ibig ba sabihin, eh pwede mo nang pakuha yung BIR, yung AMLA, at saka yung bank account. Diba? I was giving an example. I wasn't saying there is anything wrong.
12: Cheryl, dahil hindi na nga umabot sa impeachment court yung mainit na sagutan nila Senator Peng Lacson at Senator Alan Cayetano, nagdesisyon na rin kanina sa umpisa pa lang ng impeachment trial si Presiding Officer Senator Chiz Escudero na yung mga topics for discussion, manifestation ng mga senador on topics na walang kinalaman sa impeachment trial or impeachment case ni VP Sara Duterte, baka pwede ay sabihin na lamang nila o ilabas na lamang nila sa resumption ng sesyon ng Senado, which will be next Monday na rin naman, kasabay ng SONA.

0: Court kahit pa iba yung topic, pero kung ang naaapektuhan daw ay integridad ng impeachment court at mismo ng mga senator judge. So ang sinasabi nila Senator Al Cayetano, as long as may kinalaman sa kanila at imahe nila bilang senator judge at impeachment court, tatayo pa rin sila. So tignan natin nila days to come kung hanggang saan yung pagsunod nila sa ruling ni Senator Chiz Escudero. Kasi sinasabi ni Senator Chiz kanina, intindihin na lang din daw kung bakit nasa impeachment court na pag-uusapan yung iba't ibang issue. Kasi nga, doon lang daw sila naging kita-kita sa ngayon dahil walang sesyon. Pero by Monday naman next week, aba eh, maraming beses silang magkikita-kita, Cheryl, dahil nandyan yung sesyon, nandyan ang impeachment trial, nandyan ang committee hearings. So baka magkasawaan na rin sila, Cheryl. Baka maubos yung kanilang mga manifestations by that time, Cheryl.
1: Pero Mayan, meron na ba ang schedule ng hearing ang Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga nga dito sa flood control?
0: So far, wala. Wala pang susunod na hearing, pero inaasahan natin yan na by the time na mag-resume ang session by next week Monday, magsasabay-sabay na yung impeachment trial, session ng Senado, committee hearing sa malalaking issue, kasama na nga dyan yung sa flood control, at by August, which is what, 2 weeks from now, papasok na rin tayo sa budget season. So magsasabay-sabay-sabay talaga lahat yan. Cheryl, tignan natin kung paano nila pagkakasyahin sa kanilang oras, lalo na kung paano pagkakasahin dito sa loob ng Senado dahil maliit nga lang. Ngayon pa lang, pero sa totoo lang, with the impeachment trial, puno yung mga committee rooms ng holding areas ng prosecution, ng defense, at ng mga reporters covering different aspects of this impeachment trial. So those things we have yet to see once mag-resume ang session on Monday. Sherry.
1: Maraming salamat. May Ann Los Baños.
2: Nagpatutsada si Senator Alan Peter Cayetano kay NBI Director Melvin Matibag sa gitna ng nakataktang investigasyon sa 2019 Southeast Asian Games. Posible naman daw na ipatawag ng NBI si Cayetano sa nasabing investigasyon. Live mula sa Pasay, nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Ian, meron na bang fetsa kung kailan ipapatawag ng NBI si Senator Cayetano?
3: Julius, wala pang specific na information na binibigay ang NBI kung kailan ipapatawag si Senator Alan Peter Cayetano. Pero ayon sa kanila, ay posible talaga nilang ipatawag ang senador kung may kinalaman sa sinasagawa ng investigasyon sa mga anomalya sa hosting ng 2019 Southeast Asian Games. At kung sakali man daw na mabanggit ang kanyang pangalan ng mula sa mga testimonyang ibibigay ng mga sports officials, ay kaagad-agad ipapasampi na daw kaagad nila ang senador.
4: As we speak now, marami na rin ang nagpahayag na gusto nilang tumistigan. So kung lalabas yung pangalan niya ron para magbigay dito sa investigasyon, eh kailangan siyang ipatawag.
5: Hindi raw mag-aatubili si NBI Director Melvin Matibag na ipatawag si Senator Alan Peter Cayetano kung mababanggit ang pangalan niya ng ibang sports officials. Iniimbestigahan kasi ngayon ng ahensya ang umano'y mga irregularidad sa hosting ng Southeast Asian Games o SEA Games noong 2019. Matatanda ang tumayong chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee o FISGOC, si Noy House Speaker Cayetano. Kabilang sa mga imbestigahan ng task force ng NBI ay ang kawalan ng liquidation report ng Organizing Committee. May kinalaman sa breakdown ng budget ng torneo na umabot sa nasa 10 bilyong piso. Mga maanumalyang bidding, pati na rin ang pagpapagawa ng controversial na cauldron na umabot umano sa 50 million pesos.
6: Ayon pa sa NBI, questionable ang posisyon ni Cayetano lalo't hindi naman siya miyembro ng Board of Directors ng FISGOC. Sa mga dokumento kasi ay lumalabas na si dating Philippine National Volleyball Federation President Ramon Tat Suzara ang nakalagay na chairman. Dahil dyan, nakatakdang padalhan ng sabina si Suzara, maging si FISGOC Chief Financial Officer Dexter Estacio at John Lester Buenconsejo na siya namang FISGOC Corporate Secretary.
4: That is a problem kasi very clear naman yan kahit sinong abogado ang tanongin natin na bago ka maging chairman, kailangan miyembro ka ng board. Kung hindi ka miyembro ng board, paano ka naging chairman?
6: Iginiit naman ng isa pang nadadawit sa kontrobersya na si DPWH Secretary Vince Dizon na malinis ang kanyang konsensya. Dating namuno si Dizon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA na may sakop sa ilang pasilidad na itinayo sa New Clark City, partikular na ang stadium at ang aquatic center.
7: Ang magkakasang loob natin at talagang napakaganda ng mga facilities na yun. Kung mayroong mga investigasyon, kampante rin tayo, magko-cooperate dyan. Kasi,

0: malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos nung mga facilities na yan.
1: Sa gitna nga ng nakatakdang investigasyon, nagpatutsada si Cayetano kay Matibag. Sa isang Facebook Live, nagsuot ng damit na may karakter na minion si Cayetano. Sabi niya, ang mga minions ay may mastermind. Sabay nito ay nag-shoutout siya sa anya'y isang minion.
2: So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero itong isa, ito yan. Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So, shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion.
1: Sagot naman ni Matibag, hindi niya kailangang patulan ang ganyang klase ng komento.
3: Well, hindi na natin siguro mapatulan yan. Pagka wala kasing mabuting iya-argumento dun sa mga inihahayag sa'yo na dapat mo sagutin, wala kang masagot, you'll go to name calling. Yan yung ano, alam ng mga lawyers yan, yung ad hominem yun eh.
4: Julius, sa ngayon nga ay hinihintay pa rin natin ang tugon ni Senator Cayetano. May kinalaman nga sa huling sinabi ni Attorney Matibag. Pero kanina nga ay binanggit niya na patuloy pa rin silang kumakalap ng ebidensya at meron na daw silang mga sapat na evidences. May kinalaman nga sa mga irregularidad o mga anomalya sa SEA Games. At kanina nabanggit niya rin yung mga sports officials na nagbigay na daw ng interest na magsalita o magdeklara ng testimonya. Pero ayon sa kanila, hindi pa daw muna sila magbibigay ng eksaktong mga pangalan ng mga personalidad na ito. Bukas, Julius, posibleng magkita si Senator Cayetano at Attorney Matibag dahil tatayo si Matibag bilang testigo sa ongoing na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yan muna ang latest mula dito sa NBI. Ulit sa'yo, Julius.
5: Iyan, nabanggit ba ni Director Matibag kung ipapatawag si Secretary Vince Dison dyan sa NBI?
4: Walang sinabi si Attorney Matibag kung ipapatawag ba nila o kung kailan nila ipapatawag si Secretary Vince Dizon. Pero ayon naman kay Vince Dizon kanina sa isang nga panayam sa kanya, willing daw siyang makipagtulungan at makipag-coordinate kung kakailanganin hingin ang kanyang testimonya para sa umuusad na investigasyon.
5: Maraming salamat. Ian Suyo.
6: Sa ibang balita, may dalawang suspect nang iniimbestigahan ng mga pulis sa pagkamatay ng political vlogger na si Mima Alisa. Biyernes ang masawi si Alisa ng barilin ng riding in tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Sugatan din na ang kanyang kinakasama. Nakaburol na si Alisa ngayon sa Quezon City. Tumanggi na ang magpaunlak ng panayam ang kanyang pamilya. Pero umaasa raw silang makakamit ang hustisa. Hindi muna idinetalya ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Ayon sa investigasyon sa Northern Police District, isa sa mga tinitignan nilang angulo ang pagiging political vlogger ng biktima. Gayunman, hindi rin daw isinasantabi ang personal na alitan. Kilalang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, si Alisa.
7: It could be something personal, yung sa personal life po niya. And isa rin pong malaking chance is yung her work or her related to being a blogger. Ito po ang mga, as of now, na medyo mas mga nakakaangat na possible reasons.
5: Ipinatawag ng MMDA ang kanilang nag-viral na traffic enforcer na nag-counterflow sa EDSA busway. Katwiran ng enforcer na tarantalang daw siya dahil sa emergency umano sa kanyang PWD na anak. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Valdez.
8: Humarap kanina sa MMDA ang 52 anyos sa traffic enforcer na nag-viral matapos mag-counterflow sa EDSA busway ng Biyernes ng madaling araw. Nakasalubong ng video uploader na isang bus driver ang enforcer na nagpupumilit daw noon na makalusot sa linya.
9: Hindi ka siya, hindi ka siya. Balik ka, balik. Kasing.
8: Depensa niya, nagawa niya lang yun dala ng labis na pagkataranta. Tumawag daw kasi ang misis niya matapos mahirapang huminga ang bunso nilang anak na may kapansanan umano.
10: Hindi ko po nakakalain na mali naman po yung napasok ko. Dala lang po ng problema sa aking pamilya ko. Lalo-lalo na po sa aking anak na PWD. Oo. May sakit po sa butas sa puso.
8: Oo. Ayon din sa traffic enforcer, pauwi na siya galing sa isang birthday party sa Quezon City noong makuhanan siya. passed away.
11: May mo ba'y nakainom ng mga oras na iyon?
10: Nakainom po kaya lang ng konti.
11: Nakainom po kayo?
10: Konti lang.
8: Pero hindi umubra ang mga palusot na ito sa MMDA, lalo't maharap sa patong-patong na reklamo ang enforcer, kabilang ng pagdaan sa busway, pag-counterflow at iba pa. Posible rin daw masampahan ng kasong kriminal ang enforcer sa oras na mapatunayang nagmaneho nga siya ng lasing.
12: Base dun sa video, mukhang nakainom yung aming enforcer. Kasi hindi niya na pagtanto kung siya ay sumasalubong. Ba't napakadelikado yung kanyang ginawa?
8: Paniniguro ng ahensya, walang special treatment na gagawin sa kanilang kawani.
5: Paliwanag ng MMDA, wala na raw nakaduty na enforcer nung mga oras ng mangyari insidente. Kaya sinadya na raw nilang hanapin at puntahan sa bahay ang lumabag na tauhan para agad din daw matikitan.
8: Aminado naman sa pagkakamali ang enforcer. Kaya apela niya sa MMDA, huwag naman daw sanang masayang ang 22 taon niyang serbisyo sa ahensya.
10: Sana po, mapatawad po nila ako sa ginawa ko sa kasalanan. Handa naman po kung tanggapin niyo akong kamalian.
8: Bukod sa mga parusa sa MMDA, may hiwalay pa siyang mga reklamong haharapin sa LTO na nauna na nagsuspinde ng kanyang lisensya. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.
6: Sa pool sa video ang paninipa ng isang rider sa mga siklista sa Rizal. Ang isa sa mga nabiktima sugatan matapos tumalsik sa tabing kalsada. Narito ang report.
13: Sa kuha ng dashcam na ito sa kalsada ng Binangonan, Rizal, makikita ang siklistang yan sa gilid. Dahan-dahan pa ang takbo nito. Nang biglang sumulpot ang isang rider, biglaan itong sinipa ang siklista. Nawalan to ng balanse at bumagsak. Ang rider, nilingon lang saglit ang biktima sabay diretso sa kanyang pagtakbo. Pero hindi pa tapos ang pagbibiktima ng rider. Ang sumunod na rider na nakasabay niya sa daan, sinipa niya na naman. Pero ang siklista, nagawang mabawi ang kanyang balanse kaya hindi natumba. Nakausap ng News 5 ang unang siklistang nasipa, si Tatay Luis. Kwento niya, bago ang insidente, nakita umano nila ang rider na nakikipagtalo sa isa pang rider. Sinigawan daw nila ito dahil muntik nang mabangga ang isa nilang kasama. Dito na raw sila sinundan ng rider. Ang ikalawang siklista na sinipa ay kasamahan din pala ni Tatay Luis.
14: Hindi lahat ng bagay pwede nga reglohin. Siguro sanay na sila sa bagay na ginagawa nila dati yon. Na-reglo. Ngayon, tutuluyan ko siya. Pasensyahan na lang kami. May anak siya, may anak din ako. Na-permission niya ako. I-permissionin ko din siya.
13: Disidido ang kanilang grupo na magsampa ng kaukulang reklamo. Sinusubukan pang hinga ng pahayag ng News 5 ang rider. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Chivaria, News 5.
5: Inaganda ng impeachment presiding officer Chief Escudero na ipasabina ang financial records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Kabilang dyan ang bank, tax at anti-money laundering council records. Live mula sa Senado na sa frontline ng balitang iyan, si Marian Enriquez. Marian, ano ang dahilan ni presiding officer Escudero sa kanyang naging desisyon?
15: Yes, Julius, pinayagan nga ni Senator Chief Escudero na ipasabpina o ipakuha nga itong mga dokumento gaya ng bank, AMLAC at tax records ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa si Attorney Mans Carpio maging yung kanilang 19 na mga negosyo. Ito rin kasi na-surpass, kumbaga, na-commit ng prosecution itong test of definiteness at test of relevancy. Nakita po ng Senate Impeachment Court yung kahalagahan ng mga dokumentong ito para nga po sa pagpapatunay ng alegasyon na umano'y nagkamal ng unexplained wealth ang DPCDP Sara. At nakitaan din nila na reasonably described o nailarawang mabuti ng prosecution yung hinihiling nga na mga dokumento. Nag-qualify si Escudero na hindi po pwedeng magamit yung mga dokumento para maghain ng bagong article or impeachment offense. Gayunman, hindi naman pinayagan na masapina yung foreign currency deposits at sa halip po na 21, yun nga, 19 records lamang, 19 negosyo lamang po yung or corporation po yung pinakukuha ng Senate Impeachment Court. Hindi po pinahintulutan yung bank records ng JTC Group of Companies at yung Pikimong Philippine Corporation. At nasakop nga po nung pinapayagang ipasabi na yung 2007 hanggang 2021 records. At kanina nga, no, pinagpatuloy yung oral arguments ng prosecution at depensa. Sa unang bahagi, umikot sa dalawa yung tanong ng Senator Judges. Una, paanong hindi maituturing na fishing expedition yung pagpapasabi na ng mga record ni na VP Sara at yung kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio. At pangalawa, bakit ito mahalaga sa impeachment trial? Si Senator Judge Joel Villanueva kinuwestiyon yung relevance ng mga dokumento para sa prosecution. Habang sa defense, tinanong kung bakit magiging hadlang sa impeachment court ang confidentiality kung may mga bahagi lang naman na susuriin nga dun sa issue para nga ma-resolve ito. Pakinggan po natin yung sagot ng dalawang panig.
16: Klarong-klaro po na sinabi mismo ng Korte Suprema na kailangan makita yung buong larawan, hindi lamang po ng mga salen na final ng isang lingkod bayan, kung hindi lahat ng kanyang kinita. We want to see the entire picture. Ang sabi na po ang tanging paraan para makuha ng nitong hukuman ang mga kinakailangan po natin na datos at informasyon at dokumento.
17: We are not against transparency. I just want to make that clear, Your Honors. We are not against accountability. Hindi naman porket po that we are all looking for accountability ay transparency, ay isasantabi na lang po natin kung ano ang mga karapatan, hindi lang para sa impeachable officer, pero para kahit sinong Pilipino.
15: Samantala, si Senator Judge Pia Cayetano naman kinuwestiyon kung ang sabi na ba para sa mga financial documents ng BC ay intrusive o mapanghimasok. Nag-cite siya ng 1967 Supreme Court ruling na Stonehill versus Diokno kaugnay dyan. Sagot ni House Prosecutor Diokno na siyang anak ng respondent sa naturang ruling, iba ang konteksto ng SC ruling dahil search warrant yung usapin dito at hindi po sabi na ng bank records. Pero para sa depensa, halos magkaparehas lang ang konteksto ng sabi na at search warrant. Narito po yung kanilang
16: payag. Iba po ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay subpoena. Ito po ay mismong humihiling lang ng mga dokumentong nakasulat sa loob ng subpoena. Therefore, the contexts are very different. Iba po ang subpoena dahil pag naglabas ang isang hukuman ng subpoena, itong mga records ay hindi po siya considered yet as evidence. Yung pong nakikita po natin sa subpoena, it is not in any way invasive.
17: Yes, hindi tayo papasok sa bahay ng isang tao o ng nasasakdal, but it will be intrusive because we will be opening up all the financial transactions for, sabi nga dito, almost 20 years of the respondent. They're asking for everything. Kaya namin tinatawag o kaya namin natawag na fishing expedition ito. Kasi lahat na ng record siningi, pero hindi naman matukoy. Which would actually be relevant? Which would actually be evidentiary to the accusations they have made under the articles of impeachment?
15: Ipinunto naman ni House Prosecutor Attorney Diokno na dito nga sa paglilitis, tatalakayin kung impeachable offense nga ba ang unexplained walk ng BC. Pero ilang beses nang may ruling ang korte na dapat makita ang buong records ng isang politiko pagdating sa issue. Pakinggan natin ang kanilang payag.
16: Sinabi mismo ng Supreme Court in several cases na pag ang usapin ay unexplained wealth, kailangan makita yung kabuuan ng kinita ng isang lingkod bayan at yung mga dineclare niya sa salen.
17: Hindi ko po tinutuligsa o ino-oppose yung mga na-mention na case ng aking distinguished opposing counsel. However, those cases do not involve impeachment.
15: Hirit naman ni Senator Judge Pia, paano masasabing hindi fishing expedition ang subpoena ng prosecution? Gayong hindi raw ito naglahad ng ultimate facts o ibig sabihin, wala umanong basehan ng alegasyon ng unexplained wealth ng BC na erase rin niya, no, yung aniyay fruit of the poisonous tree doctrine kung saan kapag illegal o mula sa mali umano yung pinagkunan ng ebidensya ay hindi ito magagamit sa korte. Sinigundahan naman ito ni Defense Counsel POWA kaya nila tinuturing na fishing expedition ang dinidiin nga ng depensa. Narito ang kanilang payag.
17: May nang hinihing dokumento para po itong nagtatapon po tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papano may mabingwit kahit isang pirasong ebidensya.
16: We are not just guessing that there something there because the AMLA itself has confirmed that there were covered and suspicious transaction reports.
15: Samantala, Julius, sa July 30 po, ano yung itinakda nga ni Senator Cheese Escudero para isumibti ito nga pong mga pinakukuhang dokumento sa clerk of court. At samantala, masaya naman yung House Prosecution Panel. At tinituring nila nga itong tagumpay, ano, yung ngayong araw na kumbaga grinant nga ng Senate Impeachment Court, yung kanilang hiling na pasubpina yung mga dokumento. At mapatutunayan na raw, kumbaga na-settle na itong argumento ng defense team. Ginigiit nila na walang fishing expedition na nangyari nga po dito sa impeachment case na inihain nila laban kay VP Sara. Samantala, no, ayon nga po kanina kay Senator Cheese Escudero, humiling daw, ito si Senator Dante Marcoleta, no, na payagan nga siyang bumoto dito sa impeachment trial ni VP Sara. Pero ayon nga po kay Escudero, ay na-refer na ito dito sa Senate bilang legislative body at doon nga raw po nila ito pag-uusapan. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Julius.
5: Marian, ano pa mga dapat asahan natin bukas na tatalakayin dyan sa impeachment court?
15: Yes, Julius, bukas nga, no, kaabang-abang daw yung dapat nating abangan ay yung pagharap, no, pagtestigo nito ni NBI Director Melvin Matibag para pa rin po dito sa pagpapatuloy ng alleged grave threat sa yung pagbabantangan ni VP Sara doon sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon nga po doon sa prosecution, bukod doon sa pag-corroborate ng mga nauna na nga pong testimonya nitong dalawang testigo mula po sa NBI, meron daw pong malalaki pang sasabihin bagong impormasyon. Ito pong si Director Matibag. Balik sa iyo, Julius.
5: Maraming salamat, Marianne Enriquez.
18: So, Bill, eto na nga!
5: Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. May BTS na, may Shakira pa, may Justin Bieber din, pati na si Madonna. Saan ka pa kundi sa bonggang halftime show ng FIFA World Cup 2026. Ang mga kaganapan dyan sa frontline report na ito.
19: Hindi lang football, kundi pati musika, panalo sa 2026 FIFA World Cup Final. Naging makasaysayan ang tournament dahil sa first ever official halftime show ng FIFA. Pasabog ang panimula na handog ni Madonna sa pag-awit ng kanyang hit song na Music. Siyempre, nagpakinig din ang K-pop supergroup na BTS. Present din si Justin Bieber with his song na Everything Hallelujah. I'm loving you, hallelujah. It's the World Cup, hallelujah. It's the World Cup, hallelujah. Kilabot naman ang dala ng Coldplay sa kanilang performance with special guests. Hindi naman papatalo. Sina Shakira at Burna Boy sa kanilang original na Die Die na official song ng World Cup. Bongga rin ang closing ceremony na pinangunahan ni iShowSpy. Matapos ito, ay nag-fanboy moment ang streamer with BTS. Nag-backflip pa si iShowSpy bago sila nag-picture ng magkakasama. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marcuri, News 5.
5: Susunod, makalasing na lalaki nagrambulan sa lugawan. Nagsimula ang bunod dahil ang tao sa masamang tingin.
20: Sundalo sa ayungin shawl, sugatan sa ulo matapos paghahampasin ng kahoy ng mga Chinese Coast Guard.
5: At ultimate fan meet ng cast ng Someone Someday, dangdang fans ang dumalo.
20: Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
21: Kung tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo? sa sakit. Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya,

0: matinding sugat sa ulo ang tinuo ng isang miyembro ng Philippine Navy matapos hampasin ang kahoy ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Maringyang kinundira ng Armed Forces of the Philippines at action ang daw ng Department of Foreign Affairs. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Jess Paredes.
1: Sa video na kuha sa Ayungin Shoal, kita ang pagdikit ng bangka ng China Coast Guard sa inflatable boat na may sakay naman ng mga kawani ng Philippine Navy. Pinaghahampas ng mga Chinese ang mga Pinoy gamit ang kahoy na baton. Sinalag naman ng Philippine Navy ang pamamalo gamit ang kanilang mga sagwan. Sa huli ay lumayo na lang ang inflatable boat ng Philippine Navy. Mismo ang Armed Forces of the Philippines ang nagbahagi ng video. Ipinakita din nila ang larawang kung saan kita ang sugat sa ulo na inabot ng miyembro ng Philippine Navy dahil sa insidente. Ayon sa AFP, nagsimula ang tensyon nang lumapit ang bangka ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre. Umikot-ikot daw ito at kinuna ng larawan at video ang BRP Sierra Madre. Dito na lumapit ang ating mga sundalo, sakay ng dalawang rubber boat para pakiusapan silang umalis. Dito na nangyari ang insidenteng nakunan sa video. Bukod sa nasugat ang sundalo, napinsala rin daw ang rubber boat. Patuloy pa raw na nagpapagaling ang nasugatang miyembro ng Philippine Navy. Narigipag-ugnayan na rin daw ang AFP sa BRP Sierra Madre kung kailangan ba siyang ibigkas. Ayon sa AFP, pinapakita lang ng panibagong konfrontasyon ang pagsasawalang bahala ng China sa kaligtasan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Sa kabila niyan, pinairal pa rin daw ng ating militar ang professionalism, disiplina at pagsunod sa rules of engagement batay na rin sa international law. Nananawagan din sila sa People's Liberation Army at China Coast Guard na ipatigil sa kanilang maritime militia ang anilang iligal, agresibo at mapanlinlang na aksyon sa West Philippine Sea. Nananawagan din sila sa China na kilalanin ang 2016 Arbitral Award. Ayon naman sa Department of National Defense, pinapakita lang ng insidente ang anilang pattern ng China sa agresibong asal. Lalo lang daw itong nagpapababa sa tiwala at kredibilidad ng China. Wala pang pahayag ang China kaugnay sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jess Paredes, Newspark.
2: Nagkasagutan si Senator Robin Padilla at Coast Guard Officer Jay Tariela kaugnay sa umano'y racist AI video ng China State Media. Sabi ng Senador, si Tariela ang nagsimula ng tensyon. Sabi naman ni Tariela, hindi pa rin dapat tanggapin ang pagkumpara sa mga Pilipino sa unggoy. Nasa frontline ng balita niyan, si Mon Gualvez.
3: Matapos ang paglabas ng AI-generated video ng China State Media na gumamit ng nakabaro na unggoy bilang kinatawan ng mga Pilipino, nagkabanggaan naman sa social media si PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela at Senador Robin Padilla. Nung una, kinundin na ni Padilla ang video. Pero kasunod ito, sinisi naman niya si Tariela sa umunoy pagpapalala ng tensyon sa paggamit ito noon ng karikature ni Chinese President Xi Jinping. Sabi naman ng senador sa Chinese media, hindi ba't unggoy ang tingin ng mga umano'y white colonizer o mga mananakop na puti sa mga Asyano? Huwag na rubuha sa level ni Tariela at kalimutan ng Asian at Austronesian heritage. Agad namang pinalaga ni Tariela ang pahayag ng senador. Insulto para sa higit 26 na milyong Pilipinong bumoto kay Padilla ang pagtanggap ng senador na unggoy sila. Ang issue ay hindi pananaw ng mga white supremacist, kundi ang video mismo na ginawa at ipinalabas ng China. Sa panig naman ni Padilla, iginiit ng kanyang tanggapan na nananatili ang pagkundina nito sa offensive AI video. Pero hindi rin daw dapat palampasin ang paggamit ng mga inflammatory caricature at umano'y wartime propaganda ng mga opisyal ng Pilipinas. Wala pang tugon si Tariela kaugnay sa pinakahuling pahayag ng senador. Kinundin na rin ng palasyo ang AI video ng China.
4: Kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayong ilang opisyal na tanggap na si unggoy, pero ang pangulo ay hindi.
3: Sa gitna naman ng usapin na yan, inilahad ng Department of Foreign Affairs na magpupulong sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Posibleng mapag-usapan nila ang bilateral relations ng Pilipinas at China sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Gayunman, hindi pa malinaw kung matatalakay ang kontrobersyal na AI video. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.
5: Weather update tayo mga kapatid. Sa ngayon, wala pa tayong low pressure area sa loob ng ating area of responsibility. Pero meron tayong binabantayang mga cloud clusters o grupo ng kaulapan dito sa silangang bahagi ng Mindanao. Ito po ay merong possibility o may potential na maging low pressure area maaaring bukas, at meron din po itong possibility na maging isang ganap na bagyo ngayong Linggo. Yan po ay sa ngayon, isa pa lamang pong cloud cluster o grupo ng kaulapan, kaya mataas pa po ang uncertainty nito. O maaari pa pong magbago yung kanyang lakas at direksyon at yung kanyang areas na pupuntahan. Pero ito pong mga cloud cluster na ito o yung ating binabantayan sa manang panahon ay posible pong kumilos pahilagang kanluran at maaari pong magpalakas o magpabalik ng ating habagat o southwest monsoon na magpapaulan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, at maaari din po yung dumikita dito sa hilagang bahagi ng Luzon bago po pumasok ang weekend. So maaari po yung magkaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Pero sa ngayon, hindi po natin inaasa maging isang napakalakas na bagyo o umabot sa typhoon category. Sa ngayon, maliwalas pong panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban lang sa mga posibleng afternoon showers at thunderstorms dito po sa area ng Mindanao. Napapadalas na po yan, ha? At mas madadagdagan pa po yan sa darating na Wednesday kasabay po ng paglakas ng ating habagat o southwest monsoon. Maganda rin pong panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas, pero by Wednesday hanggang Thursday sa bandang western Visayas, mayroon na po tayong mga posibleng kalat-kalat na pangulan dulot ng ating habagat o southwest monsoon. Mga afternoon showers at thunderstorms din po ang ating aasahan sa malaking bahagi ng Luzon. Magiging mainit po sa umaga hanggang tanghali at tumataas po yung ating chance ng pangulan tuwing hapon hanggang gabi. Pero dahil nga sa pagbalik ng ating habagat bago pumasok ang weekend, maaaring sa darating na Thursday hanggang Friday, mas mataas po yung ating chance ng pangulan dyan po sa Mimaropa. Sa northern Luzon naman, mainit pa rin po ang ating panahon in the next 2 to 3 days, pero kasabay po ng pagdikit ng ating binabantayan sa samahan ng panahon dyan, maaaring bago pumasok ang weekend, mas tataas po yung ating mga posibleng pag-ulan dyan o yung ating chance ng pag-ulan dyan, at meron din po tayo mga posibleng malalakas na bugso ng hangin dulot po ng ating binabantayan sa samahan ng panahon. Kaya paghandaan po natin yan, mga kapatid. Ito po sa Metro Manila, ipapatuloy pong maliwalas na panahon in the next 2 to 3 days. Maganda po ang sikat ng araw sa umaga, gantang hali. Pagsapit ng hapon, tumataas po yung ating chance ng pag-ulan. Ito po yung ating mga dagliang malalakas na pag-ulan na dulot po ng thunderstorms. Kaya sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At yan muna later sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner Alvin Puran. Lagi may panahon para sa inyo.
2: Susunod, tatlong batang lalaki natagpo ang inanod sa dagat sa Lapu-Lapu, Cebu. Isa ang patay.
6: Bata sinakmal, winasiwas at kinain pa ng buwaya.
2: At napakong pangako ni Senator Alan Peter Cayetano na 10,000 piso sa kada pamilya pinitinya sa Malacanang.
6: Yan at iba pa sa pagbabalik ng Hotline Pilipinas.
7: Public service entertainment on 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
8: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Minnie Rubio, and that's it. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol, and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
11: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
12: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
13: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
14: Delivery! Maria Jose?
15: Akin yan? Ang laki ng box!
14: Surprise!
15: Yeah! Dapat ka nasa loob ng box!
14: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
16: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
17: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
18: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
19: No processing fee at fast approval pa.
20: Kaya,
21: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
22: Pag-ibig Fund Solid Kabang!
23: Ang oras, 7:19.
24: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
25: Fujidenso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home.
0: Upgrade your business with Fujitanzo. Quality above all.
1: Mga kapatid, halina sama-sama nating alamin ang latest results ng Lotto mula sa PCSO. Ang ating Lotto draw ngayong July 19, 2026. Super Lotto 649, Ultra Lotto 658. Ilabas at tingnan niyo mga tiket para sa result ng Super Lotto 649 na may price na 78,769,119.71 pesos. Head to now winning number combination in any order. 2, 41, 15, 28, 37, 25. At sa mga naghihintay naman ng Ultra Lotto 658 na may jackpot na 143,365,843 pesos and 33 centavos. At ang winning number combination in any order, 15, 1, 33, 19, 8, 9. Tutok lang lagi dito sa True FM para sa PCSO Lotto Daily Draw Update dahil sa bawat taya, may kawang gawa.
3: May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2pm, 5pm at 9pm editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at DATV. Maaari ding ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages. Gayun din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto!
4: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
5: Pilipino.
20: Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.
2: Bugbog ang inabot ng isang lasing na lalaki na nagpapababa ng tama sa lugawan sa South Cotabato. Ang mga nambugbog sa kanya, mga lalaking lasing din. Ania sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao.
26: Pinaghahampas ng upuan, pinagsusuntok at tinadyakan pa ang isang lalaki sa gitna ng Tinalak Festival sa Coronadal City, South Cotabato. Naawat lang ang mga nanugod na grupo nang dumating ang mga pulis. Sa tindi ng rambulan, nagkalat ang mga mangkok, kutsara at tinidor ng kainan. Ang biktima, duguan. Habang nakaupo, kita ang dugo sa braso at binti ng biktima. Kalaunan, dinala rin siya sa ospital. Ang isa sa mga nambugbog, agad pinusasan at pinadapa. Nahuli rin ang pitong iba pa. Base sa imbestigasyon, napag-alamang lasing lahat ng sangkot sa gulo, pati na ang kinuyog na biktima. Pare-pareho silang nagpapababa ng tama ng alak sa kainan ng arroz caldo.
27: Ang dahilan nila, ma'am, is masakit daw makatingin yung isa. Under influence po sila ng liquor, ma'am. May kanya-kanya po silang allegation. So, nag-decide po tayo na mag-file na lang sila ng appropriate charges against each other.
26: Sa ngayon, wala namang nagsampa ng kaso laban sa mga nambugbog. Nakalabas na rin ng ospital ang biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao.
28: Tatlong bata ang natagpuang palutang-lutang sa dagat sa Cebu at isa sa kanila pinawian ng buhay. Nasa frontlining balita si John Arroa ng News 5 Visayas.
5: Pilit isinasalba ng mga residente ang tatlong batang ito sa Angasan Port sa Mactan, Lapu-Lapu, Cebu nitong Biyernes. Lupaypay at walang malay ang tatlong bata. Isang 4 na taong gulang at 27 taong gulang. Kwento ng isa sa mga tumulong na pansin nila na may biglang umahon na bata at tila tuliro. Pagsilip nila sa ibaba ng pantalan, nakita nila ang katawan ng bata na inanod ng tubig. Agad naman nila itong iniahon na isugod at itong bata sa ospital. Pero nasawi ang 4 na taong gulang na batang lalaki na si Ethan.
6: Hindi lang eh. Umurag ka ako na itong tulong nang ipatay ang tigotaw sa'yo. Sa pil, ginagawa nga ko, ano ka itong mga bata dito kumamulamoy?
5: Kwento ng ama ni Ethan, umalis ito ng walang paalam at sumama raw sa mga kaibigan para maligo sa dagat. Di maiwasan ni Ronel na sisihin ang sarili dahil di nabantayan ng anak. Nasa trabaho raw siya na mangyari ang insidente. Aba ang kanyang asawa ay abala rin.
6: Pagkabin na ikaw mag-jute at ugit niya. Matakoy yung pagmahang ito nga. Mag-jute pa kuhan niya ba? Musa, trabaho ba? May one of time yung mangita niya asa siya ba?
5: Sa ngayon, nasa ospital pa ang 2 bata. Paalala ng mga otoridad sa mga magulang, laging bantayan ang kanilang mga batang anak. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5, Visayas!
2: Kampiyon ng Spain sa FIFA World Cup matapos patauwin ang defending champion na Argentina. Isang goal sa extra time mula kay Spanish forward Ferran Torres ang nagselyo ng panalo para sa Spain. Simula pa lang yan ay dominante na ang opensa ng Spain. Mas nahirapan pa ang Argentina nang malagasan sila ng isa na eject kasi ang midfielder na si Enzo Fernandez dahil sa 2 yellow cards. Sa kabila niyan, naging mahigpit ang laban na umabot pa sa extra time. Doon na nga nakascore si Torres. Ito na ang 2nd World Cup trophy ng Spain matapos magkampiyon noong 2010. Susunod, DPWH Secretary Vince Dizon iginiit na malapit nang managot ang big test sa flood control scandal.
28: At ultimate fan meet ng cast ng Someone Someday, Downtown Fans ang tumalo.
2: Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.

0: ito pa na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama si na Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang Juan Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika, at makisabay sa kulitan?
1: Mata.
2: Matala.
1: Ang pinapakita.
2: Mata
1: pa ng pigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena.
2: Grabe, ang lalim ng dimples ni Popoy sa personal.
1: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak na wak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
4: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
3: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
4: True Confessions. No filters, no judgment, just real stories.
3: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
0: True Confessions with Labuching and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
3: Laging true sa'yo, kapatid.
0: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.
5: Muling giniit ni DPWH Secretary Vince Dison na may mga big fish na mananagot sa flood control scandal. Sinabi yan ng kalihim sa gitna ng pag-inspeksyon ng Phase 2 ng EDSA Rehabilitation. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo.
6: sinimula ng asfaltuhin ang bahagi ng EDSA Northbound mula Buendia sa Makati City hanggang MRT Bonus Station sa Mandaluyong. Bahagi ito ng Phase 2 ng rehabilitation ng EDSA. Dalawang linya sa northbound lane ang isinara nitong weekends mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. Marami tuloy ang naipit na motorista.
7: All the way na to, mula Orense hanggang Monumento. So, gusto rin natin masigurado na unang-una, mabilis yung pagtatrabaho. At the same time, talagang nami-minimize natin yung aberya sa mga kababayan natin.
6: Binuksan din ang halos lahat ng lane. Alas 5 ng umaga ngayong araw. Doble na rin daw ang inilapad ng mga sidewalk para maging pedestrian-friendly ang buong EDSA.
7: So naging commitment natin sa mga commuters natin. Nagagapagan natin yung sidewalk. Dati, ang sidewalk dito, mga 1.2 meters, 1.5 meters lang. Ngayon, may higit doble na, nasa 3.2 na. Ngayon, dahil 3.2 na to, pati yung bisikleta pwede na sa sidewalk to.
6: Panalawakin din ang drainage system ng EDSA para maiwasan ang pagbaha. Target itong matapos sa 2027. Kasabay niyan, na ibahagi ng kalihim ang mabigat na pasanin ng ahensya, lalo pat nalalapit na ang 5th State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ahensya kasi ang naging sentro ng kontrobersya matapos mabunyag ang flood control scandal.
7: Napakahirap nung dinatnan natin na mga problema, napakabigat. Mga problema ito, dekada na ang binibigan. Pero siguro, ang pinaka importanteng ginagawa natin ngayon sa DTWH yung mga reforma.
6: Naniniwala si Dizon na kritika lang ang bagdang ahensya sa pagpapanagot ng mga sangkot. Pero marami pa rin ang nagsasabing wala namang big fish na naipakulong. Gate ni Dizon.
7: Tingin ko hindi totoo yun kasi marami nang nakakulong ngayon na big fish. At sabi nga ni Ombudsman Boying nung nakaraang linggo, malapit nang mahuli yung mga lalong mga malaking isda. Na-mention na niya yung pangalan ni former Speaker Martin Romualdez na malapit na.
6: Naiintindihan daw ni Dizon ang pagkainip ng mga Pinoy, pero hindi rin daw biro ang magpatibay ng asunto para masigurong hindi basta makakalaya ang mga mandarambong. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5.
8: Binwentahan ng palaso ang umano'y paninisi ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang naunsaming panukala na 10,000 pisong ayuda para sa mga kwalipikadong pamilya.
9: So, upon the recommendation of a one big businessman, si Sec. Sunny Dominguez ng DOF, nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10K po yun, 2 gives of 5K. So, noong 2021, going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover, so kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya.
8: Iginiis ang senadora sa kanyang live stream na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan noong taong 2021 hanggang 2022 matapos mahalal si Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Dagdag pa niya, kada taon naman ay bilyong-bilyong piso ang inilalaan para sa ayuda sa pamamagitan ng national budget. Pero buwelta ni Dallas Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pa presidente noon si PBBM nang simula ni Cayetano na isulong ang kanyang panukala. Bukod dyan, ang Administrasyong Duterte pa raw ang gumawa ng 2022 national budget.
10: Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano sa pagtupad sa kanyang pangako ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampanya.
11: So, Biz, eto na nga!
12: Eto na nga! Naku mga kapatid, mahaba na ang pila ng mga fans para makita ang cast ng inaabangang primetime series na Someone, Someday. Daan-daan nga pong tagahanga ang naka-standby ngayon sa Quezon City para makasama ang kanilang mga idolo sa Someone, Someday, Loveless Fest. Pangungunahan po ito ni na Catherine Bernardo, James Reed at Maha Salvador. Pero eto pa nga, makakasama rin po sa The Ultimate Fan Meet ang buong cast ng series. Kabilang po dyan sina Dimples Romana, Karil, Daniela Straner, McCoy De Leon at marami pang iba. Mapapanood ang Someone Someday simula po July 24 sa Netflix at July 27 sa TV5 at iba pang streaming platform.
5: Susunod, bata kinain ng buwaya.
8: At asawa ng aktor na si Darren Geisler, inuudyukan ang kanyang mister na magpa-drug rehab.
5: Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
13: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
14: Parang nangyari na ba yan sa'yo?
15: Ay, kaya lang pala nag-asawa para dyan sa pangangailangan ng katawan mo.
16: Sige, sabihin na nga po natin ganun si Anna. Kahit kailan eh, hindi na siya kagalit pa. Kahit kailan eh, hindi niya na may bibigay sa akin ang pangangailangan ko bilang isang lalaki.
15: Paul, hindi lang naman doon nasusukat ang pag-aasawa. Ang sabihin mo, hindi mo naman talaga minahan ang anak ko. Kasi kung minahal mo si Anna, kahit na magkaganyan pa yan, hindi mo na siya hihiwalayan at ipagpapalit sa ibang babae.
14: Totoong tao, totoong kwento. Kwento mo rin ba ito? Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9. Ang reyna ng intriga, siya pa rin ang may alam ng katotohanan. Sa likod, sulok, tabi, harap-harap ang anggulo ng kontrobersya. May mailihim ba kay Nanay Christine? Christy for Minute. Kasama si Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Na magbustog sa pananghalian, mas bustog sa tsikahan. Christy for Minute, huwag pahuhuli sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Original Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang tablay sa pagbibigay. Lapitan, kilahan, hingahan, ingatan, astahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika at makisabay sa kulitan?
17: Mata.
18: Mata lang.
17: Ang pinapakita.
18: Mata
17: pa ng tigsa.
14: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Maki Rena.
2: Grabe, lalim ng dimples ni Popoy sa personal.
1: Ay, naku, gusto mo mag-cleaning ka pa dyan.
14: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na stuwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi.

Hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran, pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart, ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapakatotoo sa balita, kwento, servisyo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 19 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.

0: Mga kapatid, shout out sa mga nasa running era. Itodo nyo na yan, mapa 5 kilometer man, 10 kilometer at yung mga batak sa half o full marathon. Pero paano nga ba nagsimula ang fun run? Noong 1970, ginanap sa Atlanta, Georgia sa Amerika ang Peach Tree Road Race, kung saan mahigit 100 ang sumali. Isa po ito sa mga nagpasikat ng mga public run. Pagkatapos po niyan, sumikat din ang New York City Marathon. At dito, nabago ang pananaw ng marami na hindi lang mga elite athletes, kundi kahit ordinaryong tao, abay may puwang sa starting line. Dito na rin unti-unting nabuo ang konsepto ng fun run. Dahil sa fun run, hindi lang ang mauna ang mahalaga. Pwede kang tumakbo, mag-jogging o kahit pa maglakad. Ang importante, abay makaabot ka sa finish line. Sa Pilipinas naman, sumikat ang mga fun run noong early 2000s. Pero hindi lang yan para sa ehersisyo, ha? Marami rin pong takbuhan ang naglalayong makalikom ng pondo para sa scholarships, medical missions, disaster response at iba't ibang advokasya. At kung bakit parang running era ang lahat ngayon, malaki rin po ang naging epekto ng pandemya. Matapos ang COVID-19, mas dumami ang mga running club, morning runs at weekend group runs sa iba't ibang lungsod. Kaya naman, hindi na lang po ito basta sporting event, kundi isa na rin komunidad. Kaya mga kapatid, sa fun run, hindi lang kilometro ang binibilang. Hindi lang ito paramihan ng medalya. Isa itong hakbang patungo sa isang malusog na pamumuhay. Dahil gaya ng Kay Alaman, ang kalusugan ay Kay Yamanan. Kay, okay.
1: Susunod, News 5 Exclusive. Dalawang taxi driver na suspect sa panghuhold up sa isang dayuhan, timbog.
2: At Jong Hilario umiksena sa umatikabong aksyon ng primetime seryeng Sigabok.
1: Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
3: Informasyon, serbisyo sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Pailon at DJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon na public service sa Wanted sa radyo, kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue, the StoryCon.

0: 6:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw, 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
1: Mata.
2: Mata lang.
1: Ang pinapakita.
2: Mata lang.
1: Pa ng pigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Kasama si na DJ Popoy at DJ Makirena.
2: Grabe ang lalo ng dimple si Popoy sa personal.
1: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
4: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
3: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
4: True Confessions. No filters, no judgment, just real stories.
3: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso.
4: Umamin,
3: makinig, makiramdam.
0: True Confessions with Labuching and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
3: Laging true sa'yo, kapatid.
0: Parang nangyari na ba yan sa'yo?
5: Eh, kaya lang pala nag-asawa para dyan sa pangangailangan ng katawan mo.
6: Sige, sabihin na nga po natin galing si Anna. Kahit kailan eh, hindi na siya kagaling pa. Kahit kailan eh, hindi niya na may bibigay sa akin ang pangangailangan ko bilang isang lalaki.
5: Paul, hindi lang naman doon nasusukat ang pag-aasawa. Ang sabihin mo, hindi mo naman talaga minahan ang anak ko. Kasi kung minahal mo si Anna, kahit na magkaganyan pa yan, hindi mo na siya hihiwalayan at ipagpapalit sa ibang babae.
0: Totoong tao, totoong kwento. Kwento mo rin ba ito? Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9. Balik tayo sa Frontline Pilipinas, sa True FM.

0: seryoso ang dalawang taxi driver na umano'y nang hold up sa isang dayuhan sa Antipolo City. Ang modus nila, limasin na ang gamit ng pasaherong nakatulog sa biyahe. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon.
1: Ilaw.
2: Pinasok ng mga otoridad ang bahay ng isang taxi driver sa Mayamot, Antipolo City. Ang driver, isa umano sa suspect ng hold-up sa Moroccan National.
1: Inaaresto kita sa kasong robbery.
2: Base sa investigasyon, sumakay ang dayuhan sa taxi ng suspect mula sa Makati City patungong Pasay. Ang suspect nagpaalam pa raw sa biktima na idadaan siya sa ibang ruta para mas mabilis na daan. Nang makatulog ang biktima sa biyahe, dito na nangyari ang pagnanakaw.
3: Nakaibit siya, pagising niya, merong kumakapara sa kanyang mga bulsa. So, yung driver walang pakialam sa kanya. Kaya lang, ayun, na tinulak siya and then hindi na siya nakapalag.
4: Nakahinto yung taxi, ma'am?
3: Yes, magkasunodan sila na. So, itong incident na to, it seems na sila ay mayroong pag-uusap nung yung mga suspect kung ano ang gagawin.
2: Lumalabas na may sabwat pang ibang taxi driver ang nahuling suspect at tila planado ang krimen. Ang nahuling suspect agad namang itinuro ang kasamahan niya. Ayon sa QCPD, malaking grupo raw ito ng mga taxi driver. Target daw nila ang mga lasing at dayuhan, pati na rin ang mga nakakaidlip sa biyahe. Modus nila, iibahin ang ruta at kapag nakatulog ang pasahero, dadanhin nila ito sa lugar kung saan naghihintay ang kasabot na taxi driver. Sa kanila, lilimasin ang gamit ng pasahero. Na-recover sa dalawang suspect ang credit card ng biktima, pero hindi na nabawi ang pera nito. Naharap ang dalawang driver sa kasong robbery. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon. News 5.
5: Sinakpal, winasiwas at kinain pa ng buhay ang isang bata sa India. Nasa full sa video ang brutal na sinapit ng biktima. Makalipas ng ilang oras, nakita na ang lasog-lasog na katawan ng 12 years old na bata. Ayon sa report, sumama ang biktima sa kanyang tito sa plantasyon. Bago sila umuwi, naghilamos muna siya sa ilog nang biglang sakmali ng buhaya. Sinubukan siyang iligtas ng kanyang tiyuhin, pero nabigo ito.
0: Kinansawan si Mayor Lenny Robredo na tumakbo hindi lang sa fun run, kundi sa 2028 presidential election. Ang sagot dyan ng alkalde sa frontline report na ito.
6: Yan ang bungad kay Naga City Mayor Lenny Robredo na mga kalahok ng angat bayanihan run sa Makati nitong linggo. Pabiruyang sinagot ng alkalde.
7: Sorry po, hindi ako nakatakbo kanina.
6: Pero babawi raw si Robredo sa susunod na taon.
7: Bigger dito sa Metro Manila, there are more provinces next year.
6: Mas marami raw na fun run events ang ikakasa next year. Pero ang gustong takbo ng mga runner. Ang sagot lang dyan ni Robredo.
7: Teka po, mag-announcement po tayo. Ang next run po natin ay mangyayari sa Naga City. So everyone is invited to still participate sa August 16 po ito.
6: Kasabay niyan, naglutangan naman ang mga intrigang nagpa-fun run umano ang alkalde para may budget sa eleksyon. Sa isang shared post ng social media personality at kilalang political commentator na si Tio Cho Moreno, sinabi nitong panglikom ng pera ang naging fun run. Pero sa mismong event, nilinaw ni Robredo kung saan mapupunta ang nalikom na pondo.
7: We can all assure you na yung participation niyo po dito will go a long, long way. To fund the Angat Bayanihan Project.
6: Ang Angat Bayanihan ay programa ng non-profit organization na Angat Buhay Foundation na naglalayong maiangat ang pamumuhay ng mga Pilipinong nasa laylayan. Rumeresponde rin ang organisasyon sa mga biktima ng kalamidad.
7: So in fact, yung pinakahuli po natin, yung earthquake sa Gensan, Davao, Sarangani Province, until now po yung relief and rehabilitation efforts are still being conducted by our Angat Bayanihan volunteers.
6: Si Robredo ang chairperson ng Angat Buhay. Bago ang fun run, nagtungo noong Biyernes sa Commission on Elections sa Maynila si Mayor Lenny. Tinalakay niya kay COMELEC Chair George Garcia ang panukalang plebisito para gawing highly urbanized city ang Naga. Inaprubahan naman niya ni Garcia. Isasabay ang pag-anunsyo niyan sa barangay at SK elections sa November 2. Pero pati ang pagluwas sa Maynila ng alkalde na pupuna. Hindi yan pinalampas ni Robredo. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Mayor Lenny ang screenshot ng post ng isang netizen na tinawag siyang sinungaling at pinaratangang linggo-linggo na lang daw nasa Maynila. Si Mayor Lenny biglang napapatol at isa-isa niyang inilatag ang kanyang paliwanag. Umabot nga yan sa 9 puntos kung saan nilinaw niyang once a month lang siya bumibisita sa Maynila. At dahil rin sa pagluwas niya rito, nagbunga raw ito ng higit bilyong pisong tulong para sa Naga. Higit pa niya, lagi niyang nire-report ang pagpunta niya sa Maynila. Kung si Robredo naging busy sa fun run, naging abala naman si Senator Risa Ontiveros nitong weekend kasama ang beauty queen na si Gloria Diaz. Nakita na naman niya ni Moreno sa kanyang post. Kawawa naman daw ang senadora dahil sa kabila ng pagiging busy nito sa umano'y pangangampanya, si Lenny pa rin ang sigaw ng mga kakampings. Nagbabalita mula sa frontline, Faye Tobias, News 5.
8: Showbiz, eto na nga!
9: Mga kapatid, eto na nga, usap-usapan online kung nagre-relapse nga ba sa paggamit ng droga ang aktor na si Baron Geisler. Sa post ng isang aesthetic clinic, makikitang nagpapa-facial si Baron. Nag-comment dyan ang misis niyang si Jamie Evangelista at sinabing humanap na raw ang aktor ng sponsor para sa drug rehabilitation. Deleted na po ang comment. Pero marami nang nakabasa niyan. Nangangamba tuloy ang ilang netizens na posibleng nagkaroon ng relapse si Baron sa dati nitong bisyo. Kamakailan lang sa late night talk show na The Men's Room, sinabi po ng aktor na pinapahalagahan daw niya ang anya'y ilang chances nang ibinigay sa kanya ng industriya. Etong matindi, Todo Max, ang pagganap ng aktor na si Jong Hilario sa kanyang papel bilang Django sa seryeng Sigabo. Pero syempre, may iahataw pa si Jong bilang dancer at father ni Sarina. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Bon Delinario.
10: Hindi na talaga paaawat ang tapatang Coco Martin as Gabo at Jong Hilario as Django sa seryeng si Gabo. Ang tunggalian nila sa God sa aksyon. Kaya si Jong nagpapasalamat sa mga kapatid na todo ang suporta sa hit primetime teleserye.
11: Pag may fantasy ko, talagang pinag-iisipan niya, pinag-ihirapan niya, ginagastusan niya. And siguro yun ang nagbusta talaga sa akin ng tao.
10: Kahit kontrabida kay Gabo, kakaiba raw ang dynamics nila ng cast off-cam. Kaya si ni Jong, marami pang pasabog si Django sa gintuang lupa.
11: Marami pang pagkaharap ni Django at ni Gabo. And abangan nyo din yung mga ibang characters pa na mapasok. And abangan nyo rin yung mga ibang characters pa na magpapakita ng gilas doon sa si Gabo.
10: Pero time out muna sa aksyon at drama. Father mode on muna si Jong sa paghataw sa sayawan with his daughter Sarina. Sa birthday concert yan ng young singer na si Quizelle. Ibang-iba raw talaga ang bonding ng mag-ama sa dance floor.
11: Thankful kasi binigyan siya ni God ng talent na mag-perform, magpasaya ng tao. So, kasi diba, dun din ako naman na tumanda na mag-perform, mag-entertain. So, nakakatawa lang na yung anak mo din nagpapasaya ng tao.
10: Napapanood si Jong sa Sigabo pagkatapos ng Frontline Pilipinas alas 8 ng gabi sa Todo Max Primetime 5 ng TV5.
12: Nagbabalita mula sa frontline. Juan Belinario, News 5.
9: At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Rimes.
5: Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, sa 1PH RP TV, True TV at 105.92 FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service.
0: Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo.
13: News, public service, entertainment on 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
14: Ang oras, 7:59.
15: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
16: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
17: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
18: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika at makisabay sa kulitan?
19: Mata.
20: Matala.
19: Ang pinapakita.
20: Mata-mata.
19: Mata pa ng tigsa.
18: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Maki Rena.
20: Grabe, ang lalim ng dimple si Popoy sa personal.
19: Ay, naku. Gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
18: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
21: Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. DJ Popoy, DJ Makirena, Heart to Heart sa 105.9 True FM.

0: now, 105.9 True FM, 92 Sayo,
1: Kapatid! Hello, it's Monday!
2: Yes!
1: Gusto mo yun? Ano ba? Ano na pa
2: tayo? Taas mo pa nga konti, akyat ka pa sa third floor.
1: Ano ba?
2: Teka lang naman, Maki naman.
1: Lunes na lunes, mga kapatid. Ano? Yes. Ngayon po ay July 20, 2026.
2: Yan.
1: Lunes na?
2: Oo naman. Talagang grabe yung energy mo. Yan yung mga enerhiyang mga pang-umaga naman talaga, di ba? Pero sigurado, ganyan mga boses din ang sasagupa, sasalubong sa ating mga kapatid na mga nakikinig sa atin ngayon bukas ng umaga, lalo na kung mamimiss ninyo ngayon.
1: Ang alin?
2: Ang magpakarga ng inyong mga gasolina at ng mga diesel.
1: Agoy!
2: Diba?
1: Bakit tataas?
2: Tataas! Kaya ano naman po sa lahat. Ito, unahin na namin. Uunahin na nga actually namin bago pa kami magpakilala ng mga pangalan namin.
1: Ayun na yung pagsabi na...
2: Uuna.
1: At ang presyo ng gasolina talaga.
2: Eh, kasi, ano ba, diba, point? This is of national interest, Mati. Hindi, yan naman po ang katotohanan, ha, sa mga kapatid po natin. O, sa gasolina, mahigit 3 piso po ang itataas bukas ng presyuhan. Sa diesel naman, mahigit 10 piso na naman ang itataas kada litro. At ganun din sa kerosene, halos 12 pesos ang itataas. O, pwede na kami magpakilala. Pwede na siguro.
1: Pakarga na kayo para ano, para hindi na masyadong umilit ang ulo niyo kinabukasan pagka pakarga ninyo. Ano, pagpunta ninyo sa trabaho, pagpasok, di ba? So magpakarga na kayo ngayon. I-full tank na ninyo yan.
2: Full tank mo na rin yan.
1: Full tank mo na yan.
2: Ayan, pero di ba, ang sarap kasi Maki na mag-umpisa ng panibagong linggo na mataas pa rin ang ating enerhiya.
1: Akala ko mataas yung press.
2: Hindi, mataas yung enerhiya natin dahil positive tayo. Di ba maganda yan?
1: Tama, positive
2: to. Yan lang. Hindi yung okay, positive na. Uy, okay. Okay yung ano, ha? Okay, ha? hindi ganun. Oo, pero kapag tumaas ang boses mo dahil sa presyon mo na naman, yan.
1: Nako, negative
2: ang ayaw
1: yan
2: natin. Okay, kaya naman sige, papakilala na po kami para kumalma-kalma na kayo dahil welcome na ulit sa inyong 8 PM habit. Eto na nga po, ang 8 to 8, heart to heart. Ah, eto na rin ang inyong mga ka-PM tuwing alas 8 ng gabi. Ako po si DJ P. DJ Popoy, that's my Popoy.
1: At siyempre ang M sa PM. Alam niyo yan, PM is the key. Maki Rena, single po yan. Single po yan.
2: May nakalala.
1: Single po yan siya. Kaya pwede yung PM is the key. Maki Rena, under service ang babae, hindi na papasma. Dito po sa 8 to 8 with PM, Popoy at Maki.
2: Yan. At siyempre, uy, meron pang isang malaki-laking balita na nangyari ngayong araw na ito. O, lalong-lalo na, ha? Diyan na naman sa ating mga kapatid na nasa Yunging Seoul.
1: Nakapunta ka na dyan?
2: Hindi pa.
1: Di ba makapunta dyan? Layo na.
2: Oh,
1: gusto ko nga, kaya lang parang...
2: Matagal din, ha?
1: Oh,
2: matagal
1: malayo
2: din pala
1: eh,
2: para marating mo yung Yunging Seoul, yung sa BRP Sierra Madre. Pero I don't think pwede kung gusto mo lang basta pumunta.
1: Hindi pwede.
2: Kasi isang malaking barko yun.
1: Kailangan ano, may kasama ka.
2: Oo.
1: With authority.
2: Oo. Oh, eh, paano yan? Single ka? Ay?
1: Pwede yung... Duwain ko na lang. Duwain ko yung ano, pupunta doon.
2: Yan. Pero dalibola, buti na lang, hindi ka pa nakapunta dahil nagkapukpukan doon.
1: Ha?
2: Oh, yung parang baton. Oh, wooden baton. Oh, nagkapaluan doon, ha,
1: yung
2: baton, iba yung baston.
1: Baton.
2: Oh, hindi naman mga nakabaston yung nagbaton.
1: Oh, baton, yung as in baton.
2: Pamalo.
1: Alam ko kasing baton yung ginagano ng mga majorette.
2: Ng mga majorette. Eh. Kaya nga, yun nga rin ang tanong ko, sa mga majorette ba ang humarap? Uy, pero hindi ha, kidding aside, may nasaktan na Pilipino.
1: Ah, talaga? So, nagkasakitan pala.
2: Nakira yata yung isa nating rubber boat doon. Sana naman yung mga ganyang klase ng ano, no? Huwag nang, sana hindi palampasin at madaan naman sa diplomasya.
1: Parang pagka dito yan sa atin malapit eh. Dyaryuhin mo na lang po.
2: Yes, parang ang sarap ng dyaryuhin na lang, di ba? O kaya, alam mo yung pamatpat ng mga teacher natin nung araw? Yardstick.
1: Yung mga mahabang kuko mo.
2: Ang mga kamay, gaganyan, no? Papakita. Mahaba or madumi. Kaya pati yung mga madudumi yung kuko noon, di ba? Tatapikin lang naman na gano'n. O kaya yung ruler.
1: Papatpatin.
2: Alam mo yung ruler na kahon?
1: Yung pakawin na, maraming nabalian yan na teacher noon. Kasi nga, ganun sila.
2: Gaganon-ganon lang.
1: Pero kung ikaw ay si Popoy, ano Diyaryo lang yan.
2: Diyaryo. Diba? Parang kahiyahiya yun, no? Na-diyaryo ka. Oo. Oo, na-diyaryo.
1: Pero kapag kami kaaway ako, hello?
2: Siguro hindi lang nagkaintindihan kasi ano eh, siyempre magkaiba yung lingwahe, Maki.
1: Oo, oh, diba? Ngayon yan, may language barrier na pinatawag. Diba pag ang nakakaya, hindi naman sila English, diba?
2: Oh yun. Oh, eh, pa, paano nga ba yun? Eh, kapag ka ikaw,
1: no, kapag kaaway ako ganyan, yung iba yung lingwahe nila?
2: Yes.
1: Sabi ko, manigas ka dyan.
2: Manigas ka dyan?
1: Pinakaaway kasi ako dati po eh. Englishero siya. Uh-huh. Englishero, sabi ko talaga, manigas ka dyan.
2: Oh. Sabi mo lang eh. Eh, kasasabi mo, Englishero nga. Paano nyo mo maintindihan yung...
1: Hindi niya ka naintindihan, ha? Hindi niya ka naintindihan.
2: Well, syempre, nasabihin lang, what you say? What you...
1: Oh, okay. What you say? Englishero mo yung manigas ka dyan. Sige, anong English na manigas ka
2: dyan?
1: Sige, anong English na manigas ka dyan?
2: Anong English nga ba ng ano?
1: Manigas ka dyan.
2: Manigas ka dyan.
1: Oh, pag may kaaway ka, help me! Come on! Manigas ka dyan. You translate. You translate.
2: Ah, you translate, ha?
1: Manigas ka dyan.
2: Parang nahihirapan yata ako ngayon. Parang ang hirap nitong Monday na ito. Harder!
1: Solidifier!
2: Solidify yan! Solidifier!
1: No!
2: Sandali, ano ba? There? No. There? There?
1: None of the above.
2: Solidify there.
1: No.
2: Ganon?
1: Get
2: manigas ka dyan.
1: Get hard there!
2: Uy, teka. Get hard!
1: Sabi ko sa kanya.
2: Manigas ka dyan?
1: Manigas ka dyan. Pag sabi, manigas ka dyan. Sabi niya, what do you mean? Oh. Get hard there!
2: Pardon?
1: Yun ang sabi ko. Get hard there!
2: So, natuloy ba yung away?
1: Hindi na.
2: Kasi...
1: Hard.
2: Hard kasi na ituloy pa yung away.
1: Oo, naging harder. Naging harder yung pag-uusap namin kasi
2: lalong hindi magkaintindi.
1: Hindi magkaintindi ako kaya sabi nung kaibigan ko, tara na friend, alis na tayo. Walang mangyayari dito.
2: Ang hirap. Hindi pa nag-uumpisa, wala pa nagkakahampasan.
1: Wala na nagkakaintindi.
2: Ang sakit nyo na sa ulo.
1: Saka wala talaga nagkaintindi ako. Kaya sabi ko, okay, let's finish this. Okay, let's
2: stop.
1: Yeah,
2: let's pull the string to stop.
1: Yes, stop this and let's wave the white flag.
2: Stop, look and listen.
1: Yes, sabi ko, let's peace. Yes, let's have peace on earth. Sabi ko na, peace be with you, my friend.
2: Ayan, sabi ka ni ano, sabi niya Faye Denzel, okay, enough.
1: No, hindi ganun.
2: Ah, hindi ganun. Parang, let's finish this, yun ang sinabi mo na lang.
1: Get hard there.
2: Pero sige, sa lahat na po ng mga medyo naninigas-nigas ang inyong mga ulo ngayong Monday na ito.
1: Napapakamot sa ulo.
2: O kaya naman ang inyong mga batok nang dahil sa grabe kanina, no? Sinilip ko yung impeachment. Pagkatapos ko mag-ahit, ha? Pagkatapos ko mag-ahit, inumpisan ko, nanood ako ng impeachment. Pero sabi ni, ano, sabi ni Maki kanina, pagdating ko rito, oh, nag-ahit ko eh. Ba't parang, ano? Ang haba.
1: Tinubuan agad ng 2 inches.
2: Eh kasi ganun ka eh. Kapag ka nanonood ka ng impeachment, nakatanda. Nakatanda. Tignan mo yung mga senador natin para mga nagtatanda.
1: Nagtatanda rin.
2: Oh, di ba? That's a prize.
1: Ganun kapag na talagang may stress sa buhay. Diba?
2: Correct.
1: Stress, pero syempre, sa programa natin, medyo may stress tayo ng bahagya sa mga caller na naman. At sa mga kwento ng buhay ninyo, mga problemang puso. Eh, nandito naman ang heart-to-heart para dyan. Para sa atbat, nandito kami ni Popoy, di ba?
2: Correct. Kaya hindi mo matatapos ang araw na ito ng inyong Lunes, no matter how stressful na unang araw ng linggong ito, ano, sa inyong mga trabaho o kaya naman mag-uumpisa pa lamang kayo ngayon. Syempre gusto natin na makapaglagay ng ngiti, makapagbigay ng leksyon, lalo na sa matters of the heart.
1: Kaya nga, heart to heart! Ito yung t-shirt ko ngayon, diba? Bagay na bagay sa programa.
2: Damdamin.
1: Para sa
2: iba
1: mga...
2: Kaiba lang yung spelling talaga.
1: Para sa mga damdamin na talaga nga namang...
2: Ano, panlalaki ba yung t-shirt mo?
1: Bakit? Hindi kasa sa'yo to.
2: Parang panlalaki. Panlalaki?
1: Eh, grabe kami. Bakit?
2: Walang...
1: Flat? Hindi, dark color lang kasi. Grabe naman to si Popoy. Angkor. Talaga. Teka, sandali. Teka, sandali, ha? Para lang makita mo na meron naman.
2: Wala ko pa.
1: Meron naman po, mas pinipili ko lang itago.
2: Gabi na kasi.
1: Mas pinipili ko lang itago para hindi ako masyado. Alam mo na, low-key lang tayo po.
2: Low-key. Sandali lang, talikod ka. Baka nasa likod ka.
1: Nasa lahi kasi namin to.
2: Oh.
1: Lahi namin to. Na,
2: na ano?
1: Yung harap likod, parehas lang. Wow. Grabe siya, oh! Basher!
2: Oh,
1: pag ikaw binas ka talaga dyan sa comment section, si Sarah sa'yo, body shamer ka.
2: Oh, hindi naman. Akala ko lang, kasi may mga ganun eh, di ba? Meron may boyfriend shirt na sinusuot. Oh,
1: hindi, ano talaga to, pang lalaki talaga yung size niya. Kasi may hilig ako sa maluluwag.
2: Oh.
1: Oo, yung mga maluluwag na damit.
2: Okay. Okay.
1: Halika na para sa ating LQOTD. Ito na siyempre, inahabang ng ating mga ka-heart to heart ngayon.
2: Ito po, maluwag pa. Maluwag pa. Sakay na kayo sa biyahe namin hanggang 9:30 ng gabi. Oo, babiyahe ko kami. Ang sakit na ng Santo Maki. Parang okay na ako. Ayoko
1: okay
2: na.
1: Halika na, uwi na tayo.
2: Uwi na tayo. Batid lang muna natin ang happy birthday, executive producer natin.
1: Happy birthday, Jeff!
2: Happy birthday!
1: Si Jeffrey Batlam Gal!
2: Diba nga? O, ganun-ganun lang yun.
1: Ay, dyan mo.
2: Wala pong mga tira-tira dyan. Ha? May mga tira-tira, Jamie. Oh.
1: Happy birthday!
2: Tutulong ako pagka may pa-deliver sa mababuhay. Magbubuhat. Cargador.
1: Happy birthday! Para sa'yo itong sayo ko na to.
2: Oo, sige. At syempre, alam nyo, ready-ready, hindi lamang ang aming birthday boy, ha? Na si Jeffrey Batlangao, kundi ganun na rin, si Direk Joey Ceres. Ayan, si Aaron Tolentino.
1: Si ano, Yuri Castor, oh.
2: Oh, Yuri Castor, tumayo pa. Si Bea, biglang yumuku pa naman doon sa gilid, di ba? Thank you sa moral support.
1: Jamie nandiyan,
2: oh.
1: Jamie, Dela Rosa.
2: Natin ngayon.
1: Na nagmamuay tayo.
2: Si Mike Skip ba yung nandito ngayon? Si Skip? O, di ba? Si Mike Skip.
1: Skip mo yan, si Mike. O, si Mike Sarada. Halika na yan, kumpletong ano, kumpletong picados tayo ngayong Lunes na to. Siyempre, wala nga absent ngayong linggo to, ha? Oo. Buong-buo po ang ating Team 828. Kaya naman, buong-buo din ang ating mga suking-suking mga listeners, siyempre mga FB Live watchers natin at viewers.
2: Okay.
1: Yan, nandito na ngayon.
2: Sige. Uy, meron mo tayong H2H confessions.
1: Yan.
2: Meron din tayong
1: kwento mo LSS ko at siyempre ang talaga nga namang inaabangan ninyo ang ating LQ of the day. Love question of the day.
2: Ano nga bang love question of the day natin? Love question of the day. Ganda ng boses.
1: Ikaw ba yan?
2: Parang kagigisi.
1: Ang ating love question of the day. Deal breaker ba kung hindi ka sundo ng pamilya mo ang partner mo?
2: Makisagot mamaya.
1: Mamaya na?
2: Mamaya. Yun nga.
1: Wait lang po.
2: Hindi, parang na-excite kasi ako eh.
1: Thank you so much for that very wonderful and challenging question. Candidate number one.
2: Kaya nga, reminder ko mamaya.
1: Mamaya natin ito sasagutin, ha? Pag-uusapan natin yan mamaya. Kung deal breaker ba? Ibig sabihin deal breaker, non-negotiable, tama ba? O yan, non-negotiable ba? Kapag hindi ka sundo ng pamilya mo ang partner mo. Pwede kayong sumagot dyan sa FB Live, ha? Comment section natin or sa ating FB post na naka-up na sa ating FB page 105.9 True FM. Mag-follow lang kayo dyan, ha?
2: Yun! Okay! Kung ready-ready na kayo, lalong ready-ready na rin po kami, mga kapatid, dahil gusto na rin natin makausap, ano? O yung ating kapatid sa H2H Confessions mamaya. Pero, eto, batiin na muna natin. Marami ang mga nakatutok. Mati, sina Himawari, present na present, sina Melissa San Miguel. O, pa-shoutout nga po, ano? Uy, congratulations. O, kaya Dr. Love, nakita ko ay nominated siya.
1: Wow!
2: Sa Panas Broadcast Arts Awards. Ayan, Brother June, congratulations po sa inyo.
1: Hi kay Francis Gador from Antipolo City. Hello, hello!
2: Eto pa, waiting na po sa best program in Northwest Katimugang Katagalupan. Happy Monday, guys. Si Aaron Tolentino.
1: Ang dami mo na namang entry. Uy, nakakaloka ka. Si ano to, MJ Piscos. Popoy at Maki, pabati naman. Birthday ko rin ngayon.
2: Uy, happy birthday.
1: Happy birthday din sa'yo.
2: Ano ba ang anong zodiac sign ng mga nagbe-birthday ngayon, Jeff? Leo?
1: Leo.
2: Cancer.
1: Cancer pa rin to.
2: Cancer pa ngayon.
1: Ang sunod yan, Leo na.
2: Okay. Yeah. Ayan, sina Lance Abelion ay nandito. Jaja Dumandan.
1: Si Jetro Pamplona, happy birthday kay Megan Dao.
2: Napakaganda mo naman ngayon, sabi ni Jaja Dumandan.
1: Ako ba? O si Popoy?
2: Ako. Kasi kapapahaircut ko.
1: Ayan, thank you, Jaja. Grabe na, appreciate mo. Bira yung mga nakaka-appreciate ng napaganda ni Mami. Si Popo Hill, ina-appreciate eh.
2: Grabe. Ay, naku.
1: Sige na mga ako.
2: Gusto ko nga yung itsura mo.
1: Gusto ka sa Paraway.
2: Pero talagang gusto ko yung ano, yung shirt mo ngayon.
1: Huwag na, ayoko.
2: Boyfriend shirt.
1: Pagka binigay ko to sa'yo, walang umbok, ha?
2: Ha?
1: Makos! Busit ka.
2: Walang korte. Oh, eto na. Sige, uy. Eto, ready na raw ang ating makakausap, ha, mga kapatid. Kaya naman sa oras natin, 24 minutes. Nakalipas ng alas 8 ng gabi. Nako, ilakas na ang inyong mga radyo. Opo, dahil eto na ang ating...
3: H2H Confessions.
2: Matapos po ang 5 taon na relasyon, eto na mga kapatid, pinili raw ng ating onia Trish na hiwalayan ang jowa niya na si Madge. Si Madge yung makausap natin. Masakit man, pero iyan po ay matapos na aminin nitong si Trish na mas napapasaya raw siya ng isang lalaki kumpara sa mga naging sakripisyo ni Madge sa kanilang relasyon. Pero mas lalong bumalik ang sakit ng hiwalayan nila matapos na muling makita nitong si Madge, si Trish, kasama yung lalaki na ipinagpalit nito sa kanya sa dati pa mismo nilang tinitirhan.
1: Agoy. Diba?
2: Doon talaga ang tirahan na gusto nitong si Trish.
1: Sa dati nilang tinitirhan.
2: Yan. Ayaw umalis sa tirahan. Okay. Kaya kausapin na nga po natin itong si Madge. Madge, magandang gabi sa'yo, Madge.
1: Hi, Madge.
4: Hi. Hello po. Magandang gabi rin po sa inyo.
2: Okay, Madge, alam mo ha, gusto ko munang malaman, baka naman itong sinasabi mong tinitirhan ni Trish ay bahay nila mismo. Hindi ba?
4: Yes naman, bahay po nila, pero din po kami dati nakatira.
2: Bahay pala nila eh.
1: Ba't ka nangyengi? Saan
2: sila pupunta? Hindi
4: kami po. Sorry.
2: Go ahead.
4: Ano po, doon po talaga kami nakatira dati. Parang pinagkatiwala po sa amin yung bahay na yun, sa aming dalawa.
2: Okay. So, doon sa bahay na tinitirhan ninyo dati, nitong si Trish, kayo lang ang nakatira. Hindi kasama yung pamilya niya.
4: Yes po, kaming dalawa lang po. Kaming dalawa lang.
2: Kanino bang bahay yun?
4: Actually, bahay po yun ng tita niya.
2: Mm.
4: Pero so, sa amin po pinagkatiwala, parang kami po yung nakatira din sa bahay na yun.
2: Caretaker.
1: Parang ganun.
2: Oo. Ganun ba yun? Caretaker. Ang tawag kay
4: yes,
2: Trish.
4: Yes po, parang ganun ako.
2: Pinatuloy ka ni Trish, alam ba ng tita niya na dalawa kayo doon?
4: Opo, legal po kami both sides.
2: Legal ang inyong naging relasyon for ilang taon nga? 5 taon din yan, ano?
1: Tagal din ah.
2: Oo, matagal-tagal. Mm-hmm. Pero... nandun na sila ngayon ng boyfriend niya. Sila na ang, kumbaga, ay nangangalaga doon sa bahay.
4: Opo.
2: Hindi...
1: Straight na to yung lalaki na, no? Lalaki na yung nakatira doon,
2: yes,
1: no?
2: Eh.
1: Yung jowa ngayon
4: yes,
1: ng...
4: Yes po, sila na pong dalawa ng boyfriend niya.
1: Oo, boyfriend na.
2: Okay, ayan. Pero alam mo naman na, kumbaga, caretaker nga eh. Si Trish, so pwede niyang gawin at tapos na rin ang inyong relasyon. Diba?
4: Opo.
2: So, sa ngayon, ano pa bang sa tingin mo ang dapat ipaglaban? Dapat ba bitiwan ni Trish yung pagiging caretaker doon? Mangupahan na lang. Diba?
1: Ito sa kanila nga yun. Ito sa kanila yun.
2: Sa kanila yun eh.
1: Oo, wala ka na doon. Wala ka nang say doon, Mare. Okay. Pero ano bang gusto mo mangyari?
4: Yung isa po namin kasing bahay na ako po yung nangungupa. Pero hindi po yata nabanggit kanina. Ako po yung nangungupa na doon po niya dinala nung una. Pero nung huli na po, hindi na po doon. Kasi kinumpront ko na po siya eh.
1: Saan itong inaupahan ninyo? Ito ba, hindi, iba pa to doon sa ano, bahay nung tita niya?
4: Yes po, iba pa po yun.
1: Okay.
4: Hindi so, lang po nabanggit kanina.
1: So ito yung inaupahan ninyo ni Trish sa inyong dalawa yun?
4: Ako lang
1: ikaw
4: po,
1: lang nagbabayad?
4: Yes po. Ako po nagbabayad.
1: Okay.
2: So, ibig sabihin, sandali, medyo nalito ako doon, ha? Ibig sabihin, Madge, nangungupahan ka dati, doon kayo tumira ni Trish, plus, yung iniingat, pinapangalagaan na bahay ni Trish.
1: Kaya naman niyo rin.
2: Pareha?
4: Pag umuwi lang po kami ng probinsya, doon po kami.
2: Okay.
4: Sa bahay po nung tita niya. So, pero sa Manila po, ako po nagbabayad yung rent sa amin.
2: Doon sa inuupahan nyo dito sa Maynila, doon ginagamit pa rin siya ni Trish? Hindi.
4: Nung ano po, first month po, ginagamit siya pa po kasi sinama niya nga po yung guy doon. Dahil nang malaman ko po, kasi kukuha po ako ng mga gamit, yung guy po nandun siya sa taas, din po ako po yung nasa baba.
2: Ayun lang.
1: Hindi, pero nasaan ka nung mga panahon na yun? Bakit napapasok niya rin yung lalaki?
4: That time po kasi umiwalay na po ako. Muli na po ako ng province namin. Sa bahay po mismo namin nila mama.
2: Okay.
4: Tapos po, nung araw po na yun, kukuha po ako ng gamit ko. Kukunin ko na po yung mga gamit ko. Tapos nalaman ko po yung guy, nandun sa taas. Kasi second floor po yun.
1: Wait lang, hiwalay na kayo niyan?
2: Yes. Oo, hiwalay na.
4: Saka hiwalay lang po. Opo. Oh, okay. Actually, wala pa pong 1 month. Days pa lang po yata. Ganun.
2: So, Madge, tama bang sabihin na ang mas ikinasasakit ng kalooban mo ay yung bahay na inuupahan mo rito sa Maynila kaysa doon sa sa bahay mismo nitong sina Trish? Diba? Na wala
4: yes
2: man...
4: po. Yung mas masakit po kasi sa akin na makita ko po sila doon mismo sa bahay na binabayaran ko, magkasama po sila.
2: Yan.
1: Yun.
2: Okay.
1: Masakit nga yun.
2: Napunta na tayo sa tamang bahay.
1: Daan pa lang bahay.
2: Na inuupahan dito.
1: Oo.
2: Okay, sa
1: Maynila. Kasi nagbabayad ng renta.
2: So, doon sa bahay na pinapangalagaan ni Trish at ikaw dati, wala ka talagang habol doon. As in, wala. Zero.
4: Opo, yes po.
2: Diba, yun dito. Kasi walang pasabi, Madge. Ganyan ba ang nangyari? Walang pasabi na, uy, kukuha lang ako ng mga gamit. Or talagang ginamit pa nila yung bahay na inuupahan mo. Ganon?
1: As in, tumira doon yung lalaki?
2: Oo.
1: Habang wala ka?
4: Ang masakit po kasi doon, ano po, ako po yung pinapaalis po nila sa bahay na yun. Na
1: ikaw ang nagbabayad?
4: Po doon. Ako po yung pinapaalis nila na, ako po yung tinataboy nila na umalis na daw po ako para walang gulo, parang ganun.
1: Bakit?
4: Pero, babat po ako yung mas may karapatan po doon.
1: Tama.
2: Mali nga naman yun, Maki. Ano? Pero di ba sa mga nagpaparent, merong kontrata yan eh.
1: Oo.
2: Di ba? May kontrata. Sino
1: meron
2: nakapirma sa kontrata?
4: Opo. Eh, kaso po yung sa nagpaparent po kasi that time, wala po kasi yung nagpaparent. So, no choice po ako kung hindi po umalis. Parang ganun.
2: Pero merong kasulatan, di ba? Between you tsaka yung landlord. Di ba?
4: Meron po. Nakay, ano po, dun po sa ex ko.
1: Pero ikaw nakapirma.
2: Sino pirma? Si Trish, ikaw?
4: Kaming dalawa po.
2: Ayun lang. At gusto, ikaw pang ini-evict ngayon.
1: Pero ikaw ang nagbabayad ka mo.
2: 100% pa yung bayad
4: yes
2: ngayon?
4: Yes po. Yun lang po yung kinakasama ko po ng loob. Kasi malakas pa po yung loob nila mag-text sa akin, parang ganun.
2: Text ng anong mga sinasabi pa?
4: Yung pinagmamalaki na po yung guy na sabi po niya, mahal na mahal daw po siya nung guy, hindi daw po siya iiwan nung.
1: Pero Madge, ang tanong ko sa'yo, itong lalaki, ano ba to, pinagsabay kayo ni Trish? Or ito ba yung naging dahilan kung bakit kayo naghiwalay?
4: Actually po, hindi ko po masabi kung pinagsabay po kami. Pero ang masasabi ko lang po kasi, sobrang bilis po nung napalitan na lang po ako ng ganun-ganun lang.
1: Matagal niya na sigurong kilala.
2: Correct. Sandali nga, Madge, bago natin puntahan kung sino yung may karapatan o sino dapat yung manatili o umalis doon sa bahay, ano ba nangyari sa inyo ni Trish towards the end of your love story? Ha? Kasi 5 years yan. Mahaba yan, Maki.
1: Kaya
2: hindi naman pwede na ano lang yan, ano, na napakababaw lang pero tumagal ng ganyan.
1: Kaya nga.
2: Siyempre, matagal ang pinagsamahan ninyo. May lalim yung pinagsamahan ninyo. Pero anong nanyanyi?
1: Anyari!
2: Nitong mga huling buwan. Mga ilang buwan ba yan na parang nag-drift apart na talaga kayo?
4: Ano po? Actually, April pa lang po, malabo na po kami.
1: April. Tama ba?
4: Yes po. Then kasi po, umalis na po ako nung sa ano namin, sa upahan po namin. Kasi hindi ko na po kinakaya talaga yung ugali niya.
2: Ano nag-iba sa ugali?
1: Oo, ba't kayo nagkakalabuan? Ano yung ugali niya?
4: Ang ginawa ko po kasi, umuwi po ako sa amin. Hindi na po ako nakapag-usap. Kasi po, nahihirapan na po ako kasi kahit po anong gawin ko, hindi po naging sapat sa kanya na kahit ano pong ibigay ko, kung ano yung mga bagay na gusto niya na nagbibigay ko, hindi pa rin po talaga nagiging sapat. So, ang ginawa ko po, umuwi po muna ako ng probinsya sa amin. Then, after nun, sumunod po siya doon sa amin.
2: Mm-hmm.
4: Tapos, ayun po, na pinag-usapan namin, nag-aayos kami. Tapos, bumalik po siya ng Manila hanggang sa nagkalabuan na po kami, hanggang mas pinupili niya na po yung ibang tao, sinusuway niya na po yung mga bagay na parang gumagawa na po siya ng mga bagay na ikakasakit ko, parang ganun. Tapos, yun po, mismong birthday ko po, hindi niyo po ako binati, whatever. Kahit ano po, wala talaga, as in. Tapos nakita ko po siya na nasa outing na wala man lang pong pasabi sa akin.
2: Eh, yung bang pag-alis mo, pauwi sa probinsya ninyo, may naging pasabi ka rin ba kay Trish noon? Baka yun yung naging malaking ano eh, no? Na umalis ka nang walang pasabi, paalam man lang.
4: Ah, hindi po. Nakapagsabi po ako sa kanya na parang magpapahinga lang po muna kami. Ha? Mag-uusap po kami after 1 week kasi po sobrang gulo niya na din.
1: Pero sinabi mo sa kanya yun? In-open up mo, ano, Madge? In-open up mo sa kanya na
4: yes,
1: kaya ako aalis kasi gusto ko magpahinga muna dahil
2: dami mong issue.
1: Oo, demanding ka. Oh, ang dami mong mga
2: naging fault finder.
4: Actually po, sa totoo lang po, na-open ko po lahat yun sa kanya. Every time na may mapansin po ako sa kanya, in-open up ko po yun sa kanya.
1: Ano sinasabi niya
4: sa'yo? Eh, sabi po niya, lagi naman po niya sinasabi sa akin na ano, ganyan, hindi naman ganyan yung hinihingi ko sa'yo. Ganyan po. Parang gano'n na sinasabi niya na ako po yung mali na nagdaganon ako, nagbibigay.
1: Alam mo, ano po.
2: So, ano hinihingi? Anong hinihingi niya ba? Pempera? Ganun ba?
1: Baka puro
4: yes,
1: material.
4: Po. Like, ano po, like, magbibigay po ako ng example.
2: Okay,
4: like
2: go.
4: Like brace po. Like brace.
2: Ano no?
1: Neck brace?
2: Oo. Ano
4: brace. So, ang ginawa ko po, nung time na yon, pinabrace ko po siya.
2: Braces! Tangipin! Okay, braces!
1: Braces, okay.
4: Braces.
1: Gusto niya magpa-brace?
4: Yes po, eh, nung time po na yon, syempre po, bagong peldo, mga ganyan. Pinabrace ko po siya, nagbigay po ako sa kanya na 5K cash.
2: Mm-hmm. Tsaka, kailangan niya ba talaga mag-braces? Kasi hindi basta-basta naglalagay ng braces.
1: Ano ba siya?
2: Hindi
1: ano
2: porke pag-uso. Pag-uso, maka-braces ka. Ha?
1: Ano?
4: Actually, napa-x-ray na po namin.
1: Na-x-ray?
2: Oh.
4: Yes po, nakapag-x-ray na po kami sa doctor noon.
1: Pwede
4: naman. Noong time na yon. Then, nagbigay po ako ng cash na 5K.
2: So, kailangan talaga mag-braces? Oo.
4: Oh, hindi ko po alam sa kanya. Hindi ko po alam eh.
2: Oh, pero dahil sa pagtitiwala mo, nagbigay ka na nga. Okay, sige. Nag-braces. Oh, napagbigyan.
1: Ano pa? Ano pa yung mga hiniling niya sa'yo?
4: Ano, mga pera po, mga ganyan. Kasi nababaliw din po siya sa ano?
2: Saan?
4: Sa online starter.
1: Naku po! Yan ang sinasabi ko ninyo.
2: Problema na. Oh. Pakatapos, ano pa? Dalawa na yun.
4: Kapag hindi po ako nakakapagbigay ng pera, through us, sa kanya, nagiging masama po yung timpla niya sa akin.
2: Magkano
4: hindi niya po ako kinakausap ng maayos.
2: Magkano pero, binibigay mo, Madge?
4: Madalas po, 1K po eh.
2: 1K.
1: Hindi ba sinabi mo kadalas,
2: gano kadalas eh, araw-araw?
1: Oo, 1K nasanay budget siguro. Niya.
4: Bali, parang halos araw-araw po, 500 po siguro, mga ganon.
1: Hindi na namihasa nga. Nasanay, namihasa, kasi lagi kang bigay ng bigay. Yeah. Ngayon, pag wala ka nang naibigay, ano na nangyayari?
4: Po, parang minsan kasalanan ko pa po talaga, ma'am.
1: Nako.
2: Kapag nauubusan.
4: Kasi hinala ko po yung ulo niya. Na
1: baka pati parcel, ha?
4: Hindi po sa magbibigay ako.
1: Baka pati parcel niya, ikaw rin nagbabayad.
2: Oh, yan. Madge, sagot.
4: Ah, hindi lang po yun. Totoo po yun.
1: Ah, talaga? Pati parcel?
2: Oh. Anong mga pinag-o-order? Make-up? Aha.
4: Ako po yung tapos ako nung time po na nag-aaral siya, ako rin po yung nagpo-provide sa kanya.
1: Oh!
2: Paaral pa. Okay. So talaga, Madge, doon sa 5 taon na yun, masasabi mo ba na ikaw ay nagpagamit dahil, dyan sa financial na naibibigay mo sa kanya? What do you think, Madge?
4: I think po, nagpagamit ka po siguro talaga ako. Siguro sir, dahil sa sobrang pagmamahal ko, naging bulag po talaga ako doon.
2: Oo, so ibig sabihin,
4: na, halos nabibigay ko po sa kanya lahat. Wala na pong natitira sa sarili ko.
2: So,
4: pati po yung pag-aaral ko, binisap ko.
2: Yeah. First year pa lamang nung relationship ninyo, ganyan na ang siste. Talagang pera ang ginagamit mo. Or hindi, merong bebe time, merong lambingan.
4: Hindi po. Ano po siguro, mga 2 years, 3 years, magmula po nung nag-divin po kami. Natagal na.
1: So, sa 5 taon na yun, Mads, na pagsasama ninyong dalawa sa relasyon, 3 taon doon, nag-live-in kayo,
2: maayos.
1: Tama ba?
2: Maayos. Ay, hindi.
4: Opo, yes po.
1: 3 taon kayo nag-live-in ni Trish.
4: Yes po.
1: Sa 3 taon yes, na pag-live-in ninyo, naramdaman mo naman ba na mahal ka niya, mm-hmm, na inaalagaan ka niya, na hindi lang puro pera yung gusto niya sa'yo, hindi lang porke meron siya nakukuha sa'yo. Ano, naramdaman mo ba? Na
4: nung
1: kahit pa parang nag-care siya.
4: Nung una po, ramdam ko naman po na mahal na po ako eh. Pero nung time po na parang halos na, parang yung cycle po namin, nag-ano na lang sa pera na, sa mga luho niya, sa mga ganon, doon na po nag-iba eh.
2: Mm-hmm. Lahat ay merong halaga, pero ito ay halaga na may katapat na kwarta.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Kasi ikaw yung mahalaga sa akin.
4: Okay.
2: Yung time natin, mahalaga sa akin yan. Pero ngayon, kahit wala kang time, basta meron kang pera. Halaga. Basta may pera. Yun na yung naging halaga.
1: Oh,
2: nag-iba na, Madge. Is that what you're trying to tell
1: us? Mukhang pera na siya. Ganun ba yun?
4: Opo. Di ko naman po sinasabing naging mukhang ano na talaga.
1: Hindi, mukhang sa pera talaga.
4: Kung saan
2: mo. Alam mo, love mo pa rin, Madge, no?
1: Oo, love niya pa rin kasi pinagtatanggol niya pa rin.
4: Mahal ko po.
1: Pero alam mo, Madge, kasi...
4: Kasi naman po, until now, mahal ko po, pero hindi na po para balikan po siya. Kumbaga parang i-improve na po yung sarili ko na... Sarili ko naman po, huwag naman po yung
1: alam
4: lagi
1: sa nila. Alam mo kung ano na-earn ni Madge? Nagkaroon siya ng self-respect.
2: Yeah.
1: Oo.
2: Oo. Pero, may tanong pa ako, Madge, ano? Siyempre, yung braces, natapos ba?
1: Oo, hulugan yun, di ba?
2: Oo, kasi, tsaka proseso yan, Madge, eh, di ba?
4: Ay, hindi ba po siya tapos until now? Pero, nagpapa-adjust. Adjustment po ang adjustment na rin.
1: Ayun, adjustment.
4: Monthly, ako po yung sumasagot.
1: Magkano ang adjustment?
2: So, paano yan? Oo.
4: 1K. Ay, ngayon po, hindi ko na po kasi siya inaano eh. Para hindi ko na po sinasagot eh kasi okay na po.
2: Ayan. Ito nga yung okay gusto ko malaman. Nagme-message pa ba sa'yo na magpapa-adjust ako, Madge? Malay mo! Di ba kasi kasama ka eh.
1: Babe, pingin 1K. Kasi magpapa-adjust ako ng brain.
4: Nag-detect pa po. Nag-detect pa rin po siya. Parang inaamusta niya po ako.
1: Musta! Musta, be! Papa-adjust kasi ako ng brave.
2: Pwede mo
1: akong
2: samahan.
1: Om!
2: Om! Ano? Pwede tayong kumain pero goto lang. Soup lang.
1: Ayaw na noodles. Cup noodles.
2: Om! Ayaw mo nang makaliskis ang kakainit. Hirap mag-brush, di ba?
1: At saka, di ba pagka adjustment period, sumisikip yan, di ba?
2: Masakit,
1: hindi siya makakain.
2: Parang napangahan daw dyan, may mga ganoon eh.
1: So, hanggang ngayon, may message pa rin siya sa'yo para dun sa pag

0: Pero goto lang. Soup oh. lang.
1: Ayaw na noodles. Cup noodles.
0: Ayaw mo nang makaliskis ang kakainin. Hirap mag-brush, di ba?
1: At saka, di ba pagka-adjustment period, sumisikip yan, di ba? Masakit, hindi siya makakain.
0: Parang napangahan daw dyan. May mga ganoon eh.
1: So, hanggang ngayon, may message pa rin siya sa'yo para dun sa pag-adjust ng braces niya?
2: Hindi naman po ako sa adjust ng braces.
1: Tungkol saan?
2: Kung ba't nangangalaman pa lang po siya kung ganyan.
1: Ha?
2: Girl, gano'n.
1: Ano na?
2: Ini-issue niya po kasi ako sa ibang girl eh.
1: Naghahanap siya ng... Ayun, ang daming...
0: Hinahanapan ka pa ng butas?
1: Fault finder nga. Ang dami niyang nakikita.
0: Pero sino ang nakipaghiwalay na... Madge, ikaw ba or si Trish? Ikaw ba nagising ka na or si Trish 'yung nagsabi ayoko na sa iyo.
2: Siya po mismo. Parang sabi niya tigil na daw po ganun.
0: Ayaw na.
2: Kaya po pala nangyari na po.
0: Pero alam mo Madge ha, doon sa binanggit mo kanina na oo, mahal ko pa rin siya pero hindi na para balikan pa. Are you sure? Ilang buwan na ba na kaya mo talagang mabuhay nang wala itong si Trish?
2: Actually po, 1 month pa lang po mahigit eh. Pero kaya ko na po paninigyan.
0: Kaya mo na yan?
1: Marupok pa yan!
0: Alam mo?
2: Kaya na.
0: Madge, ano ba? Mobile ka ba? Kasi parang nag...
1: Ayusin mo yung signal mo, medyo labas ka konti.
0: Oo. Alam mo, meron lang phone in question dito. Hindi, nag-message yung kaibigan ko. Ano? Ang pangalan ba talaga ni Trish ay Tris?
3: Relate much?
4: Teka, bracelet? Ano ba tong kalokohang to?
5: Basahin mo kung ano yung nakaukit.
4: Oo. Nabasa ko, may pa I love you ka pa. O sige na, ito. Di ko kailangan yan.
5: Caitlin.
4: Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo?
1: Isa pa tanong ko, hindi kaya siya ganyan. Alam mo yung anong mga nakakaraan, kaya siya palaging mainit ang ulo pag di ka nakapagbigay, demand siya ng demand, tapos naghahanap ng away. Hindi kaya dahilan na lang yun kasi para mag-break na kayo. Hindi kaya gumagawa na lang siya ng mga dahilan para makasama niya na yung lalaki. Kasi sabi mo, ang bilis na palitan ka eh, di ba? Wala pang isang buwan, nandoon na yung lalaki, di ba? Baka dahilan na lang din niya yung mga ginagawa niya sa'yo para makipaghiwalay ka, para ikaw na mismo yung sumuko. Hindi kaya?
2: Naisip po din po yun, pero I think po siguro, ganun na din po siguro talaga.
1: Kasi kasama yun.
2: Kasi po, napakabilis po kami, di ba?
1: Ha?
2: Kasi po, napakabilis po. Naghiwalay po kami. 16. So, dun, nung katapusan, sinasama niya na po yung friend. Nakakasama niya na po. Kita-kita ko na po.
1: Diba? Ang bilis ng mga pangyayari. So, baka nga matagal na to.
0: Pero Madge, ano, sa gitna ng mga pangyayaring ito, ikaw ba hindi mo naman naramdaman na ikaw ay kinumparan itong si Trish sa isang lalaki talaga? I mean, with all due respect ano, sa LGBTQIA+ community, lalo na nga sa'yo, Madge, diba, hindi ba nagbabanggit na itong si Trish bago ang hiwalayan na, ay hindi, mas gusto ko na talaga yung lalaki kasi ganito, kasi ganyan. Kinukumpara na.
1: Yung nagagawa na nito, yung mga ganito, yung mga hindi mo nagagawa, yung mga ganito.
2: Hindi naman po niya ako, ano,
1: Madge, yung signal mo, Madge. Ayusin mo, Madge.
0: Or nagmumumog ka.
1: Baka naka-brace na rin.
0: Naka-brace. Madge, naka-braces ka ba? ikaw rin ba?
1: Pakiayos sa signal, Madge, kasi hindi kami makausap na maayos. Hindi namin maintindihan.
0: O, sige. Ayan, tawagan ka namin ulit, ano? Pero ang hirap niyan, ha? Maki na... Ang bilis, eh. Yun yung nga nireklamo dito. Plus, the fact na... Ikaw yung nangungupahan. Kaya doon sa bahay na yon, tapos paalisin ka dahil meron na nahanap na panibagong partner, yung kasama mo na tumira doon kahit mga dalawa kayo doon sa kontrata, kung meron mang kontrata.
1: At saka isa pang masakit po iniisip mo, saan ka nagkulang? Diba? Wala ka namang hindi binigay. Diba? Binigay mo naman lahat. Yes. Saan ako nagkulang? Bakit ang bilis? Diba? Bakit mo ginawa sa akin to? Yun yung mga tanong yun, diba? Kapag ka nagkakaroon kayo ng, kumbaga, nag-break kayo ng isa lang ang may gusto na makipag-break. Tapos yung isa parang naiwan na mahal niya pa rin yung tao. Yeah. Diba?
0: So, meron kasi mga break-up.

0: Merong mga break, mga breakup na masakit pero hindi ganoon kasakit dahil tama naman yung proseso.
1: Oh.
0: Ang pangit naman kasi dito, ito yung ano niyo eh, kumbaga, parang ito yung nest ninyo,
1: di ba?
0: Tirahan natin ito. Mm. Nandito pa ako.
1: May gamit pa ako.
0: May gamit
1: kukunin
0: pa ako
1: ko pa eh,
0: yes.
1: Di ba?
0: Di ba? Di ba yung level of disrespect?
1: Yeah, walang respeto.
0: Sa ano is,
1: sa dati mong nakapartner. Yes.
0: Hindi mo makita, hindi mo man lang naramdaman. Yun yung masakit para sa akin, ha? Dito sa nangyari kay Madge. Okay lang siguro, hindi ko nagagawing malaking issue kung pinili niyong dyan na rin kayo. Kung nag-decide na akong mag-move out.
1: Oo. Wala na talaga yung mga gamit ko dyan. Mm. Kung okay na ako. At saka, masyado mabilis niya isang buwan, hindi mo nang dumaan sa proseso ng, teka lang naman, mag-move on muna ako.
0: Eh. Nag-overlap. Andiyan pa yung hindi ko pa nalalabhan yung ano ko dyan, yung underwear ko.
1: Hindi ba usong 3-month rule? Papoy, di ba? Hindi ba usong 3-month rule? Mga ganyan, 3-month rule na, yaya mo na muna na makaget over ako or kahit pa paano, dumaan ako sa process ng mag-move on ako. Ito na talaga.
0: Si Madge. Madge!
2: Ah, yes po.
0: Yan, mas malinaw na ulit. Okay, Madge, nag-overlap na dahil nagulantang ka ba nung pag-uwi mo na lang na, oh, may ibang tao na pala sa second floor.
1: Second floor?
0: Sa second floor. Di ba? May ibang tao na.
2: Hindi ko po alam na may ibang tao doon.
0: See? Hindi
2: so,
0: pa alam.
2: Ang nangyari po kasi, aakyat po sana ako sa taas.
0: Hmm.
2: Then may naririnig po ako na nagtatawanan din sa taas, sa kwarto.
0: Mm-hmm.
1: Sila yon.
0: Sila na nga.
2: At nang pagkatoko ko, kitang-kita ko po sila.
1: Mm. Ano ginagawa?
2: Nakaupo lang naman po, pero grabe po yung ano sa akin, syempre.
1: Oo.
2: Sana po kasakit, makakabreak ko lang po, tapos makikita ko po silang dalawa din.
0: Oh, pinag-uusapan nga namin ni Maki kanina, no? Parang iba yung ano eh. Iba yung disrespect na gano'n, nandun pa yung mga gamit mo. Ang bawat sulok ng bahay na ito for the past 5 years ay binuo mo ng pagmamahal, di ba, Madge? Diba? Tapos ganito lang,
2: yes, sir.
0: Andito pa ako, andito pa yung mga gamit kong iba, luma o bago man yan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos may iba ka nang iniuwi. Yan yung baka na mismo doon sa pinag-usapan namin. Pero, para sa akin, ano, kung titignan natin, Madge, okay na rin. Ikaw na yung pumiling umalis. Diba?
2: Okay, mas okay po talaga na umalis ako that time. Kasi po kung hindi po ko umalis, baka mag... Siyempre, base po sa emotion ko, ang sakit po kasi para sa akin noon. Baka po ano po kung magawa ko.
0: Yes. O, magiging away pa, magiging... Pero, well, kailangan mo na talagang umalis doon sa relationship na yan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, kanina may binanggit ka na sigurado ka na talaga o na ikaw ay mag-move on na. Hindi mo na kailangan yung kanina humihirit ang ate Maki mo na, well, hindi na ba talaga uso yung 3-month rule?
1: Oh,
0: ikaw
1: yun
0: ba,
1: yun.
0: Madge, may 3-month rule ka bang iniisip sa ngayon?
1: Kahit yung isa wala, di ba? Yung isa meron na agad eh.
2: Ano po? Parang higit pa po siguro sa 3 months. Medyo, ano po ako eh. Hindi pa po ganun yung ano sa akin.
1: Kasi
2: ko po ayusin yung sarili ko.
1: Yan! Yan ang pinakamaganda mong gagawin.
0: Mas mahalin mo yan. Yung sarili mo.
1: Oo. At saka
2: kasi po nung panahon kami, hindi ko po kayang mahalin yung sarili ko.
1: Yes.
2: Po lahat po
1: kasi nga binibigay mo lahat sa kanya. Naubos ka. Ngayon wala ka na maibigay. Nung wala ka na maibigay, ikaw naman ang nawalan. Diba?
0: Pinaalis
1: kita mo
0: pa.
1: Ngayon, pinaalis ka.
0: Pinaalis ka.
1: Makapal talaga naman.
0: Diba?
1: Diba? Kasi hindi ka naman nagkulang. Binigay mo naman ang lahat eh. Ngayon ang nangyari, ikaw naman ang naubos. Hmm. So, kailangan mo yan. Deserve mo yan, Madge.
0: Pero sure ka.
2: Pero po yun.
0: Sure ka, ha? Kahit na magpapa-adjust na at na kinulang ng budget, ha, Madge?
1: Sisilipin kita, Madge, ha? Sisilipin talaga kita. Titignan ko kung...
0: Hindi kasi sa mga ganyan yan, eh. Sa mga ganyang-ganyang mga maliliit na, uy, sige na, to naman, parang walang pinagsamahan.
1: Alaga ba?
0: Di ba magkasama nga tayo sa ano? Ano nagpa-braces ako? Di ba, Madge?
1: Ano? Di ba magkasama? Okay. Okay.
0: Please, huwag ka magpapa-uto.
2: Oo, panigulo na ganyan yung sinasabi niya sa akin.
1: Ay, naku, kasi alam niya.
2: Niya
1: Madge, alam niya kasi kung saan kanya kukuhanin. Hindi, alam niya kasi na marupok ka. Oo, alam niya kung saan yung kiliti mo.
2: Totoo po yun, totoo po yun.
0: Diba? Pero ang sagot mo talaga dito ay no. O wala nang sagot?
2: Yes po, una-una po talaga, hindi ko na po kaya. Kahit gano'n ko po siya kamahal, hindi na po talaga.
1: Ano to, binlock mo na ba siya sa lahat? Wala ka na bang number?
2: Yes po, sa lahat po ng social media, binlock ko na po siya.
1: Eh baka kabisado mo yung number.
2: Gumagamit po siya ng ibang account. Agoy. Ng family niya.
0: Ganun.
2: Para ma-exacto ako.
1: Ay, ganun.
0: At ang mga chat sa'yo, tungkol lang ba sa pag-a-adjust or sa iba pa? Kasi magbabayad din ng rent, Madge. Diba? May monthly rent.
1: Hindi, pero diba doon na sila nakatira sa tita niya?
0: Nasa na ba?
2: Ay, binitawan na po namin yung ano ngayon.
1: Hindi na sila nagre-renta.
2: Binitawan na po namin, pinabitaw ko na po.
1: Oo. Doon na sila sa tita niya na ngayon nakatira, doon sa, di ba, caretaker sila noon.
0: Oo. So, ikaw, nakahiwalay na rin?
2: Yes po, kaso iisang barangay lang po kami, nagkikita-kita po kami.
0: Yun lang. Pero hindi ko, nandyan yung kabuhayan mo eh.
2: Minsan po, gusto ko na lang po silang banggain.
0: Uy!
2: Silang dalawa.
1: Ng motor?
0: Huwag gagawin.
2: Yes po, kung nagdadrive ako, nagigigil po ako eh.
1: Huwag na lang, iwas ka na lang.
2: Dandun rin po sa part ko na yun na ano, na magpakumbaba, na tanggapin na lang po, na ganun na lang po talaga siguro.
1: Yeah. Out of sight, out of mind, kumbaga, di ba? Huwag mo na lang tignan, o kaya iwas ka na lang kung saan sila madalas dumaan, di ba?
0: Alam mo, sabi ni Afi Denzel.
2: Hindi, sinamadyan sila.
1: Ano na,
2: Nadja? Sinamadyan sila.
0: Pakalat-kalat
2: sila. Balik-balik silang dalawa.
1: Ah, talaga?
0: Well, immature.
2: Yes po.
1: Yes.
0: Immature.
1: Hindi mo na dapat patulan yun.
0: Sabi ni Faye Dancelo, deadmahin mo na lang, Madge.
1: Tama.
0: Kasi alam mo, sa mga nangaasar, kung mapapansin mo, Madge, ano, kapag ka yung mga tao na nangaasar ay hindi mo pinapansin, sila mismo napapahiya sa sarili nila.
1: Diba? Saka napapagod din yung mga yun. Mapapagod at
0: saka sino mas nag-e-effort? Sabi mo nga, paikot-ikot, papakita sa'yo, nangiinggit.
2: Oo, po, totoo po yun. Yung
0: sino napagod? Sino naarawan?
2: Kasama ko yung mga barkada ko. Nagiinuman gabi.
0: Oh.
2: Siguro limang balik po, nakakapag-limang balik yung dalawa na yun eh.
1: Oh, napapapansin. Kayaan mo na lang, dead.
0: Sinong pagod? Kami nakaupo. Kayo, lakad-lakad kayo dyan.
1: Dead mo na lang. Huwag nang patulan pa.
0: Diba?
1: Mag-move on na tayo.
0: Pero alam mo, Madge, ano, gusto ko sana na meron ka rin mga pagbabago na gawin naman para sa sarili mo. Sabi mo nga, sa nakalipas na limang taon, ano yung naiisip mong utang mo sa sarili mo na pwede mong balikan? Okay? Ako may naiisip na akong isa at sana wag mong kalimutan mamaya. Pero pakikinggan ko kung ano ang you think you deserve, ano, na dahil pinili mo yung ibang tao kesa sa sarili mo. Madge, ano ang mensahe mo para sa sarili mo? Go ahead.
2: Ano po, yung unang-una po, yung gusto ko pong sanang bawiin, yung sa pag-aaral ko po. Actually, gusto ko pong mag-enroll ulit para mag-aral ulit. Then, pangalawa po, ano, yung sarili ko naman po. Kasi sobrang, ano, pangit ko na po eh. Ang tawa, grabe, hindi ko na po ma-describe yung sarili ko talaga. Then, third, yung mga magulang ko po, syempre, tinalikuran ko po sila nung time na yun eh, nung time na mas binili ko po yung girl na yun, na dapat po sila. Pero pinaka gusto ko po talaga makapag-aral ulit.
0: Perfect. Alam mo, yan yung gusto kong paalala sa'yo, no? Na kung may pagkakataon at kaya rin naman na maitaguyod mo yung sarili mo ng pag-aaral, yan yung balikan mo. Alam mo, natutuwa ako sa'yo, Madge, plus yung panahon nga na iginugol niya. Mm-hmm. Diba? Doon sa ibang tao,
1: na
0: ginagamit ka lang.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ginagamit ka lang as against doon sa mga magulang mo na, eto, inamin na rin sa atin ni Madge. Mahirap yan, ha?
1: Mm-hmm.
0: Oo. Plus, ano pa nga yung isa mong sinabi, dapat talaga, alam mo, sa mga nagbe-break, ang talunan dyan yung pumapangit. Huwag kang mapapayag na ikaw ay walang glow up pagkatapos ng break up. You have to. Meron ka dapat glow up pagkatapos ng break up.
1: Ipakita mo sa kanila kung sino ang kawalan, kung sino ang nawalan. Magsisi sila, di ba? Makita nila glow up mo. Sabi Madge, niya nga, pumapangit daw siya.
0: Kasi naman, Madge. Diba, yung pampaganda mo na lang sana, pampapogi mo na lang sana sa sarili mo, pinambrace mo pa sa kanya.
1: Tama. Siya, ang ganda hindi niya, pero eh, ikaw, tinan mo.
2: Hindi po, dapat po yung pinaka-skincare ko sa kanya, dapat sa sarili ko na lang eh.
1: O, tama. Sabi ni Faye, you deserve someone better. Mm-hmm. Focus sa self mo, ang pagpatuloy pag-aaral, it's the best decision.
0: Yun.
1: Oo, pero alam mo, totoo yan, Poy. Ito talaga, kapag ka alam mong nasa tamang tao ka, mararamdaman mo talaga yan eh. Marami ka napapalapit. Napapalapit ka sa pamilya mo, napapalapit ka sa mga kaibigan mo, napapalapit ka sa opportunities, napapalapit ka sa Diyos, at higit sa lahat, napapalapit ka sa sarili mo. Nakikita mo yung sarili mo.
0: Yeah.
1: Mas ano ka, mas motivated ka na ayusin yung sarili mo at mahalin yung sarili mo. Kasi nga, nasa tamang tao ka. Pero dahil nasa maling tao ka, kabaliktaran yun yung nangyari sa'yo.
0: Yeah.
1: So, ngayon pa lang, yan pa lang, yung sinabi natin na yan, yung pa lang talaga dapat makapagpa-firm ng decision mo na hindi ka na talaga babalik kay Trish.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Madge?
0: Man.
2: Yes po, trouble yun. Tama po, tama po.
0: Oo. Kasi nga, alam mo, gusto ko yung binanggit ni Ate Maki mo, no, na ilalapit ka ng tamang tao kahit sa sarili mo.
1: Ito.
0: Yung ano nung why? Kasi hindi ko kunin o nung taong yun, yung lahat ng atensyon para mapunta sa kanya, oh, at kalimutan mo yung sarili mo. Hindi, the right person will give you enough time, di ba, na pagtuunan mo rin ng pansin at atensyon yung sarili mo mismo. I mean, health-wise. Di ba, yung itsura mo, ay, naku, pagupit na tayo. Para, yung mga ganyan. O kaya, medyo nag-aano tayo, ha, sa bigat natin, may magpapaalala sa'yo. Kasi may concern sa'yo. Hindi yung ayokong humiwalay ka kasi... Paano ako?
1: Oo, yung ako. Napaka-selfish ng ganun. Self-centered yung ganung karelasyon. Pero dahil sa mahal ka niya, mahal niyo isa't isa, tututulungan kayong dalawa para maging maayos kayo pareho. Yun yung tunay at tamang tao para sa'yo.
0: Pero Madge, ang sabi mo, gano'n na kayo matagal na break?
1: 1 month.
2: 1 month pa lang po, mahigit. Mga 1 month and 5 days.
0: Basta please, panindigan mo yan.
1: At
0: pwede bang, let's make a pact, ano? Pwede bang bigyan mo ng pangako yung sarili mo ngayon para balikan mo itong broadcast na ito, no? Kung sakasakaling pinanghihinaan ka ng loob. Nasabihin mo, Madge, nakaisang buwan ka na, sabi mo, naka-move on ka na. Papaalala ko lang sa'yo na wala ka nang babalikan pa. Okay, doon sa dati mong nakarelasyon. Ito ang pagkakataon mo. Go ahead, Madge. Ipangako mo yan sa sarili mo. Go!
2: I promise ko po na hindi na ako babalik sa ganong sitwasyon. Hindi na po ako magsisettle na parang ako lang yung lumalaban talaga as in.
1: Sinabi mo yan, ha? I-check kita next month, Madge.
2: I-check. Opo.
1: I-check kita kung kinakausap mo na naman yung taong tinanggal ni Lord sa buhay mo, ha?
2: Actually, meron eh. Meron pong girl na bago ngayon.
1: Naku
2: po! Hindi ko po siya hindi ko po siya kayang mahalin.
1: Huwag muna. Magiging unfair ka dun sa babae.
0: Tsaka sa sarili mo.
1: Ano po? Magiging unfair ka dun sa babae at saka sa sarili mo. Mauudlot yung pag-glow up mo.
0: Oo. Paganda ka muna. Papogi ka muna.
2: Nagsabi naman po ako dun sa girl na hindi ko pa po siya kayang
1: Tama yan.
0: Ganyan lang. Diba? O, dahil yung Madge na pangalan mo, o, diba, na binabanggit natin dito, mali mo, magkaroon ka ng majal na ulit.
1: Mahal na mahal.
0: Pinilit.
1: At saka, Madge, major
0: na
1: improvement sa love life mo, diba? O kaya sa itsura mo, sa iyong buhay mo, diba?
0: Uy, pero, kung may pagkakataon,